0: ganitong pag-inom-inom, mag-DTX ka para at least na ay protection dito imong liver. Pero as possible, nag-DTX 500 ka, on ya, lifestyle ginsad, no? Minimize ganang inom mga ikal. Mas yung daotan sa inom ka panag sa mga igsoon, kaya di man nasala ang pag-inom kay kanabang painit sa lawas mga ikal. Ang sala dito kung magmaoy na kaya makabuhat na kagdi maayo, mao man ang mga igsoon ang sala na diha. So, kung mo inom, kanalang drink moderately. Hanapan yun mga ikal. Pero siguro halang lagi nga naka-DTX 500 ka kay ang imong atay lagi maigsoon, vital kay ni nga organ sa atong lawas. Ang DTX 500 aduna may galay polycosanol og uban pa mga phytochemicals may galagikan sa extract sa disregard mga igsoon sugarcane. Muna may gala ang napamatud-an sa mga eksperto nga ang DTX 500 yung mga igsoon epektibo ni siya may gala nga mo pawala mo limpyo sa toxins mga igsoon nga mo abot sa imo ditong atay nga mo pay makaguba sa imong atay kay makuha naman kana bang ma-overpower imong atay ditong may gala sa mga toxins kung dili na malimpyuhan si DTX 500 mo imo limpyo na mo na mga igala nga siguro ha naka DTX 500 ta kay kining atong atay may igsoon vital kay ni no na usahay mga igala labi na og kanang magka kuana ka kana bang gitawag dito may galang hepatitis labi na hepatitis B mga igsoon incurable ang protection na mga igsoon kinahanglan nga mapungan nga di na siya kasulod dito sa imong atay para di madaot ang imong atay bisan pag naka hepatitis B no kay di man siya mawala no pero ang imong atay ang pinakabital so protektahan sa DTX sa 500 dito mga igala para nga himsog kanunay nga itong atay di tama problema niya ng mga igsoon sa umaabot nga panahon. So DTX 500 di ang mga ganay testimonial sa mga naggamit yun sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Hey, good morning. Unsay kompleto ngalan na to?
3: Ako si Janet Guillermo.
2: Pili edad?
3: 67 na karong February.
2: Sagasa man ka?
3: Nagkakaswagan.
2: Nay, unsa mga produktos klinika di alternatibo ang imong ipanggamit?
3: Gigamit na ko DTX 500, Detribio o Mighty C.
2: Dugay na ka nagamit ani nay?
3: Na 2 months na.
2: 2 months na. Sa imong paggamit nay, kaniadto sa may mga balatian nga karon nagamit ka, unsa may kaarangan sa imong palawas?
3: Naggamit pa ni kay kato kon tiil nga sakit og kanang mulakaw ko.
2: Karon nay,
3: wala na.
2: Sa imong pag testimonya nay nga wala na sakit sa muntin. Unsa may mong kaagahan sa mo atong suking tigpim na sa K5 UCFM nga para mo gamit po sila?
3: Kung iagat sa wala pa makagamit nga ilang sulayan paggamit dinhi sa produkto sa klinika alternatibo kay may kausaban jud sa ilang gibati sa ilang panglawas.
2: Nay salamat kay nay good morning.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: The DTX 500 mga igala no ayaw ninyo na kalimti mga igsoon siguro hagod para nga himsog kanunay ang atong panglawas. DTX 500.
1: Foro de los Pueblos.
0: May standby sa mo, may gala. Ato ni nga tagad, pagtagad, kay may birthday ni Vice President Zara Duterte kagahapon, di ba? Niya, layon sa siyang kabirtiha sa iyang birthday, may gala. Iyang adlaw nga natauhan dito. Doon na po yung napagawas mga igsoon nga little service sa SWS. Nga nisaka siya guwanda puwet dito mga igsoon na 29% ni si Vice President Sara Duterte og itandi sa tanan mga higala nga mga opisyal sa panggamanan ang Vice Presidente gapon mga igsoon ang doon ay pinakataas nga trust rating nabot pasabot ito despite mga higala sa giyuntang mga akusasyon nagpabilin gapon mga higala nga doon ay pagsalig ang katawan nga doon sa Vice Presidente. Labi na may gala sa pulos Mindanao, iyagin ni nga kanabang baluarte ang Mindanao. O niya sa Visayas, mga igala. No, even gani sa Manila, nisaka siya dito mga igala sa Metro Manila. Sa Balance Luzon, dito mga igsoon, medyo hina ang busy presidente. But overall, mga igala, siya gyapon ang pinakataas. Now, mauna ka na mga igsoon, na himong init kayo isgutanan, diya sa ato mga igala nga sukmed even gani mga igsoon sa mga aktual yung lalislayo sa kanto-kanto inom-inom o sa mga igala ka nang may mga bright boy nga mag-inom mga igala nga isgutan dito politika no? Na ni mga lalislayo dito mga igsoon kung sa magkagay himong dito nga na ining impeachment complaint sa Vice Presidente diya mga igala sa Senado kay nakuha naman eh na-forward naman naprubahan naman ang mga igala sa Kongreso so therefore adto na ni mga igala sa Senado pag-isgutan. Now, dagang gaingon dito may galang ay kinahanglan yun nilang ikumbikto Oh, para dito mga igala nga dili makadagan sa pagka presidente sa 2028. Kaya inideklara naman ang vice presidente nga mudagan lagi siya mga igala sa 2028 isip mga igsoon dito presidente sa Pilipinas. But tunglan taon nga sa pagkakaroon ga-excess na gang impeachment complaint o ga matunda nga mauni siya mga igala ang usa ka pamaagi nga mapungan mga igala sa pagdagan ang vice presidente. Kaya dagan yung nagtuo mga igala nga inigdagan na inimudaog yun yung pagka-presidente. Labi nga maintain yapon mga igala ang iya dito mga igsoon nga trust rating. No, ang uban nag-negative na. Pero ang vice presidente nagpabilin yapon dito mga igala positibo ang iyang trust rating 29. Now, kung imong lantaon mga igsoon karon daghan na diyan mga igala nga mga nahitabo ba? Daghan ang pagitabo sa Senado. Nag-change na sila mga igsoon og leadership. Ang kani minority karon mo na ay majority. Ang majority kani adto maigala karon na imo na sang minority. Now, usa sa mga gilantaw gibantayan sa katining ban karon ang gingon tapagsugod daw niya maigala sa impeachment complaint sa vice presidente. Na kini man gid mauna man gid maigala as a whole man gud nga hisgutan. Yan ang giingon mga igsoon dito nga posibleng mag-open po sa Buribon Committee para sa pagpadayon matod pa maigala sa investigation sa mga malita-malita dito, flood control projects na posibleng sa mga igsoon. Pero ang focus ka nun yun, kanigin mga igala sa impeachment complaint. Once and for all dito mga igala, para mahuman, para dito mga igala nga maklaro na. Kaysa akong paglantaw ni mga igsoon, ang buta, kung sa po inyong paglantaw, open man tayo ni mga igala. Kaya, wala man tayo political biases dire. Kaya in the first place mga igsoon, karoon pa lang, as possible din ako mag-butar presidente, vice-presidente, mga igala, wala na mo. No? Kamulay butara na. Pero muna gingon mga igala, need na itong pag-esgutan. Tungod lang yung mga igsoon kay, kung manik, kada bang magkabigto manik ka na itong tanan? Kaya kung ako yung pabot on my gala, it's better mga igsoon nga matapos na ni siya. Para mahuman na ni. Kaya kung lantao ni mo ni nga maong proseso sa impeachment complaint, I doubt kung makonbikto mga igala ang nga vice presidente. Sa status ng karon diyan sa Senado, mga igala, medyo malabo nga makonvict ang vice presidente. Why? Tungod bang good mga igsoon, kung lantao ni mo karon ang mga, kanabang alliances mga igsoon diyan sa Senado, bisan pa mga igsoon, og mabali pang majority, bisan pag naiduha, mubalhin dito mga igala sa minority, sila na po ang majority, dili sila enough mga igala nga maka-convict sa vice president. Bisan pa man may gala o katong ikadlukan nga diigin mapasar ang ingontang remote nga pag-appeal sa deliberasyon o voting mga igala, kanabang iingontang mga igsoon nga online nga pag-voting nga mga igala, pagbutar sa mga gingong miyembro sa Senado, sama ni Bato de la Rosa o di ba ka, kinsa may mapriso dito mga igala kung naiya warad varas, dili sila ka-appeal sa boto mga igsoon, dili gyapon mga igala musaler ang iingontang pag-convicto sa vice presidente. Sa rason nga wala man ni nagbase mga igala o kinsa ang wa ni buto, nagbase ni mga igsoon sa conviction nga 3/4. Conviction mga igala nga 2/3 rather mga igala. Conviction mga igsoon at least 16 votes. Gikan mga igala sa ingontang mga senador. Onya dili po ni nagbase, wa ni nagbase mga igala sa mga senador nga present. Kundi ni nagbase sa all members mga igsoon. So kay all members man 24 man na may gala mo na nga ang labas ana is 16. So bisan pa laging mubali ng duha mga igala, 11 man karo minority, may mo ng 13. Kulang gapon silang tulo dito may gala para ma-convict ang vice presidente. Muna mga igsoon nga, vital karon hantod mahuman ang impeachment ngadto may gala sa political. O nga aspito, kampo, alliances may gala sa Pilipinas, kining impeachment sa vice presidente. Tungod kay kung makita may gala sa impeachment dito nga makapadayon yung may gala pagdagan ang vice presidente, posible yung may gala nga adunay changes sa alliances. We like it or not, diyan sa kongreso lang daan, adunay mga coalition diyan may gala. I mean mga igsoon, kaya bang daghang mga partido nga nagkakwalis para mahimong majority mga igala ang administration. Na ay mga partido dito mga igala nga nagsabot ba, nag-unite in order nga makabot nila ang itawag lagi dito mga igala nga majority para sa administration. Kaya inaana mong ginakasagaran mga Ikson may tabo, pag doon ay bago nito nga President Di Maygal, ang daga niya na, labi na og ang iyang partido, dili mo'y majority. Ya, wa kay nagdaog ang iyang partido, Maygal, mga senador, wala nagdaog, Maygal, congressman. So adunay alliances na Maygal, adunay coalition. Makigkwalis mga Maygal nga to other parties para makabuo sa majority para nga mapatuman yapon mga Maygal kung unsa man ang programa sa nilingkod nga presidente. Even before mga Ikson, sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, adunay gapoy coalition mga Maygal sa other parties like CMD mga Ikson, like Lakas, nga nakig-alayon mga Igala sa partido sa former president mga Ikson. Karon sad mga Igala, daghan sad itong partido nga kaalyado mga Igala ngadto sa atong presidente nga partido ang PFP. Federal federal form of government, dili federal kan PFP gani kan Philippine Federal Party ni mga Igala. Mao na siya. So mo na gitawag dito mga Ikson nga nakigwalis kay hindi man daya daghan nagdaog ana Maygal nga partido. Sao na kuan pa na sila kana pang PDP, PFP. Nag-uban na nagadunay pag-unite na pero karon nagbulag na kay nabulag naman ang presidente mga Maygal og ang kinibang vice president. Mo na sila nga nag-uban kaniadto Maygal PP og ang PDP. Nga kusiwing kay daghan na naman po'y kang Senator Pimentel na, di ba? Kang K5 Erwin, kaya ng PDP. Ang maunga partido. Actually, member mo ko sa PDP, Maygala ni kusiwing. Ang member sa Iwana. 2022 nga election, Maygala. So, mauna mga Ikson nga, pag makita na ni, nga di yun ni ma-impeach, Maygala, o makadagan si BP Sara, posible, Maygala, nga dunag yung changes, mga Ikson, even sa Kongreso. Alliances ni Maygal, possibly good mga Ikson nga doon ay mamali. Kaya we like it or not, mo ginakinaiya mga Ikson sa itong mga politicians. Kung asa dito mga Ikson, ang ingon tang dako, ang porsyento nga makadaog ka, adto gina sila. Wa man nag-matter sa ito, adi ni Maygal ang partido. Even mga Ikson, ang ingon tang mag-change party, mo change party, gina yung mga politicians. Karon, hold on pala sila, kaya ilang mag-ipasad, sa Kongreso lang, ha? Nga example. Hold on na sila kay ilang magipasar para ma-impeach ang vice presidente. Pero pag di ni ma-impeach mga Ikson, posibleng ni daghan mangambak ani ka K5 Erwin. Kay 2027 naman. Mao naman dayon ni nga panahon Maygala nga mabisi na mga Maygala for preparation sa 2028 presidential and national and local elections Maygala. Di na maginakapugnan. Kanang 2027 mga Ikson, sometimes mo na na ituig Maygala nga wala na. Wa na na nakafocus dito mga Maygala ang ato mga opisyos panggamanan para sa pagserbisyo. Wa magani ka focus nga layo pa kana ba hinod na. Di na na mo focus dito mga Ikson. Magbantay-bantay na mga Maygala og unsao nila dito nga maka-survive sa ilang political career. So vital kay ni mga Maygala ang impeachment sa vice presidente. Sa ako laging giingon mga Maygala, sa status karon din sa Senado, malabo nga makakuha o GC-size butos ni mga Ikson ang Senado para makonvict ang vice presidente. Nasa senaryo nga makonvict ka, mawag yun ay number one nga pangutana, pag makonvict di ay kaki-five natan. Di na makadagan ang vice presidente. Not necessarily mga Maygala because ang impeachment mga Ikson, ang pagtagtang sa posisyon sa usa ka impeachable officials dili na automatic nga appeal na dayon Maygal ang disqualification to hold the public office mga Maygala. Di siya automatic kinahanglan desisyonan sa na siya mga Ikson. Kinahanglan sa dito mga Maygala nga ma-appeal kana sa penalty nga ihatag sa usa ka official nga gitangtang dito mga Maygala sa iyang posisyon. Sabot masabot mga Ikson nga naay instansya nga ma-impeach ang vice presidente sa iyang posisyon. Pero makadagan pag-usab kayo, wa dito mga Maygala, giapil ang penalty sa inyong tanga pag-pugong kaniya nga muhupot mga Ikson o posisyon nga pang-gobyerno. Pero sa karon lagi mga Maygala, kana nga mga panglandaw, medyo malabo na kay even pag-impeach gani, malabo man. Pagpa-disqualify ka na lang maka. Kay matulbangon sa uban mga Ikson nga kung nakita pa lang ito mga igala sa kampo sa Vice Presidente nga aduna yung mga isoy chance nga makonbikto ang Vice Presidente, ilan na lang dito mga igala nga parisainon. Total, ilan na lang katuig. Para dito mga igala mahimong mutan academic ang impeachment trial matod pa sa Presidente mga igala because wa na may i-remove from office. Kaya ni-resign naman, mut academic na na siya. But kung landaon sa na mga igala, dili na matawag na ito nga kadang wise move. Tungod kay pwede magun magpadayon mga higala ang impeachment despite mamuha na kay i-remove tungod lagi sa ikaduhang penalty kanang pagpugong na o pagbawal na nga makahupot o pampubliko nga posisyon ang impeachable officials. So anang nga bayi na mga higala medyo dihado pero sa karon tungod sa changes na mga higala sa Senado medyo malabo gini mga higala nga makalusot ang impeachment. Kini na lang mga igsoon ang nanindot ani at least ito maklaro na ni tanan mga igala mga akusasyon mga aligasyon mga igala batok sa Vice Presidente. Kay kun dili ni tinuod tanan mga igsoon manggawas ni og samot ni nga makapalubong unya mga igala kritiko sa Vice Presidente. Because whatever mga igala unsa pay mo gawas? Ang importante ang kamatuoran na mo gawas mga igala dili tong puti-puti ay, lang. Ay, man na. Sipon man na kung puti mo gawas mga igala sipon. Mugawas ang kamatuoran yun, mga igsoon. Mamakay na ikagustuhan na to. So, mao na lang na. At least dito, mga igala, maklaro ang mga akusasyon, tinood ba nila at the same time sa mga igala. Tong mapamatudaan dito nga mga tumutumo ang tanan dito, mga igala, nga mga akusasyon, batong si Vice Presidente, din magbayad yun yung tanan nga nagtumutumo. At least maklaro. Wala ba dito, mga igala, kanabang blur area sa question may tungod nining mga akusasyon mga igala batok sa Vice Presidente. Tinuod man mga igala wa may limpyo gid nga politiko. Ako di man gyud kumingon mga igsoon nga naay limpyo. Naay no list evil nila. Pero kumingon ka mga igala nga limpyo wa magilimpyo mga igsoon. Wala gyud limpyo. Hands up kuno mga politikong limpyo na lagi ni hands up lagi. List evil noon. Di na lang ta mag-ipokrito mga igala. There's no such things good mga igala nga purely perfect nga politicians. Kaya kung magtinarong lagi ka diya mga higala sa pag-politician ni mo, ambot lang mga higala makabalik pa ba kasi mong posisyon human sa isa ni mo katermino. Kaya sa Pilipinas mga higala, need you ka dito mga igson nga musakay sa sistema kung gusto ka magpabili na diya sa imong posisyon. Kay wagi Pinoy dito mga higala, ano na na may mga ubay-ubay sad pero kadaghanan yung mga Pinoy mga igsoon nangita gyud nagbaylo sa ilang boto. Daghan yun na mga higala. So wala gyud tarong nga politician dito mga igsoon nga dili dito mga higala bisan na lag 10% ditong isopo. Niyawat na. Kaya asa man in taon siya gihatag sa inyo kung dili na mag-IOSOP ng mga inambaga na. Dito ba yan mga igala? Pangutanon din ninyo, pangutanon inyong kaugalingon? Mabitan ng uban, magpatuo ba yung nga dunahan yung kayo mga igala nga, oh, inani, di ko mangura ko, kaya inani ko, inana ka, adamor gani nga mga negosyante mga igala, damor nga din na magpagawas, kwarta, tihi ka na nila. Kanang purely nga negosyante yun, kanang business-minded yun nga tao, mga igala, lisod kayo na magpagawas silang kwarta. Oh. Kung mapagawas man na silang kwarta, kinanglan, adunay return of investment, mga igala, nga interest sa ilang pagawas. So, for shit, nga pagkasulti, wagin mo kapangutan, nag-disagi ka na mga sapi nga inyong ipagdawat panahon sa eleksyon. Nga kung inyo ganing lang taon, mga igala, bisag apil pa, baliyang asawas, politiko, dili, naigo, sagi panghatan. Usay, di man daw kapangutan na, anak. Nigasto dito mga igala og almost 300 million, 500 million, billion pang uban mga igsoon. O niya dito mga igala ang salin mga igala, 5 million. O natural mga igsoon, matawag na ito. Ah, naman ay mga sponsor, kaki 5 na ito. Naman ay mga negosyante yung nagtabang na naman. Ay pangutan na karon. Kanos ama lagi mo pagawas o kwarta negosyante yung webalyo. Sige daw, pangutanoon ta mo. Nabay negosyante dito nga muhatag ni mo ditong way baylo. Di man gani halos muswildog above minimum ang uban kay di gusto makuhura ng kita. Kaya kung inana pa na mga igala, mga negosyante, mga igsoon nga sige hatag dito sa mga politicians, inana pa na sila mga igala ka generous din ang sweldo anang ilang mga trabahante unta na doblado na. Kung inana pa ka generous. Kung tanawa mga trabahante anang mga negosyante, sige hatag politiko, minimum wage na gaya. Lison pa minimum wage. Lison pa. Ang trabahante. Sa may ibot pasabot ni mo anak ka K5 na tan. Ambot pasabot nga muhatag na sila naagin na ROI, return of investment. Therefore, kung ikaw politiko dito mga igala, gihatagan kag sponsorship, expected yun na nga bubayad yun ka nang ihatag nila sa imo. Kaya nang giingon, mga igala nga, gihatag naman for, kaya lang, pahalipay ba, etc. No. Posible nga, di na mo ingon nga, ay, kaya, naibaylo niya, na, di na mo ingon. Pero nature nato mga Pinoy nga pagmudawat gitag substantial nga amount dito mga igalamutan o gitag utang na loob, kana mo gibayaran sa inyo kanang utang na loob. Mao na mga igala. Tungod kay na utang na loob, nubalos gina dito mga igsoon. So for sure tagi nga pagkasulti ang mga politician para mo survive sa politika, modula gina sila. Kaya yun ang may tabo mga egson. Pero naa may least evil. Kaya naa may uban dito mudawat na lang 10%. Di naging kaayo garapalan nga 40%. Arang-arang na lang. Pero pangutano ni mo nga kurakot ba sila? Kurakot yapon mga egala. Kaya naa mga yapon 10%. Mura naman ang sagkawat mga egson dito nga magamay o madako ang imong ikawat. Kawat yapon na siya. Mura yapon yun ang gawa na. So mada, balikon ta mga egala. Wait and see tanin eh kay mawaman po ni Gilantaw even gani sa mga business community kani mang impeachment may gala sa vice presidente ang Gilantaw og mao sa ni mga igsoon ang gitutukan karon labi na kay kalguliyang lagi ng Senado di na nimo makita di mga igala Senado gaon sa naman ay nahitabo nila dito mura ng merkado publiko mga igala yagaw lang agi amot og kinsabay sakto yung nagstoryas kamaturan diyang dapita mga igala mo nang ako usahay. Di lang ko tigtanaw ana mga igala kay musakit man po na kung ulo maburyong po na mga api. Makabuang mga igala ang senaryo doon sa Senado. O na po gani bagong isyo na po Senado mga igala kay si Sergeant at Arm Aplas ka mga igsoon. Ipasuspenso man na sa ombudsman pero wama na aram magyapon dito mga igala si Aplas ka. Kay matod pas narrative na saan karon mga igsoon nga kanibang equal branch of government, manguno mga igsoon, ang Senado, independent man na sa other branches sa gobyerno, so sila'y magbuot dito mga igala, sila'y maginsakpan. No, no, na may punto na mga igala. But maulagi na mga igsoon, independent body man sa ng ombudsman, constitutional body man sa ng mga igala, napoy mandato mga igsoon ganito sa mga government officials, nga implement eh. But we like ito na, wala po'y exactong jurisprudence na ng mga igala kung on sa pagin mga igsoon, masilutan ba ang usa ka branch sa government kani mo patuman sa kamanduan dito mga igala sa ombudsman? Kung in kaso ipasuspenso. Tungod kay ang president na mga igala, lipay-lipay ta karon nga, di lagi na, lipay ta kay pabor gita ni Aplas ka. Pabor gita Senado mga igsoon, okay na nga, dili implement kaya equal branch of government man. Then how about mga igala nga ka na nga narrative, himuon po na sa presidente, nga na i-suspend dito mga igala nga kana bang miyembro sa executive department nga moana pong presidente nga dili pod wala jurisdiction ditong ombudsman kay equal branch pod ang executive department na patay na wala tayo roll of law kaning dagan na may kala musang ko gini sa constitutional crisis kung magpaugatay ng three branches of government kay kanang narrative may gala pwede mo na gamiton po sa executive. Kung isuspenso mga igala, intahay dito mga igsoon sa ombudsman si Anticlear. Suspenso ka kay sige lang kag yawit yawit ya, wag kayo undang yawit yawit ya. Isuspenso. Kanya may ingon po presidente nga, wawa kay jurisdiction sa executive department kay equal branch sa tantanan, kami rin mo disiplina sa among ginsakpan, dinon sa mampuy batiyon na po na ito ani. Muna mga dilima mga igala. Dili ilayla dili ma mga igsoon nga katong ningon Jinil di na mao. Lapit sa to siya. Termino na nga dili ma maigala nga mura bag kanabang mo na medyo makalilibog nga mga kahimtang og kanabang Ano, floating nga kahimtang may gala. Mga it's better nga karon mga Ikson, adun na naginay, mag-question

0: Si LG na sila. Di na pwede. Kamera mo suspenso. Ay, na nagkalit sulit sila. Nag-itch ba ninyo akong punto, mga Exxon? Ugon sa President kong ang Osaka branch of government, my gal, medyo mo stand sa ila dito, mga Exxon, nga kanaba baruganan. Nga ilag yun, mga Igal, ang jurisdiction ang pagsuspenso sa mga ginsagpan o guwag power ang ombudsman. Din, it will apply also, mga Igal, unya sa executive department. Daghan ba yung mga mayor pong ipagsuspenso, mga Igal? Daghan mga busy mayor, mga Igal, ipagsuspenso sa ombudsman, preventive suspension tungkol sa under investigation. Oray, mga Igal, kung paboran yun ni mga Igal dito nga, dili pwede sila makasuspenso kaya ang maura nga branch dito, mga Igal, kung kinsay labaw anang branch of government mo ay makasuspenso, kay independent sila, equal branch of government sila, therefore mga Igala, dili nakapususpenso ang ombudsman anan nila. Under mo lang sa executive department, mga Igala, although autonomous na sila, tungod sa local government code, pero under pagyapon na sila sa national government through DILG, supervision sa DILG. Subot pa sabot dito, kung inaana ang narrative, adi nakakasuspenso anang mga mayor, dapat ang suspenso anang presidente na. Ngunay gusto na ito din mahitabo siguro. Ngunay nakapait, mga Igal, pagdaghan ng interpretasyon ang balaod, mga Exxon. Magang bright Pilipinas. Sige, standby mo kaya ito ng balikan, mga Exxon. Nga, standby sa din mo kay ato, mga Igal, ang susiyo ng atong palibot kay matod palagi maintain nag-unagya po ng vice presidente sa trust rating. Batok, mga Igal, sa uban, mga Exxon, ng opisyas panggamanan. So this kagaya, atong lang taon ang publiko. Asa magin sila nagsali kay it's between mangod mga Igala ni PBBM o ni Vice President Sara karon, mga Igala. Although ano na yung mga independent nga mga individual nga posible nga mo kuha sa ana mga Igala ang rating. Pero usually karon ang gilantag yun, we like it or not, ang presidente yun ang vice presidente. Asa may gisaligan aning duha, mga Igala. But not necessarily nga mas nisalig ka sa usa is wanay chance tong uban, no? Kanilang sila kasi sila may mga proponent ani. Kinsa ba'y mas gisaligan ninyo, may gala? Presidente o ang vice presidente? Sa atong nga pusong pagkatiling ba niya itong pagbalik, may gala, kakuyong na to, si Kakifag Jonathan Sabanal. Prato sa Balotson, importante mahinomdom, standby lang.
1: FM, championing the lives of the Filipino. Wow, Mike!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kompleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Angmong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mang ta?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na-encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Dito na kayo sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, video, nakadepensa na matatiksunan na itong buwan, health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala, hindi man, wala pong magigigibati nga, kuwan ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, asad mo taas, asad mo... Kwan siya ko, nag-maintain ng 145, 90.
2: So karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Depensa yun, labi na yung yan itong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Pakulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dinga rasa kwan.
2: Barangay Lapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o Gitribayo?
4: Oo. Kanang di ko pa katulog.
2: Sa diyan nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang magkatulog na po. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC! Ang

0: Ka Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
2: I Care Gold. Alaga sa mata.
0: I Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: I Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng I Care Drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. I Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: Padayin tamaygala, this is the Foro de los Pueblos. Oras maigson, alas 8:37. Siguroha mga igala o mga kakifan nga naka D3 Bayo na ang tanan. Sabi na nga ito sa itong mga inahan nga nagpasuso karo mga igson. Kaling D3 Bayo, di lang ni para sa ginikana na. Laki po sab sa imong masuso nga bata. Why mga igala? Tungod kay ang usag kainahan mga igson nga pag-ulang ng anak. Nanginang lalo sab gini may galaw ga supplement para mudaghan ang iyang nga gatas. Unya gatong gatas may gala. Nga iya mahatag sa iyang anak unsa may naa dito mga igsoon ma-transfer gyud na sa bata nga mo suso. Mudidi mga igala. Mudidi mo suso mo man siya may gala. Matutoy o masuso mawang siya may igsoon. Mga termino ha. Kaya ang inahan nga nagapasuso, may gala, sa gagmay nilang mga bata, sa ilang mga masuso, man itawag, may gala. Kaya masuso ka ng gagmay nga bata, di ba? Tagalog man siguro ng masuso ang termino. Kahit kung bisaya na, may gala, matutoy na siya. Kung may tawag sa tuwa, bisaya. So, Tagalog, masuso. Pero pag bisaya na, matutoy. Pero muraglain, mampaminahon yun ang matutoy, man ang dirilan ta sa masuso. Wala mga igala. So, katong mga ginikanan nga nagpadidi sa ilang mga masuso, ng mga kabataan, mga igala. Kinahanglan ninyo ang suplemento sa D3 Bio. Kaya makuha araw po mga igala ang kanabang mga vitamin at minerals o ingontang kaayuhan nga naa sa D3 Bio matransfer po na sa bata, mga igala. Makadugang nagbenepisyo para sa pagpalig-on sa panglawas sa imong masuso. Kining lauric acid o ang caprylic acid, may gala. Nagpad sa medium chain, triglycerides, may son. Kumuni nga makita, may gala sa gata sa inahan. Actually, naanay sa gata sa inahan. O ingono sa may gala sa extra virgin coconut oil. Naapo na may gala sa D3 Bio. Kaya ikan man ang D3 Bio sa may gala sa extra virgin coconut oil. Usama sa gata sa inahan, naani si D3 Bio. Muna mga igala gani, no? Muna rason mga igsoon nga, si D3 Bio, ang ayan yun nato mga igalang i-maintain, nato mga hamtong. Oh. Kaya kita mga hamtong, labi nagwatay asawa, lisod naman tang mo didi o gata sa inahan. Asa man tang mo kiha aning lauric acid o caprylic acid mga igala. O kaning mga naa sa medium chain triglycerides. Nga, listen po dito mo, mohanyo ka dito sa nagpasuso, ngayon na niya, paapila magdidibi, para magkakuha, magvitamina po na na. Dili man! So, kinanglan na to dito, may gala, ang D3 Bio. Mura na po tayong nakadidi niya na, mura po tayong nakasuso niya na. Kayo, gunsa to, may gala, ngayon ta mga egsoong makaayo, nga mga vitamina, may gala, o kaayuhan nga makuha sa gata sa inahan nga makapaligon sa resistensya sa bata, makuha na to na ni D3 Bio kita mga hamtong. Kay sa akong balikon pa, wa naman ta mo didi mga igala. Kinsa may nagdidi, di hands up ko na. Eh, daghan man ng hands up mga igala, apil na lang sa ko ni hands up ko. Oh, didi, di ka! Hands up lang po. Tinood man na kaya ba sa mga minyo na may igala mo didi pa man. Pero wa na igatas. Wala na kaana mga ison. So D3 Bio na. Nabalikon ko mga igalas, mga inahan nga nagpasuso lagi nagpadidi sila mga kabataan. Kadto mga igala nga mga beneficios D3 Bio i-transfer na niya kadto sa imong anak. So the more mga igala nga ma-healthy ang imong bata. Di lang ikaw mo na healthy, lakip na ka mga igala, healthy ang imo pong anak. Lakip po ang imong bana. Dili tungod kay gipaapil didi tungod mga igsoon kay imo po nang maapil sa D3 Bio. Mao na mga igsoon. Kay natural nga antiviral, antibacterial sa mga igala. Ang D3 Bio mga igsoon. Mone siya mga igala mo una, mo tabang sa imo immune system mo fight sa mga bacteria o viruses nga musod sa imong lawas. Before pa man mga igala makariak ang imong immune system para magbuhat og antibodies, naa na si D3 Bio. Natural na siya mga igala nga antiviral, antibacterial, antifungi mga igsoon. So siguro ha, nakitang tanan dito mga ison, naka D3 Bio na. Yeah, mga testimonyo sa mga nagamit yun sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
3: Gusto tong kumplito ngalan?
9: Mario Uriba.
3: Pila edad?
9: 20.
3: Nag-aasa?
9: Puntod.
3: Tay, unsa mga produkto sa klinika de alternative mga ipangpalit karon?
9: Ang karon, ang mali karon na D3 Bio. O na ako, ang yapong karon nga D3, kay Bandel o Maitinig.
3: Kaya ang tunsin mo mga produkto pa ka ng kabalatian sa lawas?
9: Kini akong ubo sa una, naundangan ang D3 Bio pa kung kahit D3 Bio karon, may akong ubo-ubo.
3: O ano ubo-ubo po sa mga paggamit?
9: Karon, libali pa ubo, ibalita pa po.
3: Balita po ka? Unsa may mong kaagat sa uban nga mga maagat sila sa paggamit sa mga produkto?
9: Giagat ko ka mo nga magpait mo anak yung mintinan sa tala yung mintinan sa uban dito ba yun ay bad mga
3: dito extra
9: ba rin o may tisay o pangkat eh dito.
3: So at least karon nga sa mga paggamit na baskog na pagbalik
9: may baskog ko na hindi na hanggang ako sa mga tunga si Mara at tunga sa Kinsina boom ko
3: karon sinyalis na ba ni nga magamit kas kanunay?
9: Balik na yung karong kay para di ko buon.
3: Salamat kita ya.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
8: Sa kalimutan, D3 Bio siguro ha mga Exxon. Para sa himsog nga pang lawas. Available ni Michael at yan sa itong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kumliyon ko sa may Agora Market City. Yan mga igala, doon yun mga Exxon sa hasaan og Balingasag terminal. O na diha dako man ang karatula mga igala sa Clinica de Alternativo. O diha para nga dili piki ang imong mapalit mga igsoon. Always remember mga igala nga pinaka the best gyud nga investment nato mga igsoon mo gyud ang pag-invest sa kahimsog sa panglawas. Health is wealth baya mga igala. Sometimes mga igsoon matud palagi. Kining atong bahandi mahigala kahimsog sa panglawas. Mao ni mga igsoon ang gisilusan sa mga adunay bilyones nga salapi apan naanay balatian. Kini mga igala nga naata karon. Mao ni mga igsoon ang pinakadakong bahandi sa kalibutan ang kahimsog sa panglawas. Manang invest sa panglawas, invest ganito sa scam dito mga igala. Pa'y kasiguruhan, ganina ba hinuang investment sa panglawas nga ay kasiguruhan maigal sa kahimsog sa panglawas sa investas sa panglawas ato gina maigal ang itanom sa itong una-una managiingon maigsoon nga insurance ka K5 na tan uso ba ng insurance diba? Health insurance para magkasakit ko no kaya na kayo magamit nga kwarta ako kung ako'y pa-advise ninyo maigal mas mag-invest na lang mo sa kahimsog sa panglawas kaya no need na maigal dito later on kung himsog kanunay imong panglawas. Kay kanang nga insurance mo, mahurot man lang, masakito na kayo, incurable, ahanin. Di namlam onda, mahurot na imo insurance. Pero kung nga nag-invest ka sa imong panglawas, mga igala, makapundok kag dakong salapi, basta makalihok kag sakto kayo magkagibati. So, invest na sa panglawas, mga igala. Siguro hagi na. Mga nga, tulon na to, mga igala, ka power trio. Nga, mawag kaabag sa kahimsog sa panglawas. Mighty Seal, alkaline vitamin C, DTX 500, og ang D3 Bio. Eto delikatan si Kakifa Jonathan. Pulso sa tas katiling ban mga igala. Ilan taon na to? Sa Mindanao, mo magini mga igala, pinagka-highest pointer sa gingontang pagsaling nga dos vice presidente. Kung sila'y pangutanon ka ron, asaman mo. Yan sa may gisaliga ninyo, kagayanon. Presidente o ang vice presidente? Diyan si Kakifa Jonathan sa banal. I-Kifa mo.
10: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
11: Yes, sa kibab na tanata daw rin sa Coral Extinction. Atong pangutana na makaisunan ka ron sa itong nga sorbe. Labi na.
12: Sir, morning. Nakaloy pangutana. Sorbe lang ni. Karong nga panahon, sa kagubot sa nasud Pilipinas, kinsa pa may mong isaligan? Presidente, vice presidente.
13: Hindi siya.
12: Ano man?
13: Nasa iya, di rin ang kasaligan ng kwan karon. Di kasaligan ng atong namumuno sa Pilipinas, presidente. Wala, di magpagkabana. Di magpagkabana.
12: Sa vice presidente ka?
13: Ah, vice. Sa
12: kwan karon. Ay mo talaga, nagpagkabana pag hapon ng vice presidente ka?
13: Oo, oh, okay siya. Oy. May siya pa yung lumusog karon mga kwan. Mga krisis na tulad ni.
12: Salamat kayo, sir. Kani matal pa niya kay Pabnatan. Mas na pa siya salig hapon sa Vice President.
8: Vice President yung iya, ha?
12: Vice President.
8: Kaya kung talaga na pa siya. Mukuminsurate yun siya, no? Mukuminsurate yun siya kay Pabnatan Jonathan. Ngadto sa giingontang survey. Kaya ang survey, mas taas man yun ang trust rating sa Vice President.
12: May ngon din ang uban nga, makiglapan, fact check daw ko, no? Kung tanaw na ito, magod kipab na tan, dili man ingon nga, pagpabor, lugar ka bibisaran, ay mga kalamidad din sa atos Mindanao, manggod. For example, kipab na tan, katong bagyo-bagyo, basiang mga bagyo din eh. Now, remember, Office of the Vice President, direct na dito, nagpadala kung nga hinapang kipab na tan. Muna nga, ingon nga, ang lihok lagi kipab na tan, mura bisag, may ingon siya, makibantayan sa taong social media, nga siya, isilag travel, pero ang young workforce kipab na tan, grabing lihok. O na, continue sa diri karon running driver sa sikat. Ay, may buntag ya. O, sa imong kabahin karon sa Gubot, this is Pilipinas, asa pa ka nagsalig sa presidente, vice-presidente?
14: Gurugot at kakonya sa kona, kaya marag kwa sa presidente niya. Kaya nakagubot nila mga sitwasyon silang panggobyerno o kasabot.
12: Na vice-presidente?
14: Vice-presidente, what problema? Ang ato na presidente, mo'y labad kayo. Kaya mga tao, mga sakop. Huwag naman, pasigin lang nila itong Vice President nga kung saan namin ay itong Vice President. Ang mga tao sa Presidente, wala mga ikuan. Kailangan ginatalik ba mo niya yung mga corruption?
12: Ano yung panunan tao?
14: Oo. Wala tagkasabot sa mga gobyerno.
12: Dapat pwede ha. Ay. Si tatay ito kay Pagnatan. Lahit na po ito pangutan. Ang kinin na pong kandi. Yan si Sir Wee. Sir!
15: Sir, good morning! Dalang ko ipinterview, sir.
14: Dali ko?
15: Alay, dali ka. Diretas mga rila driver. Ay mga kanay mga quality pabertan nagdalit. Nagdalit man si sir na channel ba niyang pakipakainin so hindi ko eh nabi niya si kanay mga wala ko may apari sir hindi kanay si sir pumunta na sir sa K5 yung sipip sorbi lang eh sir pagubot Pilipinas karon sir ba apa man ka magsalig sa presidente vice-presidente
16: sa vice-presidente.
15: Kita ni mo sir nga nagsalik pa magka sa itong vice presidente.
16: Kay kwan man ang iyang amahan, silbi, dakog ihimplo ba? Dakog impact ito ang iyang amahan sa ito ang lugar maong sa akong nakisa. Mas susalik sa vice presidente kaysa ito ang presidente karon. Kay wala may klarong dagan karon sa administrasyon para lang nako.
15: Salamat kay sir. So, tuloy na, kipag natin. Pagkasalig sila sa Vice President.
8: I see.
15: Ay, good morning niya. Pagkuta na lang to. Ani, sorbi lang ni gamay. Pagkagubot sa nasus Pilipinas, karon apa magkamusalig sa Presidente, Vice Presidente?
17: Salig? Dito, sa Vice Presidente.
15: Sa may nakita ni Moron.
17: Wala.
15: Sa Vice Presidente.
17: Ay, kagan may mga tao ganito, good siya ang kwan. Tumagi niya ba nga, na pinasa, kuha niya siyang amahan na si Bigong.
15: Tanawin siya amahan?
17: Oo, oh, dako, pinasa. Eh, karon si, ako ang presidente, wala man, lison matagmayo.
15: Dapat kaya niya ako lang.
17: Oo.
15: So, si presidente, gihapon siya.
8: Basic gihapon. Oo, oh, ba yun, mamatawag gihapon yun, nga part, yun yung kagayan sa sagi, yung tanga, balwarte, sa mga dutote.
15: Oo, dako, influensya yun. Oo, dako, influensya. Kasi, sir, Good morning, guys. Sige pa, pindutan sa banal. Mga tanala ko, sir. Sa karon sa kagubot sa nasod Pilipinas, afa man ka magsalig sa atong presidente, vice-presidente?
18: Vice-presidente.
15: Sa may mo nakita, sir. Anong vice-presidente?
18: Mahay man sa mawal. Mahay man yung pamagi.
15: Ayan. Salamat kayo, sir. Vice-presidente, kahapon kayo, pagdata.
8: Wala na lagi kakakita sa imong mga fans ng mga kaisudyantihan. Wala na diya? Wala na yung mga
15: kwan. At this moment, kayo, pagdata. Wala pa itong mga pagigingon niya. Atong mga future niya, kanibito niya, nurse.
8: Nurse naman po na ngayon. Ano naman kung gusto dyan, tinaas ko ng imo.
15: Wala karang gila na posible, nag-busy to sila. Busy.
8: Murang nakita na ko diyan, daghan mga pulis, mga kanang
15: masyad. Busy to kipagdata sa ilahang quiz karoon, no?
8: Dahil pag naman ni tawag ni mo, gitawag na, gitawagan siro kasi mong asawa. Saan ang pronouncing na? Gitawag na.
15: Oh, kape. Ibitek, kape mi. Oh.
8: Sige, bera na lang.
15: Okay na. Nag-drive panel kay Pablatan na nanganggap magkape.
8: Agay ka na. Sige,
15: pukutan na ito, Bilas. Ay, kamulong luto na lagi. Gutom na naman ko. Okay, ama ka nagsalig sa presidente, vice-presidente sa katong problema sa sudron.
19: Okay. Dili, magdili. Diyo ka na ni BBM, good sir, oy. Isarag, sir. Isarag, ikumusalig, sir.
15: Kadawat lang kagaktong kuan, nakadawat na kagalam nun, gikan ni...
8: Why, boy, boy, ay, ay, ay!
19: Pagkabalo na ako nagikan dito ka BBM, ako na lang yatag ng silingan.
8: Oh,
15: kasilan. So, at least, kipa natin, oh, murag, wala kita eh, sa napulo lugar, huwag yung bisag usah. Saan ka ba nakaroon?
8: Ah, sige, basta kay Zeros, BPM. Kagayane, Zeros.
15: May natag, may dana po tayo bayas ng C5O.
8: Sige, bina na.
15: Okay ng briefing, malisiguro ng mga tao.
8: Oo. Oh. May briefing.
15: Briefing, ha? Tinood na.
8: Sige, bina.
15: Sabi na ito, Harold. So, at least, si Pablatan, muna pinikalit sa update ni mismo sa tulokasyon sa may Barangay 33 sa Sulat sa Cagayan de Oro. Kaya balita ito ka sa Detex Pabari, Pigtibong Tambal, Batok, Diabetes, Fiscal, K5, Binutan sa Banal, para sa Kampiyon sa Balita, Servisyong Publiko, Galingawan, sa Takbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
20: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Kaya salamat ka K5, Jonathan sa Banal. Wa naman tayo igong oras, may gala. Babay na ko. Huwag man na punta mag-ubag, balik may gala diri sa may Foro de los Pueblos. Salamat mga kaki-five. At sa mga nag-chat, salamat. Morning sir, shout out ko sa Laguna family o patol-patol family, mga buutan o mga guwapa o guwapo diri sa Lapsap Lapasan o sa Lapsap Lapasan. Paka ang K5 yan, may galas Lapsap Lapasan. Paborito diyo kanila o ang mga taga K5. O salamat ganinyo niya sa may Lapsap Lapasan. Good morning, thank you very much. Libertas de San de Anima Democrates, ang kagawasan sa pagpareag mga espiritu sa demokrasya. Kaki-5 na taon sa almiento, may buntag ka na tuntanan.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: K3 Bio! Sa unang pinto,
23: ano? 72. Na ko ba diri pero lagong lumbo.
24: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gipalit?
23: Tanang 50 ba yun? Ah, okay naman. Pero na pera na to yung
24: kidney.
23: Kidney? Pera ko. Talon,
24: sa after
23: mga
24: bilas na
23: ko yun. Maintain ko lang. D3Bio? Una ko maintain na
24: siya po sa kidney. Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga? Makaingon ka nga, medyo ni arang imong...
23: Okay man, normal man.
24: Normal. So, miangay ang imong lawa sa D3Bio.
23: Okay, kung kaya naman po yung maintenance.
24: Kidney stone.
23: Pera pa rin na rin.
24: So, okay na?
23: At ako yung mga po, kung ano eh, bago kayo na po, 2017,
22: ang pampasok sa kanang
23: talikitong
22: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
25: Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Petro Vino Tino. Kalita ka si Pogyo, pero natural ko yun sa kabalan. 62. Mighty C, o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Parang 2 hold, o 1 hold. Ngayon, para po na medyo kanta sa itong immunisis, Mighty C kay medyo atong dati pinasakong vitamin sa bang tumat. And medyo alibyo, gamay. Siguro po, base yung mugi yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So padayon na ka magamit ani?
1: Padayon, nito sa. So pag ako po sa kulti on, mindas buwit na ita. Mag-power tree yung ta kay, yung power tree yung morgan na liyata na yung panglawas, maka ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna ako ni, mungkin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: masakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Excel Food Superman for Men.
1: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men, epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men, DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
0: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Clark, 52 ang edad. Gali sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magabed na akong darong sa gabi. Magabasa na pag goog dagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
6: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta.

5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong mayong mayong buntag, yeah. Mayong mayong adlaw sa tanan, labi na gid sa atong mga suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Yato gyapon kaninyo sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Inyo gyapon makauban inyong alagad usa ka naturopathic practitioner, Dr. Vincent Naturopathy, Dr. Luis Chavez. Makiguban nga na kaninyo sa 30 minutos ng programa alang sa kasayuran sa maayong panglawas. Atod ka ninyo sa mga epektibong produkto sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Napinigid na nga ito ang Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C, ang atong white alkaline ng vitamin C, ang atong Clinica Sport Biotics, ang atong Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, o Pre-Bio Coffee, atong Extend Food Supplement for Men, Clinica D-Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, ug uban pang mga produkto nga sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center lamang mapalit mga higala. Kanatanan, no? Mapalit na ninyos mga butika, parmasya, especially sa ato ang mga outlets, clinic, mga resellers nato, mga official sellers nato sa online, ato mga official sellers gihapon. Kanatanan, no, nga mga produkto mak-avail na ninyo mga kahiganaan. Dinis Cagayan de Oro, nata diri located ang atong clinic, atong outlet, nata din may located sa may Agora Market City, din mismo sa may Barangay Lapasan, no, sa di pakakaabot anang Balingasag Liner. O kanang mga nag-aali diha, paingon og Balingasag. And then sa Hingoog City, nata din na located sa may Doña Graciana Street Corner, Adelpha Street. Di na lamang yun sa may entrance nga bahin sa may bus terminal. Kay one way man na. No, pagpasulod kag bus terminal, dool yun anang entrance, entrada nga bahin sa bus terminal. Pero di na ka dito, dito mismo sa bus terminal ha. Na yan ang bakery diha, corner, likod ana. Likod sa bakery mga higala. Then atong clinic schedules dini sa Cagayan de Oro. Nata dini matag-adlong Domingo, Lunes ug Martes. Pagka Miyerkules, attention na mga taga-Hingoog. Sa adlong ng Miyerkules, nata diha, no, na ako diha, muana ko diha, gikan sa buntag alas 8 ug hangtod na sa alauna or alas 2 sa hapon, depende ha. Pero kung mingaw na udto pa lang, ulit na tagkagayan kay Laylay, upapod ni kagayan, upat ka oras biya po ni sakay kagbas. Upat ka oras biya po ni bihiyon, gikan din nas Hingoog. Say, mabot pag lima kung traffic. Kung dilidiritso, atulor ka oras. Basta ha, kada Miyerkules na ako din ha, alas 8 buntag, no? Hangtod na alas alauna o alas 2 sa hapon. Pero pag mahimo gani, buntag pa lang, ana namo. Pag mamingaw na ta mga bandang alas 11, alas 12, masigwa na ta di alauna. Pero ana mo diyan ha, sa ito ang clinic every Wednesday. Mga dunay kaigalaan, kaparintihan din na sa Hingoog, sa Medina, Magsaysay, no, uban pang mga kasikbit nga dapit na sa Hingoog City. Every Wednesday na ata din ha makiglan. Dala inyo mga result ha. Sa laboratory, mga CBC, blood chem, uban pa, urine analysis. Then ultrasound, no, dala ninyo na tanan. Para makita nato og unsay pamaagi sa pagpanambal gamit ang natural or herbal nga mga supplements mga kikilala. Pagka Wibes Bernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. Then tanan nato nga branches every Saturday close gyud ta mga igala. So matag adlaw Sabado close ta diri sa Cagayan, close ta sa Hingoog, close po ta. Then open ta balik Sunday hangtod sa adlaw nga Friday mga higala. Text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Kaya ito nang tubagon ninyo mga pangutana, no? O niya, sa di pa na ito ni tiwason o tapuso na nga itong programa. Then, take note ka mo ha sa pagpalit, pamalit sa mga produktos Klinika de Alternativo. Amping ka mo, bantay ka mo sa pagpalit sa itong mga food supplement. Kaya basig, matungnan ninyo palit ang kanang mga peke, mga kagilan or counterfeit or counterpart products, fake nga products, mga gano'n. Halos everyday, no, Dinas Clinic or Diris Clinic natos Cagayan, maingon sila nga, kining nga mga nakapalit na rami, nakainom na rami atong naas butilya as kaning garapado o kaning butilya. Piki da ito. O, piki gito siya magigilan. Kaya ang tinood ng D-Text 500, no, naana siya sa iyahang cartoon. No, naka-box na siya. Ang tinood ng DTX 500 mga kagalaan, naka-cartoon na siya, naka-blister pa yun. Oh, wala na siya naka-soft gel, no, di na siya soft gel. Dilipod na siya naka-butilya. Dilipod na transparent, nagipapitlan lang sticker ng klinika. Nagipapitlan lang sticker ng klinika DTX 500. So, para sigurado, Antomos, mga parmasya, number one, parmasya ha, mga parmasya nga doon sa inyong lugar, unya, sa ato ang branch sa Klinika de Alternativo Medicine Annual na Center. So, kana, mga kigilan ha, ang ato ang sikreto din ha, ato gid mo outlet na to, ato gid mo sa kaning branch na to, ato po mo parmasya. Okay, kanyang mga pharmacy, hardlock po na sila mamaligya o piki, oy. No, di po na sila pwede mamaligya o piki. So, amping mo ha, pagpalit sa itong mga produkto, aron nga makasiguro, dito gid mo pamalit sa ato ang mga branch makigilan or sa ato ang clinic mismo, mga higat. Para ng sakit ay pag-asa kalusugan. Okay, sige, text sa itong text sa itong number 0985-034-2925 usmon ko 0985-034-2925 sa di pa na ito ni Tiwason, no, ang atong programa sa di pa tamo atos unahan sa pagpanubag sa inyong mga pangutana. Text sa itong text hotline number ang inyohang mga gustong ipaabot din hi sa programa na to. Kasi rin sa may panglawas, kasi mga doon na may mga balatian na duga na ninyo ginapanghambin diya. Kasi matubag na to na pinagi sa pagpanambal natural, mga kagalaan.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500
2: Adriano sabi 70 Valencia Dumiguan DTX. Sana wala pa kumagamit na niya kung lawa tuwiya kayo niya. Bili ko ganaan kaon. Pagamit na ko ane ganaan akong kaon, ganaan akong tono. Nagi puruan nga magkuan na kong lawas. Ano ba? Kanyang asma.
3: Mas diyan nakagamit na kag DTX 500.
2: Ang ako istorya kasi mula ito magagamit, magamit na kaya rin mo sa layan. Sili po kumaingon nga. Mamaayos sila sa kaya ang ilang tulayan lang. Parang nga mamaayos sila sa ilang ibatik mo.
3: Salamat kita eh.
1: DTX 500 Pumali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500 Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod og antioxidant. Tungod sa aduna kini di sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape. DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500 makigilaan, makatabang sa ato ang mga panglawas nga kung asa doon na tayong mga balatian. Sa unsang paagi nga makatabang kini sa ato ang mga balatian. Laban ng yod sa kaning mga dunay overweight or kaning nagasinati og obesity. Di biya lalim kung makasinati kag overweight og obesity, kanang datako nakakaayo di na yung pugnan imong timbang Pilipino. So unsang paagi nga ang GTX 500 makatabang ni ana mga higala nala inumtag GTX 500 no kung feel na to medyo taas-taas na ganyan itong timbang ba so inom kita o GTX 500 ang obesity gidefine na siya sa World Health Organization isip abnormal or excessive fat accumulation sa atong lawas makigilaan. Then it will risk no sa ato ang panglawas. Dunay taas kay nga risgo nga makabaton taog mga daw lain nga mga nagkalainay mga balatian kun makasinati na taog obese or overweight makigilaan. Mabalaan na to na siya kung magpa-BMI ta o kanang ginatawag na itong body mass index. Di man na ang basihan kung obesity ba ta o ginatawag na itong overweight lang ta. Ang overweight no, musubra kag 25 ang BMI consider as overweight na ka. Pero kung musubra pagig kas 30 no, ang imong BMI that is obesity mga kaigalaan. Especially no kung uncontrollable na ang imong pagsaka sa imong timbang. Doon na kay mga underlying cause. Doon na po yung mga rason nganong nagaka-overweight ang tao. Ang uban, mahina ang metabolism. Ang uban, doon na nagasuffer og hypothyroidism, no? Kay kulang og release, no? Sa kaning ato ang thyroid gland makiglaan wala ga-release og thyroxine, that's why ang metabolism hinay kaayo. Ang imong ginakaon no dili niya dayon masunog or ma-burn ang fats. Muna ang uban sungog sa uban bisag mainom ng tubig mudako na ana gina makiglaan no. So kung nakasuffer tagin na ni doon ay mga daghang underlying cause ni anak makikilaan. So kung di na ito na mapugan no, taas ang risgo nga makabaton kita og heart disease. Any heart disease makikilaan, hypertension, high blood pressure, kining heartburn o kining chest pain, maka na siya. O any heart disease no, taas kay risgo. Kay gamay ba ni mong lihok, hapo na ka, hangako na ka. Gamay ni mong baklay, hangak na. Labang nagpasubidaon, no? Mura nagyapas imong panginhawa. Then, morisgo po ni siya ang obesity or overweight into gallstones, makigalaan. Then, dali kayo makabaton o gout or kaning arthritis tungod sa ka-overweight, no? Ang tanan weight, paingon dito sa tiil. Tingala ka, wala man ka ginakaon nga bawal. Wala man ka gakaon o mga pagkaon nga tagas o purine nga mo hinungdan mo saka imong uric acid sa imong lawas. Pero tungod sa ka-overweight or tungod sa ka-obesity, ang mga bukog na to, mga nerves na to sa ilalom, sa tiil, mo to siya mabugatan. That's why mo create siya o kining arthritis, gouty arthritis, rheumatoid arthritis, o ban osteoarthritis, apil na makiglaan. Then, kung overweight po ta o kaning obese po ta, makasuffer po ta ng sleep apnea. Kaning sleep apnea makiglaan, usahay mo na hinungdan sa stroke. Doon ay heart problem. Kanang usay murakag kaning wa nakagaginhawa o ay itakil na to na next time sa nang sleep apnea. In short no, kanang kusog kay mahagok kada gabi eh. Kana siya ako kabantay gyud ko ana no. Kung mudako na gani ha kusog kay mahagok pero kung reduce sa tong timbang adi ra man kayo. Pero kanang mga kusog mahagok magsa na nagasuffer na sila og sleep apnea. Then uban pa, fatty liver. Okay. Madamage siya nga itong liver makigilaan. Kung obista or overweight ta. Even cancer makigilaan. So, kana siya. Uban pa, no? Daghan pag side results. Side effects. Or di naman po siya matawag side effects. O resulta. Kung obese ka or overweight ka mga higala. Now, how come si GTX 500 makatabang no, sa nag-suffer og obesity or overweight karon mga higala, makatabang ni siya sa pag-control sa oxidative stress makigala. Kaya kaniding oxidative stress mo na yung makatrigger sa mga fat cells aron nga mupundo ang fat sa atong lawas. Kabantay mo, maliban na lang atong stress nga mamayat, pero halos ma-stress karon kay mudako. Nay termino sila ni ana, stress eating. Kaya kung ma-stress sila, unsa ilang buhaton, gusto sila magsigi og kaon. Gusto mo kaon perminti, o muna'y mahitabo makigilaan kung stress eating ka. Kaya kanideng oxidative stress makigilaan, muna'y makatrigger nga ma-store sa atong lawas ang mga fat cells, or ang mga fat cells na to ma-store og fats din sa atong lawas makigilaan. Then ang resulta niya na mutabang na siya, no, or muna siya makatrigger sa fatty liver o inflammations mga kaigalaan. So when we talk about inflammatory, kinahanglan ta og anti-inflammatory magigalaan. Kinahanglan ta din ha og antioxidant magigalaan. So ang DTX 500 niya na dunay capacity, no, nga mo patay sa mga invaders nga gusto mo sulod, mo hinungdan sa oxidative stress sa atong lawas. Dunay capacity o dunay anti-inflammatory effect, dunay anti-mutagenic effect, o dunay anti-carcinogenic effect makigilaan sa atoang lawas, no, ang pagsigi og tumar sa atoang Clinica DTX 500 mga. So good news ha, mabito gitawag ng DTX kay detox man na mga higala. Detox na siya ha sa atong lawas. Labanan yun katong feel nila ng timbang kasaka na. So ipa-detox, no? Kinahanglan mag-detox mga higala. Inom kanunay sa atoang Clinica DTX 500 makikita. So good news ha sa mga obese, overweight o nag-suffer og kaning abnormalities sa ilang timbang, i-maintain ang DTX 500 unsaon pag-inom og mahimo, may budget man lang, 3 times a day, 30 minutes human kaon, 30 minutes human kaon sa buntag, sa udto og sa gabi. Kung may budget man lang, pero pwede na pwede 2 times a day. Pwede po i-once a day mga igala. O, nagani si nanay. Nakausa ka bulan na siya DTX 500 dito sa itong clinic gahapon. At ito niya sa clinic, ginaalalayan pa siya kay grabe yun. No? 89 years old na. O gahapon, nabot siya. Uy, isa na day kabulan na eh. Ang pagtumar-tumar ni mag DTX 500. Agapon, wa na gilalayan si nanay. Na siya gilalayan, no, sa iyang mga anak. Mga hambog pa. Alright, sige, text at the number 0985-034-2925 o subon ko 0985-034-2925 alang sa inyong mga dugang pangutana, sa inyong mga gustong ipaabot din sa atong programa tungod kay ato anang tagaan o pagtagad. Unya ha, sa di patamutiwas ng atong programa, atong tubagon ang inyong mga pangutana. 0985-034-2925.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ano din tuno?
2: 70.
5: Na po'y mga dialekto, lagungan po.
6: Kung sa mga produkto sa Clinica di Alternativo ang imong ipalit?
5: Okay naman po. Pero na po ay kidney. Pero ako, after mga bilas na po, maintain lang lang.
6: D3Bio.
5: Una ka maintain na siya po sa kidney.
6: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
5: okay man, normal man
6: ang normal. So miangay ang imong lawas sa D3Bio.
5: Okay, kung kaya naman po maintenance.
6: Kidney stone.
5: Kailan pa rin maari na?
6: So okay na.
5: Sa kinaw niya po niya, kuhan na. Eh, pagkutin na po, 2017, ang pampasok sa kanang dalikitong nakuhan.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ni iba pa kulangan. 75.
6: Nag-asa ka na eh.
8: Kanang diha nasa
6: kwan. Parang ilapasan. Unsa mga produkto ipalit nimo sa klinika
8: dito? Kani yung
6: Mighty C o D3 Bio?
8: Kanang di ko pa katulong.
6: Sa diha nakagamit na mga produkto sa klinika dito alternatibo?
8: Maayo naman.
6: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga
8: gamit? Maayo man. Kanang magkatulog na po. Maayo na akong kaon.
6: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio Health News.
0: Klinika D3 Bio, makikilala na doon ay kapasidad mapatay sa mga bakterya, mga virus, hinungdan ng mga balatian. Tungod kini sa daghang medium chain triglycerides. Tungod po kini sa sagol nga VCO or kaning cold press extra virgin coconut oil, mga igalang. Not only plain vitamin D3, ha? Kung effective ang plain vitamin D3, how much more kung doon na pagit siya VCO? Kaya ang D3 Bio o kaning vitamin D3 nga naas D3 Bio, taas na kayo na siya og mga health benefits. Plus pagyod sa VCO, pagkauso bito sa pandemic 5 years ago, ang kaning D3 Bio, grabe gyud kayo magiglan. Gamit na gamit kayo. Bitaw ning usas sa mga nakakuan kay Dr. Ramil. Pila siya ma-COVID before pero tungod sa D3 Bio, tungod sa taas kay kapasidad nga mapatay bacteria ug virus magiglan. Mapakgang gyud or maagapan gyud ang mga balatian nga sama sa bacteria ug virus. Langkaso, ubo, sipon, uso ra ba kayo ron kay grabe kay init ang panahon sa buntag pero pagkahapon kanito bundak ang ulan, no? Walay hapon nga magilak ang hapon kung maulan, no? Tingala ta maabtag alas 5 uy kahawan kayong langit pero pag dito na buulan sa bandang alas 7 alas 8 so uso kayo na makigilan makapahina sa itong immune system. Aron na siyag mamaboost itong immune system, diri po tas Mighty C makigilan. Ito ang Mighty C, itong alkaline based ng vitamin C. Makapaboost, makatabang sa pagpataas sa resistensya sa ito ang immune system mga higala. Then, itong Clinica Superbiotics, laban na ka itong mga nag-suffer o kaning pagpang-aslom sa tiyan. Problema sa tiyan, no? Any problem sa tiyan? Laban na ka itong mga dunay gut health problem. Kulang o good bacteria. Kana siya, ang ito ang Clinica Superbiotics food ang makatabang niya na mga ito. Doon na siya 80 billion CFU, ha? Good bacteria. No, nga need sa itong lawas. Goodbye bad bacteria mga gano'n. Then ito mga kape, Clinica Detox Coffee Mix, Clinica Detox Premium Coffee o Prebio Coffee. Asa man ka diha sa tulo. Kanang tulo, lamig na siya. O, lamig na siya. No, konsumo naman na dito sa clinic. O, mga tanong ka, unsa may pwede na ako. O, para na ako, dok. Depende na siya. No, sa need nimo. Kaya kung taas kag sugar, or diabetic ka, di ka pwede mo naman ng DTX Coffee Mix kaya naman yung brown sugar. Pero doon naman po yung mga diabetic pero di ligid kayo spike ang ilang sugar. Laban na gatong sa random sugar test, di limabot og 180, di limabot og 200. Ginapainom, pwede na siya DTX Coffee Mix kaya naman siya ang palaya. Napagid siya panit sa tubo. Napagid siya chia seeds. Pero kung katong spike gid kayo mong sugar, mo sobra 200 yung mong sugar, fasting man na o random blood sugar test, na dito ka sibog sa DTX Premium Coffee. Dito ka spait nga kape. Ang iyahang sweetener, natural sweetener mo ang stevia. Dini ang DTX Coffee Mix mga good, nagid siya sugar content mga higala. Din kanin Prebio Coffee, para po ni sa mga kape, sa mga mahilig bang kape nga nag-aaslom ilang tiyan. Kanang gipaundang og kape ba? No, di na pwede magkape kay mag-acid ang lang tiyan. Ah, di na kasibog sa prebiotic coffee. Then ang atong extend food supplement for men, mga kaigilan. Ang extend food supplement for men. Mao na siya ang
9: labanan ng sakit.
0: Ang ginatawag na to og pampagana. Laban gid sa mga kalalakinan. Dunay problema sa ilahang junior. Extend food supplement for men ang tubag niya na makikilan. Now, not only for men ha. Appeal sa mga kababayenan nga kung asa dunay mga hormonal imbalance. Dunay problema sa ilahang menopausal stage o menopausal period. O kato mga disminusyon, pwede mo naman eh. Pero napatay mas kuwag nga supplement dinas clinic available para sa mga nag-suffer ng nanay. Clinical Dio Fresh, kato mga gustong mo sulay o kaning natural nga kaning natural nga roll-on. Clinical Dio Fresh mga kagalaan. I-text Beauty Shop, dili lang siya pang beauty, kundi li appeal na sab siya para sa mga skin problems, skin disease o uban pa mga igal. Okay, dinita sa pagtubag sa inyong mga pangutana. Masbon ko, 0985-034-2925. From issue number 8825, good day doc, pila inyong herbal para taas kolesterol. Abisitas Clinic,

0: Doon na siya'y discount magkagalaan. Sa clinic lang na ha, pero sa mga pharmacy, wala na. Di mo maka-avail og discount kay wala'y appeal ang kaning herbal sa discount magkagalaan. Good day, Doc. Unsay maayo sa UTI. Usa ako sa tigpaminaw sa inyong programa from mission number 6427. Kung magkahigayon ka, no, mga pharmacy, palit kag D3Bio. Kaya antibacteria man na. Then usually, ang UTI, ang hinungdanan na is bacteria, mga kaiglaan. Pero kung mato ka din sa clinic, dagan tag supplements pang UTI. Napay probiotics, no, para sa good bacteria. Doon po tayo iban din na ng mga supplements para sa UTI, mga higan. Alright, wala lagi kita igo nga oras o panahon din sa itong programang kasunan sa may panglawas. Atong gyapon ka rin sa Clinical Alternative Medicinal Wellness Center. Postpone ko atong clinic schedule every Sunday, Monday, Tuesday. Narata din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday, kita-kits ta din sa Hingoob. Then every Thursday and Friday, narata din sa balik ta din sa Cagayan de Oro. Then close ta, ha? Kada adlaw Sabado, mga higala. Wala nagid kita igo nga panahon. Kini na lamang inyong alaga do sa naturopathic practitioner, Dr. Miss Rina Chirupati. Dok Lewitan Chavez, magaingon maing panglawas ipadayon, dili kini nato abusuhon.
1: Kining tulo manon, hatud kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kakampyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Tier 3 Bio!
3: Na ko ba diri ko lagum nung
4: ko. Unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong ipalit?
3: Tanang BPT ba yo? Ah okay, okay naman to na pinanap na to kidney ni kidney.
4: Kidney.
3: Kailangan ko salon sa after mga bilas ka ko. Maintain ko lang.
4: Di tribayo.
3: Una ko maintenance ka po sa kidney.
4: Hmm. Sa paggamit mo sa tribayo, unsa man ang nakahatag sa tribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man normal man ang
4: normal. So miangay ang imong lawa sa tribayo.
3: Okay pun kay naman ko maintenance.
4: Maintenance. Kidney stone.
3: Kasal pa diyan mare na.
4: So okay na.
3: Oh, at kay mao niya pud ni kuan man. Eh bago ko na po to sa kidney ang iya pampasosal pa lang dali kitong kuan.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
6: D3

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Bitu, Vino, Vino. Kali tayo si Bogyo, pero na full ko sa kabalan. 62. Mighty C, o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Balang 2 hood, o 1 hood. Ngayon, para po doon na medyo banta sa itong immunosis, Mighty C kay medyo atong dati pinakasakong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro ko, kasi mungin yung kawala. Ilan yung nagbibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, nandito sa. So, paula ko po sa kulti on, mindas buwit na ita, mag-power tree yung takay. Ang power tree yung morga na liyata na kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o Vitribio. Muna kung mungin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 50 years ang edad. Galing sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang Eye Care Gold o Eye Care Drops. O sa kabon na akong gagamit o mindot guys siya. Magadad na akong tarong sa gabi. Magabasa na ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang Eye Care Gold o Eye Care Drops. Eye Care Gold,
0: alaga sa Eye Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
8: Alerto, Barug, CDO. Programa maghisgot sa minungdanong kalihukan, isyu, pagtulid sa fake news, aktibidad sa lokal nga kagamhanan, mga direktiba, legal, ug lihok sa katilingban. Alerto, Barug, CDO.
9: Lord God, si bisan kinsa man ang mangayo kanimo sa gamayng kaalam imong hatagan. James 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ning higayuna among dawaton ang kaalam nga imong gasa, pagsabot o pagyagyag sa kamatuoran. Sakit man apan kinahanglan alang sa tulid nga kaugmaon sa among kaliwatan. Nagtuo kami nga ang imong proteksyon magpasulabi aron padayong masabwag ug masayran sa tanan ang angay masayran sa imong katawhan. Isaiah 41 verse 10. Fear not, I am with you. Proverbs 4 verse 6. Do not forsake wisdom and she will protect you. Lord, miingon ka, ayaw ka hadlok. Hali, ubanta. Amen.

0: maayong adlaw sa tanan, mga Kaki 5. Lunes na usab karon, pinakaunang adlaw ning Simenaha, og daghan kaayong mga maayong mga panghitabo. Kailangan sugda nato sa maayong panghitabo ang atoang adlaw karong Simenaha. Kaingon pa nila, kung sugdan kuno sa maayo, hangtod sa hangtod at ning tibuok ka semana, maayo sab kuno ang dagan. So depende ra gyapon na. Mindsetting. Depende ra na sa pagdala sa kinabuhi, mga Kaki 5. Good morning. Good morning sab sa ato ang mga kadagkuan diri sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa ato ang Mayor Rolando Clarix Uy, sa iyang kaning Chief of Staff si Ma'am Michelle Belio Lumbatan, and also sa atong head sa City Information Office, ang kanunay namo nga magahatag og mga maayong mga balita o mga panghitabo, mga kalihukan sa lokal nga kagamhanan. So good morning sa tanan na lamang mga opisyales sa atong isila kanunay nga kanang apilon sa atong mga pag-ampo, gumikan kay sila ang magahatag dalan ngadto sa kalambuan. Basta kay dili na magkagubot, susama usab dito sa kauluhan, mga Kaki 5. O unsa man ang mga differences, ang importante nga ang end point alang gid sa kaayuhan sa tanan. Good morning, kinigapon si Kaki 5 Irina Mercado. So dunay atong kauban karon kung sa mao gihapon si ato sang i-skip diretso nga to ang balita gumikan kay nabisi kita ilabi na gyud nga gikuha na sa atong labaw nga makagagaho mga atong pinalangga nga magulang atong igsuon, no? Matingala mo sa ako ang profile nga dunay kandila gumikan kay atong paghandom og moabot na mga kamingaw sa ato ang igsuon nga mipanaw na gusto sa laing kinabuhi. Normal magid na diha magid ta padulong og ang atong pagdawat sa kanunay og atong mga pag-ampo nga siya ang sagakon sa ato ang labaw nga makagagahom. Kauban nato sa kanunay gyapon ang ato ang katandem diri sa programa sa K5 si John Paul Barsupia JPB. Ang ato ang chief overseer at the same time ang atong head sa investigative team. Yes, good morning.
1: Yes, mga igsuon, kumusta, mga buntag, welcome na sab sa atong pagparaguban sa atong tulumanon din sa atong CBN sa K5 News FM 89.3 o subli agi sa paghatag o pagyukbo, pagtahod, ilabi na kaninyo mga suki namang tigpaminaw. Kumusta o happy first Monday of the month of June. June nata kamon, June 1 og yes. Mga kaigsunan kong lumulupyo. Ilabi na mga tinawod na mong tigpaminaw, ilabi na sa 80 ka barangay. Ingon man sab ang atong mga kadagkuan usab sa local government unit sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ingon man sab atong sab mga pagyukbo, pagtawod sa mga kadagkuan sab nato, mga opisyal sab sa lalawigan sa Misamis Oriental. Pagpanumbaya sab nato sa tumaigsoon nga mga multi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingon man sab atong maigsoon nga mga lumad, maayad nga sulom kanyang alan, maupay nga aga sab alang sa tumaigsoon nga mga waray. Og sa atong mga kaigsoonan nga mga bulanon, hinay-hinay na usab silang uli, bit-bit sa ilang biit
0: okay, nga
1: mga kaining kabaw, baka, og kaining baboy, human.
0: Wow.
1: Ang man sab, nagbit-bit usab sila sila ito nga mga kalamay, pagkalami ay...
0: Taysa, kinsa na kailan ng mga taga-buhol karon kaya itong antuan.
1: O, nagahan na karon, nagahan ka ron, i-display ka ron sa...
0: display, di ay, abig ko mag-libre.
1: Pero sa mga gabon ni Randan, kanyang ubos upo, bingalagat sa kinamita, JPB John Paul Balsopia. Muagat ka nga mention sa pagsupaminaw, ilabi na mention sa atong usaka oras na tagna sa atong pagpanaguban sa kahanginan.
0: Okay. So, congratulations di ay, muna itong pinakaunang adlaw sa niining Simenaha, Lunes, o pinakaunang adlaw ning bulan sa Hunyo, o congratulations sa pinakaunang adlaw, maayosab nga kaninga atong itabo ang kalampusan nga nakabot sa ato ang mga isuon, yan i-add to dito, no? Sa ni Salmot sa palarong pambansa 2026 kay mihaul gid sila ha? Mihaul ang Northern Mindanao og 89 medals. Wow. Northern Mindanao Region 10 mas ascenso Northern Mindanao Stars ni hakot sila sa 89 ka mga medals, mas secure din sila sa una ni patak sila sa ika 7 no nga ang sa overall ranking na ni overall ranking ikapito sila no, di ba na basta-basta
1: ang team ta, ang team ta no din na pangalan na INMRA so now din na regional Mindanao association. So radya ang ubay-ubay ka mga atong magdudula elementarya o gimansa basic secondarya nga nihakot og medalyang bulawan.
0: Oh, grabe.
1: Silver og bronze.
0: Oh.
1: Og ubay-ubay gayud kayo ang mga kagayanon ang makadawat og 100,000.
0: Wow.
1: Ano sa cash incentive na katong makakuha.
0: Incentive na, ha?
1: Incentive na. Katong nakakuha og medalyang bulawan.
0: Oh, niya, pila ka bulawan ang nakuha?
1: Pagkakuha ko gayud-gayo.
0: Oh, 27 gold ang nakuha, no? Gold medals, 27. Oh. So, tig 100,000?
1: Oo.
0: Oh, wow.
1: Ano ang bronze medal? Kung wala ko na sa'yo, 10,000. A bronze. Oh. Ang silver, wala kayo kakuha kung pila ang...
0: Ah, naadiri. 27 ka bulawan.
1: Oh, niya.
0: 31 ka silver. Pila man to?
1: Oh.
0: Gismil?
1: Ang silver? Ang bronze,
0: ah, okay.
1: Ang bulawan sa gatos. Ambot lang sa silver kaya wala
0: ko okay. Ang bronze, 31 ka mga bronze nga magdawat og 10,000.
1: Mm.
0: Oh, arang-arang na lang pero kaning 100 impasa 100,000.
1: Dili pa kami ni mo maskin pag bronze. Dili gud na basta-basta makuha.
0: Yes.
1: Kaya nga naman tanang nga magdudula sa palarong pambansa dia na aja mga banggiitan.
0: Oh, Luzon, Visayas, sa Mindanao.
1: Sa mag-unsa nga mga event. Sa dula gayon sa nasampit nga palamong pambansa. Kaya dili basta-basta. Kaya ka ng mga region board o ka na sa mga team board na umu-participate, mangita yun na sila o pinakamaayo.
0: Yes. O niya, katong pinakamaayo mo, ito ilang ibangga sa palarong pambansa.
1: Oh.
0: Nga Region 10, no? Nga palarong pambansa. And then, naman ani, dito na po na sila sa nasyonal.
1: Mm.
0: And congratulations sa tanan nga nakakabot sa 27 ka mga gold medals, 31 ka mga bronze, pareha ra gyapon sa kaning silver nga nakuha nila 31 gyapon.
1: Pero na-event nga... daghan kay kategory. Example, naay events kung karate, naay event nga team, naay double, naay single, napoy kata. Sa earnest po, napoy nga napoy double weapon, single weapon, women category, elementary category again.
0: Daghan kayo.
1: Muna nga sa usa ka athlete, labi na sa magdudula. Hayan nga makakuha siya og 3-4 ka medal. Sama sa magdudula sa tagadakbayan sa Cagayan de Oro, nagtutungha sa South City Central School, nakuha niya ang gold, silver og bronze sa kanalain nga mga kuan kategorya sa event.
0: Sa event
1: pero lain nga kuan di ba na kategorya iyang nahakot.
0: So iyasang nakuha po nga award, makalilisang po.
1: Si Trixie Joy Becerra. Elementary, babae na siya.
0: Babae, elementary?
1: Nagtunga sa South City Central School.
0: Wow, congratulations sa South. Wait, dito pagkit sa inyo? Wow, okay. So, ipaibang
1: sa nako. Congratulate po ato mga sakop sa media.
0: Ano
1: kaya ang tatong mga sakop sa media sa nakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Hindi mo kalimtan ba?
1: Wapod sila nagpaulahi.
0: Yes.
1: Iatong Surigao aron sa paghulagway gayon sa buhing paghulagway sa mga kaliukan sa palarong pambansa.
0: Labi
1: na. Kanaiyan ng mga outlet, Maridio, TV Man, o newspaper, apil o sa mga social blogger. Ng mga, gitawag naman ito na, kung sugot ako dili, mabuto ang panahon, mahimo na ng media outlet ang mga social bloggers nga mga content creator na to.
0: So congratulations sa K5 number 1 no 15 ka book ilang gipadala gyud nga sa palarong pambansa para makuha gyud ang mga tanan nga mga kalihukan sa atoang palarong pambansa 2026. By the way, paibalo sa nato ni no kay ang atoang People's Day nga naandan sa iyang adlaw no nga atong pahigayon, ang People's Day dito na ipahigayon sa Webes. Ang kaning People's Day diha na sa Webes Hunyo 4 kini. Sa City Hall Quadrangle alang sa People's Day uban sa ato ang Mayor Rolando Clarix uy nga usasab sa atong i-congratulate sa iyang dako kay nga suporta sa palarong pambansa no. Congratulations Mayor sa dako nimo nga suporta nga basket gipadala didto and also makalilisang financial assistance nga imuha nga gihatag minilyon nga financial assistance aron lang gyud nga makabot ang ato mga tinguha and indeed ni lagpak ta sa 7th placer.
1: Okay.
0: And kaning People's Day ato sa iko ano nga basinay mo na og Miyerkules wala ha karon ni siyang Huwebes Thursday Hunyo 4 diha sa City Hall Quadrangle.
1: Speaking of hilabi na naghatag na good news, so dinis at sa bad news
0: ayaw
1: kaya naman
0: ano man
1: kasagawa kuno mga congressman karon taas na ko ilang BP.
0: Ganun ba? 200
1: na Kuya Juan. Kay gigutan karon sa Senado nga pag-imbestigahan sa Blue Ribbon Committee ang flood control controversy. Karon, ano'y mga congressman, di pa ang Kuya Juan. Ipagkuyawan sila tungod sa pag-ikot pa lamang sa flood control.
0: Pagsugod pa lang, ilang
1: apelo mga senador. Ingon na yung mga senador nga. Ingon na yung senador nga.
0: Hospital arrest or
1: mga congressman nga mga healthy ano with sound body and mind karon gipagubag-ubaga na
0: pero mayo man pud na kay mo mabinagihulot be sa tanan nga hasta punta ang high blood sila na high blood ron din nakita kay tan-aw na nato be ang dagan ani di karon sa kaning taas ilabi na sa ato ang na implicate tong mga naay mga insertions nga mga dagko kayo sundan gito sila
1: sa ato pa masubay man gito matuog man gito
0: gikan
1: sa project na mga hugno, gikan sa mga project nga wala na uman, gikan sa project nga wadya, ghost project.
0: Uy, nabiyagin na hugno diri hap.
1: Bato pa sa Tagalumbia nga,
0: kada
1: ko
0: mag
1: project, iya ko noon na campus district congressman Lord and Suwan.
0: Hala!
1: Katuloy mga, katuloy blood control nga mga gipangbiyaan ka kontrakto. Pero nanay mga nagko kay mga heavy equipment na malik. Nangita, nanuna. Na.
0: Heavy equipment, ramanggod.
1: Napoy mga post-it.
0: Wala may naglihok-lihok
2: god. My God.
0: Kabae!
1: Guman na yun kay, ningon na sila na yung karoon kay, iguta ng mga impeachment. Ningon na sila nga, ako, nanangin sa ako mga kaigsuunang katawan constituents, sa akong distrito nga ako, sa akong rason, nagbuta ko sa impeachment nga akong ipa, impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Ayay!
1: Nanangit ko siya sa mga tao ko, no?
0: Nanangit. Napanangiranday ka!
1: Ayay!
0: Napanangiranday ka!
1: Wala man nanangit. Wala man nanangit at kakagayan doon, no?
0: Wala man. O, muna,
1: ako nang kitalunggan, mabag, ang nanangit, kiko naman siguro, Karen Lagbas.
0: Ayun na pa.
1: O, nanangit ko sa mga tao, iyang gudala.
0: Si Robito.
1: O, sabi sa aming mental. O, niya ang atong first district, mabag proud kasi siya nga, usas siya sa mga gitawag nga hurado.
0: Prosecutor.
1: O, hurado, prosecutor siya sa nasampit nga.
0: O, niya, ang atong pikas po nga kongresista, wala lang gid siya ming tingog.
3: Ayoy!
0: Pero marag yapon, ayan, may budget na tayo. Yun lang yata ang diferensya. Budget!
3: Ayoy!
0: Anyway, gipanindot lang ako ng apulong. Kaya mo man ay pinaka-legit good na budget.
1: Usay mo, kapwa, lagi ko nga nang
0: hindi mag-usingya.
1: Hindi ko singya, usay, mga kanta, mingon, makadungo mong kanta, God.
0: Ano sa na?
1: Ano, mingon, paldo si kong, paldo si kong.
0: Yay!
1: Na, ang ingon ko na kay...
0: Kapaw, na ikaw makanta niya?
1: Nakagamay, rapon niya. Ingon po dahil sa kanta yun, mga tao, dito ko na sa Manila Zoo.
0: Manila Zoo?
1: Sa una ko na, kamuag to Manila Zoo, na may carne dito. Niya, palitan mo kayo. Oh, carne. Carne manok. Baboy, palitan mo. Itcha ng buhaya.
0: Ano
1: na may buhaya ito sa Manila Zoo.
0: Oo, nabitaw.
1: Itcha ni mo. Oo na, tukbon sa buhaya. Karon, di na tukbon sa buhaya. Kaini.
0: Kaini.
1: Maglingo-lingo ang buhaya.
0: Ano
1: ayun ang buhaya nga. Dili ko sa giling ko kaini manok. Palita na ako. Mga panos na yun. Limaw na lang yun.
0: Sosyal na, sosyal. Malita, may pangitao.
1: Ayun. Ningon pa na yun. Ningon pa na yun kuno na yun. Ang kwan na kanta po yun nga. Ang magnanakaw ko no. Saya pa ang mga kawatan ko no. Nakakulbata. Kauna ko no. Mga kawatan yun. Nagkagigay. Nagkagandagan.
0: Adi manggod, kaya dito naman na good sa kuan. Dito sa kamara naman ang nakakurbata.
1: Kurbata, no? Nakakuan pa yun. Pilipino barong?
0: Kadang kuan. Adi, patong Pilipiniana, babae, manto mga babae.
1: Ano, magyapong Pilipiniana, buhaya nga.
0: Barong!
1: Kita ang mga igdon!
0: Wala na ba sila yung mga kumitiba? Wala na ba yun? Giilisa na ba yun? Luoy ba yun? Luoy! Ayaw kay daog-daog.
1: Wala lagi committee ba pa namin in session.
0: No, di na nauna nagkakuha. Amo dai gihapon.
2: Ay. Kabae.
1: Buhat ba nila karon?
0: Ay. Bisag kitang tangan, bisag kitang tangan og committee ba pero wa na dai makakanta gyud sa lagpaldo siko.
2: Ay. Ay.
0: Paldo siko.
1: Wala ko lang bos. Wala mga atong makaigsoonan.
2: Ay.
1: Dapat kung doon ay ayuda, kitang tanan makadawat, dili, pili-pili.
0: Oh,
1: pangutan na si Kong Kong, ano ka, di, pili-pili lagi.
0: Paisa ba, pila manggod ang fuel subsidy, pila ba?
1: Ngayon sa taga di, napuli di.
0: Oh.
1: Ngayon ni President Bongbong Marcos, magbigay ako ng fuel subsidy.
0: Tig.
1: Tig. 5,000 bawat isa.
2: Hoy!
1: Ano man, dahil nakadawat, 1,500.
0: Naalagi na kadawat ng 70,000. Nganong na may nakadawat 70,000? Pinakauna. Naapin
1: na kadawat 5,000. Naapin na kadawat 70,000.
0: Oh.
1: Atong presidente sa taxi. Ang presidente taxi.
0: Sa ato pa, ang 5,000, legit to nga, gibungat yun sa atong presidente, nagipaagi dahil sa ahensya sa gobyerno nga,
1: 5,000. Ang 5,000 nga sa fuel subsidy, dito ang payout sa City Hall.
0: Oh, niya.
1: Ngayon, ang City Hall nag-allocate og budget nga additional 2,000.
0: Ibig sabihin,
1: so, kung dito ang payout sa City Hall, ang imong madawatan ang City Mill.
0: City Mill.
1: Dili sa City Hall ang payout, madawatan ninyo
2: 1,500.
0: Gansi?
1: Oh, 1,500.
0: Gansi so, dapat.
1: Sa lahat nga napit, makadawat mo 3,000.
0: Oh, gansi.
1: Asa mo subla? Asa subla man? Pagkutan na gini, ano man na ay 1,500? Ano na may 3,000? Ano na ay 5,000? Ano ay 7,000? Ang pagkutan na, 5,000 man jud. Ano 1,500 ang nadawat sa itong mga kaisunan taxi drivers nga nagbagot pa? Antod ka mo, asang subla, asang 3,500?
0: Gansi man, o dito sa City Hall, madungagag 2,000. Dito kang Mayor Rolando Clarix, oy, madungagan.
1: Oh.
0: Pero kung dili dito sa City Hall o dili paagi kang Mayor Rolando Clarix, oy, makuwangan o nung 2,000.
1: Oy, madungagan. Nagbawas na. Oy, mag-lecture na lang nagbawas.
0: Nga no na.
1: Ang distribution sa fuel subsidy na nagbawas.
0: Ayaw ba? Muna. Uy, ayaw kalimti ba? Ay, kalimti. Uy, congratulations sa ato ang CIO head, oy.
1: Ay,
0: MVP! Naunsa ay kalimti, oy.
1: Basta-basta. National team, ang punatawana po. Sa una pa.
0: Adi ay?
1: Oh, national team.
0: Abantog, ra. Oh, may kay Musyot. Ay, may kay Musyot.
1: O, gato, i-congratulations ang Cagayan de Oro Press Club na din nagmalampuson ang atong celebration nga ika-40 nga Peace Freedom Week. Okay? Then, nga, kala siya, by virtue of executive order na ni kanhi ay City Mayor Akyo Aquilino Nini Pimentel nga di-declara every fourth week of the month aduna kitay celebration nga Press Freedom Week.
0: Niya kato tong i-celebrate karon ika 44th Press Freedom Week. Diin usab na himong champion ang City Information Office sa basketball court. Sa basketball
1: team. Sikan po dahil sa volleyball.
0: Sikan po dahil sa bowling. Oh. And then, nahimo dahil yung MVP, most valuable player, MVP, ang ato ang CIO head. Kaya may mag-yod mo shot yun po. Muling
1: at ang sikan dahil sa dula sa basketball, ang kapusong bumbo.
0: Ha?
1: Kapusong bumbo. Ang third dahil, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. O, ang dula na bowling, ang ginagawas nga kampiyon, mao ang Mindanao Dili Balita Mindanao Dili Balita News.
0: Yes.
1: Newspaper.
0: Champion team, sa bowling.
1: Second CIO, third ayon ang Cagayan de Oro Press Club, COPC.
0: So, at least.
1: Sipiat lang sila kay sa bowling yun. Wala ko nila giyulatan. Nasugo na sila. Sipiat sila kay
0: kung naapato ka.
1: Wala na.
0: Ay! Pumindi ka
1: strike.
0: O niya nga nung mamumingalan sa basketball,
1: ha? Ay! Pumindi ka sila, wag ko nagulatan.
0: Pero sa basketball, ay, ang mga halap, ay, wag yung mingalan,
2: ay! Ay! Ay!
1: Paglabay. Wala palagi hapit. Huh?
0: Ay, sus. Paglabay sa bula, kaya di ba paka-catch, kaya di ba paka-kita sa bula.
1: Amo king guard sa una. Amo yung, anang, amo na point guard sa una. Si Rikim Sulita.
0: Rikim? Oh. Ah, mas Rikim!
1: Ay, mas Rikim! Wala pa yung duble.
0: Yung uban dahil dito?
1: Ah, wala. Ay! Rikim! Pag mukwa, pagkwao, ilugo ni bula, idagan niya!
0: Idagan? Di mangatag. Kung naapas Rikim, na naapagid ka. Yan na si Irwin nato, Christopher.
1: Ah, wala na.
0: Down na down na champion na.
1: Ah, ang mula, magkuha ang mula. Kaya kung sino kayo mag-dribble, pag na mo doon, idagan niya.
0: Idagan niya. I-shoot niya.
1: Bitaw, yan na kasadya may show ng Kaliukan sa Cagayan de Oro Media. Then, naglangkob sa nagkanaiyang mga prensya sa Mystery Pair Radio TV. Ingon man sa ang social media din nga ubay-ubay ngayon. Talewala sa tanan maison ang ato sa nga kaalam gamay nabait sa gamay kumikan kay doon naman tayo gapilan sa nga training seminar workshop sa kapangan kabayan nagyapon sa trabaho na to isip usak ka asakop sa media.
0: Congratulations sab do sa ato ang best muse and darling of the crowd si Ellen May Lahinaw sa Provincial Information Office. Then ang atong Miss Press Freedom Week si Joveline Mundano of Misor Radio. Ayan. So at least malampuson.
1: Ito congratulations tanan si Mumay.
0: Yes. Oh, si Mumay. Siya mampun ang kuan si Mumay mo ni si Ellen May Lahinaw siya ang best muse and darling of the crowd.
1: Ikaw ba yan to lalimba? Diba mugyaw nga tao. Ito, ito yung kumasilip po si Magnum Gino na atong taga Angel Radio.
0: Uy, nagkamang-kamang ba si Luna ha?
1: Angel Radio, IFM. Kumasilip tatong sila ang talan-talan yun.
0: Oh, niya katong isa po, gibunal-bunalan. Itong OFW. Congratulations sa inyong effort tanan nga mahimong malampuson gyud ang ato ang pagsaulog sa ika-44th Press Freedom Week.
1: Stand by sad, no? Ato sang kwanon ang mga kababanggayan.
0: Kay
1: mo mag-appeal po sila kamon nga katong na ang uban nga dumadagan nagkisi-kisi na. O kato pong mga kamon kasamtangan ng mga
0: pilik-pilik.
1: Oh, kasamtangan ng mga opisyal sa kaniyang barangay ang uban nga waypulos ang kabalaka na
0: ang mga waypulos ang kabalaka
1: una-una yung papulian wala nagit ko
0: katong mga confident
1: katong mga wapog mga record
0: kalmara kayo
1: making gamay nga makita masing asa mutagad kamon nga awa sa problema pero katong mga barangay opisyal nga mga gitawa nga waypulos
0: mungisir agting eleksyon
1: o nagasa ko nung mga barangay opisyal kamang ko nung napakitang gilas na daw o nanay medical mission makinga
0: di man gilas ng medical mission dapat normal na siya
1: pakiatap medical mission natagatag tambal nanay yung pa-pulpiding pulpiding nanay clean up dive na yun
0: respondo lang naman ang food feeding ano na yung feeding kay di naman aros kaldo
1: dagan na kayo na yung meeting na yun sa mga nagkanayang sectors
0: consultation lugar sige lang consultation dagan kay problema di ka kasulban
1: di ba mga kagawal mga opisyal mga guy
0: dapat ang mailan nimo ang maayong kanang kandidato o kanang politiko kung pag-abot sa eleksyon ang isgutan ang iyahan ng mga accomplishment.
2: Ayoy.
1: Nya kana na yung mga barangay official na yon nga panahon nga dunay emergency anytime anywhere pwede siya mo responde sa ngalan on the public service. Dili mo na sa among barangay, dili mo na sa among suna. Pwede ka makatabang sa masin asa kay ganit pa man katong dapit nga asa ko dapit nga kuan na ay lugar nga nang ilang natabang sa bayanga man siguro to
0: Beliway
1: kung natawagan ang Carmen so ang Carmen rescue team ni abanti sa taas dili ganit na Carmen bayanga
0: layo pagkikin ang bayanga
1: sa unang panahon ang mga barangay sa una wala pa'y mga gitawag emergency vehicle. Pero ang kami, na naman tayo sila gitawag na emergency vehicle. Wala dili to ambulance, mga multi-cab. So anytime, gisaka. Di same gaya po na sa ubang barangay. Panahon nga doon na yung mga ilan na nun, tawag
3: ispundahan na to, tabangan na to.
0: Oo.
3: Ay, dili mo na butanti na mo, dili mo na taga-barangay na mo. Dili na mo.
0: Kay ang kaayo sa tao nga servant, nga naguna-una nga siya usa ka servant sa katawhan, anytime, bisag wala siya sa iyahang mga constituent, tuwa siya sa laing lugar niya, na inagkinahanglan, ang iyahang pagkamayong tao, magpabilin, maguna, bisag aha.
2: Ayoy!
0: So, muna nga, kananga, oy, may nga, kaning pagpaminaw ni Auntie Lorna Buton, di pa ko makatubag. Kaya na ako din he, nag on board. Sige lang. So, congratulations sa itong gimension ni mo nga mga ni Salmot sa Palarong Pambansa atong duha ka babae sa karate, no? Grabe day, no? Elementary. Duha ka babae man day, no? Ang gikan gyud sa Cagayan de Oro nga nagadala og maayong dungog ug nahimong malampuson ang dagbayan sa Cagayan de Oro, ang duha ka kagayanon nga nakadaog sa Taekwondo Gold in 2026.
3: Ang nakalamang kung kwan, ang nakalamang gyud kayo kung imong event nimo individual event.
0: Oh,
3: kay sulog yun nimo.
0: Oh,
3: example, karate. Karate na ay kategory nga kata.
0: Kata?
3: Oh, kata. Na ay kategory nga sparring. Na ay kategory nga double out of team. So, pwede na makot nimo na. Kala siya nga kuhan. Kala siya nga event. Kung track and field, pwede na gapon. Dagan niya pong kamakot. Kaya pwede ka pong dagan na 20 kilometer, 50 kilometer, 100 meter dash, dagan. Pero kung makuha ni mo na tanan, tulog ka gold, tulog ka 100,000.
0: So, congratulations nga to sa Cagayanon gud niya, tuwagin ni, nga to ka nga Jolia Chris Uniate, dini sa Cagayan de Oro nga nakakuha o gold medal sa secondary girls sa under 49 kilogram category o si Samantha Gladoria nga nakakuha sab sa Bulawan gyapon nga medalya under 42 kilogram category. Both kani silang duha nga mga babae nga kagayanon ang ni

0: ang bus usab sa pamilyang uy gigamit usab dito sa atong mga atleta. Dili sa susama sa uban bus nga magamit lang kung panahon dunay patay, dunay patlod, Ginoo ko. Ha? Grabe mga isod. Pamilyang uy. Magamit na sa makinunsa nga mga panginahan lanon.
1: Okay.
0: Dili lang kay kanang usa ka bus, magamit lang panahon kung dunay patlod. Dunay patay, dunay lubong.
1: Ayoy! By the way, Nana, naka-standby atong kauban, no? Si K5. Congressman. Congressman kaniya karon. Si Senador Edgar Andavaro.
2: Ayoy!
1: Yes, Gar! Kumusta, Gar?
3: Okay, hindi ka gawin sa City Hall mo. Di pagkayo mo sa Barang Adlawa, ang pagkakasin Bruno Nunes sa City Hall. Dari sa Barang Adlawa, din Barang Adlawa mo yung Holy Ono. Ako yung Ono. Huli Uno ni Nga Puig.
1: Huli Uno.
3: In fact, si Miro Rante Baris Hoy sa Atlantis ng Sinamon ninyo. Tugutan mo na siya ni Vice Mayor Dibot Rodriguez sa mga pagawal sa Dagbayan. Karong si Manahausa, walay people's day sa mga barangay kay Dinista City Hall, karong Adlaw Waves, himuon ang flag asin ni atong matag-bulag nga gan. Atong pan sa mga sining people's day. Salamat mo ni Atuloko Tawag o may nabi si Rodagas. Kaya karoon ko ang Murad Cameron, hindi sinigil siguro si Rodagas. May mong sitrimisiklo kay Muritiro naman mo doon si Rodagas. Ito na yung Rodagas sa mga mangiran ulo galing sa pool. Salamat mo ni Anna si Atuloko Rodagas. Ito na may mong pagkulungan sa si Hiran o si Danpong.
1: Good morning, Atuloko. Imong pagpanimbaya sa tanan nga naminaw.
4: Mayroon buntag, Iran, o John Paul, UTD. Mayroon buntag sa inyong tanan mga soaking at sunod sa inyong programa. Matag buntag, mayroon buntag ang mga tanan.
1: Mayroon buntag, attorney. O kamusta? Atong, kamo man siguro ang host karon, no, attorney, sa ato ang flag raising?
4: Oo, kagaling mga flag raising program ang atong buhatan sa City of Hospital's office ang sponsor ni ini uban sa presensya ni Mayor Charix Oy, uban si Vice Mayor Bob Rodriguez, kag halos pa ng mga member sa mayoriya sa konsyo mga konsyalis dito kanina sa Pagpambang uban ni JLG City Director Ilim Di Paoro Colonel Dr. Tahe of my department manager who could say thanks to the
1: By the way, attorney, naatay, bago lang natapos ang palarong pambansa, unya napatay special nga kalihukan, unsay may tabo, muhatag ba ang ato ang syudad, nadto sa taga, Cagayanon gyud nga nakadawat sa gold, nakakabot o gold medal, itong duha ka mga babae, o apil na ni sa 89 ka mga gold medal, mga medals, nga nakuha sa Northern Mindanao. Doon napatay special nga kanabang i-offer na to, nga to sa Cagayanon nga nakakabot o Bulawan.
4: Sama sa mga nilabay ng mga palarong pambansa, no? Ang atong Dekwek Kalihan de Revolution, muhimo man sa ilang pag-notify sa atong buhatan sa mayor, pinagi sa City Sports Program. Tingali, basin sa sunod na flag raising program, kay kaghapon pa man nakahuli, ang atong mga uko, ano? Mga atleta. So, himuon nila na yung rekomendasyon kay atong nakbayan na may ordinan sa maghatag at incentive sa mga medalist ng mga atleta natin kung ano ating sa kalaring pampanya. So, definitely, in due time, basit sunod baka o sa sunod na lunes pa, himuon na sa atong DepEd na division, pinaagi sa ikan sa regional na buhatan, no, sa DepEd, na maorganize sa atong inumaraan na team na sa atong mga medalist ng mga kagayanan ng mga atleta ikan sa division of Cagayan de Oro matagaan sila sa tukma na incentive at pagpipilunog panahon sa flag raising na program.
1: Okay. Attorney, ang kaninga na-side ko nga duol na gyud kaayo ang kaninga wala pa man gyud nakababag sa ato ang barangay election. So usa man gyud ang Dagbayan sa Cagayan de Oro mahimong host pud niini para nga magmalampuson ang barangay election. So doon na batay gihimo ng pagpangandam sa sayo nga mga kalihukan sa election sa barangay o sa SK.
3: Oh, para

0: Saya menang atau kau nak buatan sa Commission on Elections pinagi sa buah kebuatan sa kata-kata distrito sa first congressional district, second congressional district mo. Pagulang pag-ordinar, pinagi sa atong city government kay matag-election, national, local, at ilang barangay August election. Ang atong gakbayan, kanunay man nag hatag sa suporta kay mandato magkalingi sa atong balaod nasyonal nga ang mga LGUs, ang mga probinsya, siyudad, munisipyo, naghatag ng suporta una, pinaagi sa mga buhatan sa mga lokal ng mga tesorero, kay apil nga sila sa mga ano, ambassadors o ginag mamudawat sa mga tanang mga materials na i-distribute sa mga election ng mga presinto sa mga kabarangayan. So, mapalayan ang pag-coordinar sa atong LGU sa mga COMELEC officials, no? Kaya ang diagwaton sa COMELEC, samtang walay pag-estaba na balaon na gihimo sa ating Kongreso, palayan ang schedule na piliay para sa barangay SK election sa inapos ngayon atong 2026.
1: Okay. Atunay, Roy, nalang ko'y gamay nga ako. Ano ba tayo deployment sa atong gintakupan sa CSU sa nagkanaiyang tulungan din sa din nga kamun, adunay ipagayon nga dako kayo kalimukan nga mao ang bigadang eskwela?
0: May tungkol niya na gawang atong dakbayan ang local government unit. Kasi na man na nag-suporta sa ating education at division. Nagkalain-lain na mga kwan ito, naging takutan sa atong LGU na din ay tukma na assignment mo. Hindi man makakupahan ang tanang silahan na paduan sa atong sanin ang pag-insukupan sa City Hall upon na kanunay nag-coordinate ang atong LGU ang City Hall pinagi sa City Sports Division sa Mahalohan ng Dr. Ray Angelo Gago o yun man pinagi sa atong local school board na pinaguluhan sa atong mayor at chairman sa LSD kaya ang atong executive director sa LSD si Dr. Alice Anghay ng yung team, no? Kanunay, nag-coordinate, nag-tambaya yung lain-lain ng mga district pinagi sa division sa ating dakbayan. Na itong city engineering office, may ilang mga request sa mga barangay, kung dahil mga major na hindi pa pag kinahalam na patabang sila na dahil mga ayuhunan sa mga electrical connections ang team ni engineer Jewel Bumungan na sila usad nag-abag sa maunga mga sitwasyon sa ating mga tunghang. Ngayon man ang upansin nato ng mga buhatan, mga kasigad, na hindi regular usad ang pag-sita, labi na sugot na ang pagtungha, karang pizza 8, no? Sa Hunyo. So, ang atong mga kaging sakupan sa City Health Office at sa City Health Insurance Office malayon pagbisita sa mga eskulahan sa suri-suri sa eskulahan hagi o pagtabang sa mga kabataan magsigante at mga magtutublo sila maka-avail sa mga services sa atong mga health professionals kaya bina pagsugod sa pagtungha karong bulan sa Hunyo.
1: Atty. Roy, definitely katong nga mga tulungaan nga gitukod sa kaniay nga administrasyon nga peligroso kayo o gauyog-uyog o nang liki na dili gito hantot-hantot dili gito magamit atony.
0: Tama sa gihapon, no. Ang direktiba sa kuano atong local government na hantot dili madeklarar nga state ang mga natuhan sa bilabay mga panahon na di-state ang mga ilan sa premises o mga tulungaan sa lokal ng mga kwana ko, mga barangay na ilan sa magamit unta sa mga
1: Putol. So, moto may zone, ang atong gi-insert na pangutana, gumikan kay naamang mga project sa kanhi ay administration may zone. O Diyos po santo, pinagaba mga igsoon na nang di ka o nagbalik.
2: Ayun! Kabalik na. Yes, attorney. Go ahead, attorney.
0: Hello.
2: Yes, attorney. Oh, go ahead.
0: Nagpabilin ang gana ng kuwado na direktiba nga para kita ng ating mga kabataan ating mga school premises na wala masertify sa atong office of building official na wala katugutan na magamit kapan para sa atong mayor Carlos, importante ang kuano safety sa atong mga estudyante, mga magtitudyo o ang publiko, mga parents na musulod sa mga emosyos na o mga tumaan na subject sa wala pa pagtugot pagamit ninyo sa tunay mga structural ng mga diferensya.
2: Uh-huh. Okay, so attorney, ang kanang imo na lamang kaning mga mensahe labi na og uban pa nga mga kalihukan diha karon sa City Hall nga masairan sa ato ang mga katawhan diri sa Cagayan de Oro. Attorney, go ahead.
0: Oh, Iran og GTD no, karong adlaw nga hurdo himuon ang first week no na People's Day din sa City Hall. At kanyang ito ang first week, Miracles Man, panggita Oktaba ni Mayor Clarex Uy, nga ito sa Adlaw Huerdo, kay karon manggut ng Adlaw, paingon sa Miracles, mga department managers na concerned, no? O appeal na si Vice Mayor, o ginumag si Mayor Clarex Uy, o uban na mga bandit, accountable sa mga opisyales o empleyado sa City Hall na kung ano, sila magbantay-bantay, tulo kaadlaw, tali sa cash management o atil ang control system sa atong sudad. Pinagi sa Commission on Audit na team na sila ang muhim na gimo sa maong tulo kaadlaw na pagbantay-bantay, no? So, Lunes nang kayo sa Merkules, ginisaw sa ka-hotel sa atong dakbayan. Mauna nga, gibisigihan ni Mayor Sarso nga, karong si Manaha lang nga first week, imbis Merkules, adlaw nga Huwebes, ginisahawanan sa quadrangle sa City Hall ang maong People's Day niya binisa atong hawanan sa City Hall. So, sa mga kaigsunan na buot mo avail sa services na yukmuluhan mismo ni Mayor Clarex Uy sa People's Day adlaw nga Huwebes dinhi sa kawanan sa quadrangle sa City Hall o sama sa gihapon magpadayon ang lain nga hugna sa atong KSB atong i-announce lang tingali na kung hugma o nga sa hapon atong ipadangat kaninyo kung asa ang dili karong Sabado. Karong Sabado dito sa Barangay Patag, Iran, no?
2: Patag. Mm-hmm.
0: Patag Elementary School.
2: Mm-hmm.
0: O dito ang atong KSB. So, dito.
2: Mm-hmm.
0: So, lain nga hug na. Padayon di apunta na ng mga regular na mga pagdalas sa servisyo sa kabarangayan gawas sa atong regular na mga pag-atag sa servisyo sa mga nagkadaiya na mga buhatan wini sa City Hall o sa lain-lain na mga area sa atong syudad. Kaninyo, Iran, o GTV, daghan kayong salamat sa inyong istasyon. Ingon man sa akong tinata na smiling kayo. Itiyan na baro, daghan salamat kaninyong tanan o maayong buhay.
1: Salamat kayo, umabot City Council, Atty. Huy Raga, sir.
2: Marugi ka ba? Ayag ka ni Sulti nga ka nang mag City Councilor ba? Ano di siya katingog ba? Di ka atas. Gar!
3: So, matos si Atty. Huy Raga, no? Ang atong si Kermit Hilo sa Dagmayan, kaya ganyan tiyuro nga karong December po, December lagi, mag-retire
2: na. Retire na siya, December. Kaya
3: pagka si Kermit Hilo sa Dagmayan, kaya ganyan tiyuro, o nga, nalasama po rin niya.
1: Inana, mag-inagay, bata.
3: Raga, karong buwan, o election po.
1: Inana, mag-inagay, bata, kwan, gay?
3: Lay, panginoon, election na.
2: Alayo pa.
3: So, ang niya itong report na kami dito na matangan, alam sa itong kuring sabat ng utaga, kaya siya kita baro, Alas sa T5 News FM.
1: Ayun! Ayun! Kayo, K-T5 Media, naparo.
2: December na mag-retire, December man.
1: December, oh. Mag-retire, December 2026. Oh. So, napatay, napatay, 1 year preparation.
2: Adi ay?
1: Anak mo gina. Mm. Tapos, ang pagdagan sa politika.
2: Ang pag-apply.
1: Oh, ang pagdagan, dili, ang pagdagan sa politika, dili kay ingon ka, dagan ka kwarta. Kay kung dagan ka kwarta, ipama man lang, imong kwarta, ipanglabay ni mo kung wala ka overwriting.
2: Pero bet gid ni mo si Attorney Raagas Manggod.
1: Adili, bet ni mo. Wala mo na siya daan. Probability na mo na siya. Kami, produkto sa...
2: Iyong mga bats, grabe, maningog yun. Maningog, goy.
1: Dili, gawa sa fighting sa City Council.
2: Magdebate gid sa City Council.
1: Sa unang hantod karon na kuan sa mga kabataan. Kaya kanina ito, panahon ni Mio Ambing Magtaas.
2: Bata pa.
1: Oh, si Atty. Raagas.
4: Ayun!
1: Si City Administrator ato.
2: Oh.
1: So, nahi mo, City Administrator si
2: ato. Sa una pa, comeback na rin niya karon. Comeback.
1: Project ni Mio Magtaas ang itawag nga Basketball Training Clinic Program.
2: Basketball Asit, Training Clinic.
1: Unang advanced scientific system efficiency training in basketball. Kami nga mga kabataan,
2: bata palagi ka.
1: Produkto sa ASIC, produkto sa ASIC sa programa sa local government unit. Nag-try out me og varsity sa nagkanayang eskwilahan.
2: Okay.
1: Kanoon sa Ginoo, kami nga mga produk na ngayimu aming varsity.
2: Muna'y na maingon ka nga kanang sus... Og naa lang to si Rikim sa basketball, wa na champion ni.
4: Ayoy.
1: Ya punto si Rikim. Basketball ya punto.
2: Adi ay?
1: Basketball sa gym, pada ko lawas ba.
4: Ayoy.
2: Bitaw, believe ko kay saksi mong good pod ko o kanang dia sa konseho mo tingog mong good si Attorney Raagas. Mo kami ngawon ko sa una ba nga grabe sila mo debate. Pero maayo tong sa una nga debate, kini ba manglabay og pitsel.
1: Ayoy. Ayoy. Oh,
2: lay man to kaysa una.
1: Debate nila ni debate nila ni Balilo sa banal.
2: Oh.
1: Tingog yun. Tama ginawa.
2: Oh,
1: manlagsik yung laway.
2: Oh. Ay, labot laway.
1: Mga balaon nun ngayon. Oh. Mga balaon nun yun ang mapasiyan. Oh. Ang kanang isa ka tugtugok nga ngayon mong city council. Di man ka balo mo ribatol. Di man ka balo mo debate.
2: Ang sayang ilabay.
1: Wow, yung pitse. Ilabay na yung council. Ito ka balas. Hindi ka. Magaling ka na pili. Ha, ha, sabang na. Sa radyo, sama sa irong buwang.
2: Oh, so, muting o, gyan, ang ayan, gyan nga, ang usa ka kagawad, nga, mag-rebattle, gyan, makigdebate, gyan, kung na siya gusto sa yung tinguha diya sa City Hall. And then, di po maayo to, magsige na lang negative, gyan, no? Lahit po to, ha? Lahit po to, magsige na lang, bisag kaalang skayuhan, para sa mga scholars, may yung gyan, ay, nagdungage, wala tayo kwarta, na, 5,000 po to sa una. Pero karoon na, na almost, nibalik po ta, almost 16,000 layo naging difference siya.
4: Ayoy!
2: Wala, magsabot kita kay gibahin-bahin ang atong mga budget.
1: Ato na yung ikuan? Ato na ipanumbaya si si matawakan ni kanang RMN Jonathan Bulyo. Tan, salamat sa pagyo.
2: Ano minaw ang laing istasyon?
1: Paminaw, magyapunta sa ilang yapon.
2: Paldo po dahil kayo dahil ng K5 dahil paminawon sa laing istasyon.
1: Isika ka,
2: friend manggod tanan nga media deris kagayan de oro.
1: Walay bikil.
2: Yes.
1: Kanang amigo. Sama sa igsoon.
2: That's why naatay kanang friendship game.
1: Kamaraderie. Nga always good every year. Kanang mga estasyon nga pinagpang-away sa mga media o kanang mga kanang gitawag ang mga staff sa mga estasyon o mga outlet. Ama, hangal-hangal. Kaya nga naman, wala sila kabalo unta ang kamaraderie o panag-iusa sa media sa Cagayan de Oro. Grabe kay kahugot.
2: Dili magod sa battlefield ang kanina media sa, network.
1: Mag-away sa deliberation lang. Mag-away sa kompetensya sa Cholby.
2: Palabasay sa mga balita. Palabasay sa mga issue.
1: Hantod na yun ang mga pulis. Sa police station, masuko sa media kay gitaguan ng police blatter.
2: Taguan ng police blatter kay pag-abot sa isang kamedia, di na niya makita itong pinakamayo.
1: Media nga, pagtaguan ng mga blatter niya.
2: Ayaw po na.
1: Inala, kinaiya, kaagi na to sa pag-report na to sa kada station, upat lima ka mga media reporter mag-ilog yun sa guwapo nga balita.
2: Mm.
1: Tama sa ako sa kita ko guwapo kay balita. Guwao na ko ng guwan. Sa guwan ko na.
2: Apil, manday ka. Apil yan. Babae.
1: Guwapo kayo. Ano, kamo media siya.
2: Ah, di mayo, di mayo. Kasnam
1: na plate siya.
2: Ah,
1: wala itaguan man dai pag mag-report ibalik na.
2: Ah, ikaw apil dai kanto di ay.
1: Oh, malimtan na to. Malimtan na to yung mga fan dai, mga kulit man nga nag-action nagitubuan nagubag-ubag. Kong. Kong. Andam na lang muna ang Wilson's Kong.
2: Naman sila gudubag-ubagan.
1: Ako saman.
2: Eh, human naman. Ano ba dahi? Oh, mawala sila sa pagka-congressman. Pero naa naman sila iya. Paldo si Kong.
1: Kung ang mga sinado karon, ipampailag kaso. Ipampailag kaso. Kasunod, ano yung karon, mga congressman nasad. Magtapok lagi na yung kuhan lagi. Magtapok lagi na yung kuhan lagi. Magtapok ning mga
2: okay lang kay i-house arrest naman po or ha? Kanang hospital arrest naman po.
1: Ito mga congressman. Magpa
2: oh, magbaha na pong donation ani sa kaning wheelchairs o kaning bitaw nga ribbon resliog ba.
1: Away problema ko ang congressman mamatay kung labi na kung dinis kagayan na may libre lungon, libre haya.
2: Away problema.
1: Libre ten, libre kape.
2: Basta binipisyo lagi dinis kagayan di oro paldo. Oh, ilugan pa ang tent basta kay ilang ka color itago papatipatay. Ayaw mo gingana oy, ayaw mo gingana. Kinanglan kita nga mga Cagayanon, kita nga mga katawhan sa labi na diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kailangan makasabutang ang ayuda normal na kanang paghatag libre sa lungon kung ikaw gyud usa ka kanang indigent no nga kanang yung wala wala gid sa kinabuhi ayaw kabalaka kay naa na gidesign kana sa atong gobyerno para sa panahon nga nagkinahanglan kana ani sila ayaw punto nga kanang bisaga na kay sakyanan na kay negosyong dagko o niya nangay kag tabang sa gobyerno masuko pagigka magyawyaw pagigka nganong wa ka natabangan nga nangayo kag assistance para sa imong anak nga mograduar na mangita pagigka paging unsaon nga matabangan ka niya ay nga paldo na magiday kay imong kinabuhi ayaw po na ay
1: ato lang yan bay subli balik ha ato makaigsunan Merkulis, wala itay People Day.
2: Yes, Thursday. Kaya ngunit
1: ito ni Ray Vargas, adunay tulok adlaw nga panagtagbo sa atong mga kadaguan sa City Hall. Appeal si Vice Mayor o mga department managers o appeal si Mayor na adunay usa ka dako nga panagtigom sa tulok ka adlaw. O giyoktaba kinihingad to sa adlaw nga waivers mga igsoon. Ay basig mga manunga mo diya sa Merkulis kay every first Wednesday of the month mo mo na ang atong People Day nga ipagayon diya sa hawanan sa atong City Hall. Yo, subli mga igsoon, ayaw mo pag-agna sa Merkulis, balik lang mo sa Webes mga igsoon.
2: Mm-hmm. So, kung nagay na mga People's Day KSB, ikuan gina, i-grab gina nga opportunity ha. Kay kana siya normal na nga angay buhaton sa atong kagamhanan o kita malipayon, gumikan kay sa si Mayor Rolando Clarix, uy, iyaning, wani niya giputol. Gi-attempt na ni pagputol, gi-attempt na ni o butang-butang nga kini usaka, kining pamulitika, pero nakita nila, kay daghan magod mga fake news. Nakita, abi nila nga si Mayor, to adin tugyon, siya ratanan dili. All the department heads, no? Nga makita ni Mayor nga okay ni, na approve sa department agencies, and then pirmahan na niya. Nga nung diligod ni siya aprobahan kung kinigikinahanglan, no? Gidesign na labi na yun, katong mga nakinahanglang tambal. Labi na yun po karun, no? Nga ang PhilHealth ni Abagsad, nga ang katong mga tambal nila, worth of 20,000 nga tambal, makatabang sila, bisan katong imuha mga branded, kaya doon natin mga pharmacy, nga mga partners, nga mga pharmacy. So, ingunaan na po ang gabuhaton sa atong City Hall, ang access sa gobyerno naa. So, importante lang musunod ta sa mga requisitos o abli ang kagamhanan nga ihatag yun ni ngadto sa mga nanginahanglan. Muna gibuhat sa KSB, Soroy-Soroy, sa People's Day, para na sa katawahan, dili na siya pamulitika. That's why, katong pag-attempt sa una, gibalik resabdayon.
1: O, okay. Sunod, at tangin niyo, Mike Zone, kaya namin i-document sunod program na ito, Mike Zone, ipakita na mo kaninyo, Mike Zone, i-document na mo sa inyo, Mike Zone, ang usaka drainage susama sa ulod. Daliko-liko ang usaka drainage sa naa dinis sa atong Dakbayan sintong bayan sa Rakban kay Andero. Proyekto kini sa usa ka congressman.
2: Ngano man ha?
1: Congressman Lord Danswan.
2: Murag
1: ulo ang mga tao nga ang drainage maison ga gabog-bog ban.
2: Gabog-bog bitaw.
1: Oh, murag ulod.
4: Ayoy.
1: Ano ba ni? Tobi. Ah, sa klase unsa man ni sa tawag sa tawag ani nga drainage ulod-ulod ga project drainage system.
2: Abi mga mangimara ang magulod-ulod.
1: Galiko-liko maison asa kini. Asa kini. Tiyan ta mo dia sa makapagal. Arud,
2: nagkaday nakabantay na.
1: Kalituan.
2: Abi na tuway nakabantay na.
1: Na. Ang kuyaw kita na delikado sa mga gamutol. Siyempre matrapik o baka wala sa sayot kining disiplina duna lagi tibaw nga drainage o gutter.
2: Dili pareha
1: nakabangga dito simba ko. Madistrasya. Yeah.
2: Dili pareha
1: sa project nga ulod-ulod system drainage na niya Congressman Lord Danswan.
2: Dili pareha dito sa atong nagian. Oh, ako rin dito. Dili pareha sa akong nagian diya sa may kaninga bunbon. Nga natingala ko nga, unsa man ni, the only in the Philippines and in Cagayan de Oro nga ang dalan, ang poste na asto nga, di ay ang purpose ato. Kung na ay poste may go, ibton gidya para ma-straight ang dalan. Pero kanang ma-straight po ang drainage. Pero ang kanang naitabo din ha, kanang imong gaingnon nga, naglihay-lihay siya.
1: Oo?
2: Wala nag-ibadjitan.
1: Dako-dako ba ba na? Minimili nung kanang budget, ana?
2: Abi ko nga.
1: Ang tagawa ko na, wala ang pinis pag-iapo na siya. Pero tanaw ni mo, ikaw nga mga lumalabay diya, tanaw ni mo. Grabe yun, galiko-liko, agay, magiging ulod.
2: Na, bantayan ko na natin isang adlaw mo, istorya tanak ko, kung naunsa maning galiko-liko, mani din nalang giday ni Ibto ni kaning para maplastar kay another budget, baya po na.
1: May tamo man yun, kung istrito nila, makan ka ng bukid, magbutang po sila o, eh, prop na po.
2: Magasto po sila, pati kung sa poste, magasto niya po.
1: Ilihay na lang ang drainage. Proyekto ka na, Mainson.
2: Sa ang engineer, ang engineer po siguro na ba-evaluate. Sige lang, hindi lang tamagod. Kaya ato ka nang imbestigahan yung tanan. Okay, para nga maklaro na ito.
1: Sige lang, katulon. Ang nga, Mainson. Galing nga drainage. Ulod-ulod.
2: Basin dahil mahimo ng turismo, ikaw ba? Only in Makapagal. Di ba?
1: Bueno, Mainson, medyo hinahina na po at paghulog ang atong tabil sa atong pagpalaguban. Niya, hinahina na og paubos ni Engineer Erwin Christopher Cuevas. Ang atong ship engineer, Mainson, nga wulba kayo, macho gapito. Liwat niya po ni Kim.
2: Sa
1: pagkulay gawas pa.
2: Abi ko may kagliwat ni mo.
1: Ito, Mainson, kinayon lang yung ubos. Pumping alaga, tingin na Mr. GPB John Paul Valsopia. Mobilin ka ninyo. Paingon, Mainson. God is good all the time. All the time, God is good. And God will make a way.
2: Alright, mga kaki 5, ang atong oras, alas 10:57, o gipaybalo na ko ang tanan nga mga kahigalaan na pamilya o ang tanan nga nakaila kang Oliver Bibot Ginya Anibong, ang akong elder brother, ikaduha sa among eldest ang namatay, no? Kagahapong adlawa, pinaagi sa usa ka disgrasya. Gumikan kay kanila ging hubog, ayaw lagi mo pag-drive, no? Ayaw pag-drive. Pero siya, nagsakay raman siya, pero hubog man po ang iyahang driver. So, paulit-ulit na reminder sa tanan, nga paghubogan, stay na lang kung asa mo, nga ay nagpauli, masuko ang inyohang pamilya, pasabta na lang, sa supinday na nang tingog, huwag manangin o ginsakto. Pero, ano mo gina, ang kinabuhi na agi ka ng lingtunganay, ang kinabuhi na agi ka ng adtuan o kitang tanan na diha gihapon ta padulong, no? So ang tanan nga mga nakaila o kaning parente higala ang akong isuon, no, nga second elder brother nako si Oliver Bibot Ginya Anibong patay na. Ang iyang haya na sa malay-balay and more details lang siguro tanaw na lang nato sa kaniyang mga pages, no, na nakalink sa ako ang brother nga si Oliver o sa iyang mga anak. Kini na lamang si Irene Mercado. Maayong udtog, maayong pagpaniudto sa tanan.
5: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
4: Gabay Puso.
7: D3 Bio Health News.
8: Hino Beba Egebera, 81, Santa Filipina. Parang may PCM, Mitribayo, parang Kuan, PX500. Maayo man ako na madikday, kaya mga naran-aran akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, hindi ka Kuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao. Oy, kamo na ninaw karon. Mag-awat siya mo sa anak sa una sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Daghan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
9: Salamat, Kenai!
7: DJX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
10: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Ligid pagkalimtan na Tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory, D3 Bio. Kikanin D3 Bio, para ni siya sa healthy, maayong nga memory. Good for the brain ni siya. Muni unique kay nga herbal for the brain. Magkaedad ta, magkamalipaton ta mga higana. Bungaw-bungaw na ta. Dalita makalimot higala. Ang handlok, ana, kung magka-Alzheimer's na. Una, kung may edad-edad na, dapat mangita yung supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon, ha? Pwede duha sa buntag, duha sa gabi. Kolesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan, ang ulcer, pagpaminhod, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing, kanto may mga heart aches dira. Oh, kanang imo ang kasing-kasing, bakanunay masulubon bitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, ma-stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahangla nag D3 Bio ang imong kasing-kasing, ang pingi ang kurason. Ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw, ha, mga mamis, mga daddies. Itong mga very sensitive kaayo dira. Mag-iingana yun. No? Di mag-inamalikayan. Pag-supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio. Kadaan na. Pag-galami, mga higalas. Adlaw kung nakakape. No? Pag mata sa buntag, nakakape ka. Kung ba naghandom nga mo inom og kape? Ah, sige, ilisi na na imong kape. Aron nga dili ka maproblema, aron dili ta maproblema. Aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee Max. Ang kape mga higala nga ga-stimulate sa atong lawas. Aron ma-take it, mga higala, into process ang detoxification. Ang autophagy process. Ang capacity sa lawas to heal itself. Ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw, toxin, og mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang atong mga klinika products, sa tanan na to nga man nakatune in ng atong tulumanon, ipagalimtan. Ang atong mga klinika products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
11: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa Bulwa. Mm-hmm. Akong gipalit isuwayan kaning D3 Bio, DTX. Ang pamati sa wala pa kung nag-detect, ang nag-detect, ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, sige na ko palit karon. Magalit yung kong tuyo din para magpasapalit lang dito.
7: D3 Bio, mabibili sa mga butika. D3 Bio Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM ug Subang Pilipinas, alas 11:06 sa buntag.
7: Nagapantera na sa inyong mga radyo. 11 Mbps. Balanse ng pagbalita ug paghisgot sa mga isyu. 11 Mbps. Sa public service numero 1. 11 Mbps.
4: Mayong buntag mga ka-T5! Welcome na sub sa itong programang 11 Mbps. Adlaw karon nga Lunes mga ka-T5, unang adlaw sa bulan sa Hunyo. Hunyo 1, 2026 na mga ka-T5. Umastamos amigos, adlaw Lunes. Duty na usap mga ka-K5 sa ito mga trabahador sa gobyerno. Good morning, good morning, good morning. Kaninyong tanan sa ito mga suking tigpaminaw. Inabi na disdak bayan sa Cagayan de Oro. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan sa atong programang 11 Mbps. Matag adong Lunes hangtod adlaw Biyernes. Sa ito mga kaigsunan, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, good morning kaninyong tanan. Sa ito mga kaigsunan karon, kinaga saoy-saoy sa kadalanan, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Good morning, good morning mga ka-K5. Sa ito mga kaigsunan karon nga naga sikay-sikay na usab, kamulong hikay-hikay sa para silang pagpaniunto, maayong pagpaniunto kaninyong tanan. Ayan mga ka-K5, sa itong mga kaisulan sa 81 ng Kabarangay Disdakbayan sa Cagayan de Oro. Good morning kaninyong tanan sa itong 80 kabarangay ng mga naga. Paminaw karon sa itong programang 11 Mbps. Mga nanay, tatay, uncle, auntie, ati, kuya, lolo, lula. Welcome, welcome sa itong programang 11 Mbps mga balita ng public service. Ay mabati mga kipay bahangtod alauna sa hapon. Niniraman sa atong tulumanon matag adlaw Lunes hangtod Biyernes mga agipay. Kinilamang yung alagad sa kahanginan. Wildline mga kipay kundili si kakipay Jonathan Sabanal. Yan, good morning sa ato mga kaigsuunan karon. Nga naga kamulong pabaligya usab sa lagkadi ang kamerkaduhan Risdakbayan sa Cagayan de Oro. Good morning. Labi na diha sa may Carmen Public Market. Naminaw karon diha silang nanay Philip Pellegrino. And of course, ang tapad po ng flower shop ng K5 Daminaw gihapon karon, maayong pagpaminaw niyo diha. Sa mga tindira-tindiro diha sa Carmen Public Market, maayong pagpaminaw. And of course, dito tay Vicente Villalobos, ano ko kita niya diha sa parking area. Basin niya, narito silang panimalay karon busy to ga paminaw sa atong K5 11 Mbps. Ipo na to kalintan mga K5, atong mga sulid supporters, mga tigpaminawan. Yan mismo sa may Kogon Public Market, mayong pagpaminaw ka din yung taran. Welcome back sa atong programang 11 Mbps, mga balita o public service. 11 Mbps. O sa atong mga ginikanan karo nga nagatambong sa Brigada Eskwela. Hala kayod mga inahan. Kayod inahan para sa mga sa inyong pagprepara aron sa pagbalik eskwela na. Limpyo na na kadiyang tunghan din isdak pa yan sa Cagayan de Oro. Saludo po tas sa mga ginikanan o sa ato mga magtutudlo nga karon na sa lain-laing tunghaan sa dakbayan sa Cagayan de Oro nagaprepara sa ginatawag og Brigada Eskwela. Ayan mga kakipay sa ato mga driver susab garo naga saoy-saoy sa kadalanan. Jeepney driver, Rilla driver, and of course mga taxi drivers. Minaw karon si K5, K5 Brian Abad. Molo matod pa siya o drive siya hang taxi mga ka-K5 karon. Do nag-rest di daw siya karon. Pero isip dagag anak. Amo na gud na. Hala, panganak pa. Ito si K5 Brian Abad, ang among kaubanan diri among manoy-manoy mga K5. Mesgutan tog experience ang kinabuhi, grabe matod pa. Hello, shout out sa lagkadiyang karinderiya di Stakbayan sa Cagayan de Oro. Particular na diya sa may barangay Lapasan, may pagpaminaw diha ilang ati Amara. Oh, and of course mga K5 dinigyan sa atong wailaing yung payway puas god. Diri sa may Corrales, Barangay 23 rather mga K5. Naminaw karon silang Ati Ancestry og ni Boss Loloy. Ang ilang kusinira nga gikan paghasaan nga nagdala glitson nga BH lagi. Si Nanay Shana, thank you Nanay Shana sa Litson.
12: Sana.
4: Thank you. Sa Litson nga giprito.
12: Sana.
4: And of course, mga T5, ni Nanay Cora diha, nga ilhang tendera, Selvedora pa. May pagpaminaw diha, og ni Ate Hani. Ate Hani ba to? Kalimot ko ngalan. Og ni Kuan, isa to, Diana. Nabanhos Diana kaganina. And of course, ito mga suking di paminaw diha sa may barangay Lapasan. Sa Lapas Uno Seaside, may pagpaminaw nilang Ate Inday Alcocer. Naminaw karon sila Ate Inday Alcocer, kauban ni Uncle Dudo. O ni Ate Lutlo. Yes, thank you so much mga K5 sa itong mga soaking tigpaminaw. Alang sa gusto, ma-shoutout karon mga K5. Hala-hala, comment lang mo dira sa itong live karon sa 8.3 Digital. Aron sa matagsa-tagsa na ito mga suking tigpaminaw karon mga K5, dinimismo sa ito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dinita mga K5 sa ito mga suking tigpaminaw nga nakatanaw nakatutok sa itong live sa K5 News FM Digital. Atong basaw pinakauna nga nagtanaw karon, wailain kundiri si Maria Isabel Casilac. Good morning, K5 Joe. Good morning, Ma'am Isabel.
13: Good morning.
4: Good morning, Usab. Og mayong unto ka K5 Jonathan from Tristan Wyatt Gulay. Thank you so much, yeah, Mr. Tristan Wyatt Gulay. And of course, mga K5 ito pong timbayaon kining nagtanaw karon si Ma'am Merlin R. Amunges from Barangay Bulwa. Og din po na to, kalimtan mga kagipay, nakatanaw, nakatuto karon si Ma'am Thelma Palingkod. Maadyong Udso, Kaki 5 News FM from Telma Palingkod. Thank you so much and good morning. And of course, mga Kaki 5, karong adlaw, arabano, adlong Lunes good. Number one in the calendar, mga Kaki 5. Basta adlong Lunes daw mo, mga Kaki 5, kay nindot kaayo maminaw og mga balita sa itong palibot, mga Kaki 5. Si Ma'am Telma Palingkod is from Barangay Bayabas. Dinis ato sa syudad sa Cagayan de Oro. Ayan. Ayan si Ma'am Telma Palingkod sa taga Barangay Bayabas. Galanog-lanog ang K5 News FM Cagayan de Oro City. Thank you so much sa ato mga blood donors, no? Ilabi na sa ato nga mga kabuguhanon nga nagmalampuson, no, ang gagi kinibitawng pagdonar og dugo sa atong silingan o sa Bias May Barangay Bugo. Thank you so much kaninyong tanan mga Kaki 5 sa mga nagpakabana aron mahatagan og dugang katuigan sa kinabuhi ninyo o sa kaanghel nga 5 anyos nga taga Zone 8 San Vicente mga Kaki 5 nga karon diya sa My Northern Mindanao Medical Center. Kanibitong gumikan mga Kaki 5 sa ihang balatian nga kining cancer sa dugo mga Kaki 5. Pero nagalaong kita magpinagi sa itong labaw nga makagahom among bata mga Kaki 5, makalahutay kining si ihang mga pagsulay. Ayan, thank you so much sa mga suking-suking tig paminaw. And of course mga Kaki 5 garon, no? Sa ito mga padyak-padyak driver diha kasagad yung mga Kaki 5 sa May Barangay Lapasan. Grabe na bagyong paminaw diyan mga taga Barangay Lapasan karong mga padyak-padyak driver. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan, kaninyong tanan. Pikahe, birahe, chachahe mga Kaki 5. Arusab nga maka-relax yung lawas, maka-exercise pag yun. Pinagi sa atong pikahi birahi chachahi. Mamayong pagpaniod to diha sa to mga suking tigpaminaw diha sa may ans mamilans etere nga kamulong hungit-hungit karon sa ilhang paniod to samtang sinanay siya na kamulo pang prito og manok. Mamayong pagpaminaw diha nanay siya na. Mamayong pagpaminaw ni Nanay Kura. Sa kupong inahan diha mismo sa May Barangay Bugo, si Mama Corazon sa Banal, may papaminaw mawa. And of course ni Tatay Carlito sa Wanilio o ni Nanay Adelaida Diling Wanilio. Sa ako mga silingan diha sa may Zone 8 San Vicente diha sa may Zone 8 Kihapon. Naminaw karon, naglanog-lanog ning kaod tuhon. Hala, comment lang sa atong page sa K5 News FM Digital 89.3. Aron na atong ma-shoutout. Kinsa yung gusto ma-shoutout diha karon. And of course, belated happy birthday kasa kahapong adlaw sa mga nag-birthday. Happy birthday kanyang talan. O gusto nang mag-birthday karon. Ilabi na ni G-Poy o Gijunalin. Ako, Manghod, mayong pagsaulog sa yung adlaw na tawhan kaghapong adlaw. And of course, happy birthday po ni Attorney Jimmy Bundok. Ito na ito, kalimutan itong Vice Presidente sa Pilipinas. Happy birthday, VP Sara Duterte. And of course, ito na mga nag-birthday karon. Happy, happy birthday kayong tanan. Una mga Kaki 5, ang ato pag-aiskutan usab na kining pag-greeting sa ito mga kaigsunan ka nagsaulog sa birthday kagahapon o karong adlaw mga Kaki 5. Ayan. And of course, mga Kaki 5, ito po yung shoutout mga Kaki 5, no? I-shoutout na ito karon ang nagtanaw nga si Emoticons Bato pa Lazy Monday Blues Kaki 5 Jonathan. Shoutout from viewer here in Osamis City. Don reacting and sharing me the peace of Lord be with us. Praise be to God. God bless you everyone. Ayan mga Kaki 5, no? Salamat sa iyo sa itong mga suking tigpiminaw. So mga Kaki 5 karon, mag-aampo kita before kita mag-sugod sa itong programa mga Kaki 5, mga isgutanan din mismo sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Akong yang yung tanan sa itong mga kaisunan. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. Ginoong Diyos, kima kagagahom sa tanan, nagapasalamat ako kanimo nining matahom nga buntag nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kahigayunan nga ako makasibya ug makahatag ug kadasig impormasyon ug kalipay ngadto sa akong tigpaminawan, mga pinalanggang tigpaminawan karong alas 11 hangtod alauna sa hapon. Ginoo, nangayo ako sa imong balaang giya ug panalangin. Alang sa tibuok dagan sa akong programa karong adlawa, hinaot nga ang matag pulong nga mogawas sa akong baba mapuslanon, madasigon og puno sa kamatuoran. Hatagi ako og katin-aw sa panghunahuna, hapsay nga pagpamaba og limpyo nga tingog aron masabtan ako sa tanan. Gaytubo isab nako Ginoo kanimo ang among teknikal nga kahimanan, ang signal sa radyo ug ang koneksyon sa internet. Hinaot nga layo kini sa bisan unsang sipiat o aberya aron hapsay nga makaabot ang akong tingog sa matag panimalay, sakyanan ug dapit diin anaa ang akong tigpaminaw. Panalangin ni matag usa nga nagatutok kanako karon, ang nagtrabaho ang anaa sa panimalay, ang mga driver sa kalsada ug wala nang inahanglan og makahupay nga tingog. Hinaot niya kini nga programa, ang programang 11 Mbps, mahimong dalan sa panalangin ug kalingaw alang sa kadatong tanan. Kining tanan akong giampo pinaagi sa imong balaang pangalan nga si Jesus. Amen.

So mga K-5, natapos ng atong pag-ampo mga K-5. Salamat kayo dalaygo ng Diyos sa itong mga kaisuran karong nagpaminaw. Thank you so much mga K-5 sa inyong tarang. Dinis atat sa itong pahinom doon mga K-5 kay Adlong Lunes karon. Bagong Lunes tungod kay unang adlaw sa Hunyo 1 ning tuig 2026. Dinis atas importante mga pahinom doon mga K-5, ilabi na ang update karon mga K-5 kay Abrin Akron, ang Klinika de Alternativo sugod kaghapong adlaw mga K-5. Dinitas pahinom doon ang tubag sa imong problema sa atay. Kanunay ba nga nagadugab? Perme ba nga dunay hangin sa imong tiyan? Base na dunay diferensya ang imong liver, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 adunay polycosinal o uban pa nga hay photochemical nga gikan sa extract na desugrated sugarcane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangkontra sa mga toxin nga may mingdaot o biguba sa imong atay. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 ka. Alang sa libreng konsultasyon o senior discount, ato lang sa atong Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center sa Sirio, matag Domingo, Lunes, Martes, Webes, Biyernes, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. Nga nimutan sa Segura Market City, Barangay Lapasan, gilid sa barangay, kumbalingan sa jeepney terminal. Sa Hingog po at mga K-5 Hingog City, knife free consultation matag Miyerkules, alas 8 sa buntag, hangtod alas 3 sa hapon. Alas sa dugang kasayuran o pangutana, call text sa Sirio Clinic 0985-034-2925 o sa DS Sirio area mga K-5 0915-208-5705. Happy birthday naman noon mga K-5. Happy birthday din sa itong mga suking tigpaminaw di ha. Okay mga K-5, aso sa ning susihon sa DTX 500. Mga K-5, ang DTX 500 nga itong muto itong ibasa karon mga K-5. So itong mga kaisunan, hala pag DTX 500 na mo, kaya ang DTX 500 nindot yung kayo ni mga K-5. Makakontrola pa sa itong blood pressure, no? Nindot kayo ni mga K-5. Napamatunan na kinis mga eksperto. And of course mga K-5, itong tibayaan ni si Ma'am Marcar Saring Botra. Mayang papaminaw diya Ma'am Saring Botra. And of course ni Glidel Pantonial Canyo mayong auto sir. Salamat kay God bless you all diya Ma'am Glidel. Og sa mga salamat po sa mga nagadonar o gadugo mga K-5. Thank you so much kaninyong tanan. At ang atangay ko mga K-5, ilabi na sa itong mga isgutanan. Ilabi sa blakat sa panahon, din mismo sa tosdak bayan sa Cagayan de Oro. Ang update sa butsan sa pag-asa mga K-5, ito nga paghulagway sa gawas ng bakahin. At sa taon karon sa mga nahitabo, din sa tosdak bayan sa Cagayan de Oro. Aron usaba nga mapaabot nga dito kaninyo mga K-5 kung unsay update sa lakas panahon labi itong bagyong duming o doon na ba yung LPA din sa atos nasun sa Pilipinas nga umabot sa mga K-5 nga daotang timpo sa panahon. So atong paminawang ka na niya mga K-5 sa itong pagbalik back din ito mga K-5 sa itong mga issue hisgutanan headline mga dagkong balita din mismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mga isgutanan mga K-5 sa itong programang 11 MPBs karong adlaw. Unang headline sa itong balita karong adlaw mga K-5. Patayng lawas mga K-5 nga nakaplagan. Yan mismo sa may San Roque Barangay Lapasan ng siyudad sa Cagayan de Oro. Wa pa maila. Dugang balita mga K-5 at tindira sa bakery. Nakatulog. Gikawatan. Dugang headline ng K-5 na dugtang kapating lawas nakaplagan sa lungsod sa Talisayan, Misamis, Rital. Gilobong na lang nga wa pa maila. Nadakpan sa drug bypass operation, napasakaan og kaso, umaan makuhaan og kantidad sobra sa 2 milyon pesos nga illegal nga droga. Missing person sa Biloneba, naging driver sa babao, ngayong wala pa makita. Lalaki sa Maran, human giluba sa Coastal Road, Lambago, Lapasan, ning siyudad sa Cagayan de Oro. Dugang balita mga K-5, 5 anyos sa batang lalaki na ipit sa eskalator sa usa ka dakong mall sa siyudad sa Cagayan de Oro kagahapong adlaw. Dugang headline mga K-5, Brigada Eskwela sa pipila katunghaan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, gisugda na.
Muna ito naglangkob sa itong headlines mga K-5 karong adlaw. Adlang Lunes, tuig ko na Hunyo 1, tuig 2026. Alas 11.26 sa buntag mga K-5. At ang atangin nyo karong mga isgutanan ni Disdakbayan sa Cagayan de Oro, ilabi na sa itong mga isgutanan mga K-5 ni sa iskabuntagon. O ato sabi update mga K-5, katong patayin lawas kagahapong adlawa nga nakaplagan diya mismo sa may barangay Lapasan, particular sa San Roque, sa may dagat sa San Roque, kundi in kaganiang buntag mga K-5 atong gi-update diya mismo sa Gura Police Station. Wa pa matod pa'y makakabanay, wala pa'y nagpatinaw, magpatinaw dito, wala'y nagpakita mga K-5 dito mismo sa may Bulansari Funeral Homes aron sa pag-claim sa maong biktima mga K-5. Taga-asa kining biktima kay hangtod karong mapanahuna, wa pamangyoy nag-ingon nga ilaha ka ng anak, parinti igsuon, o ihaba ka ng labakay asawa mga K-5. Kung tanaw na ito kagahapon mga K-5, di man po diyon latagaw ng biktima nga nakaplagan kagahapon. So muna nga itong mga kaysuna, itong iagat, sa itong dunay mga membros, pamilya, ganyan rawad ang mga K-5. Paliog ng dalikyat kamo dito sa may Bulansari Funeral Homes mga K-5 aron sab nga inyong masuta kung kining biktima. No, usab sa yung gipangita karong panahona. Gali dunay missing person sa Biloniba, Misamis Oriental mga K-5. Ngi aneg yung tagtungo dinhi mismo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, but negative. Dili mao ang ilhang gipangita mga K-5. So sa laing bahin sa mga K-5 dunay usa ka senior citizen nga gigong nawala sa mga K-5 nga gipangita karong panahona. Hinahot ko nakita na ba kini mga K-5 kagahapong adlaw di apod sa may barangay Bugo. Doon na isa ka senior citizen nga nawala siya mga K-5 o. Nya dako mangguning Bugo mga K-5. Gato ang mga eksunan o members pamilya. Nga doon na ipalit niya gawa sa ilahang tukaran. Niabot man sila ang lugar mga K-5. Masay mangguning taas na pagidaron mga K-5 di nakatutos dalan. Muna ang importante karo mga eksun. Dili na ito pasagdan no, ang atong mga members, pamilya, ilabi na kanibitawang naana sa kaning medyo taas-taas ng edad mga K-5, kana medyo limtanon o ulyanin ng mga K-5. Pero kanikarong gipadayang pangita mga K-5 ng taga Buenaniba nga si Mr. Harry Batuba K-5 ang pangalan atong gipangita nga missing kagahapon atong nyaging 20 city pa ito mga K-5 no? Pizza 20 city pa ito ang missing person. Hangtod karong adlaw mga K-5, wa pag yun diha makita eh. Wa pag yun miuli nga to si ilahang panimalay. Dayo sa ka missing person mga K-5, na ilato siya sa pangalag si Ridon Ubatay Ranan. No? Nga taga Biloniba, Misamis Oriental, ang nangita yung live-in partner nga si Miss Chari Asil Orot. Last matod pa nakita kining missing person, alas 12:30 tong niadtong Mayo 27. Ani biya kaning mga biktima mga K-5, gumikan doon na kini pasayro, gamit to gani ang bao-bao mga K-5 nga sakyanan, but hangtod karong panahon na mga K-5, wa pagyod ba makita, makita eh. Dayon ni Adtong Mayo 29, ang yang badya mga K-5, nakita na lang kini nga nakapark, diya mismo sa drugstore sa Villanueva Public Pasa. Oh. Diin karon wa pagyod.

0: Pahin nom-dom. K5WN, please, stand by.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bait puso.
3: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, by 45 Probiotics. Ngamot tabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
4: O si Rosan, baw, akon ba na, sa nag-edad ko rin taan niyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
3: Extend.

0: pagpagada ng Cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCare Gold.
5: Ang iCare Capsule nga maski pakusog, maski paepektibo.
4: iCare Gold.
5: Ang kapsula para sa mga mata
4: nga adunay mas taas nga lutein,
5: vitamin E,
4: C, zinc
5: ug gipakusog sa bilberry berry extract.
4: iCare Gold.
5: Ang superior antioxidant,
4: eye formula.
5: Basta problema sa mata,
4: iCare Gold.
5: Ang nasulayan na
4: mapalit sa mga butika
5: para sa epektibo nga kombinasyon,
4: inhum ug iCare Gold.
5: Ug patuloy
4: ang mga mata sa Japan made, FDA approved nga iCare drops.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Eleven MBPS.
10: Balik ka mga K-5 sa itong programang 11 MBPS. 11 MBPS mga balita o public service dinhi mismo sa ato sa lalawigan sa Misamis Oriental, Dakbayan usab sa Cagayan de Oro City. Once again mga K-5, this is your program host, K-5 Jonathan Sabanal. Mayong pagpaniod to sa ito mga kaigsunan karon, kamulong hungit-hungit sa nagkadiang karinderiya ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Hala, mayong pagsigop-sigop sa sabaw. Lami isigop og sabaw kay tugnaw kayo ang panahon karon bisan og init ang adlaw.

0: kawa. Hala sa mga hangover pa diya, hala inom na mo. Oga, bisita lang mo sa mga kananan nga daghang sabaw ha. Labi na sa katong mahiligon diha mag fly nights mga K-Vibe. Katong let's morning the night. Sa ato bang kaisunan karon ang paminaw. May pagpaminaw kayong tanan mga K-Vibe ba? Welcome back sa itong programa. Ang 11 Mbps. Now, dress na mga K-Vibe sa update sa itong panahon. Karong untuha mga K-Vibe. Nakakaroon sa Picas Linya ang atong buhatan gikan sa pag-asa mga K-5 di wisti pag-asa Bulugan, Salvador City si K-5 Mr. Joe Pribaldo. Sir, good morning. Welcome sa atong programang 11 Mbps. Kini si K-5 Jonathan Sabanal.
1: Tulad panahon.
2: Yes sir, mayong bunta gusto mga suking tigtaminaw sa K-5 News. Pag-metal kay Typhoon Dermeng ang isa dito sa Extreme Northern Luzon o pag-awasan ni sa atong PAR. Samtang dili sa ito sa Northern Mindanao, labidan niya sa Cagayan de Oro City o Bangdabi sa Provincia ng Misol. Wala may mga dakong weather disturbance. Gawasan ni mga isolated na mga pagulan o pagkanalugdog tungkol sa localized thunderstorm. Doon ay hinay nga ito sa kasarangan ng hangin magagikan sa habagatan nga ito sa habagatan kasarang direksyon. Kadagatan, kasarangan ang pagbalog. Temperatura, 25 sentigrado ang kabugnawon, ang kanyang kaplantay, 2 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 11:37. Subject, dito sa buhatan sa pag-asa mong lugar, El Salvador City, Joe Pribaldo, mayong buntag.
1: Tulad panahon!
0: Dagan salamat ka K-5 Joe Pribaldo, gikan sa buhatan sa pag-asa, Mulugan, El Salvador City, mga K-5. So at least mga K-5, si Bagyong Dumeng, pag-awasan siya sa PAR mga K-5 kung Philippine Area of Responsibility. So diligyan punta kampante mga K-5, gumikan kay doon na kipuyo. Kanibitong kani weather transformation mga K-5 nga dili maayo. Nga matag-on niya, ato gihapong masinitian din sa ato sa Northern Mindanao, sa atong nasun sa Pilipinas. Kaya kung tanawin ni mga K-5 sa paghulagway pa ni Mr. K-5 Joe Pribaldo, doon ay ka ng mga pula-pula mga K-5, mga cloud formation. Muna siya mga akuan mga K-5, nagdadlak ka na og kanabitaw mga tubig mga K-5. So, at ang tangin nyo mga K-5 karun, kay itong mga K-5 reporters, ilabi na sa update sa newsroom department, at itong mga tanawin karun mga K-5 ang ilahang mga balita, ang ipanghanay karun na ang ipaabot usab dato din sa itong mga kaisunan nga naminaw sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So mga K-5, kung makadumdum mga K-5, ni adtong adlaw nga Huwebes, sunod-sunod, no, nga drug bypass operation nga gilusad sa ato mga lain-lain nga unit dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ilabi na ang Regional Drug Enforcement Unit ug ang City Drug Enforcement Unit, Philippine Drug Enforcement Unit o lain-lain nga police station din sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga naga pahigayon o kining drug bypass operation. Nauna-una mga K-5, daghan kining dakpan sugod lamang sa 24 oras. Kung diin mga K-5, dili tiaw kining dakpan mga K-5, gumikan kay minilyon sa sabo na kandidad ang nangakuha sa mga suspect. Now, patikim tong sa barangay 35 mga K-5 nga, medyo gamay-gamay lang. Kataw na dakpan nga usa ka babae. So, karong adlaw, kagari buntag, gingong napasakaan na kinis kaso mga K-5. Unya, katupong ikaduhang operation mga K-5, sa ato mga tinugyan usab sa Carme, ako ni Carmen Police Station, silang gilusad nga bypass operation, diha mismo sa may barangay Kanituan. Duha ka mga suspek ang nadakpan. Do dili may ina kadaghang sabo nadakpan mga K-5, pero sayang ba gumikan kay nadakpan mga K-5. Mga batan-on pa kini. No? Sayang ang edad nga linghod pa nga noon choice man nila. Kada bitawng magbuhat tag dili maayo nga kabalo man taon say kaning consequence mga K-5. Now, nangadakpan diya sa may kanituan ang duha ka mga batanong nalambigit sa illegal nga droga. Sa ikatulong nga operation na K-Vibe, nga gilusad usab sa City Drug Enforcement Unit, tinis may barangay Kaaswagan, laing duha ka mga drug personalities mga K-5 ang nadakpan, kundiin nadakpan ang ingong drug pusher o gayang kaubanan silang panimalay nga nag-conspire matod pa sa pagpamaligya sa ilegal nga druga. Nakuha ang ato kanila mga K-5 300 gramos gituhang shabo nga mukin kantidad kini sa kinibitawang 2 milyones kapin mga K-5. Muna mga K-5 sa duha ka mga operasyon nga gilusad sa CDEO o gilusad po sa Osaka Police Station sa Carmen, kaning itawag o Police Station Carmen. Dayon, lahing operasyon po mga K-5 nga gilusad sa Regional Drug Enforcement Unit. Kundiin kaning upat ka mga suspek karon nga gidala na karon dito mismo sa piskalya kay karon magkatakdag pasakaan og kaso. Ang upat ka mga bagito mga K-5 nagpangidaron pa lang sa mga 20 kapin 30 mga K-5 nangadakpan kini sa gilusad nga drug by bus operation sa Regional Drug Enforcement Unit ng RPDEO Team 2 diya mismo sa Santa Cruz, Taguluan, Misamis, Oriental. Nakuha nga to kala mga K-5 1 million nga kantidad sa ilegal nga droga. Undiin mga K-5, wapod mapapildi ang taga Barangay Lumbia adlawng Sabado. Udtong tutok mga K-5, gilusad o gikasakin ng usaka drug by bus operation, laing duha na pod ka mga drug personalities ang nadakpan diya mismo sa may Barangay Lumbia. Kining operasyon gilusad usab sa mga kining intelligence unit sa Lumbia Police Station. Now, karong mga K-5, karong adlawa, no? Dunay gikaingong possible, no? Ahan sa bukani nga nadakpa na pod sa nagpahihot sa ilegal nga droga. So, tangatangin yung mga K-5 mga update nini, kaya ito nang i-update. Kaya karong adlawa, katong sunod-sunod ng mga sobras na pulo ka mga drug personalities nga nadakpan, gipasakaan nagkaso karong adlawa. Now, din nito mga K-5 sa itong mga balita sa mga K-5 reporters. Nakaandam, nakahad na ina mga K-5. Unahan itong bulyadas, pinakunang balita mga K-5. Mga lubing agikan sa Mindanao, palito na sa Japan. Dugang detalye, gikan ni K-5 Sai Elevera sa kampiyon ng report, i-K-5 mo.
1: K-5 News FM, kampiyon report.
3: Mupalit na anasin sa Japan og mga dekalidad nga produkto gikan sa lobby dinhi sa Mindanao. Kini humanag malampusan ang usa ka memorandum of agreement tali sa Tokushima Auction Market sa Japan og sa Davao Katigan Manufacturer of Coconut Byproducts Incorporated, gikabutyag ni Department of Trade and Industry kun DTI Region 11 Director Romeo Castaniaga nga target sa maong kasabutan ang pag-export sa mukhabat 8,000 katunilada nga coconut-based products padulong sa Japan. Nakalatid usab sa maong kasabutan ang paghatag og modernong teknolohiya ngadto sa mga lokal nga mga mag-uuma kini aron nga mas mapalambo pa ang kalidad sa ilahang mga produkto alang sa international market. Kini nga balita tig kanato sa D3 Bio aron nga malikay sa ubos ipon og hilanat. Ako si K5 Sai Elgevera para sa kampira balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Dagang salamat ka K5 Sai Elgevera. Dugang balita mga K5 din hita sa balita ni K5 Danit Pasayon. Kanhi miyembro sa Communist Terrorist Group may balik sa sabakan sa gobyerno. Dugang detalye kay ni K5 Danit Pasayon sa kampiyon nga report, i-K5 mo!
1: K5 News FM, Hampyon, Hampyon Report.
4: E5 Adjutant voluntaryong mitahan sa Philippine National Police kung PNP sa Kalubian na late ang usa ka miyembro sa Communist Terrorist Group kung CTG. Gila lamang kini sa alias Eric, 49 anyos, nga kanisakop sa Buhawi Platon sa Eastern Visayas Regional Party Committee. Gawa sa kagalingon, gisurinder usab sa kapulisan ang usa ka kalibre 38 revolver, tulo ka buhing balag, usa ka hand grenade. Mato ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga posibleng kabahin kini ang pagtahan sa nagpadayang intelligence monitoring o engagement effort sa kapulisan dito sa Liti. Kasamtang nakakustiya karon sa kapulisan ang kanirebuild o gipaubo sa proseso alang sa posibleng pagsulod sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung ECLIP. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang piktibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Dagang salamat ka K5 na net pasayon na dugang balita mga ka K5. Lalaking Food Panda rider patay human gibanggaan sa Lakahilax. Dugang ditaligi ka ni K5 Rekem Solita sa Kampiyon nga report, i-K5 mo!
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report!
5: Dead on the spot ang usa ka lalaki nga nagmaneho matod pas iyang motorsiklo og usa kini ka Food Panda rider, human nga manisgrasya niya mismo sa may Tagwanaw, Barangay Indahag, ng atong syudad. Dain gikabot siya nga ang nakabangga ni ini isgutan nga lalaki, mao aga driver sa Hilux nga matod pa kusog kayo ang pagpanagan. Og nagkasugat sila kay matod pa nagsigsag-sigsag og gituhoang nakainom ang naisgutan sab nga nagdrive ni ining gitawag ta nga Hilux nga sakyanan. Diin gikabot yag karong panahona dali nakaresponde ang ato ang mga tinugyanan sa Oro Rescue apan nakabsanas kinabuhi ang maong biktima nga giila sa pangalan nga si Jimmy Agasita nga nagpuyo diha mismo sa Barangay Lumbya ning atong syudad. Nakaangkon matod pa grabing bunog ang naisgutang biktima. Hinungdan sa iyang kamatayon, diin gikabutyag nga ang naisgutan sab nga lalaking nagmaneho sa Hilux ang matod pa ni Sibat human sa naisgutang insidente. Ang detalyes mga balita to gratos DTX 500 akos K5 Rekim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita. Serbisyo Publiko Galigawas Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Dagang salamat ka K5 Rekim Sulita. Moto naglangkob sa itong mga balita mga K5 karon sa itong programang 11 Mepes at ang atayos sa mga K5 ang dugang report sa itong mga K5 reporters nga nakahanay usab karong adlaw mga K5. Hinaw mga K5 ato ni hisgutan pag-usab katong usa ka patayng lawas nga naglutaw-lutaw kagahapong adlaw mga K5. Daangkod karong panahuna wa pagyud kini mailhi. Now karong tuiga mga K5, tuig 2026. Ikatulo na kini nga higayon nga dunay nakaplagang pateng lawas diya mismo sa Baybayon or diya mismo sa San Roque, Barangay Lapasan mga K5. Kung makadumno mga K5 katong usa ka kining mangingista nga kingong ng isda to mga K5 ni supak gyud sa pamilya nga gusto lagi manginabuhi og diya gyud siya na nidako pagpangisda mga K5. Katong mga panahon na mga K5, doon na to siya gitawag o sakit ka na bitong patol. So, posible nga gi-atake to si mga K5 o muhinungdan nga namatay o nalumos katong biktima. Apan karon mga K5, kining usa ka lalaking nakaplagan nga adunay t-shirt nga blue nga naay nakamarka nga Breezy Boys meet Breezy Girls mga K5. Itom dayon nga jogging pants. So kung tanaw na to ang hitsura sa biktima mga K5, medyo pution man pud ni siya. O na dili pud lago nga tawo. Gali man kung tanaw to hitsura niya, kani nakita niyo yung live meron nga akong alot, ingon ani gud. Nabitaw nga haircut mga clean cut ang kilid mga K5. No, base sa atong paghinabi kagahapon, ilabi na ni Mr. Aldrin Bacillar ang usa sa responding team sa kining BDRMO nga kini matud pa nga biktima gidudahan nila nga posible baka nga dili gyud taga diha sa Barangay Lapasan kay tungod hangtod karong panahon na wa pa man gyud pud ni ina ila. Unya kagahapon sa kadaghang tao nga miadto mitan-aw nawong sa mong biktima ugali mga post sa social media. Hangtod karong panahuna wa pagyoy nagpatimaw kung kinsa gyud ang pamilya nining nakaplagang patay kagahapong adlaw. Now, sa atong pagatutukan kini mga K5 kay unya sa atong pagbalik human sa MyTC Network News. Atong sulayan og hinabi ilabi na si Mr. Hanal Hamdag ang head officer sa Lapasan Care. Kay siya'y gahapon nagatiman mga ka-K5 aron kining biktimang nakaplagan dalon sa Bulonsari. Aron sab dito na mapahiluna mga K5 kung ugaling dunay mga pamilyang mangita, moderitso na lang dito mga K5. Now, basis pinakaulahi mga K5 sa akong pagrubing kaganyan sa may Agura Police Station na hinabi na itong si Police Master Sergeant mga K5 Glenn. Matod pa niya nga kagabi bandang alas city kapin ang arrest ako na investigator nga si kan investigators on case nga si Police Sergeant Nelbrook sa Galbe miadto mga K5 sa Purinarya aron sa taon kung duna na bay nagclaim o duna bay nagpaila nga pamilya. Apan subo mga K5 gumikan kay wala gyoy nagpaila mga kakipag mga pamilya nga gustong mo claim nining pateng lawas. Now ato nang suwayan mga kakipag og update ni din ato ni bayaan hangtod nga dili mahatagan og justisya og kini bitong kalinaw kini nasangpit nga biktima nga hangtod karong panaw na wa pagyud maila. No? Duna ba may kabanay diha nga mga nawad-ag pamilya? Hangyo ang mga K5 nga susihon diya mismo sa may barangay kamamanan o tanawon nga kinibang biktima nga nakaplagang patay kagahapong adlawa nga nag-utaw-utaw sa may buya diya mismo sa kadagatan sa San Roque Lapasan. Mao na ba kini? Kay daghan kay missing person karon mga K5 ba't mga missing person nga wala nga wa pa makauli kani mga patayng lawas nga nakaplagan wa pa mangyud gihapon na ilhan mga K5. Alas 11:53 mga K5, ganyan programa hatugan nato sa Power Trio, DTX500, D3 Bio, MyTC. Sa atong pagbalik niya mga K5, maminaw sa tagpahinom hinumdom alang sa MyTC Network News. Atong K5 win. Okay, sa atong mga kaisunan karong nga naminaw, at ang tangi ang MyTC Network News mga K5, araw sab nga atong pabating niyo ang kadagiri ang kalabuan, Luzon, Visayas, Mindanao ng mga balita, din mismo sa dakbayan sa Kagero. K5 win, please, standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
1: DTX500 Health Alert!
7: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki mga higala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay menopause, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang sakto nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropause sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropause mga higala, gitawag kani siya male menopause. Now, karon kaning gingon na ito mga higala ng mga underlying causes, ani. Kaning bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kato na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication na ito, galid kini sa paghatag o problema, labi na giyod sa mga lalaki. So, naanay maintenance ginainom, plus diabetic pagyug ka. So, number one, i-correct ning high blood, i-correct ning diabetes. So, naay maintenance. Ang problema lang, kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, makahatag-hassle sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot mga higala kung naatay supplements nga ginainom.
8: Madalas na pag-ihi, pagnabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX500! DTX500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value. Na-epic! Sa pagpapababa ng blood sugar level. D3, ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Kamusta po kayo lahat? Welcome po kabayong muli sa ating programa, ang D3 Bio Health News. Ako po si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang problema na di lamang sa mga babae kundi pati na rin sa mga lalaki, ang urinary tract infection. Ngayong araw, alamin natin kay Doc Farlan kung paano pinoprotektahan ng Klinika D3 Bio ang mga babae mula sa urinary tract infection. Doc Far?
9: Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio po ay mahusay na katulong ng mga kababaihan upang labanan ang mga impeksyon sa daluyan ng ihi o UTI. So, ano ba itong urinary tract infection? Nagkaroon po ng impeksyon ang daluyan ng ihi o ang anumang bahagi ng inyong sistema ng pang-ihi. Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethra. At kapag hindi yan nalunasan kaagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
8: Naku, delikado, Doc Far, ano?
9: Yes.
8: So dapat pala, palagi kang umiinom ng Klinika D3 Bio para di lumala ang UTI, di ba, Doc?
9: Yes, Sir Ted. Kasi ang Klinika D3 Bio, sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil, na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Klinika D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted, dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
8: Okay.
9: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
8: Wow.
9: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicans, Sir Ted.
8: D3 Bio Health News.
10: Manopolo,
8: kanito mag-anak, nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ka. Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
9: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao. At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
8: So, napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
9: Yes,
8: so,
9: sir,
8: basta
9: Ted,
8: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
9: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo. Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
8: Yeah.
9: Na kailangan natin katawan.
8: Okay.
9: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bakterya.
8: Talaga naman.
9: Na itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh. Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
8: Bah.
9: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bakterya na hahantong sa kanilang pagkamatay.
8: So ang Klinika D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
9: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
8: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
9: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
8: Mag-Klinika D3 Bio ka na araw-araw. D3 Bio Health News.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 in Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
11: M1. At sa ulo naman, nagbabagang balita. Halos 2,000 PNP personnel nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng classes sa Western Visayas. Babaeng nagtangkang magpuslit na mahigit 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban na arestado. Rider patay, isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Punong barangay sa San Remigio Antique nakuna ng mahigit 700,000 halaga ng shabu. Samantala, lalaking may record sa droga patay sa pamamaril sa San Mateo, Isabela. 4 arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. At cellphone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo.
10: Network News. YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, halos 2,000 PNP personnel na nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
12: Nakatakdang mag-deploy ng mga kapulisan sa iba't ibang area sa Western Visayas kaugnay sa opening of classes ngayong Hunyo. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa 1,911 na mga PNP personnel ang magiging deployment. Maglalagay ang mga ito ng mga police assistance desk sa mga strategic areas at mga eskwelahan upang mapasiguro ang safety ng lahat, lalo na ng mga estudyante. Tutulong rin sila sa seguridad sa pagsasagawa ng brigada eskwela. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Network News. YTC Network News.
11: Samantala, babaeng magtangkang magpuslit na mahigit 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban, arestado. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Carol Medino.
13: Arestado ang isang babae matapos magtangkang ipuslit ang mahigit 12,000 pisong halaga ng mga peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban City. Ayon sa imbestigasyon, napansin umano ng gwardiya ng establishmento ang kahinahinalang babae na pumipila sa cashier area, daladala ang isang shopping cart. Habang abala ang cashier, ay patagong isinilid ng babae ang mga grocery items sa isang eco bag at bigla itong umalisa nang hindi pa nagbabayad. Nang palabas na ito sa establishmento, ay hiningan siya ng resibo ng gwardiya pero wala itong naipakita. Dito na dali-daling lumabas ang babae pero agad naman itong napigilan ng security guard. Agad itong inireporta sa mga otoridad at narecover mula sa suspect ang 29 na container ng peanut butter na nagkakahalaga ng 12,151 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Tacloban City Police Station 2 at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
10: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Gayun din rider patay, isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Balita hatid sa atin, Neka K5 Sunshine Lacson.
14: Binawian ng buhay ang isang rider sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental habang isa naman ang sugatan. Matapos maganap ang isang head-on collision sa pagitan ng motorsiklo at isang MPV o multipurpose vehicle na Hyundai Stargazer. Naganap ang trahedya sa Barangay Sumag noong Linggo ng hapon, Mayo 31. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang collision sa lugar dahil sa nag-overtake na motorsiklo na bumangga sa paparating na Hyundai. Dahil sa lakas ng impact, tumilapo ng rider sa isa pang sasakyan na nasa highway. Nagtamo na malaking damage ang Hyundai Stargazer habang wasak naman ang motorsiklo. Maliban sa mga sugat sa katawan, halos naputol na ang paa ng rider dahil sa insidente. Isinugod sa Bacolod General Hospital ang rider, ngunit hindi na naisalba ang kanyang buhay. Kinilala ang rider bilang si Joshua Hill Suarez na residente ng Toboso sa Negros Occidental. Sugatan naman ang driver ng Hyundai na isinugod rin sa ospital. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Network News. MyTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bahay ng Valencia, Negros Oriental. Kabuan detalye ng balitang yan. Hati naman ni ka-K5, Shara Humilio.
15: Isang 37 anyos na lalaki ang natagpo ang patay at naliligo sa sariling dugo sa loob ng isang barong-barong sa Proxes Barangay Isbalabag, Valencia, Negros Oriental noong Linggo. Ang biktima na hindi pinangalan ng pulisya na nagtamo ng maraming saksak sa kanyang dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ay huling nakita ang buhay bandang alas 12 ng tanghali bagong nadiskubre ng mga responding pulisya. Ayon pa sa mga otoridad, mabilis na tumakas ang hindi pa nakikilalang killer matapos ang madugong krimen. Sa ngayon, nagsasagawa ng masusing imbisigasyon ang Valencia Municipal Police Station upang matukoy ang tunay na motibo sa pagpatay. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5. Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
11: At punong barangay sa San Remio Antique, nakuhana na mahigit 700,000 pesos na halaga ng shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
16: Arestado sa isinagawang illegal drug buy bust operation ang isang punong barangay sa barangay Maragabdob, San Remio, alas 4.50 sa isa hapon, Mayo 29. Kinilalang subject person kay Alvin, 38 anyos at residente ng nasabing barangay. Nakuha mismo mula sa suspect ang 115 grams na hinina lang shabu na nagkakalaga ng 782,000 pesos. Sa ngayon, kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Remio MPS ang high value individual at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ka-K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Gayun din lalaking may record sa droga, patay sa pamamaril sa San Mateo, Isabela. Balita hatid sa atin, Neka K5 Justin Kiss.
17: Patay ang isang lalaki matapos barilin ng isang hindi pa nakikilalang salarin sa Purok 2, Sinamar Norte, San Mateo, Isabela noong gabi ng Mayo 30. Ayon kay Police Major Erickson Anyag ng San Mateo Police Station, papalabas pa lamang ng kanilang compound ng biktima sakay ng motorsiklo nang lapitan ito ng suspect at magbabarilin sa tagiliran at dibdib. Nahihirapan naman ang mga otoridad na tukuyin ang pagkakakilanlan ng suspect dahil bagamat sapul sa CCTV ang insidente, naging malabong footage ito bunsod ng malakas sa ulan nang mangyari ang krimen. Lumabas din sa imbisigasyon ng pulisya na ang biktima ay may record na pagkakasangko sa iligan na droga noong taong 2014. At muling nahuli sa katulad na kaso sa Kabatuan, Isabela nitong 2024. Sa kasalukuyan, patuloy ang malalim na imbestigasyon ng pulisya upang malaman ang motibo sa likod ng pamamaril. Naka-alerto na rin ang mga kalapit na himpilan ng pulisya para sa posibleng pagtugis sa suspect upang mabigyan ng katarungan ang sinapit ng biktima.
18: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Para sa himpilan ng kampyon, K5 News FM.
1: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Samantala, apat na individual arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
19: Hindi na nakapalagpa ang apat na mga suspect matapos mahuli sa sinalakay na drug den ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Mongpong, lungsod ng Rojas, Linggo na madaling araw. Kinilala mga nahuli na sina Darrell Albay, Joylyn Di Malata, Julius Valera at Eldrin Amores. Umaabot sa 10 sachets ng pinaniniwalaang drogang na-recover at iba pang drug paraphernalia. Ayon kay punong barangay Ricardo Donato, una nang nahuli taong 2021 si Albay sa pagtutulak ng droga, ngunit nakalabas ng kulungan kamakailan. Nasa listan din ito aniya ng mga pinaniniwalaang sangkot sa droga sa kanilang barangay. Todo tanggi naman ang mga nahuli na sa kanila ang mga na-recover na droga at matagal na aniya nagbago ang mga ito. Sa ngayon, nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang mga sospek. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: Gayun din sa phone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Veray.
20: Arestado ang isang 36-anyos na cellphone technician sa isinagawang drug bypass operation ng operatiba ng Kalibo Municipal Police Station kahapon araw ng Linggo sa Maytoteng Reyes Street Extension, Kalibo, Aklan. Kinilala ang suspect na si Romnick Talantande, residente ng Santo Niño Village, Poblacion, Kalibo. Nabilan ang suspect ng isang sachet ng hinihinalang siya kapalit ng 1,000 pesos na bypass money. Ayon sa otoridad, ilang ulit nang nagpositibo sa sinagawang test by operation ng suspect bago ikinasa ang aktual na bypass operation. Lumalabas din sa investigasyon na umano'y itinatago nitong illegal na droga sa gilid ng mga cellphone na kanyang inaayos bilang paraan ng transaksyon. Nabatid din na dati nang naresto si Talantad sa iwalay na kaso na may kaugnayan si illegal na sugal sa bayan ng Kalibo. Sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong na sa Kalibo PNP ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Nagsasagawa ngayon ang masusing pagbabantay ang pamahalaan sa napaulat na posibleng pagtatayo ng bagong istruktura ng China sa Bao de Masinloc na mas kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bagaman bahagya lamang ang nakitang development sa hinihinalang itatay istruktura ng China ay kailangan itong isailalim sa mahigpit pang monitoring. Ang Bao de Masinloc ay matatagpuan sa layong 124 nautical miles mula Masinloc, Zambales, na higit na malapit sa teritoryo ng bansa na nasa jurisdiction ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone o EEZ, habang nasa 472 nautical miles naman ang layo nito sa China. Magugunita na ang nasabing teritoryo ay kinontrol ng China simula pa 2012 matapos ang standoff sa Philippine Navy. Noong 2016, sa inilabas na arbitral ruling sa Dahig ay pinabura ng Pilipinas sa claim nito sa WPS bagay na hindi tinanggap ng China. At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 12 ng individual ang naitalang pataya matapos ang isang pagsabog sa Northern Myanmar nitong Linggo. Naganap ang insidente bandalas 12 ng tanghali kahapon sa Namcan Township. Ay sa isang first responder sa Namcan District sa Shan State, umabot sa 46 mang nasawi, kabilang mga bata habang mahigit 70 naman ang sugatan. Isa pang rescuer ang nagsabi 59 na individual ang kabuang bilang ng mga sumakabilang buhay. Sinabi naman ng National Liberation Army, isang kilalang ethnic armed group sa bansa, na ang naturang pagsabog ay dulot ng accident detonation na manakaimbak na pampasabog na ginamit sa pagmimina at quarrying. Sa ngayon, wala pang tiyak na bilang ang mga biktima ang inilalabas ng grupo habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa eksaktong naging sanhi ng insidente.
1: YTC Network News.
10: YTC Network News.
11: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, ang tabayanan ang pagbabalik ng K5 Taren Salomeo Henson, kay K5 Reynard Barcelona Pusto at kay K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
21: May kumso! Entry Bio!
22: Kamang sa inyana na ito, ma?
23: O si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong libati karoon. Nga gainom o Entry Bio. Sa una, ibim kayo kung nawong. Ang virus falsi, i-atake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arang kolesterol. Murag amubububuk na.
22: So, ginom na ito?
23: Entry Bio. Sterlita Iboni.
21: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
24: Kapalit sa mga butika.
25: D3

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Olenberio.
1: Bilang imong edad?
2: 60.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan ma?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra ha?
1: Kung sa'yo mga kasay nakapag...
2: Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masamay mong ikasturya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Inatsa ko mga amiga na kailangan ng vitamin C. So, dahilin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: excavar.
1: Clinica Spore Biotics contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
7: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse ng pagbalita o paghisgot sa mga isyu, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: Balik na mga K-Pipes sa itong programang 11 MBPS. Mga balita, kung ano ang mga balita o public service. Alas 12.22 na sa Auto mga K-Pipes. Once again mga ka-K-Pipes, maayong pagpaniid to. Maayong pagpaniid to kanyong tanan. Sa ito mga suking tigpaminaw din sa Akbayan sa Cagayan de Oro. Ala pagkalami asa kaon sa uban diha karon og nagatutok nagpitok-pitok ang mata nga naminaw sa atong radyo sa atong stasyon sa K5 News FM Cagayan de Oro. Ala inom og tubig ha. Kay basin niya matukan ka ng humba. Kanang humba nga niluto ni Nanay Siana kaganya paskang lamia. Pagkalami agyod sa loom humba nga giluto ni Nanay Siana. Di ba? And of course, mga K-5 ay magkalimot kay Adlong Lunes sa Bakaron. No, Adlong Lunes, mga ka-K-5. Sa ito, mga kaigsunan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Hala, nagasaoy-saoy ning kaudtuhon. Hala, maayong pagpaminaw kanyong tanan. Amping skanunay ha, kainit raba ang atong palibot sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. O, salamat ka ninyong tanan. Sa ito, mga kaigsunan nga nagapaminaw karon. Sa atong programang 11 MBPS.
1: 11 MBPS.
0: Di po na itong kalintan mga K-5. Kaya basimyag mga larag ang buhok sa mga kaigso na itong mga suking tigpaminaw. Ato ni Karong i-shout out ang mga taga-barangay Carmen. Oy, naulahi ang itong higala o. Yan si K-5 Richard Gallardo. Good noon K-5 Jonathan watching from Carmen Zone 2C City. Oh God bless you all. Aha. And of course, ato po yung shout out mga ka-K5. Di po nato ni Kalimtan. Naminaw na kuno si Ate April Armosilia karon des may barangay Bugo. Maayang pagpaminaw di Ate April. No, thank you so much sa inyong pagpaminaw sa atong programang 11 MBPS. Ang 11 Mbps mga K5 hatod ka nato sa DTX 500, D3 Bio o Mighty C mga K5. Adlaw karon nga Lunes mga K5. Magdungag na sab kitag pahinom do mga K5 ilaban sa itong mga produkto epektibo sa Klinika di Alternativo mga K5. Dinita mga K5 sa atong pagabasahon kung unsa kapatsada kining D3 Bio mga K5. Ikaw ba kanunay makatagamtam og mga paghilanat si puno gubo? Mga senyales na kana nga luya ng imong resistance tungod sa nagtanhaw nga immune system mga kakipay. Ibalik ang kakusgan sa immune system, Mag-Mighty C o saka Alkaline Vitamin C nga napamatunaan nga tumang epektibo sa pagpabaskog sa immune system o pagpabalik sa resistensya batok flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Bakterya man o virus nga infeksyon kayang labanan na kung maka-Mighty C ka. Mighty C is your best body to fight infections. And of course mga ka-K5 ato mga kaigsuunan di po na ito kalimtan kay nindot po ding produkto nga D3 Bio mga ka-K5. O sa kabakainahan, inahan nga magpasuso. Or bag-o lang nanganak mga K5. Nang inahanglan og supplement para mudaghan ang gatas, ang inahan nagapasuso sa gamayng bata, unya nagsuplemento sa D3 Bio. Maghatag og dugang benepisyo sa mayong panglawas sa bata, ang lauric acid o caprylic acid, mga medium chain triglycerides, ang komon nga makita sa gatas sa inahan o extra virgin coconut oil nga ana sa D3 Bio. Sa pagsuplemento sa inahan o D3 Bio, gipadaghan ini ang kantidad sa lauric acid o caprylic acid sa iyang gatas nga pwede niya mahatag sa iyang mga bata. Pinagi sa pagsuso. Ang nanay nga naga D3 Bio, nagahatag o proteksyon sa iyang anak batok sa nagkalilaing klase ng mga kagaw nga makaabot o makadugang sa balatian. Mga mami! Unsa pa yung hulat? Palit na sa D3 Bio. Pa-shout out ko, anak. Mama Corazon sa Banal. O sige ma, akong atoon lagi si tatay diha karon sa kani sa City Hospital. No, kay akong tatay na hospital karon sa diha sa may sani? Sa may City Hospital sa GR Burha. Oh, ako na siyang duawan karon kay wala magbantay. Sige, akong atoon karon after sa atong duty, mama. Shout out diha Mama Corazon sa Banal og sa kang tatay Carlito Vanilio og ginanay Adelaida nga naminaw karon diha sa may barangay Bugo. Mama, palitan nimo na si tatay og 100 DTX500. Palitan nimo si tatay og D3 Bayo. Palitan nimo si tatay og Mighty C. Oh, mga mami yon sa panyong gihulat. Palitan D3 Bayo sa D3 Bayo protektado na si Bibi. Layo na sa disabilityan si Mami. Alang sa libreng konsultasyon o senior discount, ato lang kamo sa atong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Dinis sa atong sakbayan sa Cagayan de Oro matag Domingo, Lunes, Martes, Huwebes ug Biyernes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon nga himutang sa Agora Market City, Barangay Lapasan, gilid sa balingan sa jeepney terminal. Ug alang sa Bangkip of Singoog City, live free consultation matag adlong Miyerkules alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Alang sa dugang pangutana, color text lang mga K-5 sa City of Clinic, City of Area, natay numero nga 0985-034-2925 o 0915-28-085-705. Ayan mga K-5, thank you so much sa itong mga suki, hindi mo binangas, dakbayin sa kanyang dooro. Muna itong mga ikisunan karon nga nagahulat o sa mga K-5 kung unsabay mga nindot nga kape sa K5 News FM sa Klinika del Alternativo. Ang nindot nga kape mga K5. Wala lain mga K5. Tulor na kaklase nga kape nga pagkalami agyod ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ayan. Huwag hilig pag pait-pait mga K5 kung pait ang imong kinabuhi. Sa parisi na mga K5 sa pait nga kape. Iwas diabetes. Pag DTX Premium Coffee. And of course mga K5, ang prebiotic coffee. Doon na kini prebiotic, probiotic coffee with moringa olivera. O sa manang moringa olivera be? Answer comment tayo diha sa atong comment section. O sa manang be? Moringa olivera. So mga ka K5, moto siya ang ato mga epitibong produkto sa Klinika del Alternativo Medicina and Wellness Center. Imismo sa to sa Dakbayan sa Cagayan de Oro mga ka-K5. And of course mga K5 para sa ato eskutan ang karong adlaw ay labi na. Hulat-hulatan sa mga K5 kay ato na nga mahinabi karon si kundili si Kapitan Police Major Bakaron diya sa may Lapasan.

mata oh. Katul katul ako mata pero mga to zagi ko sa mata. Well, ano mga K-pop sa itong mga suki di mabinaw di snack bayan sa kagendo sa atong 80 kabarangay. Nga naminaw karon sa itong programang 11 Mbps sa kanunay. Ang programang 11 Mbps, mga balita o public service. Inyo mabati alas 11 hangtod alauna sa hapon mga K-pop. Mga tumakaiso na di snack bayan sa kagendo ro. Ato sa ning lakmitan ng mga missing person kay daghan kay missing person mga K-pop. Doon ay nakaplagang patay pero wapod mailhi mga K-pop. Doon ay mga missing person hangtod karong panahon na wa pagyod gihapon makiti mga kakipaib. So aha naman kani sila no kanilang missing person karon. Kung kani pong mga nakitaan ng mga pateng lawas kinsa man pod di mga kakipaib. Na mga kakipaib ato balik-balikan tong pateng lawas dito sa kakipaib sa may nakaplagan Silisayan Misamis Oriental no. Nakaplagan mga kakipaib katong usa ka lalaki. No, mailha ko sa edad aning lalaki. Basta kay lalaki mga K-5. Nga nakaplagang nadugta na mga K-5. No? Nadugta na kini nakaplagan. Diya mismo sa Sitio Linda Barangay Puok, Talisayan, Misamis Oriental. Nakaplagan niya itong Mayo 30 mga K-5. Kundiin kagahapong adlawa sa Seng Kabuntagon. Kikabot niya ni Police sa Captain da ang hippie di amiko, mismo sa may Talisayan Municipal Police Station mga K-5 nga gilubong na matod pa ang biktima gumikan kay kanang mabungkag na ang lawas ni mga K-5. So gilarawan po ni Police Captain mga K-5 ang hippie mismo sa Talisayan nga kining biktima mga K-5 wala kini support sa pangtaas ang ihang brief ni mga K-5 doon ay dikis nga nakabutang award o niya kumopludge po ang ihang long pants mga kakipaib. Doon na siya mga 5'4 to 5'7 ang height. So di na gin siya mailhan mga kakipaib. So ang mga pamilya, kung doon na mo yung mga pagduda, doon na mo yung mga pagduda mga kakipaib nga inyong kaubanan sa pamilya nga doon ay suot ninisasaman ini mga kakipaib nga dikis o kakumuplads. Bisita lang mo mga kibab sa Talisayan, Misamis Oriental. No, kay nalubong na lang biktima, wa pagyud gihapon mga kibab na sulbad kining kinibitong balita mga kibab. Kinahanglan gyud siya sulbaron. No, kay kaning patay ra ba mga kibab kung dili ra ba ni mailhan? Nakaplagan na dugta mga K-5 wala to mahibawan og unsa hinungdan sa kamatayon labi kung gipatay na mga K-5 magkundinar ang kalagan eh no magkundinar yun na mga K-5 oh niya magsigig balik-balik mga K-5 kini nga issue diya sa mga lugar ug unsa kay nahitabo nining tawhana di gyud na mawala sa panumduman sa mga tao nga doon ay nakaplagan diha. What if mga K-5 og kining biktima gipatay di ani gipanamastamasan unya wa maila hangtod karong panahon na unya nalubong na lang kini mga kakipaib. So lisod kayo mga kakipaib nga i-close case na lang mga ingunaan ni mga kakipaib. So mas maayo man tong mahibawan kay para usab nga magmalinawon at least mabawan unsa hinungdan sa kamatayon ni nakaplagang biktima mga kakipaib. Og sa nakaplagang patay kagahapon, diniusab sa ato sa barangay Lapasan, particular na in San Roque, Seaside mga kakipaib. No? Ato yun yung update, tiin na ito na ibuhian mga kakipaib, hangtod dili kini maplastar ang biktima. Og hangtod nga di yun maila mga kakipaib. Kinahanglan nga atong kuhaan kuning detalye, unsa po yung mga lakang sa mga barangay Lapasan. Aron masayran sa itong mga suking tigpaminaw nga ang biktimang nakaplagan kagapong adlawa nasakto kinigpahiluna sa iyang katapusan mga K-5. Kay lisod kay mga K-5 nga ilubong na lang kining biktima unya wa mailhi mga K-5 na magbalik-balik gihapon na sa panumduman sa tao ilabi na itong mga pamilya nga nangita nini mga K-5. Amay nga na, missing na siguro to. Pero, muna na itong tawhana mga K-5 nga nakita nga naglutaw-lutaw sa kabaybayunan
dinhi mismo sa may barangay.

0: barangay lapasan. Muna tumang kaigsoonan karon na minaw, no? Usbon ko, doon na ba mo'y kaparintihan, higala, or iyon na ila, nga na-missing kagahapon, nga wa kauli hangtod karong panahon na. Ang importante mga K-5, susihon good ninyo, kay ano, kining nakaplagang patay, nakasuot o kining blow, nakasuot siya blow mga K-5, gasi nina, unya na ay nakabutang pod nga katong printa mga K-5 nga kung tanaw na to sayon ra man kay ni siya mahibaw-an mga K-5, no? Sayon ra gyud kayo mahibaw-an kay nakabutang siya sinina mga K-5. Bulo yang sinina nakabutang din Breezy Boys meet Breezy Girls. So nakaitom din og jogging pants mga K-5. So, palihog ko, no? Hato mga kaigsuna mga suking tipaminaw di sa Takbayan sa Cagayan de Oro, kinahanglan nga ang atong pagpakabana sa isig kaingon, pinagi sa iyong share mga kakipaib, di makontak, sige, usawayan na to si Kapitan or si Administrator, si Admin Kin Ranan, basin pwede raki Kipaib Bowen or si Kapitan, o di yun, at tutas pulis, kaya atong susiyon karong pulis, sa ilang investigasyon nga milugwa mga K-5 or nadtuan na ba nila ang punerarya, pinagi usab sa ilang investigador nga si Police Master Sergeant Nel Brooks Galve. So atong hinabion ang ilang hipi nga si Police Major Melchor Anaway, basin pwede na to sa mahinabi regarding nining kaso mga K-5, no? Kay ato ning buhian mga K-5 murag dilikod maayo, no? Mga nanghitabo sa Cagayan de Oro murag wala kung wapa na hatag kasulbaran mga K-5, no? So dili maayo nga kita na sa kahanginan mga K-5, kinahanglan nga ato kining tapuson nga mahatagan og katinawan, ilabi na mga K-5 ang pagkakaplag ining pateng lawas kagapong adlawa diya mismo sa may barangay lapasan. So ato ni suwayan karo si Police Major Anaway, basin pwede ra kay 5 buwen, no? Kaya aron sab nga makuha na to kung unsay proseso sa kapulisan nga ilang mga pamaagi mga K-5 nga matapos na kini ma-close case na mga K-5, no? Kay kanarabang area po sa San Roque usa man ang murag tawhan mga lugar ra ba katulo naman na diha, diha gyud dapita, diha gyud dapita mga K-5. Katong isa dito gyapon sa pantalan ni ambak man to mga K-5. Oh, ni ambak to siya, namatay gyapon to. Nya dugay po to na bantayan mga K-5. Unya kini pong katapong usa ka padre di pamilya nga igo lang isda mga K-5 nga gibati. Gibati si mga K-5 sa kini bitong mura bitaw kanang patol. Moto nga nakabsan siya sa ihang kinabuhi mga K-5. So ato mang kaigsoonan karon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Palihog ko mga K-5. No, sa ato mga kaigsoonan nga naminaw, palihog ko kung doon na mo'y kasayuran na araw sa mapaabot na ito mga K-5 sa ato mga kaigsoonan na din is Dakbayan sa Cagayan de Oro. So ano mga K-5? Padayon ito mga K-5 kaya murag nagsakit na itong tiyan. Welcome, wala gyan K-5 win. Alas ito mga kaigsoonan is Dakbayan sa Cagayan de Oro ha. Pag-amping sa kanunay kaya itong palibot karon, medyo alingiing mga K-5. Padayon ta sa atong programang 11 Mbps. Kung di makontak si Kuan, si kining kisani, si Mr. Hanal Hamdag, dito na to tawagan si Administrator Kenranan. Kung watay choice karon kay adlong Lunes na ba, medyo busy po. Dito ta kang Kapitan Julito Litlit Oksimer. O wag yun mga K-5, wag yun tayo mahimo nini. Wag yun tayo mahimo. Okay, adlong Lunes karon mga K-5, at ang opisinas gobyerno medyo busy mang yun po. Muna nga medyo malisod mga K-5. Labi na karon basinda doon na sila yung magagipang buhat. Pero alas 12:41 mga K-5, alagbit basin nag-lunch pasan ko sila mga K-5. Panayin ta mga K-5 sa itong mga iskuta na karong adlawa. Ilabi na sa mga K-5 at yung lakbitan mga K-5 kay kining mga nahitabo nga mga pagpangawat o sabi ni Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kaganinas, kadlawon mga K-5, sa itong pag-grooving dia mismo sa Agura Police Station, Oh, abi na to ga nagkwarto floor clearance or nagunsa ba tong duha ka ginang diha mga kipaib. Sa tong paghinabi mga kipaib, gibiktima din is igong kawatan. Pastilan mga kipaib. No? Usa ka kawat nga insidente do gamay ra nakuha mga kipaib. Pero nagmalampuson mga kipaib ang kawatan nga may sulod sa bikiri. Samtang tulog kining tindira, no? Tindira sa usa ka bikiri. Muna mga tindira diha ayo gyud bukatulog para di imigil bukawatan. Ha? Kay magtulog-tulog gali mo diha, agoy hurot gyud iyong pan. No? Diamis mo rin na buo kanyang mga kipab sa Mambato Road Street na Barangay Lapasan. Bandang alas 3:45 buntag mga kipab. Tendera nakatulog, gikawatan! Matod pas tendera nga itong nahinabi mga kakipab. Pangalan ni Mrs. Miss Tendera, mao si Myjen. Matod ni Myjen mga kipab. Di magyod malikayan mga kipab. Kaya alas 7 pas sa gabi ay jute. Og ni out sa ganina sa alas 7. O niya kay... Nagpiyong-piyong raman daw siya mga kipaib. Sa iyang pagpiyong-piyong daw kuno, nakatulog yun siya. Iyan na lang nabantayan mga kipaib ni kagulkol na ang kaha. Sa pagkagulkol sa kaha mga kipaib, daw bikaroon ang suspect nilingi sa iya ha. May smile o mingon nga, bye-bye. Pag iyong babay mga kipaib, wa na. Hurot ang halin sa tindahan sa bikiri mga kakipaib. Pagkasalbahis man yung kawatan mga kipaib ka, ang gikuha pag yung mga kipaib, puros mga papel. Wa na lamang yun niya gihurot mga kipaib ka itong mga sensilyo. Ay matod pa ni ma'am, ang sensilyo ni abot na itong 2,000. O niya, ang papel matod pa ni abot itong 2,000. Uy! Itong kawatan na sa, basi niya, kung iha itong dalo ng sensilyo, basi ma-absent to siya ni ma'am, o lakagon to siya ni ma'am Jen, basi no siya, siya may mo, siya may mahimong pan ba? Ibig ba kasun di, ibig ba karon siya dito? Siya matak ang dito sa oven mga kakipay. Oh. Ato na hinabi po ng tagiya mga kakipay si Ma'am John Marie. No? Wisan pa man lagi mga kakipay na biktima sa kawat. At least ang importante mga kakipay nga wala gyud kinabuhi matod pa nga gipasipadan. Ha kana. Walay kinabuhi ang gipasapad ang mga kipaib. Tulog daw bikaroon og gi. Una itong kutsilyo. Gigulgul ang liog mga kipaib. Daghan naman hitabo na mga kipaib. Una nga, mas maayo na mga kipaib nga kawatan ka. Oh, kaysa giingong masunugan. Sakto po tingin nila mga kipaib. Mas maayo makawata ginagmay kaysa kinabuhi ang ibaylo mga kakipaib. O oh, diba? Sakto mampun. Basin ka itong nangawat og pan mga kipaib. Oh, basi nang ay nangawat og pan. Nangawat og kining kuan ba? Kwarta mga kipaib. Duna to siya rason ba nga basin dunay kani bitong problema sa kinabuhi nga basin kinahanglang mayronon yun ni mga kipaib sama sa kani bitong nga hospital ba ron. So, ba nya wala gyud siya mahuna-hunaan mga kipaib. Pero mo lang mga kipaib ang krimen nga kawat or petty crimes dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayandoro. Ba kaning posible kining suspect mga kipaib kaganina no? Naga kuan gini gapang hiring-hiring gis palibot gali mga kipaib di sa Corrales Extension sa Eskabuntagon matod pa ni Manong Gagar di sa may kuan mga kipaib sa alang hotel di sa bus ana siya nga o tanawa to to trabaho nagkahudo nagsigilingi-lingi din hindi nagtindo kaya kato na po rito agay pastilan ba o niyag masapnan o mapusilan ni Manong Garda. Isa ka pusil mga kipaib. Anaon yung gab? Ah, tiko-ko yun ka mga kipaib. Ang niya, pagka pusil mga kipaib kayo, naigo man. Agoy, si Manong Guard na priso mga kipaib. Muna yung problema mga kipaib. Ikaw yung nakapusil niya. Nagprotektar na ka diha sa imong palibot mga kipaib. Nakapusil, gagawatan ikaw pa'y kasuhan. Pasti lang. Huwag yung pagkanadang balaon mga kipaib. Sa marga po na sa mga kawat-kawat karo mga kipaib. Usually kayo mga kawatan mga kipaib nga nadakpan kinawat kinagmay may ibas pa ang pulis mga kipaib nga anong ikawat man gidaginot pag yun na ninyo. Now remember mga kipaib na kundi na siya daginoton basta niya pag abot apon dinagko na ng kawaton no sama to na nawat og manok mga kipaib doon na yung mga negatibong mga komento doon na po yung mga positibong komento pero mo alagi mga kipaib di yun na to masaptan utok sa tao ba. O lagi kay ilhamang birahan mga kipaib. Labo bitaw ka itong mga buayas gobyerno, katong membro sa flood control project. Wa man dagini yung ipang preso. Wa kanyo pandak pa. Muna di mga K5. Manggawas na din nga masturya mga K5. Kanya karon mga K5, kining usa ka tindira di mga K5 nga na biktima kinis kawat yas may barangay lapasan. Oh, paana siya mga K5 oh, tulog niya. Paglingi niya mga K5.
1: Oh, chato chair. I say ang pansin.
0: Ang halin din sa pan. Astilan yun ka. Yan na pag itong kuan, ma'am. Atong mga kakipay, no? Kung ang kanibitang kining gapangawat, maglamulamon na sila pangutana. Buhingon na sila mga kakipay nga. Te, tagpila ning pante. Niya, pagkatintiyod, ay nangutana lang man ko. Lamulamon rin pangutana. Te, pilang pante. Naitag 5. Dabi ka mga kakipay. Katumani nangutana mga kakipay. Naniido di ito. Nibalik og nangawat. Wa na, 2,000 pesos karon nga kwarta. Imbes kay ruling palit og harina, wa na gyud daw makumpra. Pero matod pa ni ma'am, mga kakipay, nga bisan ta og gikawatan siya ganina, og gikawatan siya sa kaning 2,000 nga halin. Ang importante mga kakipay, nakatabang matod pa siya sa kawatan. Nanginaot lang daw kuno siya nga dilan to sa kitagtian. Basi niyang magabaan. Mawala gi mga kipa batong kapulisan karon sa Gura Police Station. Nagpadayon sa ilang investigasyon. Kaya mambaturod lapas sa mga kipa. Gura po Police Station na di mga kipa. No? Ginasusip po ang mga CCTV camera. Aron po makita kung kinsa kanimang responsabling kawatan. Nga, gapangawat di mga kipa. Nga, gabalik-palik raba o yung madakpan. Di po mo pailog kaso ng biktima. Mabalik rin kaya po ng pagpangawat. Muna yung resulta. Now, katong mga kipab, katong nadakpan o pagpangawat o manok sa blonsari. Nadakpan sa spirito, nadakpan sa konsolasyon. Ikatulo nadakpan diya sa blonsari. Ang Kugon Police Station nagdakop. How? Tanaon, tagdi ba ito makagawas kaya po mga kipab, ha? Basin yung sunod bulan, lahat pong barangay itong ikawatag manok. O karong mimingaw mga kipab ang kawat-kawat sa manok, posible. No? Mimingaw man ang kawat-kawat sa manok, wako nag-ingaw nga katoy nangawat ha. Pero mimingaw ang kawat-kawat sa manok. Pero ingon magod ito mga kaigso na mga kipay. Ito mga nag-monitor sa palibot karon daghan na ka-idolize ni katong ni vlog daw kuno nga Rickmar ba mga kipay. Pero katong ka Rickmar mga kipay, content rato ha, di ito tinuod. Ganong i-idolize man yun sa Rickmar mga kipay. Nga content naman to niya mga kipay. Katong manok kayang giingong kawat-kawat, iyaharam ang good gihapon to. Pagkaway nada. Pero rindot yun ba yung mga kipay ko ang content, no? Walay hassle. Dagan mga vlogger, mga kipay, magastog pila, kalibo, kwarta, mga kipay, para mag-income. Pero si Rickmar, agoy. Pila na kasigundo yung content, mga kipay. No? Wana. Dollar na dahil, mga kipay. Ang kita po, mga viewers, ng oto-oto. Hala, comment ito, makalilisang. Bisa pag negatibo, positibo nga mga comment, mga kipay. Pero, walang itawag, mga kipay, nga watch lang. No, sa imong pag-watch mga kipay, siya nag-income, ikaw wala. Nagisi na limong babaw kinatawa pero wadyog ka ka-income. Oh, muna di mga kipay. So matod pa ni Maria Isabel Casilac. Go, go, go, go, kakipay Jonathan. Salamat ya, kakipay Maria Isabel Casilac. Akong gusto makaon karong panood to mga kipay. Ang pagkaon ni basin niya na equay ka na bitong sa to kana litson paksiw ni nanay siya na basin nagdala siya giprito man yung litson kagarina di ay matod pa niya upat daw kunong kabok litson gusto niya dalawang isa ka litson gika dito sa handaan daw kunong si hang pag-uman ko nga pare pero unsan niya pagdala sa usa ka litson mga kipay nga dako pa man daw kunong litson si ang kagalingon nako alas 12:51 na mga kipay kinila programa hatukin nato sa tong power trio DTX 500 D3 Bio. Ang atangin mga kipay, baka itong update kay wag yun tayo makuntak mga kipay. Wag yun! Bisang isa, magpakuntak mga kipay. Bantay lang muna ako, ha? Bantay, manawag mo sa kuni, ha? Wala na bali mo. Sorry, Sergio. Kay wata ka na. Wata ka na tubag. Ayun po po. Okay ra jud kayo sir. Wala problema. Maybe next time. Muna gid ato mahabuhat kun mga K-5, no? Kita magi mag-adjust, listen po. Sila mag-adjust, kita may nang hinahanglan mga K-5, no? So ato mga kaisulan diha, pasensya kayo mga K-5 ha. Kay wag yun ato matapos ang atong issue. Ilabi ning issue mga K-5 ga pangutan o natong tanong kapulisan unsay mga lakang ilang gibuhat karon anon sa pag-ilaan ning biktima mga K-5. Kay wag yun tao na ila kining biktima hangtod karong panahon na. No? Matapos na to pag-programa mga K-5, sa sige na to gyaw-yaw karon din eh. Hurot na tong laway. Gigutom na lang. Wa pa gyud in town. Pero ang importante mga K-5 sa pagpanood to karon, nakahatag kung kalingawan nyo diyan, nakahatag kung maayong mga balita nga kung ipabot niya kanyo mga K-5 at nakatangay o mga adlawa. Kaya atong ipripara kinidaan mga K-5 kaya basing dili po na busy. Grabe na everyday busy lugar ha. Hi. Hindi na mag busy-busy. Busy-busyhan lang. O, di ba busy-busyhan na kay mura gigutom na anyong akong tiyan bitaw. Mga ko na ni hapon. Goodbye. Pero ang importante, gusto ko mag-diet. Anyway, mag-kipa mo na tayo saktong igong oras. O, salamat kayo sa pagpaminaw at ang atangi ang lama-lama sa kahaponon ni ka Uncle Chris Brown. Alas 12:53 mga K-5 sa katapusang pahibalo mga K-5 sa atong katapusan nga pahibalo. Salig lang sa imong abilidad kag himo ka nga mananaog sa magbubuhat. Kailan bang iyong lagad sa kahinan, K-5 binutan sa banal para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko, galingawan sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, 89.3 K-5 News FM.
2: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My God!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, unsa may ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag ang kaayuhan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Ito, magugmugaan ganda yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Muna iyang ginamurang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take yung BTX 500, ito sa BTX 500?
3: Malipo o kuan. Morang siya, morang malipo nga wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tibulang na ba?
2: Pero saan sa gingin si Mulula, paggamit niya sa BTX 500?
3: Maayo ang BTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginainom niya. Pero
2: So, ikaw pwede tigapalit din?
3: Ako pwede tigapalit pero may kung mag-ani ko dito sa kanya.
2: So, ma'am, kining taga-as si ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach mo. Ma'am, kining, basiga, dito pa yung mga katawahan na pagdira ko para gamit ito ka dito extra 100, dito ba yung pag-produce sa Pilita? Isa may ito, isa yung mga ito-historia, ma'am, sa mga katawahan na wala pa nakagamit?
3: Kanang, so wala pa nagamit ang BTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang tutub nito maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba
2: si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha?
3: Glidel.
2: Glidel
3: Militia.
2: Okay. Namas ma'am.
1: GTX 500. Pabalisa mga butik.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Clinica Spore Biotics, maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics, ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman from Man.
2: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ninrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Pursado kagin.
1: Extend Food Supplement.

0: AR Protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Sa yuran, sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: pil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
3: Mayong-mayong adlaw sa tanan, labirin sa itong mga suking tagapamati na itong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. At odyapon ka ninyo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Inyo gyapong makauban inyong alagad sa kan naturopathic practitioner, yeah. Dr. Michelle Naturopathy, Dr. Luitin Chavez. Magiguban nga na kaninyo lang sa paghisgot alang sa kasayuran sa maing panglawas. Inabanan sa mga epektibong produktos Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Walay lain kundi ang atong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang atong alkaline ng vitamin C, Clinica Sport Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, og ang uban pang mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika, parmasya, nga duol sa inyong mga lugar. Pangita ang tatak, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga higana. Og mapalit usab ninyo sa tanang branches sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dinis sa Mindanao. Dinis Cagayan de Oro, located ta dinas may Agora Market City. Diha lang yun sa may duol sa alihanan sa Balingasag liner o kaning hasaan liner, makigalaan. Di lang kakaabot anak nila before paniana. Dinha ang ato ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cagayan de Oro. Barangay Lapasan, ha? Dinis Agora Market City, mga higalaan. Sa Hingoog City, makigalaan nata din sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street. Dinha mismo sa may Hingoog City Bus Terminal, mga kahigalaan. Dinalang yun sa entrance nga bahin. Kay one way man na din na. Entrance, pengon og terminal. O, dyan dito speakers exit. Dina sa may entrance, pagliko ni mo patuo sa kaning terminal, dinisuwala nga bahin mo ng Adelpha Street. Mo ng corner Adelpha Street likod, anang bikiri din na sa Hingoog City, mga kahigalaan. So, dina mo ana, no, aron mamalit sa mga produktos Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga kaigalaan. Then ang atong free health consultation. Ang atong consultation nagapadayon sa gihapon, ang atong libre nga consultation, mga kaigalaan, ha. Nagapadayon sa gihapon matag adlang Domingo, Lunes, Martes, dinitas Cagayan de Oro. Matag-adlong Miyerkules, natas Hingoog. Then Webes, Bernes, balik ta din sa Cagayan de Oro City, mga higala. Usbon ko, Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Then sa Miyerkules, natas sa Hingoog. Then sa Webes, Bernes, nata din sa may Hingoog City, mga higalaan. Dinasingog, half day lang ta, ha? Ganto lang taon to. Taman rin taon to, ha? Ang ato ang clinic schedule din, ha. Atong free health consultation din ha. Taman ratas udto mga kigalaan. Kung doon na mo'y mga results sa inyong laboratory, doon ay results sa inyong ultrasound o guban pa no, ng mga bases sa inyong mga balatian, dadaka na ninyo din sa itong clinic mga higala aron nga ma-address na ito na sa mga natural nga pagpamagis pagpanambal. Tuduan mo na mo din ha o mga directives health mga dietary guidelines, health dietary guidelines, mga dapat kaunon, mga dapat likayan ng mga pagkaon, labi na katong mga doon na high blood, doon na diabetes. Mga anak din sa tuang clinic may kagalan, usually kani mga diabetic yun ah. Kanya mo reklamo, paretong naging adlaw. Nagbinhod daw iyahang tiil, sa lapalapa nagsugod. Unya, paingon na sa iyahang lawas, tibok lawas hangtod sa nawong. Nangutan ako nakapacheck pa kasi mong sugar, sir. Wa daw siya kapacheck siyang sugar, pero di daw siya diabetic. Mabutin pa niya, di daw siya diabetic. Pero sugod daw mga 3 months ago, nagsige na og tusok-tusok ang iyahang tiil. Or doon na na'y pagpaminhod ngayang nabatsagan. Atong na-check ang sugar, di ay taas na yung sugar makigilan. Mara na isa sa mga common no, nga muanha din na sa atong clinic. Kung doon na mo yung mga laboratory results, mas labing maayo ha. Kung doon na mo yung FBS, blood chem tanan. Na klase sa mga laboratory. Kay doon na tayo mga specific supplement niya na para sa diabetes, high blood, kidney problem, uban pa. Aside aning atong mga produkto sa Klinika DTX 700, doon na pa tayo mga other products pa sa Klinika na available lang sa atong clinic may kagilan. Nga ka na, makatabang, aron nga makabot na to ang atong healthy lifestyle mga higala. Okay ha, sige, so adto ka mo no, sa atong clinic ag ayaw lang mo adto og Sabado. Okay, gidaghan pa gid ang masaad o, nga mo anak yapon og adlong Sabado. Yung moingon doon nga sirado man day, kapila na minapalaw nga sirado day Sabado. Kay ginabalik-balik, gina-announce na to na dinhi sa ato ang programa nga every Saturday close gyud ta din ha sa ato ang clinic mga higala. So every Sabat Saturday ha, kada Sabado close gyud ta din sa atong clinic. Open ta from Sunday until sa Friday mga higala. Oy, beware day gihapon ha sa mga gapamalit sa itong mga produkto. Laban ngayon ko itong hilig mo palit din ha sa online. Hilig mo palit din ha sa kaning mga platforms, online selling platforms. Din ha sa Shopee, TikTok Shop, Facebook. Pag-amping ka mo sa mga fake o counterfeit products sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center, especially ang atong klinika DTX 500 no, kay kana mao ginay kasagaran nga ginapiki no ang atong DTX 500. Daghan ra ba kayo sa Facebook o kaning sa Shopee mga higala? Oh, daghan kayo piki dina sa Facebook o sa Shopee mga higala. Amusa, amping ka mo ha kung gusto gid mo og kanang original o kanang dili ta mapiki. Adto na lang mos mga pharmacia. No, aside sa mga pharmacy, pwede ka mo muadto sa ato ang clinic mga higala or sa mga store available nga dool sa inyong lugar. Kung sa online, namang gyapoy kuan sa online, no? Kay ang sa online, namang gyapon tay unsa ni? Legit nga store din ha, Clinica de Alternativa Medicine Wellness Center. Pero lagi, mas mainggan nyo manggunta atong muingon silang barato ko no. Kaya kay pag barato misgot ganito og barato nya pag tanaw oy, piki di ay kay gano man, naka ano man naka paunsa na to mabalaan nga piki naka ginatawag na to butilya oh, naka butilya man piki gyud na siya basta nakabutilya nga kaning produktos Clinica DTX 500 mga. Sa bola ko ha, amping ha sa pagpamalit sa mga piki ng mga produkto sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Text sa itong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Kaysa di pa nato ni tapuson ang ato nga programa, ato lang tubagon ang inyong mga pangutana. Ah, kung doon naman mo ginahambin ng mga balatian diha. Ipaabot na ninyo din sa ato ang programa. Okay, ato ang tagaan og pagtagad, ato ng tagaan og kining pangitaan natog pamaagi nga matubag tanan inyong mga text message kay halos daghan ra ba ni dagag pending. Na pending karon, na pending gahapon. Halos din nato mabasa inyong mga messages magkailan. Pero sige lang, palayan ka mas pag-text sa ito ang text hotline number kay sa gyapon. Ato gyapon ang tubagon ang inyong mga pangutana. Mungo, 0985-034-2925 mga kaigalan.
2: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
4: Kunyo, Baloro, Mamatangan, Manolo, 6-7, DTX, MITC, sa mga kape po, naging gugog, malitrop, kaya naka-recover, mga mungkin-mingin lang po, itbal. Maya, sir. Huwag mo kayo dibati, pero nung kunguha nang kayo balik yung usahay, murag ma-aking magkalipong.
5: Sa imo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
4: Okay ra, wala na.
5: Salamat kayo, sir.
2: DTX 500, pabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Lara, isa kong influencer. Share lang ko sa inyo sa akong experience sa paborito na akong kape, ang DTX Coffee Mix. Very relaxing kaayong feeling sa kadahikop na ako sa DTX Coffee Mix o naka-good mood pa.
2: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
3: DTX 500 makikilaan karun. Ado na siya'y pinakataas nga antioxidant mga kikilaan. Tungod na siya siyang sagol nga panit sa tubo o kaning ginatawag ng sugar cane extract o kaning ginatawag na ito ang palaya leaves mga higala. O, not only ang panit sa tubo ay ang palaya ang pait yan na makigalan ha. Lakip na din ha ang kaning panit sa tubo. Nahubawaan na ito nga ang kaning panit is tubo o kaning ginatawag ng sugar cane extract mo na pinakapait na parte sa tubo mga kagalaan. Nasayod ba ka mo nga makahatag na siya o kayuhan sa ato ang kidney mga kagalaan. Kaning kidneys na ito mo na dako kayo nga role o sa mga dunay dako nga ginagampanan no sa ato ang lawas mga kagalaan. Kaya ang kidney na ito mo na itigsala sa atong dugo mga kagalaan. Kumbaga filter no o kaning salaan no sa ato ang dugo aron nga iyahang kuhaon or iyahang wagtangon to mga toxins o hinloan ang dugo ang nag-circulate sa atong lawas mga higala. Kaning atong tubig dinis kagayan di oro og di nimo butang filter imong gripo. Makita nimo grabe lapok-lapok mga kagalaan. Grabing lapok-lapok. Ang ideya na mo no palit kog dagang filter palit kog filter onya kay di pa gani mahuma di pa gani mabtag sa kadlaw ang katong filter mao sa naman tingala na lang kahinay naman ang agas sa dug sa tubig kay nganuman napuno na ang filter mga higala napuno naglapok so ang ato ang kidney sa tong lawas mao nay tigsala tighinlo tig unsa pa Monay usa sa main function sa kidneys nato makiglan sa ato ang panglawas. Ang kanindot lang no kay katong ihang nasala moto ato ang ginaunsa. Motoy ato ang ginaihi. Moto siya ang atong ginaihi makiglan ang katong ihang nasala nga mga hugaw, nasala nga mga toxins, nasala nga mga dili maayong elemento. Moto ipagawas niya nga atong iihi makiglan. So ado na siya kapasidad nga muhinlo og more than or moabot sa 52 ka gallons 52 gallons or 200 ka litro sa dugo matag adlaw mga higala. Mao nga kung magka-diferensya gani ang atong kidney, maguba ang atong kidney or kanang ginatawag og chronic kidney disease or kidney failure pwede or musangpot kini or pwedeng ikamatay na siya sa pasyente or kaning mga nagasuffer ni ini makigan tungod kay wala na, dili na niya ma-function ang iyahang main function, dili na niya mahinloan ang atong dugo sa atong lawas, unless kung aduna kay kapasidad mo bayad og dialysis, no, 3 times a week or twice a week makigalan, depende na siya sa damage sa kidneys. Naman is stages ang kaning chronic kidney disease na stage ang katong pinakagrabe na gyud katong 4 or 5. Wala na gyud to, kidney failure na gyud to mo nang ang uban manghupong na. Kaya naman di naman makaihi. Muna problema di na makaihi, di na magawas tong gisala niya nga hugaw, di na mapagawas. Ang iyang himuon, oh, ang i-advise sana muna mag-dialysis gyud either 3 times a week or twice a week mga gana. Tiyaw mo na. Every dialysis biya kay 4 hours na siya. 4 hours na siya mga kagalaan. So, ingunan na ha. Realidad sa mga dunay problema sa kidney. Unsa may reason dok nga nang madaot ang kidney. Okay, so daghan, no? Daghag rason. Daghan og mga hinungdan nga maguba ang atong kidneys makigalaan. Pero ang pinaka common gyud nga reason nga madaot ang atong kidney, kung ang tawo diabetic, kung ang tawo is high blood mga higala. Mosa mo na yung mga usa sa mga major reasons nganong maapil ang pagkadaot ang kidneys makigalaan. Complication man gud na siya, ha? Sa mga dunay high blood, dunay diabetic. May diabetes, makiglaan mo na siya nga madamay gid ang kidney. Pero unsa hinungdan nga madaot ang kidney, kung di ka high blood, di pag ka diabetic, kaning ato ang lifestyle karon makiglaan. Usa ka sikat nga social media doctor, gi-interview po sa usa ka sikat nga influencer, matod pa nang tingala sila kung misgot ka ni tag diabetic, high blood sa unang panahon pang 50 anyos pataas na siya nga sakit. Pero nganong karon 20 anyos pa lang na nanay ginabati karon nga diabetes, high blood, kidney problem. Gani, kita mismo naka-experience 10 years old nang hupong diya sa tong clinic pagiglan. Tungod na siya, number one, siyang tubag. Tungod sa lifestyle, mga higala. Tungod sa tuang mga pagkaon karon. Ang atong pagkaon karon puro instant. Ang atong mga pagkaon karon na halos gusto nato katong instant. Di pa sa unang panahon nga magdigamo gyud. No, ang kamino naman ako sa kong lula sa una, magdigamo gyud nagpamahaw paniod to panihapon. Kita karon halos puro instant. Abri dayon pack, prito. Abri pack, luto, noodles. No, halos inguna na ang atong lifestyle karon. That's why nagkaanam og kaubos ang mga gabati gasinati nini, especially kining kidney problem mga kaiglan. Nagan pagi kay mga junk foods nang gawas, no? So ingon ana na siya mga kaiglan, no? Ang tubag ang tungod sa atong lifestyle mga kaiglan. That's why na-create ning mga products sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Di man ni sa ingon nga mao gini tambal anang problema sa kidney, lalo na itong mga diabetes o lalo na itong mga ginadialysis. Dili na ha, ingon na nga inom lang ang GTX, okay na ka. Sa wala pa kay gibati ang proper gidani makigla. So wala pa kay gibati, wala pa kay diabetes, wala pa kay kidney problem, wala pa kay high blood, dapat karon mag-inom na ka DTX 500. Kaya itong DTX 500, dadol na siya charantin, dadol na siya charantin, ugvisin nga mo pamubo sa blood sugar level sa atong lawas aron dili ka magka-diabetes, di pug ka magka-problema sa imong kidney in the near future. Ingon na sab antioxidants makiglaan nga nasa panit sa tubo, ha, nga tong gisgutan ganina nga may mupugong sa pag-oxidize sa cholesterol or bad cholesterol aron dili kini mubara sa mga ugat nga mo hinungdan sa high blood pressure makiglaan. So kung gusto nato maproteksyonan ang atong kidney, gusto ta makabaton og healthy kidneys, mag DTX 500 ta matag adlaw mga kaigalaan. Inom tag detect sa food protection. That's why ginatawag siya food supplement. Aron maprotektahan ta sa mga nagkadaiyang balatian. Ayaw mo paghulat. Mana mo na sa clinic. Ha? Grabe na taas ang sugar. Grabe na og BP. Nang hupong na. Munay lisod kayo. May pay pagana diha. So wala pag itigibati. Inom na ta sa ato ang mga produkto. Ang Pinoy. Mo inom rag tambal kong. Doon na nagibati. Ay di ta magdadili na to na i-practice. No, sa wala pa tayo ginabati, inom na taong pang-dipinsa sa atong lawas. Text sa itong number 0985-034-2925. Rosbon ko 0985-034-2925. Ato ko na itong magaling yung mga pangtana sa pagbalik sa itong programa.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio
8: Lilian, Lago, 59, Baongon. Dugay na, D3 Bio, DTX. Taas ang dugo dito ako, taas ang sugar.
9: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
8: Naubos.
9: Wag yung absent.
8: Kinahanglan nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, ang sugar, ay blood.
9: Salamat kay mama.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ang sa itong kumplito ngalan?
11: George Kalamba.
9: Pila itong edad, sir? Taga-asa ta.
11: Kauswagan.
9: Sir, ang sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit nga ron?
11: Mighty C o BTX. Sa tabak.
9: Sir, kaliad to, ang sa mga balatian sa mga malawas nga nauna makagamit ni mga produkto ha?
11: Diabetic mo ko. Tapos, nag-testing ko sa BTX. Review magit siya, mayo magit akong panlawas review niya. Timbangan sa Mighty C, mo na nga nakasalig dito sa mga produkto.
9: Unsa may makaingon sa uban sir nga wala pa nakagamit karon nga?
11: Hawagon ako itong mga uban nga wala pa makagamit ane. Testingin ninyo, sure na sure yun. Epektibo.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. D3 Bio Health News.
3: Klinika D3 Bio, makatabang usab ni sa mga dunay problema sa bacteria, virus. Labanigid karon uso ang trangkaso, hilanat, sipon, ubo. Mga bata, mga batanon, mga hamtong, mga idaran. Way ikyas tungod sa tong panahon karon. Init kaya ng buntag pero pagkahapon kalit lag ulan. Murapod sa kung anak og adlawan, lagsi kayo pero pagkagabi mo init man. Dili lang sa mga bata ha, kung dili lakip no sa mga idaran, mga hamtong, makiglan. Takdan gyapon og ubo, sipon, virus, makiglan og bakterya nga mga balatian. Klinika D3 Bio, aduna na siya'y vitamin D3 plus VCO. O, asa man ka dito sa plain nga vitamin D3 nga effective. Effective bang yun tong plain vitamin D3? How much more kung diri ka sa D3 Bio? Aduna na'y D3, doon na pa'y VCO. Ang VCO mo ito'y mo fight sa mga kagaw, mga virus, fungal infections. So mo na siya ang kaning VCO. Kaning VCO manggod sagana kay na sa MCTs or medium chain triglycerides nga kung masulod na siya sa atong lawas ma-convert na siya into monolaurin sama aning lauric acid, caprylic acid ug uban pa nga maunay mo fight sa mga bacteria o virus nga masulod sa atong lawas. So proteksyonan na to itong panglawas ha. Gikan ano yung mga trangkaso, ubo, sipon. Inom kita og D3 Bio makiglan matag adlaw. Sawa pa'y kaon ha. Parisan din ato og Mighty C. Kanin D3 Bio og Mighty C. Pwede naman ni Paris. Pwede mo i-Paris ang DTX 500 og Mighty C. Pero ang kanindot manggod sa D3 Bio og Mighty C, katong D3 Bio, maproteksyon na to sa mga bacteria, virus. Ang Mighty C mo pa-boost sa itong immune system. Muna kanindot ang ato mga products sa Clinica de Alternativo.

taas kang sugar, sibog tas DTX Premium Coffee. Pero dili ka diabetic, pwede ka ng DTX Coffee Mix. Pero doon na may mga uban, diabetic, pero dili spike ilang sugar, pwede na sila ng DTX Coffee Mix. Eh, pait-pait man na ito ang DTX Coffee Mix tungod sa iyang ampalaya, tungod sa iyang panit sa tubo, o chia seeds makigilan. No mo na siya ang Clinica DTX Coffee Mix. Pero spike na ganit ang sugar, mulapas na ganit ka sa limit, above normal na ganit ka, sa random sugar mo, butang ni kag 200 caffeine, how much more sa fasting blood sugar? Dito nakasibog sa DTX Premium Coffee. Kaya itong DTX Premium Coffee, wala na siya brown sugar. Ganoderma stevia ang iyahang natural sweetener. Pero kung uban pa, pait yun siya. Uban pa nga nakainom sa DTX Premium Coffee, pait yun siya. Pero nindot niya siya sa mga diabetic, makikinan. Then, itong prebio coffee, di ni pwede sa mga diabetic ko na, pero pwede ni sa katong mga dunay gastritis. Gaacid ang ilahang tiyan kung may inom og kape kay prebio plus probiotic coffee pag hindi siya. That's why ma-recommend na to ni sa katong mga dunay katong mga niundang bitog kape tungod kay nag-aaslom ang ilahang tiyan. So din ha sa tuang atuang mga kape, pili lang mo din ha. Extend Food Supplement for Men, katong mga nagaproblema kang junior, mga kalalakinan nga, pero kung diabetic ka, i-address kita yung mga diabetes. Dili mag-inom og extend, kung dili normal ang sugar. Hindi ginamo tinbarog basta kay diabetic ka. Doon ay po prostate problem, pwede na itong extend. Then itong Clinica Dio Fresh, itong natural roll-on. Dio roll-on na ito magkikilaan. Ito ang herbal roll-on. Then ang itong DTX Beauty Soap. No, not only for beauty ni siya, kundili appeal ni siya sa mga dunay skin problems, skin allergies. Pwede kayo ang ito ang DTX Beauty Soap mga higalan. Guban pa ha? Bisita sa itong clinic, no? Eh parang dito na to discuss na ng itong mga produkto. There is 30 minutes program. Di na to ni matiwas, mga igala. Pas muna mo, free ang itong health consultation. Free di ha, no? Ang itong consultation sa itong clinic, the Alternative Medicine Wellness Center. And then, kung doon naman mga results sa inyong laboratory, para mag-guide mo unsay mga angayan nga buhaton, unsay angayan nga likayan, unsay angayan nga pagkaon nga kaunon or inon nga mga juices. Diha sa atong clinic makikilala. Open ta gikan sa adlong Domingo hantod sa adlong Bernes. Close ta every Saturday makikilala. Then Domingo, Lunes, Martes sa atong consultation dinis kagyan de oro. Then sa Miyerkules dinata sa Hingog City, half day lang ta ha, sa Hingog City. And then sa Huwebes, Bernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. User number 5 din sila ito. Dili na ta pagtubag sa inyong mga text messages. I-text sa inyong text. I-text inyong pangutana sa itong text at the number 0985-034-2925. User number 5229. Doc, good day. Ask lang ko. Pwede ba mo inom anang D3 bisag wala pa'y kaon? Lilit ni Doc taga Barangay Gusa. Ang D3 Bio, Mighty Seas, Probiotics, o bisag atong D3 Sir, pwede mo na siya imnon bisag wala pa'y kaon. O, mas the best gin na siya imnon ang atong D3 Bio, Mighty Seas, sa wala pa kay kaon. Ang D3 100, wala may problema kung imnon mo siya wala'y kaon, pero mas the best gin siya imnon kung human og kaon. Doc, good day. Pwede ba mo inom? Ask ko, pwede ba ako makainom, ana? Permi man magsakit ang kilid sa akong tiyan. Kung sa tiyan na gani, ang nindot, ana, Clinicas Probiotics, mga kaigilan. Available na siya sa atong clinic, mga higilan. Alright, wala naging kita igo nga panahon o oras. Muna akong ginaingon, no? Text lang mo. Kay ato alang tubagon gihapon ang inyong mga pangtana, bisan pa o di na ito mabasa din sa kahanginan ng inyong mga pangtana. Wala naging kita igo nga panahon. Kinilaman yung alagad sa Natural Practitioner, Dr. Vicente Natural Mati. Magaingon may panglawas si Padayon.

FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng istasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Unsa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pila imong edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga San Juan Uno.
2: Sir, unsa imong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o kuan may TC.
2: Sir, ngano tuong naka una kag palit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikdan na ning kuan produkto ha. Medyo na mayo akong lawas.
2: Kani adto wa pa ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Mura daghan kay kung gubatiun. Pero bili kay ko ka lato tugod ning ako ang mga batik nako.
2: Karon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og naskil lagi ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit pud sila dream agahat sila?
3: Kung gihanyo ang naga yan adunay mga balatian ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: ITC ang alkaline nga vitamin C, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epic

0: pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
6: I Care Gold. Alaga sa
4: I Care Gold Capsule.
7: Mapalit sa mga butika,
4: Shopee o Lazada.
7: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata,
4: I Care Drops.
7: May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh,
4: I Care Drops.
7: Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata,
4: I Care Drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: Pakhon Sultan ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM News.

Hey,

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Clinical Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo, Gid.
2: Extend Food

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pakusog o maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigig katul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein.

0: alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM.
2: K5

0: Isa. Petri Bio.
1: Lillian, Lago, 59, Baongon. Dugay na, Petri Bio, BTX. Taas ang dugo bitaw, taas ang sugar.
2: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
1: Naubos.
2: Wag yung absent.
1: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, ang sugar, ay blood.
2: Salamat kay mama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cabarros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kani adtong wa ka nagamit, unsa may mga balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang kuana, ligo na.
1: E kani adtong unsa man imong mga sakit?
2: Luya-luya. Nay akong samad sa ilalom o, samad. Murag na minus na sad siya. Yung kuan samad.
1: So kani karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500
2: o Vitribio ang kuan akong daghan gyud
1: gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drop. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ako mag-adipara, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o antipara. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
2: I Care Gold Capsule.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: I Care Drops.
1: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
2: I Care Drops. I Care Drops.
1: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
2: I Care Drops.
1: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
2: I Care Drops.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
6: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mike, kumusta?
2: DTX 500 Health Alert. Problema sa final liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumurtica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Hello, hello, hello. Ay, asagamahim sogon, mabungahon nga adlaw.
2: DTX 500 Health Alert.
4: Of course, kauban ganunay. Hansa lima nolo sa inyo mga paborito ng mga simian. Sa mga nakaliti X 500 dira, nakamighty si kadaanlaw, paborito yung kaayo na to. Digyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality ng mga clinical products, especially ka na itong DTX 500. DTX 500. Oh.

0: quality kaayo nga herbal nga kapsul higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Pag masakiton na ta, pagkargado tag free radicals, ang atuang aging process sa lawas, sayo kaayo nga gaabot, dali tang mutiguang kung masakiton ta, di ba? Ang tawa ninyo ng mga masakiton, bisag matanon, gulang kailan taon. Tagpasabot ka na nga, gado kaayog free radicals, oxidative stress ang lawas. Pero kung naatay enough nga antioxidant, kung kanunay taga-inom sa DTX 500, gina-slow down na to ang aging. Ang pagkatigulang, ginapugngan nato ang pagkatigulang sa lawas. Onya, kung naatay enough nga antioxidant, ginasuportahan nato ang youthful skin ug body. Matan-on nga lawas ug pamanit. It also lowers the risk of having diseases. Muna yung nagkalindot. Likay ta sa mga heart diseases, cancer and more. Mga metabolic diseases, even hypertension. It also improve mga higala sa brain health nato. Kung naatay enough nga antioxidants. DTX 500, usmuna ko, ga-promote kinisya sa pagka-healthy, radiant complexion, glow up your skin, and lower the risk of having metabolic diseases. Muli nagkalindot mga higala. Kung naatay herbal nga ginainom, sama aning DTX 500 nga taas kaayo og antioxidant. Paglangay, tumarna, gamit na kada adlaw, duha ka kapsula kada adlaw mga higala buntag o gabi. Usbonan ko, kung may balatian karon, ang pinaka right choice nimo mao ang paggamit herbal nga taas og antioxidant. Asa man ta mangita aning sources, pwedes pagkaon. Mula gina kung kaya nimo nga magkaon kag gulay kada adlaw, prutas kada adlaw, e kung ang imong lifestyle mga higala unhealthy, undernutrition ka, mas maayo nga paggamit og herbal capsule nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500. Gamit og DTX Coffee Mix. Gamit og D3 Bio kada adlaw. Gamit og Mighty C kada adlaw. Usang ngadto sa duha ka kapsula kada adlaw. Ang uban tag tulo ka kapsula gyud na ang ginainom. Tag upat, tag unom. Taglima. Walay problema na. Mutan ng uban nga. Pwede rabab. Daghanon. Megados. All natural ng ato mga produkto. The more nga taas tag antioxidants, the more nga kita ginainom, the more nga ang lawas magka-beneficial. Kung ano'y nagkalindol sa pag-inom sa ato mga products. Ay galimot mga higa lang ato mga klinika products. Ayog lang ay atua pangitaas sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500.
2: Yan na mag-asok.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ay makan nag-start o DTX 500?
2: Magduha pa kasi mana.
3: Yun sa manong pag-inom?
2: Muntag. Kung happy eh.
3: Kailan naman sugar ni Moron?
2: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: Victory Bio.
1: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Victory Bio, Vitex. Taas ang dugo dito o taas ang sugar.
2: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
1: Naubos.
2: Wagi absent.
1: Inahan na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, high blood.
2: Salamat kay mama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: D3

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Rowa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Kanang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniya duwa ka nagamit unsa may mong balatian niya karon nagamit na ka sa may resulta.
2: Kanang kuana ligo na.
1: Kay kaniya to unsa man imong mga sakit.
2: Luya luya. Na ako sa mad sa ilalom o na ako sa mad. Na minus na sad siya. Yung kuan sa mad.
1: So kana karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan gid
1: gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang limbo. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usaka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
3: I Care Gold, alaga sa mata.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: I Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang I Care Drops. I Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. I Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. I Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Winigas 4Biotic, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs 4Biotic, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Winigas 4Biotics na, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold. Pterygium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata at dunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved Eye Care Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Champion.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Sing!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agmong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Taga asa mangga?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay dito na kayo sa atong refer mga kalinkyo ba atong sugar taas video nakadepensa na mga patiksunan na itong health na
2: unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako kuwan naman wala hindi man wala pa magigibati ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit karon sa mga produkto
3: maintain siya nga kuwan wala sa mo taas sa mo kuwan ko nag-maintain 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle imong
3: sada maayo kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 level food supplement maayo ipin sa yun na binayangyan na itong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500 mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Good morning, ma'am.
4: Hi, good morning.
2: Ano sa itong kompleto ngalan?
4: Tata na lang.
2: Tata.
4: Tata Gakos.
2: Pila mang edad?
4: 45.
2: Tagaas sa mangka, ma'am?
4: Derera, Agora.
2: Ma'am, unsa nga produkto sa Klinika de Alternativo ay mong gapaliton?
4: Mighty C, good ko.
2: Mighty
4: C. Mighty C, kaneng GTX nga copy.
2: Sa imong paggamit ani unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
4: Medicine ako almost 2 years na gyud siya. Dayon so far sa ako ang na-observe yun since akong paggamit kay labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so na ko maintenance. Dayon dili ko comfortable nga na ko maintenance. So gina-try kay sige na ko kadunggan sa advertise so na kunjus ko unsa ba gyud siya. So akong gi-try for 1 week siya, gitway sa din ako. So murag paminaw na ko nga murag maayo siya ang effect sa akong lawas. So gi-continue na ko, then muto siya na once a day na lang ko. So 1 year ko wala nag maintenance sa akong high blood. May TC regid ko every day.
2: DTX 500.
4: Then DTX nga coffee.
2: Coffee mix. Kani yun sa manit?
4: Kani, may tisikit.
2: May tisikit.
4: Maragid din siya ako ah.
2: Mm.
4: So, mami, normal ikaw akong dugo per mintig.
2: Wow.
4: Mm-hmm, normal. Munang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ako nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So, every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
2: Wow. Pamon sa man imong, ikagat sa itong mga listeners, nga imong, kaukar nakatry ka, niya, nindot good kayo para sa inyo.
4: So, sa wala pa nakatry, so, itry ninyo, basta sa hako, maayos siya og effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So, most regular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta, kung sumuraglagsik imuhang paminaw, ba di ka gabation ng kakapoy? Di ka gabation ng kakapoy. So, ako gi-check tabang sa ko, like sa ko, ang adagan kong gabation. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko ang sa trabaho o na ko. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basin dahi o ka nang hiyang po sa inyo, kanihiyang man sa ako, nga, daban ko mga sakit gani. Kanihiyang man siya. Pero, itry lang, kay ako, charagid siya. Para sa ako, charagid siya, nga, vitamin C. Nagangki kong mga vitamin C, kipang testingan. Diriragid ko sa may TC na dugay.
2: Salamat kay ma'am.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, huglisod ibuka kadaba. Sa buntag, giingan ko sa akong silingan. Sulian na ako ang I Care Gold o I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatudan. Niayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM sa Tibuok Pilipinas, alas 4:01 sa kapunon. Oras sa tudgira to sa itong DTX 500 nga makatabang sa pag-regulate sa inyong taas ng blood sugar level o taas ng blood pressure.
6: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
5: Kung ang Diyos sa dapig kanato, kinsa pabay batok kanato. Higala, kumusta o gamayong hapon na usaba ka ninyong tanan? Welcome na po ka mong tanan din nga itong palaguban sa programang inyong ginahulatan. Programang inyong gikay naman. Programang tigkastigo matag hapon. Programang
6: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
5: Kaubandya po ng inyong ubos na alagad sa kahanginan. Ang tigkastigo matag hapon. K5 gesto ni Pagulong mga igala, ang inyong ubos na alagad sa kahanginan, ang taong gwapo pero dili macho, ang magiguban kaninyo mga igala, sulod sa duha ka oras adin nga tong panaguban sa atong programa. By the way, mayong pagpaminaw sa tanan ng mga 80 kabarangayan din sa syudad sa Cagayan de Oro. By the way, adlaw karon nga Lunes, primerong adlaw sa bulan sa Hunyo. So kumusta man ang inyong adlaw, kumusta man ang inyong primerong adlaw sa bulan, ang mga K5 sa mga taga Cagayanon sa 80 kabarangayan din sa syudad, mga K5 nga nakatune in sa 89.3 mayong pagpaminaw kaninyong drag, labi na gyud sa mga nagapuyo sa mga urban barangays, rural barangays, coastal areas, ilabi na yun sa mga number barangays din sa syudad sa Cagayan de Oro. Mayong pagpaminaw, maulan niya kahaponon kaninyong tara. Grabe ang pagbundak sa ulan mga igala. Kita nato sa gawas gabahin na doon ay pagtulo sa ulan. By the way, sa kumusta usabang atong mga taga Misamis Oriental, sa duha ka distrito sa Misamis Oriental, mayong pagpaminaw kaninyong tara. First District, Second District. Mayong hapon na kaninyong tanan, maulan niya kahaponon. Sa duha ka, sa may hingog, nakahukap kita diya sa 90.5 Energy FM. Mayong pagpaminaw diya sa may hingog city. Kumusta man? Nagulan bagyapon diya sa may hingog. Live po ta, mabati mga igala ha, sa itong official nga Facebook page. Karon pata naka-live. Live ta nga mabati sa itong official nga Facebook page nga K5 News FM, the Studio Digital 89.3. I-type ninyo sa inyong nag-create nga Facebook account ang K5 News FM, the Studio Digital 89.3. Aron nga makadalikyat ka mo. Dari nga itong panaguban sa itong programa live nga makita. Makita ninyo ang akong kagwapo mga igala. Pandigin mo makita ang akong kamatsyo. By the way, shout out ha, sa tanan nga mga drivers, sa mga pinalanggang drivers nga naminaw karon sa nagkaraiyang mga lugar, nagkaraiyang barangay din sa syudad sa Cagayan de Oro. Sa itong mga Pajak Sika drivers nga always da paminaw din sa K5 News FM. Nga kanunay kayod mga igala, balag ulan, maulan man o mainit. Ala sige sikad ang ato nga mga sikad drivers. Adya sa may Santo Niño, Lapas 1, Lapas 2. Sakop sa may barangay Lapasan. Apila po diya mga kaki-5, adya mismo sa may, diya sa may barangay Kauswagan. Apila po diya sa may barangay Makabalan. Ubay-ubayan nga ito nga mga listeners, ubay-ubayan nga ito nga mga listeners, yung mga drivers, sikad mga padjak drivers, labi na gyod nga ito nga mga pinalanggang motorila drivers, nga always nagpakusog sa ilang nga mga radyo. Taxi drivers na ito nga mga sweet lovers, tinood ba? Ito nga mga sweet lovers, yung mga taxi drivers, mga jeepney drivers, din sa syudad sa Cagayan de Oro o sa Tanan, mga pampublikong sakiran, oga mga pribado nga mga sakyanan nga nagmaniyo karon sa ilang tagsa-tagsa nga mga sakyanan mga igala. Salamat sa inyong always sa pagpaminaw sa K5 News FM. Sa nagkadayang kapeteryahan, nagkadayang karinderyahan, din sa syudad, apil na po na mga nagkadayang bakery, apil sa may Pan de Castro Bakery Bake Shop, mga ka-K5. Salamat ha sa inyong always sa pagpaminaw. Mayong hapon, pag-usaba kaninyong tanan mga higala. Tad-tad sa natong mga headlines, dire nga itong panaguban. But before nato itad-tad, pwede ka mo nga magpa-shoutout pinagi sa pag-text sa itong official nga hotline number. Nga makita po din nyo sa itong screen ang itong hotline number nga itong ipa-flash ni K5 Deo. By the way, itong kauban si Deo Abrigoso, technical director nato dining dapita. Sa itong globe, sa itong hotline number 0916-395-9196. Otro na ko, atong hotline number 0916-395-9196. Sa atong smart 0946-808-8661. Sa atong smart 0946-808-8661. So kana, pwede ka mo nga mag-text, mag-participate din nga itong programa, mga sumbo, mga opinion, suggestion, ato kanang dawaton, ato kanang tagaan o pagtagaan. Pwede po ka mo nga mag-comment sa itong official nga Facebook page, K5 News FM, the Studio Digital 89.3. React, follow, and share. Mga K5, para ubay-ubay pa nga mga impormasyon o mga balita nga dapat natong masayran ang makabati diring atong panaguban sa atong programa ilabi na gyud diri sa K5 News FM Cagayan de Oro. Atong sa tad-tada mga headlines, atong kastiguan diring atong panaguban sa programang inyong gikahinaman. O kanon, anya na mga ulohan sa mga nagbaga o labas ng mga balita. Una sa mga balita, 390 ka mga kagamitang medikal gi-turnover sa Kapitolyo Provincial atol sa gipahigayon nga convocation sa Kapitolyo kagania sa buntag. Samtang Brigada Eskwela 2026 sa mga pampublikong tungaan o eskwelahan sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, gisugda na karong adlaw. Dugang sa mga balita, mga benepisyaryo sa tupad program ipatrabaho sa eskwelahan, duyog sa kalyukan sa Department of Education nga Brigada Eskwela 2026 sumala sa Department of Labor and Employment. Samtang trabaho sa city government din sa syudad sa Cagayan de Oro, gibalik na sa normal sugod karong simana. Dugang sa mga balita, bangag sa dalan sa Corrales Extension, gitagaan og pagtagad sa Kapitan sa Barangay 23 na si Kapitan Frias II o sa DPWH 2nd District. Samtang sa balitang nasyonal, Vice President Sara Duterte nanguna sa survey alang sa 2028 elections. Samtang atong i-update ang naitabong kining RTA tally sa mga vendors dito sa may Kugon na public market, unsa na ba'y naitabo, atong tagaan kada og pagtagad unyang taon-taon. Mao kada mga headlines ning atong palaguban sa programang inyong gilatangan, ginaatangan mga higala kining atong programang
6: El Castigador.
0: El Castigador.
6: El Castigador.
5: Now karon, ato sang siren ang kining opisyal na dagan sa panahon kalagay sa atong DWST Pagasa sa may Mulugan, El Salvador. Now atong i-connect sa atong Pag-asa mga igala, naka-standby na si Ma'am Arian Susan, ang weather forecaster sa DOST Pag-asa sa may Mulugan, El Salvador. Atong kumustahon sitwasyon sa panahon. Ma'am Arian, maayong hapon kanimo, live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kauban nimo si K5 News Tony Pagulong sa programang El Castigador. Ma'am, kumusta man ang inyong namonitor lakat sa panahon? Ma'am Arian, good afternoon.
6: Sulat panahon.
3: Yes sir, maayong hapon po diha kanimo. Ilabi na po sa mga sukintig paminaw. Update una sa bagyo nga si Typhoon Jangmei or Domi nga nakagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility ug padayon nga gapadulong na sa nasud sa Japan. Ug kini nga bagyo wala na hinon kini direktang epekto na sa tuwa nga nasud. Update sa panahon dinhi sa tibuok Mindanao karong adlaw ug sa sunod nga mga adlaw padayon kita makasinati sa init nga panahon sa kabuntagon nga adunay pinalagsang pagdag-o matud sa madag-uman nga kalangitan ug taas nga chance sa mga patak-patak nga pag-ulan kilat ug pagpanalugdog ug mga localized thunderstorms sini kahoy. Nikaud po hantod sa gabi, ini nga kadalasan nagasugod sa mga bukiro ng mga dapit. Pagpusindi kayo ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung makasinati sa mga severe thunderstorms. O base sa itong latest sa monitoring, adun na ba yung mga pag-ulan karon ang nasanitian sa dakong bahin sa Misamis Oriental o Babukid naman pa sa may Lanao del Norte. Kini nga pag-ulan, nagpusibli nga mag-hantod sa karong gabi. Ato hangin, sa kritibukan nga Mindanao, hinay nga sa kasarangan, nga gikan sa habagatan, nga sa habagatan kasadpan, o ang karagatan hapsay nga sa kasarangan ng pagbalot. Ang temperatura po natin din sa Northern Mindanao, karong adlaw, nag-range sa 20 to 32 degrees Celsius, sugang atong heat index din sa Misamis Oriental, niabot gihapon sa 41 degrees Celsius, samtang sa Bukidno, niabot sa 38 degrees Celsius. Ano adlaw, magsulap alas 5:50 sa hapon na magsubang na pulog mga alas 5:22 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 4:30 na sa hapon, gikan dari sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City, kini si Arian Susan, dagang salamat.
6: Sulat panahon.
5: Salamat, Ma'am Arian Susan. Mga kato si Ma'am Arian, weather forecaster sa DOST pag-asa dia sa may Mulugan, El Salvador. So far mga kaki-five, si Bagyong Domeng, nga doon na international name nga Jangmi, naana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility o ang iyang direction ani padulong dito sa may nasud sa Japan. So far ang nakaigo o naka-apekto sa pag-ulan-ulan din ni karon mga K-5 nga nasa natiyan din sa syudad sa Cagayan de Oro, kining ginatawag nilang localized thunderstorm. So, possible nga unya pa kining gabi mo man, o rin pipila ka mga minuto gikan karon. So, dili na ikatingala tungod kaya nag-ingon ang atong DOST pag-asa nga doon ay nasinating nga pag-ulan sa Misamis Oriental, person sa Bukidnon o Lanao del Norte. Sige! Ato sang shoutout yung atong mga viewers, especially sa atong live. Shoutout emoticons, buhay init na sab. Kana Inday Duterte Gani, matod pa emoticons dali oh. Shoutout kaninyo diha sa mga naminaw karon sa nagatanaw sa atong official nga Facebook page. So ang tibuok lugar o kining kabaranggayan, din ay sudad sa Cagayan de Oro na kasinati o pag-ulan mga K-5. Gumikan sa localized thunderstorm sigun sa atong nahinabi nga pag-asa weather forecaster. So far dili man kay katingala og digyas gyud ang dalan. So kanunay nga mag-amping matod pa triple ingat. Kay ngano ang kinabuhi walay rewind. Dili sa susama sa salida mga K5. So sama sa gitan-aw ni K5 day yung mga teleserye or kini mga telenovela, kini mga unsa na to K5 Deyo, mga Chinese, ha, hilig man ni si K5 Deyo, pati na si K5 Erwin og Chinese movie. So dili pareha ang atong kinabuhi matag karon og unya ng atong pag nga atong pagalihokon diri sa kalibutan, walay review or walay rewind mga higala. Mo na nga mag-iamping sa kadunay kay digyas ang dalan, hinay-hinay lang sa pagpadagan sa labi na gyud sa itong mga single motor. Sige! Oras! Alas 4:16 na sa kahaponon. Oras, atod ka na ito sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500 mga kaki-5, mokining labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys. Na-doubt ba ang imong mga kidneys tungod sa taas nga blood sugar, tungod ka na sa balatian nga diabetes? Ang sobrang pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Busayaw paabuta nga mo maguba ang imong kidneys, mag DTX 500 ka mga kaki-5. Ang DTX 500 mao kaning pagpamubo sa blood sugar, epektibo pang kontra sa diabetes. Para mumubo ang imong blood sugar, mag-DTX ka. O sa kakapsul, 2 to 3 times a day, inabalan sa exercise o saktong pagkaon, makaingon dayon ka. Bye-bye diabetes! Mag-DTX 500! Bos, ayaw na paglangay pa, ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500! Mapalit ka na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market. Abre sila Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes o Domingo. Walay labot Sabado. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa kapunon. Adunay free consultation o aduna po senior discount. Subo sa unsa pa inyong ginulat, palit na mga higala. I-maintain ang DTX 500 para sa himsong nga panglawas. Matod pa emoticons kay drama day. Kanang mga Korean kay drama day na siya. Oga Richard Gallardo, shoutout ka nimo diha sa my Carmen Tusi. Mayong hapon K5 Just Tony nga gwapo. Maulan nga hapon watching from Carmen Tusi. Walang iwanan K5. Salamat kayo Richard. Uban sa imong mga pamilya diha. Uban sa imong mga silingan nga ni Gugma. Og kang Merlinda Mugis diha sa may Barangay Bulwa. Og diha sa may Gusa. Mga igala diha sa may kang Ma'am Cristita sa may Barangay Gusa. Salamat sa inyong makadunayon nga pagpaminaw. Mang Kanor, always ka paminaw si Mang Kanor diha sa may Kulambog Lapasan. Salamat kayo ha. Napadayon ta sa atong isgutanan diling atong panaguban. sa atong isgutanan mga K5 sa una sa atong kastiguan. Kaya nung duman nga doon ay naitabong stabbing incidents. Stabbing incident, it means kining panagdunggang. Nga naitabo dia sa May Coastal Road. Kalit ni Bibo, mga igala ang dalan dia sa May Coastal Road sa naitabong insidente. Munang i-update na to, kaya gikataho umang gato, gituhan nga doon ay usak kalalaki ang nga igo sa kutsilo. Gidunggab mga igala o ganapuno kinis sa dugo. Kagabi kininay tabo sa May Coastal Road. Unsa bay dugang update? Unsa bay motibo ani mga igala? Nganong gidunggab ang usa ka lalaki nga nagmotor? Gidunggab usab sa nakamotor. Kalit dayon ni sibat human pagdunggab mga igala. Kumusta ang follow-up investigations sa atong kapulisan dyan sa May Agora Police Station? Kay nga ano, ang coastal areas, labi na gyud ang Barangay Lapasan o Barangay Gusa. Area of responsibility sa Agora Police Station. Murang atong tinintagaan o pagtagad, kumusta ang ilang investigations? Kay dili kini basta-basta mga igala, pag once nga dili na madakpan, it means wagad. Ang seguridad sa katawan sa Cagayan de Oro, huwag kasiguraduhan nga masulbad mga igala. Kaya nga no, di man diretso masulbad ang problema. Kumusta? Na-trace? Naibawa na ba nila ang suspitsado sa pagpangdunggab sa usa ka lalaki na sa May Coastal Road? O kumusta ang sitwasyon sa gidunggab o biktima nga gidunggab sa mga suspitsado? Kumusta ang sitwasyon? Okay pa ba to? Unta nga dili critical? Unta nga wana kamusan sa kinabuhi mga igala? Unta nagpabilin pa ang iyang hinulamang kinabuhi kusong? Aron nga may istorya niya mga igala ang tibok ng mga panghitabo. Kung kinsa gayon ang iyang nakita nga nagdunggab kaniya. Kidili basta-basta ninyo pagitabo mga igala. People interest taning nga isgutanan. Nasulbad na ba? Ato ka ng tagaan o kapagtagad mga igala din atong panaguban. Tawag ta sa Agora Police Station. Standby ka muna. Sa nagkadol na usab ang Balik Eskwela 2026. Gisugdan karon ang Brigada Eskwela 2026 sa mga pampublikong tungaan. Dili lamang dili sa Cagayan de Oro, apil na po sa mga tungaan sa Misamis Oriental. Atong sayron, pinaagi sa Department of Education, especially sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, and hoping to bagon kini. Tungod kay importante kayo kining topiko, importante kining isgutanan mga igala para sa atong mga ginikanan o mga estudyante. Unsa bagayod kabililhon sa kining brigada eskwela? Unsa man ning brigada eskwela mga igala nganong gimugna kini sa Department of Education? Karon man nagsugod ang brigada eskwela. Kanos sa kini pagatapuson? O kanos agyod ang formal nga pagbalik eskwela sa atong mga estudyante? Ato lang usaw-usaw nun niya mga igala. Tawagan nato ang mga superintendent sa Cagayan de Oro, labi na gyud sa Misamis Oriental. Kay every kwan, every province mga igala, aduna nay mga superintendent. Aduna gid nay kadagkuan. So ato nang standby kamo ana kay ato kanang taganog pagtagad. O ga ato sabi pangutana kung unsay buhaton sa mga ginikanan mga igala kung dili mo apil sa brigada eskwela nga nag-eskwela ang ilang anak dito. O saban, pwede ra day, pwede ra magdonar og snack. Pwede ra ba magdonar og unsay ipang donar? Ha, di ba mo apil? Pwede na ba proxy? So inana na mga igala. Kaya kitang tanan, nga mga ginikanan, labi na giyon mga bisyo nga ginikanan, nagid time, there was a time, nga busy, magkabusy kita kay 5 day off. Wala nga, kung sa may kwan, pwede ba proxyhan? Pwede na ba magdonar, snack para sa mga nagbrigada eskwela? So, kung dili maka-appeal sa brigada eskwela karon, so, ito lang ipangutana mga ka-K5. O, i-update na to, ang update sa palalong pangbansa. Kaya nga naman may atleta gikan sa Misamis Oriental, napoy atleta gikan sa Cagayan de Oro. Pilay lang nakuha ng mga medal. Pilay nakuha ang medal sa Department of Education sa Cagayan de Oro nga ni intra sa palalong pambansa. Pila ka gold medal, pila ka silver medal, pila ka bronze medal ang nasakmit sa Cagayan de Oro, Department of Education Cagayan de Oro athletes. Labi na gyud sa Misamis Oriental, pila ka bronze, pila ka gold, pila ka bronze, pila ka silver ang ilang nakuha mga igalang nga gold nga medalya. Atol sa gipaygayon nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur sa nakalabayng mga adlaw. Ato ng tagaano gapagtagad mga igala din ang atong panag-uban. O gikatulong sa atong isgotanan o atong kastiguan, kini nga bangag sa dalan di sa May Corrales Extension. Kaya namduman nga ato nang ipaabot ni Kapitan Jaime Joshua Freyas II. Correct me if I'm wrong, K5 Dayo. Correct me if I'm wrong, sakto to. Complete name ni Kapitan sa Barangay 23. Gipaabot ta na niadtong nakalabayng mga simana. So far, sa ato nga makita karon, giaksyon na ni Barangay Kapitan sa Barangay 23 na si Freyas II. Dili na delikado nga kiring, dili na delikado nga agian sa mga motorista ang pipila ka lumalabay diyang napita. Kaya na may early warning device nga nakabutang mga ka-K5 nga makakuha na. Oops, naibangag niya. Di ba? Naibutang. So, ang DPWH siya rin nagbutang. DPWH sa 2nd District. So, ato ka ng tagaan o pagtagad, i-review na to ang pahayag ni Kapitan Freyas II sa ito nga nakalabayng mga simana og before and after. After and before. Ato ni nga Taganog pagtagad mga igala. Standby ka muna. Og ika last nga itong isgutanan din nga itong panag-uban. Unsa ba'y update sa investigasyon sa kapulisan o sa city government, may kalambigitan na itong RTA Tulukabo o vendors nga gibato sa itlog ang mga RTA aton sa ilang ipaygayon nga clearing operation sa nakalabayng mga adlaw. Unsa na ba'y update na ito? Nakita na ba ning naglabay itlog? Unsa may gikwana ni? Unsa may plano sa city government? Unsa may plano sa RTA ni? Ila ba ning isumbong? Or gipasaylo ba ni? Tagaan tanig pagtagad mga igala. Basta na nga yung pasaylo. Ato lang tagaan ni pagtagad. Ato lang ning update ang naitabong panaglalis o komosyon nga naitabo na sa may Kugon na public market sa kadalanan ato sa gipahigayon nga clearing operation sa atong Road and Traffic Administration. Aras alas sa 4:29 na sa kapunon. Aras atod ginato sa atong Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Atong Mighty C, aron di katapdan sa mga balatian, pakusga. Bawa ka niyong pagpakusog sa immune system, aron di katapdan sa mga balatian. Sasama sa ubos, ipon, hilalat, uguban pa. Mapalit niya po na sa Clinical Alternative Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Mayong pagpaminaw, Ma'am Merlinda Muges. Amping o gapin listening, kay Ate Rosalie Tonyakao o Gagordo sa may Ipunan, Cagayan de Oro. Merlinda Muges, kusog kayo lang dres sa mga kipa Diyos Tony. Alamping niya kay Basin Maanod ka. Basin Maanod ka sa kining ulan. Alabi na yun. Kaya ang Cagayan de Oro, gamay ulan, adunay pagbada yun. Labas, labi na yun sa mga kanal. Pero inani na mga K-5 ba maginampingon sumatag karon og niya. Amping-amping ka mo diya, Ma'am Merlinda mo, especially Rosalie. Rosalie Tonyak, Tonkaw, Tonyakaw, o Gordo, Gordo. Adya sa maipunan. Salamat kayo. Mag-commercial break lang sa mini K-5 Dayo sa among pagbalik. Sugda na nato ang atong mga kastiguan. Sugda na nato ang atong mga isyo. Nga atong isgutan din ang atong panaguban. Dawat na yung sa mga report sa atong kauban sa gawas gabang. K-5 Dayo, Lambos!
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kung
8: saan? Kasakit ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinica Sport Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics. Adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
8: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag iCare Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. iCare Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa bilberry, berry extract. iCare Gold. Ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
14: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
16: El Castigador.
17: El Castigador.
5: Balik kita mga igala sa tong panaguban. Sa programang inyong ginakagikahinaman na programang
16: El Castigador.
17: El Castigador.

0: Asa imong panit mga igala aron dili ka dali matigulang tanaon. Ilabi na gyud anti-aging kini nga makatabang aron dili ka dali limtanon usab. Mao ka nang epekto sa atong ditribayo og daghan pang uban. Mapalit ka sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Mayagura Market, doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga ka-K5. Bosa unsa pa ang inyong ginulat, mag-D3 bio na mga higala. Now, padayon ta sa atong isgutana. By the way, shoutout sa nato ninyo mga nag-like, nag-react sa atong panaguban karon. Shout out ta LG Mokoro ng atong kauban nga gwapo nga bag-o. Shout out LG Mokoro. Labi na gyud kang sa may Agora Market. Ubay-ubay ang gapaminaw diya sa K-Fab News FM and most especially diya sa may Kugo na Public Market. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Apil na po diya sa may Konsolasyon. Oga Barangay 17. Now, dinita karon. Atong unang isgutan, unang kastiguan, may kalambigitan sa Brigada Eskwela 2026 nga gisugdan na karong adlaw. So atong gi-contact ang in charge mismo sa Brigada Eskwela 2026 sa Department of Education sa Division sa Misamis Oriental. And hoping makatubag to. Kaya una sa tong pangutana mga igala sa Brigada Eskwela. Unsay tumong, unsay tinguha nganong gimugna ang Brigada Eskwela matag balik eskwela, matag hapit ng balik eskwela. So now mga ka-K5, atong makauban si Sir Roy Lumban, Brigada Eskwela focal person sa Department of Education Division sa Misamis Oriental. Sir Roy Lumban, maayong hapon kanimo, live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro sa 89.3 sa dial sa mga radyo. Labi na gyud na mabati pod ka dito sa may Energy FM Hingoog City. Sir Roy, maayong hapon, kumusta?
1: Maayong hapon no, sa ipaminaw sa K5 News FM.
0: Sir Roy, karon ang unang adlaw sa kining Brigada Eskwela 2026. Sir, kumusta man ang pagpahigayon ninyo sa unang adlaw sa Brigada Eskwela?
1: Sa unang adlaw sa Brigada Eskwela, no, atong mga ingon nga successful ang ato ang conduct tungod kay agipangandaman din nino sa ato ang mga school heads ang ato ang pag-conduct sa itong brigada. In fact, nag-conduct na sila last week o recorrida informing the community nga doon ay kick-off sa brigada karong June 1.
0: So, di bali, karon nagyod ang opisyal nga pagsugod sa Brigada Eskwela. Kanon siya manimatapos,
1: yes, sir? Sugdan siya karon, sir, sa June 1, maumani siya karong June 5. Within fact, based at itong mga feedback sa mga schools, no, doon ay mga lain-lain yung mga stakeholders na nag-suporta sa maong brigada. Nari ang ato ang mga PNP, military, ato ang mga nasa Bureau of Fire, ato ang LGU no, sa barangay, ato mga private sectors, no, hindi lamang sa paghatag o mga donations, no, kundi apil po nilang servisyo, ilang manpower, ilang time, ilang resources, no, ilang gahin para mahimong malampuson atong Brigada Eskwela.
0: Sir, so may nagunang tumong o gatinguha sa Brigada Eskwela nga namugna kini nga kalihukan?
1: Actually, sa kanina to ang Brigada Eskwela, it's a nationwide school maintenance program. Naglayon kini nga buhato no ang pagpangandam sa before the opening of classes na kung mahimo no atong mga classrooms no andam na, limpyo na, kung may mga ang i-repair na para pag-abot sa opening sa klase karong June 8 sa Lunes, andam na itong mga learners mo eskwela o excited sila no mo eskwela tungkol kay limpyo na o upside na ang eskwelahan.
0: Wow, so nindot kayo sir, gawa saan ng excited sila mo eskwela sir, bago ilang mga gamit?

0: umuusan.
1: Kining kuansyaran, start sa klase is June 8, correct, sir?
0: Yes, sir.
1: Mm, so, June 8, 2026. So, adlang Lunes, gyapo na?
0: Yes, sir, Lunes.
1: Mm. So, kining mga kuan sir, example nakoy ako usa ka ginikanan sir, nakoy estudyante sa usa ka tungaan. So kapila man ko magbrigada eskwela sir o kumpleto na ko ng lima ka adlaw or kaisa ra?
0: Dili sir, kaisa lang actually sa voluntary activity no nga paghatag og higayon no serbisyo. So kaisa lang dili mo din lang isa ka semana no.
1: di bale. So na kung una ko estudyante sa katungaan sa Misamis Oriental. So kaysa ra kung regal eskwela sa mupili lang ko sa adlaw.
0: Oh, mupili lang sir. Depende lang sa ila kung asa sila available nga time.
1: Mm.
0: Basta tama lang sa five. By the way sir, sa Divisa Cagayan de Oro ni siya sir. Kanyang brigada.
1: Sa Cagayan de Oro. Sa Cagayan de Oro. Sa Misamis Oriental, dili po, ninyo ito yung kwan. Bus Cagayan de Oro lang.
0: Oh, Cagayan de Oro lang.
1: Ah,
0: sir.
1: Sige. Ah, kining kaisa ra sa usa ka kwan sir ba? Kaisa sa usang pili lang ko na lang adlaw kay 5 days man eh. So, di mali voluntary lang. So, if ever sir, ako usa ka ginikanan nga digid ko magpakabanaan na unsa may kwan sir sa usa ginikanan na sir? Unsa may yung aksyon na sir?
0: Yeah, actually sir, gina-encourage ginamo no ang mga ginikanan na moto sa eskwela nagkasali-enroll na mga anak.
1: Mm.
0: And then magbrigada, although dili siya kana voluntary siya, okay, so nana sa tumagilikanan no silang mga malubong kasing-kasing mapakita po silang support. At anyway, ang ilang pag-abuhaton para po na sa atong mga kabataan o sa eskwelan.
1: Mm. So suma total okay lang nga dili mo kuan, but encourage ninyo para gyud nga para nga mas maayo mang gitong mukuan sila, motabang sila sa kalihukan kay ngano dia pod da mukuan man pod ang atong mga anak labi na gyud atong estudyante nga kanabitong gisuportahan gyud siya sa ilang mga ginikanan. But labi kay dako kay na impact sa moral sa atong estudyante, di ba sir?
0: Yes, mo gyud sir. Okay. Sa atong bigares eskwela, sa atong gi-encourage ang bayanihan. And when you talk about bayanihan, it's a trait, a character trait of a Filipino nga muhatag taog serbisyo without expecting in return.
1: Mm-hmm.
0: So, ato'y pakita nga, ang pagtinabanga, dako siya og impact no, sa atong komunidad, labi na sa atong eskwelahan.
1: So, sa may mga hagit ninyo, ani sir, sa labi na gyud, sa brigada eskwela, kay kanunay man ipaigan, so may mga hagit na ninyo, sir?
0: Actually, sa mga challenges na mo is kanyang ang presensya sa itong mga ginikanan no, sa pagpakabana sa itong brigada eskwela.
1: Mm-hmm.
0: And another challenges po is itong mga stakeholders na hindi lang pipila ka stakeholders lang, kundi kumahin mo tanang gid no ang mga stakeholders in the community, narira at ang mga local communities,
1: mm-hmm,
0: parents, alumni, civic groups, local business, NGO, private individuals, no? O tanan ng mga part sa community at to gitsang encourage na musuporta.
1: Sige. Sir, sa unang adlaw, karon sir, unang adlaw, makita ba nato sir, nga ubay-ubay ang mga nagbrigada eskwela karon nga adlaw, unang adlaw?
0: Actually, sir, daghan gid kayo ng mga stakeholders no, nag-suporta sa day one sa atong brigada eskwela. So, makita nato nga naagyad no, nagpabili ng ato ang pagtinabangay no, atong bayanihan spirit. When in fact, makumang istorya nga successful na ato ang conduct sa day one. Anyway, tama mo ito sa June 5, pero padayon lang niya po na, no, nga nasugdan na ato yung mapakita nga consistent na no, sa ato ang paghatag og suporta.
1: Sir Roy Lumban, kining tagaan ta kagayon nga makapanawagan sa mga ginikanan nga moapil sa brigada eskwela ug sa tanan nga mga ahensya sa gobyerno, mga stakeholder diri sir sa Cagayan de Oro.
0: Akong giawag no ang ato ang kinatibukan ng mga stakeholders no, sa Cagayan de Oro na magtinabangay ta sa pag-implementar ng brigada eskwela, kung gitawag na ito ang mga local communities, itong parents, alumni, civic groups, local businesses, NGOs, private individuals, teachers, students to volunteer their time, and skills for the conduct of cleanups and repairs no sa school. So adto lang ta sa mga eskwelahan nyo doon sa atong community o kung matutunod-tunod, ipakita na ito ang atong suporta.
1: Okay. Salamat kayo, Sir Roy Lumban, focal person sa Brigada Eskwela sa Department of Education Division sa Cagayan de Oro. Salamat kayo, Sir Roy. O sumatag karon ugon niya ang K5 News FM Cagayan de Oro partner sa pagpaabot sa impormasyon kalabot na sa inyong eskwelahan, especially sa mga Department of Education sa nagkadaiyang lugar din sa Cagayan de Oro sa Northern Mindanao. Salamat kayo, sir.
0: Okay, salamat po kayo, sir. May hapon.
1: May hapon. So inyong nabati mga igala, dili dito sa Misamis Oriental. Sa kuan dito di, Cagayan de Oro. Sa Cagayan de Oro mga ka-K5. So June 5 mahuman ang Brigada Eskwela. But dili pasabot nga mahuman ang Brigada Eskwela nga wala na dayo buhaton. Padayon ang pag-mintinar sa kining kalimpyo sa eskwela. Nindot ba po itong mo eskwela ka K5 Bio nga ang imong blackboard ka kanabitaw green ba? Ganong gitawag mo nag blackboard di? Nga green man ang color ana. Di. Kabalo ba ka na? Ganong blackboard man na? Di ba green board? Bitaw. Mo na ito na andan po. Bata-bata sa una, na ito na andan mga igala, blackboard. Paghauman, katong brownout na imbes sa blackout na brownout. Ano ba? So, inana na mga igala. So, di ginato na malimtan ang atong mga naandan. Di naman po ba pasabot mga igala nga sayop na ang atong pag-pronunciation, wala na tayo inaibawaan. Ato man ang pronunciation, kaya kita, isip ko sa ka-Pilipino, Bisaya, paking dako. Di ba? So, walay bugok nga tao mga igala. Puro tataran bright. Puro ta gibuhat sa atong labaw nga mga gahom. Susama sa iya kabright. Matod pa nga gibuhat ta susama sa iyang hulagway. Wapo. Bright mga igala. Kung gamiton lang nato, kung gamiton na pagpagatinanga ka diha, tangan ka. But remember, walay tao nga makanabitaw nga walay knowledge kung magtuon lamang. So pang pagtuon mo ay kuan manggid makakuan og knowledge sa usa ka tawo, di ba? So atong balik-balikan mga igala ang Brigada Eskwela 2026. Nagsugod karon June 1 adlaw Lunes, mauman June 5. Unsa man ang June 5? So Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Oh, 5. Start sa klase adlaw Lunes 8. Balik eskwela na sa atong mga estudyante. So di bale, kung kamo ginikanan nga doon na mo'y kuhan, na mo'y mga bata, labi na gyodad, sa nagkadaiyang nga mga eskwelahan, especially din sa Cagayan de Oro, o Misamis Oriental, magpili lang mo gadlaw. Ayaw lang po itong sa kuhan, sa bado. Kay kamo, rais ana. Kailangan, pili mo ana. Wala kung di mo karon ron, nay dos. Napo, napay pizza tres. So pili lang mo sa usa ka adlaw nga magbrigada eskwela mo. By the way, this is a voluntary activities. Mga igala, kung ano na po, magpakabana lang po da. Magpakabana lang po da, magtabang ta sa kalyukan tungod kay para naman po na sa itong mga estudyante. So wala may force. Bisan pag dili mo mag-appeal, awa man mo gingon nga pagwan, pugos mo pag-hinlor ka ng pagbrigada. But talagi, ato lang suportahan ang ato mga kabataan. But by the way, so inana na mga K5 ha. So balik eskwela, sa barangay balik eskwela karong June 8, 2026. Sige. So unta nga natataw na to ang atong mga isgutanan din ng atong panag-uban sa atong issue number 1. May kalabutan sa Brigada Eskwela 2026 nga gipahigayon sa Department of Education sa nagkaraiyang region, nagkaraiyang lugar sa Northern Mindanao on Luzon, Visayas o Mindanao. Now, mga ka-K5, kumusta ba nato di ang gold nabatay number niya di? About sa kining in charge sa kinibitawang palarong pambansa. Kay murag ado na pa napatay. Wala na tayo oras. Sige. Balikan nato to mga igala. Basin makontak po nato Update sa Palalampang Bansa 2026. Kung pila ba'y nakuha nga mga medalya sa Cagayan de Oro, mga atleta gikan diri sa Cagayan de Oro, og pila pod ka mga medals ang nakuha sa mga atleta sa Misamis Oriental. Kay very interesting kini, kay usak ka na kada kong dungog, usak ka na kong garbo sa usak ka probinsya, usak ka syudad, usak ka munisipyo, ang pagkakuha sa kining mga medalya. Naman ni tulo ka medalya. Gold, silver, o bronze. But ang pinakakuan is mao ang gold. But mas maayo gyapon nga nakakuha kag silver o bronze, mga higala. So ato ka ng tagaan o pagtagad sa atong pagbalik, mga higala, dining atong panag-uban. Kaya kamulo pa nga gi-connect ang mga resource persons, mga atong interviewon, aron nga atong makuha ang kumpletong detalye. Dahil standby pod ka mo, kay tawagan na to ang Agura Police Stations or barangay at in charge sa barangay Lapasan, may kalabot na sa naitabo kagabi nga stabbing incidents nga nahitabo diya sa may coastal road. Loy kayong usak lalaki human gidunggab, mga igala, so wala pa mailhan nga mga suspitsado nga nakamotor gihapon, mga ka-K5. Gani ko makita na to sa video, K5 day. Nabatay video na ito, mga hapon. Makita na to sa video, nakasakay kini na sa kilid sa dalan sa coastal road ang usa ka lalaking gidunggab. Pagkahuman na ni mga ka-K5 pagdunggab, natumba ang motor, tumba po siya. Pagtumba niya, mga igala, giaksyonan pagin niyang patindog ang iyang motor. Grabe! Oh, nakatindog pa siya. Kita ninyo na iya pang ipatindog ang motor. Pero wa namang gid siya nakagwanta sa kasakit. Niingkod siya sa gutter o nag-ingon dayo ng mga tao diya, mga K5, mga naadya. Ingon din sa iyong katulog. Ayon, piyong-piyong diya. Ha, di ba? Tanawag ka rin na ninyong video. Iya pang giingkod. Gikarga dayon sa motorize. O wala naman dayon to na kwan. Wala naman na nakuan ang kwan na wala pa man, wala na nakadagan na putol namang video. I think so kung kinsa ang naka paadto dito sa Balay Tambalanan. O kumusta sitwasyon ani karon? Sa gidunggab nga usak lalaki. Kumusta sitwasyon niya karon? Naaba sa critical nga kahimtang? Okay pa, okay na ba? Or kining napagyapon sa critical nga kahimtang karon. I'm hoping nga walay dili sa critical. Para nga ma-saysay niya kung kinsa katong mga suspitsado nga didunggab sa iya. XRM ang motor o dunay helmet niya puti. Aga motor, mga ka-K5. O sa tagaan na to kanagapagtagad, kay para nga ma-update ang atong nga mga katawan na ilabi na diri sa Cagayan de Oro sa pangitabo kagabi nga wala bitaw na expect. Kaya nga mga pangitabo, mga igala, sa kinabuhi sa tao, unexpected. Wala na to na gi-expect nga ina na ang may tabo. So sama ra na sa usa ka kawatan, mga igala, nga dili magsaba kung kanus sa mga wat. Munang giingon na surprise. But okay ra unta nga pag-surprise nga maayong butang. But sa daotan nga butang, ayaw na lang ko i-surprise. But na nagid ang kinabuhi sa tao. Pero pag mag-inampingon lagi sa matag karunugun niya, kita, mga igala, makabaton yun o kaayo. Makabaton kita o giya sa itong labaw nga makagagahom. So sige, mag-commercial break lang sa mini K5 di oras alas 4:54 sa kahapon ng oras atong ginato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa nga mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ato sang i-shout out kadyot ang si Ma'am Merlinda Amogis nga naminaw karon sa may Bulwa. Labi na gyud dari sa may Claveria Mati. Mga higala, salamat kayo, bugnaw-bugnaw dia, ulan-ulan gid sa may Mati Claveria. Apil na pud sa may Barangay Dansulyon. Now, commercial break lang sa mini K5 Dayo. K5 Deyo Lambos.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Yung mga blood sugar test,
5: ilan itong score ganit?
6: 470.
5: Nagtiko 2,
6: sa gabi 2, sa
5: alam. Ilan na lang yung mga blood sugar?
6: 160.
5: Inom ka mo sang DTX 500.
6: Tested and proven.
4: DTX 500!
7: Hello, hello, hello! Ay, asaga mahimsogon, mabungahon nga adlaw.
4: DTX 500 Health Alert!
7: Of course, kauban ganunay. Hanzalima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka-DTX 500 dira, naka-mighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500. DTX 500, oh. Quality kaayo nga herbal nga capsule higala nga mahimo ni mong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo ni mong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas. Hindi pwede nga magsaligta sa atong tambal. Kung magsaligta mga higala, walay mahitabo sa ato ang panglawas. Sabi na yun kung naan natin balatian ng kaedad na. Hihimo na ito nga lisensya ang mga tambal. Sabi na ko'y tambal. Di ba? Yung wala na magbagabana mga higalas kahimsog sa panglawas. Sayuro na to. Pakisayon mga higala ng atong tulumanon. Dili pwede nga tambal-tambal alon lang. Kinahanglan na agi na siya proper lifestyle, healthy diet, healthy supplementation para makorek na to ang undernutrition. Nutrition may kinahanglan sa lawas. So mo lang kinahanglan tag supplementation, kinahanglan ta mo inom. Kung mahimo, may inom tag DTX 500, may inom tag vitamin C, may inom tag vitamin C. Kung mahimo, na itay mga supplements para sa iron. Di ba? O kung mahimo, mga B vitamins, kung pwede ta makainom sa D3 bio, kung naatay panahon nga makagayon ta nga makapalit sa D3 bio. Di ba? Healthy supplementation, dili pwede nga magsalig tag tambal. Ah, okay ra, nabita ko'y tambal. Mahimo na itong lisensya ang tambal eh. Wala na ito ng pagkabana eh. Wala na. Wala ganito likay-likay sa mga pagkaon nga gibawal. Kaya lagi na itambal. Muna isayop mga higala. Nga panguna-una. Nga gusto na itong i-correct. Healthy lifestyle. Exercise. Di ba? Nalimtan na nato ni. Eh. Pag-inom sa daghan nga tubig. Enough nga tubig mga higala. Sakto nga katulog. Paglikay sa mga bisyo, paglikay sa mga bawal. Ah, okay ra guro ni, kay naman ko'y tambal. Wala yung sayop mga higala. Dapat natong i-correct, labi na yun sa may mga balantian. Hopefully, ning atong tulumanon mga higala. Pagkahatag kinigpipila ka mga encouragement, pagtulunan, na mahimong giya mga higalas kahimsog kabaskog sa atong panglawas. Labi na yun ning atong mga consumers nga kanunay gainom o DTX 500. Kanunay gainom o Mighty C. Oo. Kanunay gainom o D3 Bio. Di pagalimtan mga higala itong mga clinical products. Available kini higala sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
4: TTX 500!
8: Magandang adlaw tatay. Kamusta? Ang imong pangalan tay?
9: Hilbaril.
8: Hilbaril. Ilang taong ka na tatay?
9: 75.
8: 75. Kamusta? Ano yung ginabatsyag?
9: Hindi nga pira na nagahubag. Hindi rin nag-umpaw sa inyong clinic.
8: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
9: Tatlo.
8: Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
9: Katanang nag-ayo.
8: Oo.
9: Nagbag-o. Sang atong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gabi wala na dahil nagmutngot pag-inom ko. Isa lang.
8: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagmutngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
9: Pila lang ito pa si Mana. Na kuha na tayo na yun, nagkupos na.
8: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
9: Mayo.
4: TTX 500! Mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert! Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
1: Balik ta mga igala sa tong panaguban sa programang inyong Gapong Gikayaman. Programang
4: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
1: Oras sa alas 5 impunto sa kahaponon. Oras sa tudkilato sa Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Kung kamuhuyang og immune system nga dali tapdan sa mga balatian, susama sa ubos, sipon ug ilanad, mag Mighty C. Mao kini ang pag makatabang sa pagpakusog sa inyong immune system nga mahimong macho ang inyong immune system makigbatok sa kini nga mga viral infections nga mosulod sa imong kalawasan. Busa pakusga, pamatsuha ang imong immune system. Tumar, i-maintain ang Mighty C, the alkaline vitamin C, mga igala. Mapalit ka sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga K5. Break sila dito. Open sila. Martes, Huwebes, sa Bernes. Aga Domingo, mga igala, apil na Lunes. Bantalas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa kapunon. Ado na po yung libreng konsultasyon o senior citizen discount dito. Basta dito mo sa Klinika de Alternativo mo palit sa may Agora Market. Sige! Mga ka-K5, mag-mighty sinata! Padayon ta sa itong panaguban mga igala sa itong programa. Sa programang El Castigador. By the way, shoutout sa rato rin itong mga suking tigpaminaw. Shoutout na kay Pai Richard, ilabi na yun kang Mitch Sabaw. Nga na dyan sa may Claveria Misamis Oriental, dyan sa may Mati. Shoutout to Sab, dyan sa may Barangay Luna. Claveria Misamis Oriental. Dabay-bay nga ito nga mga kaparintihan, mga igagaw. Na dyan dapita mga igala sa may Barangay Luna, Claveria Misamis Oriental, mga Sumilia family. Mayong pagpaminaw kaninyong tala. Sige! Padayon ta sa atong panag-uban. Padayon nato ang atong isgutanan. So gitrayan ni K5 Deyo og contact ang hepe sa tanod sa may barangay Lapasan. But for now on, matod pa, doon na sila importanteng meeting. Importanteng meeting today. So importanteng meeting. Sige. Ato sa itong ipadaplin, ang usay na itabo diyatong palagdunggab sa Coastal Road kagabi. Kay base naman to sa meeting, base sa pipila ka mga minuto karon, okay na siya ma-interview ang atong chief barangay tanod sa Lapasan, ato na dayo ipabati. But so far sa pagkakaron, ato lang sang tagaan kiniog pagtagad. Kay kagania, Cagayan de Oro man to. Cagayan de Oro nga division na Department of Education. Makato ang pagpangumusta nato sa Brigada Eskwela labi na gyud sa unang adlaw sa Cagayan de Oro Brigada Eskwela sa mga tungaan. How about sa Misamis Oriental? Be, try nato contact di ang Misamis Oriental division sa Department of Education. How about kumusta ang ilang primerong adlaw sa pagsugod sa Brigada Eskwela 2026 sa Misamis Oriental. Kay kagania, diadto man to sa Cagayan de Oro. Diri man sa Cagayan de Oro. So dilito sa Misamis Oriental, i-try og contact di kung atong makontak og basin aduna pud sila i-detalye kung pila ka mga medalya ang ilang nasakmit. Atol sa gipahigayon niya palarong pambansa 2026 niya gipahigayon sa Prosperidad Agusan del Sur. Kaya at least man lang atong ma-update kita. Kaya ang pagkasakmit sa medalya mga K5 sa atong mga atleta nga gikan din sa Region 10. Usa kini kagarbo nga dili day basta-basta ang Region 10 sa mga dula. So may kasagara nga mga dula, mga igala. Like swimming, armies, mga ambak-ambak ba to? Diba? Sa mga kabalong sa mga basta kay muna ang mga kwan, mga dula, mga athletes game. Athlete game, mga igala. So karon kauban nato sa Misamis Oriental Division sa Department of Education, si Dr. Maria Teresa Absin, Chief School Governance and Operations Division. Doc, maayong hapon kanimo live ka sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Kauban nimo si K5 Jess Tony Pagulong sa programang El Castigador sa 89.3 sa dial sa mga radyo. Mabati pod ka sa Energy FM sa may Hingoog City. Doc, maayong hapon.
10: Yes, maayong hapon sa tanan.
1: Doc, kining hapit na gyud ang balik ka klase sa itong mga estudyante, especially sa mga estudyante sa Misamis Oriental. Doc, kumusta ang unang adlaw sa gipahigayon nga Brigada Eskwela 2026?
10: Maayo tungod kay ang atong mga tulunghaan nagpahigayon gayud sa ilang kick-off sa Brigada Eskwela. Kani, so, in accordance sa DepEd Memorandum Number 27/2026 nga ang title niini Brigada Eskwela Implementing Guidelines. So nagsugod na ang uban, nagkuha na sila, nagparade or na sila'y mga lain-lain nga aktibidade sa ilang eskwelahan.
1: So how about sa kining kuan Doc, kanusa man yung mahuman? Mahuman ang kuan, ang Brigada Eskwela.
10: Okay, base sa atong DepEd Memorandum, magsugod ang atong Brigada Eskwela Program gikan sa June 1 paingon sa June 5 in preparation sa atong klase karong June 8, 2026.
1: So, kano sa gid ang formal nga balik eskwela, Doc?
10: Ang atong formal nga balik eskwela sa umaabot nga June 8, 2026.
1: So, karong Lunes.
10: Yes.
1: So, Doc, unsa ba'y nagunang tumong o gatinguha sa kining pagpahigayon o Brigada Eskwela? Kaya kung naman eh, aktibidad naman ni kada balik sa klase. Unsa ba'y tumong tinguhaan ni Doc?
10: Okay, ang Brigada Eskwela is a nationwide initiative that promotes the spirit of bayanihan through community collaboration to ensure that schools are clean, safe and ready for our learners. Ang atong tema karon nga tuig mao bayanihan para sa kaayusan at kaalaman. So kani nag-emphasize sa collective action in strengthening both learning and school environment. Buti pa sa bot, dili pa kaya kani atong unang panahon nga manglimpyo pa ang mga bata. Karon dili na sila pwedeng ipapanglimpyo. I-ready na to daan para pag-abot sa June 8, klase na yun.
1: So okay.
10: Wala na yung limpyo, sir.
1: Kaya sa una, murag naabsan ko na, naabtan ko na nga kapang limpyo mo pagbalik eskwela ni Doc. Sa una ang panahon.
10: Okay, mangibot pagsagbot.
1: Mangibot pagsagbot. Labi na yun, kanang mga garden o kanang mga bulak o pangwaano ng mga kwan. So kining kumusta man ang unang adlaw, Doc? Daghan ba mga stakeholder, mga ginikanan ang nag-appeal sa Brigada Eskwela sa unang adlaw?
10: Oo, sir. Sa amo lang nakita ganina na anay mga sakyanan, mga silang nag-motorcade, may mga balloons. Oo. Ang uba, namintal na. Pag ang atong DepEd Misamis Oriental, mag-kick-off po ta dito sa Lagonglong Central School. So, mutabang kami dito ugma sa pagpanlimpyo para ma-ready pa sa mga atong mga bata sa umaabot mga klase.
1: How about kaning kwando kanay bitong dili mo appeal sa Brigada Eskwela adunay estudyante sa usa ka tunghaan diha sa Misamis Oriental nga dili tagaan og pagtagad unsa man ang mabuhat ani Doc sa mga ginikanan nga dili mo tambong gyud sa Brigada Eskwela?
10: Ang atong Brigada Eskwela kay voluntary man na siya. So dili tapog sana pero kung maayo gid unta nga ma-motivate sila sa atong mga principal, sa atong mga magtutudlo, nga ang atong mga ginikanan, makiguban sa pagpanlimpyo o pagmuhimong ready ang atong eskwelahan. So kung dili sila mutabang, nawala po na, dili sa nato sila pugson.
1: Sumatotal, kining kuan eh, voluntary lang. Basta kuan, katong na mga estudyante, okay ra kung kuan. Basta, kamo lang, encourage lang ninyo nga mo appeal sa Brigada Eskwela kay para sa mga estudyante.
10: Encourage ang yun ang mga ginikanan.
1: Tagaan-tagang higayon na Doc nga makapanawagan sa mga ginikanan na nga mo appeal sa Brigada Eskwela.
10: Okay, School Division Office of Misamis Oriental, magpaabot kami sa pag-encourage sa atong mga ginikanan, sa atong community, uban sa atong mga local executive, sa atong internal and external stakeholders, nga mo-appeal kita ni ining Brigada Eskwela, nga dunay tumo nga mamahimong limpyo, safety ang atong mga bata sa umalabot nga opening of classes na mabuluko ng atong pagtalubong o pagtagbo sa pag-open sa klase sa school year 2026-2027.
1: Oy, sige. Okay, Doc, doon na lang may lain. Sa lain bahin, Doc, kining palarong pambansa. Kaya doon ay ipahigayon manin yan tong sa Prosperidad Agusan del Sur, yan tong nakalabay ng mga simana. Doc, doon naman tayo atleta sa Misamis Oriental nga nagpresentar dito sa may palarong pambansa. Kumusta man, Doc? Tagayro, mag-update na rin, Doc, kay para po dungog man kanin sa Misamis Oriental, especially sa Department of Education sa Division Misamis Oriental.
10: Okay. Malipayon kay kita nga sa atong Division of Misamis Oriental, aduna kita'y nakuha isang nga mga medals. Mm-hmm. Aduna kita'y 5 ka gold medals sa atong ARNIS nga event.
1: Mm-hmm.
10: Oo, dayon. Aduna usab kita'y 9 ka silver medals. Kaning 9 ka silver medals gikan ni sa atong mga atleta sa ARNIS. So 6 ka silver medals nga nakuha sa atong ARNIS players. Then aduna usab kita'y silver medal sa billiard.
1: Wow.
10: Aduna kita'y silver medal sa chess. O aduna kita'y isa ka silver medal sa kickboxing.
1: Mm-hmm.
10: Kaning kickboxing nga dula, gitawag ta kani siyang demo sport.
1: Wow. Buti
10: pa sa bot, dili pa ni ingon gyud nga contest gyud nga amo appeal siya sa medal count.
1: Mm-hmm.
10: So, as a whole, naatay 9 ka silver medals.
1: Mm-hmm.
10: Aduna usab kita 10 ka bronze medals.
1: Wow.
10: So, 7 gikan sa atleta nato sa ARNIS, isa sa gymnastics, isa pod ka bronze sa chess, o isa pod ka bronze sa athletics.
1: Wow.
10: Mao nahimo ka nang napulo ka bronze medal.
1: Wow, so suma total, Doc, aduna tay aduna sa Misamis Oriental nakadala mo og 24 ka medalya. Wow. So
10: yes.
1: So matotal mga ka K5 listeners nato, ang mga atleta gikan sa Misamis Oriental di gyud magpalupig. Oh, pag-abot sa
10: magpalupig.
1: Sa atleta. So 5 ka
10: dili lang ta sa athletics maayo natong mga kabataan sa Misamis Oriental. Maayo sab sa academic, sa journalism.
1: Wow. Oo. So, okay. Naputol di. So, atong kwan, ato ning taganog pagtagad mga K5. So, di bali, 24 ka medal. Medalya ang nakuha di ay sa kwan, no? No? So, pasensya kay ma'am, naputol. Unsa na itong gigamit, di? TNT na? TNT, TM? TM ba? Dali lang maputol. Sige. Padayon tamam. So, 24 ka medalya. So, 5 ka gold medal, 7 ka silver, o 10 ka bronze. So,
10: yes.
1: Kasagaran, ma'am, nga lungsod, ma'am. Asa maning lima, ma'am? Taga asa maning lima nagpuyo na lungsod, ma'am?
10: Isan din siya sa Imitaw.
1: Mm-hmm.
10: Oo, kung naging sila daan na last year, kuha po nagya po sila o gold, silver, o gold.
1: So, di ba,
10: isan siya sa Imitaw.
1: Tanan, kaning gold, lima?
10: Dili na ang gold band, ka na sa lain po ng mga munisipyo.
1: So di bali buwag-buwag yapon. So gikan na ni sa bulag-bulag yapon. Unsa may mga hagit ninyo ani ma'am, mga challenges kini labi na gyud sa pag-train sa palarong pangbansa nga ikuha na sa didto sa i-presentar na pod sa nagkadaiya nga mga lugar. Unsa may mga hagit ninyo ma'am?
10: Ang kung man namo isip ng mga estudyante man ni nato, no? So sports, look, mag-good na, na may mo silang, ma-develop sila holistically as Miss Agud, Miss Amismen. Pero, dili sad nato limtan ang natong academic, like, kinanglan, makabawa sa silang basa, kabasabot sa ilang dibasa, makakwenta. So, balance ang himuon nato, no, nga, kanang, nasilay panahon sa pagdula, kung nasa sila'y panahon na mag-study sa ilang mga lessons.
1: Mm-mm. So ma'am, makatapusan imong mga panawagan na ilabinagyod sa itong mga atlet o umaabot pa ang mga atlet o sa mga ginikanan ma'am nga doon ay mga mga estudyante sa mga nagka-expinahan sa Misamis Oriental.
10: Okay, alang sa atong mga ginikanan, ang atong DepEd Misamis Oriental o atong Department of Education, ma-develop yung ato mga bata sa walay pagpili. So, doon na kita'y bago karoon na programa na itawag na itong school sports club. Ang tanan nga mga eskwilahan, we have 422 schools. Kani nga mga eskwilahan, mag-offer sa school sports club. Dili nang pinili nga kanina sila ang atong itadula. Bata na natong bata magdula sila na enjoy nila ang dula. So, kung ma-appeal na sila sa different contest, kaya nangailahan naman ni sila, na ato lang yung term yung naon ang kanang sportsmanship na ma-develop ang ilang discipline o guban nga virtues, values as Filipino citizens, mga Filipino learners. O ang sunod is, dili man nato mahimo na kita ang maglihok sa pag-develop sa atong mga bata. Manag-iingon nga, it takes a village to educate a child. So, magpasalamat kami sa mga ginikanan na nag-iingon sa amo, sa tanang panahon, sa among different programs, program implementation, be it for physical, mental, and different aspects sa kalambuan para sa atong mga pamatahon. So, salamat. Magpadayon kita sa pagtambayayong para makaumul kita sa mga misa-mismon learners nga maayo, mga intelihente o mga disiplinado. Kung adunay kahadlok sa Ginoo.
1: Salamat kayo, Ma'am Maria Teresa Absin, ang Chief School Governance and Operation Division sa Misamis Oriental Division sa Department of Education. Ma'am, salamat kayo, Ma'am. Sa matag karon ugon niya, kaabag ang K5 News FM Cagayan de Oro, labi na gyud ang Energy FM sa Ingog City sa pagpaabot sa mga tukmang impormasyon kalabot na sa inyong division sa Misamis Oriental nga eskwela. Salamat, Ma'am.
10: Ato
1: dere
10: pa salamat pod sa atong Division Superintendent. Dr. Edilberto Leone Soplinaria, atong Assistant Sporting Superintendent, o ang tibuok DepEd Misamis Oriental, inubanan sa atong provincial government, Honorable Sinit Oy, o sa tanan nga board members, atong tanan nga mayor sa tibuok Misamis Oriental, tungod kay nigtabang isag ginisila sa bisan unsa nga pamaagi para ang atong mga kabataan maka-appeal sa lain-lain nga mga events o sa different levels sa sports. Be it school level, district level, provincial meet, regional meet, and palarong pambansa.
1: Wow. Salamat kayo, Dr. Maria Teresa Absin. Salamat, ma'am.
10: Salamat, Lord.
1: Okay, nyo nabati mga igala. Ang Chief School Governance and Operations Division sa Misamis Oriental, Dr. Maria Teresa Absin. So, wow! Pagkanindot na yung mga igala, oh! Nakakuha ang Misamis Oriental og 5 ka gold medal sa nagkanaiyang mga sports o mga athlete game. So, dini Nay Arnis. So, sa sumatotal kay 5D, oh, nindot kini mo bunal-bunal ta. Ah, kini nga to nga mga kwan, oh, maayo kini mo bunal. Kay sa kwan po, sa Cagayan de Oro, naapod yapon, Arnis yapon to, elementary nga kwan. Elementary nga kwan bito group. Kwan yapon o gold medal, kwan yapon to, Arnis, double lang to, dua kabok ba? Kaya na may single Arnis, to na po'y double. So sa double dua kabok ang imong hawiran nga ambas katang kuan kanang I don't think so kung sa ngalan anak basta kanang hawiran nimo lang basta kay kahoy na mga kakipab ya street. So mo na ah. So mo na mga K5 na nakakuha og 24 medals aton sa paradong pambansa 2026 ang division na sa Department of Education Division Misamis Oriental. Og adunay 5 ka gold medal, 9 ka silver og napulo ka bronze medal. So nagkadaiya nga mga sports o mga athlete game mga igala. So congratulations sa tanan nga mga school divisions, especially Misamis Oriental og Cagayan de Oro is the, Department of Education mga ka K5. So nindot ni. Pero Pai Magno, dili lamang unta nga kita maayos sa mga ingon ani mga physical game, mga athlete game, kundi napod tay kaibalo. Kaibalo pod kita sa atong academic knowledge. Sama sa pagtuon sa mathematics, sama sa pagtuon sa science, sama sa pagtuon na K5 Deo sa kining algebra. Kung sa to. Kaon? Ayaw na. Muman ay mong favorite dyan nga subject. Ang favorite nga subject ni K5 Deo Abrigoso. Recess. Pila ba to ang recess ako na K5 Deo? 30 minutes ba na? 30 or 15? 30 minutes or 1 hour? Dili, 1 hour break man tasa. Kaya ka ng pag-eskwela, training man na sa kining magwan ka og trabaho. So muna nga na-apply na to karon, di ba? Di ba K5 Deo? Kaya sa eskwelahan, di ka kasulod no ID, no entry. Pero kung manabaw na ka sa kumpanya K5 Deo, no ID, bayad ka. Di ba? That's na no ID policy. So inana na mga ka K5. So sa kwan lang, sa eskwelahan lang, no ID, no entry. Di ka kasulod kung wakay ID. Busa pag ID. So gitrain na tadaan, tungod kay mao din na ang realidad. Humana itong pag-eskwela, mag-ID ta sa trabaho. Di ba? And ang ID is identity. Di ba mga kaki-five? So, gitrinta yun ta sa lunch break. lunch break, 1 hour. O, so, pag-trabaho na po tayo, 1 hour. Ang lunch break. Di ba? Then, 8 hours sa Japan. 8 hours sa Japan ang kwan, eskwelahan. So, sa bata-bata, gitraining day kita para nga ma-apply na real life. So, muna nga, magpadayon kitag eskwela. Magpadayon kitag eskwela. Kung para maging nilang uban, so, na maging mo compare K5 Day yung kinibitaong diskarte o pag-eskwela. Mas maayo kung mo diskarte lang walay pag-eskwela. Remember, mga ka-K5, mas maayo nga aduna kay diskarte o aduna po kay natunan. Di ba? On saan ni mo pag-diskarte, hindi ka kabalubasa. Di ba, mga K5? In a reality, dapat kinahanglan kabalutang sulat, kabalutang pagbasa o kabalutang pagsabot sa Bisayang sa kining mga language either mga English language nga kaya nato baron balag loading basta kay kabalutang sabot. So sama sa thank you, unsa man ang thank you, salamat. Di ba K5 Deo? And that's the basic mga ka K5. sa atong kinabuhi. Kay kung know-how ka, di ka kadiskarte. Muna nga mas maayo mga mag-uban ang knowledge and kining diskarte for sure. For sure mga ka-K5, ikaw mahimong malambuon sa kinabuhi. So, sa mga kabatanunan, sa mga ginikanan, dili enough ang diskarte lang. Muna nga, bata pa lang, mga nga, matod pa, dalay mo kanta rin, K5, diyo bitaw na. Kung natapos ko lang ang aking pag-aaral, di na sana ko. Diba? Kay ma-realize na nimo pag-abot sa panahon kung ikaw dako na. Then makakanta din ka mga ka-K5 na kanabitaw ang gusto ka, gusto kong bumalik sa pagkabata. Kailangan gin nato ng kailangan nato ng ang mga ginikanan paeskwelahon yun ang mga bata. Paeskwelahon gin na ang mga bata labi na gid balik eskwela. Ayun na ipaundang. Mangita gig paagi aron makaeskwela kay maura ka na ang titulo. Maura ka na ang habilin sa atong tagsa-tagsa nga mga ginikanan ngadto na sa iyang mga anak. Correct me if I'm wrong. Usa ka titulo mga ka-K5 nga ihatag sa imong ginikanan ang nga makahuman ka sa pag-eskwela. And that's mga ka-K5 ang inyong unsa man na? Kaso sa itong tawag diploma. Diba, Dio? Diba? O, correct. Dakong thumbs up. Thumbs up si K5 Dio, ana. Oras alas 5.26 sa kahaponon. Oras atod ka na to sa atong Extend Food Supplement. Para sa matagal na labanan sa kama mag-extend food supplement. Mapalit sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center sa Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. Shoutout Tristan Yat Gulay. Mayo nga pagpaminaw kalimo. Mag-commercial break lang sa mini K5 Dayo sa atong pagbalik. Tad-tad-tad sa mga report sa atong mga kauban. Dugang isgutanan, dugang lakbitanan, dugang kastiguan din atong panaguban. K5 Dayo, Lambos!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K3 Bio!
11: Unang 21, si Binti Pasta.
12: Si Binti?
11: Si Binti Wukto. Nakoy ba yung elektro lagong nungo?
12: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
11: Kanang Binti Bayo. Okay naman. Pero na-peranak na ko yung effective yung kidney.
12: Kidney?
11: Na-peranak ko. Karoon, after mga bilat na ko, maintain ko lang.
12: Ditribayo?
11: Una ko maintain na siya po sa kidney.
12: Sa paggamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
11: okay man normal man ang
12: normal. So miangay ang imong lawa sa Ditribayo.
11: Okay pun kay naman ko maintenance.
12: Maintenance. Kidney stone.
11: Kada pa dito na rin.
12: So okay na.
11: Katapay mo niya kung may buwan ba. Eh, bago kayo na po totoo kang si Bintin ang pampasosal ka lang sa likitong buwan.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
3: D3.

0: RTC ang alkaline ng vitamin C.
1: Bitro, Vino, Junior. Palitan si Pugyo ko pero natural ko sa kabalan. 62. May PC o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan. 1 feet. Balang 2 hood. O 1 hood. Ngayon, para po na medyo kanta sa itong immunisis. May PC kay medyo atong dati okay, na sa atong vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro ko, basi nung mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So padayon na ka magamitan eh.
1: Padayon nung sa. Ito pa ako po sa kulti on. Mindas buwi pa ita. Mag power tree yung tatay. Ang power tree yung morga na liya tanan kung panglawas maka ayuda. DTX, kanang may PC, o Vitribio. Muna ako ni Mindin Pirmi.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 52 ang edad. Galing sa Bugod Drive kong gabi tungod kay sulawan ko sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot igay siya. Magagad na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: I Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. I Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. I Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
9: El Castigador!
10: El Castigador!
11: Balik ta mga igala sa atong panaguban sa programang inyong ginatangan. Programa
9: El Castigador!
10: El Castigador!
9: El Castigador!
11: Oras alas 5.33 sa kapunon. Oras sa atong grato sa atong D3Bio. Ang atong D3Bio ko sa Osaka Superfood Supplement nga makatabang makapawagtang sa insomnia. Kung ano na kay balatian nga tagdugay pakatulog tungod sa kining insomnia, maulian ka na sa pagtumar ni mog D3Bio. Mapulian og relax nga pagkatulog mga K5. Ilabi na gyud anti-aging pagidkini. Makatabang sa pagpugong, sa pagkunot-kunot sa imong mga panit og tabangan karon dili ka dali limtanon. Mao kana ang super epekto ni D3Bio. Ang D3Bio mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa May Agora Market, dol sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag mga kakipay. Bosa unsa pa ang inyong ginahulat, palit na mga higala. Now padayon ta sa atong isgutanan. By the way, shoutout sa nato ning atong mga kakipay listeners, especially sa may Barangay 17, Barangay Consolacion, Barangay Kauswagan, ug bay Barangay Kamamanan, nga always kapaminaw sa K5 News FM. Salamat, salamat kaninyo sa pagpaminaw. Dinita mga igala sa atong panaguban na dinita sa atong ika-upat nga isgutanan. May kalambigitan kini na nabatoy update de? Matawa.

0: Siguro yung tao kay Pep Dio kalit lang gadong gabon. Walay rason. Diba? Ang sumay, ang sumay nilang hinungdan sa away. Diba? Nagin ay mga punot dulo kung sa Tagalog pa. Ang sumay hinungdan ani. Asa nagsugod ang tanan? Diba, K5 Dio? Nasa imong uyab o ikaw, asa mo nagsugod? Ha? Datong nagingon kang gusto kita? Diba? Dato na yung Tagalog, pagtagad mga igala, kining eskutanan. So kamulok pa gitry o gakonek ni K5 Dayo ang barangay talo. Doon sana di hipi or katong nakaresponde yun. O mana ilang meeting lugar. Okay, kaganiya, munta ni unahon na to. Doon na may something mga K5 nga ilang gibuhat, important matters. So kanon, ananang atong chief tanod. Ah, wala pa. Kuwa-optic na ba ko ni? Optic ko. Kasulat ganyan na nag-chip tanod. Update na, automatic. So, wala pa. Ah, sige. So, isgutan sa nato tong bangag, be. Isgutan sa nato tong bangag dito sa my Corrales Extension. And kainumduman, mga igalang, sa programang El Castigador, kinigyapon nga programa, atong gipaabot ang problema diya sa bangag sa dalan sa my Corrales Extension. And nagikalipay sa pipila ka mga motorista, mga lumalabay diyang dapita, tungod kay na-action na. And remember, niadtong nakalabayang adlaw atong gipahibalo si Barangay Kapitan Jaime Joshua Frias II. Correct me if I'm wrong, bata mo ka na ang Barangay Kapitan sa Barangay 23. And EOR pod niya ang kanang kadalanan sa my Corrales Extension. O karon, makita nimo ang early warning device nga gikan sa DPWH Cagayan de Oro 2nd District. Wow! So inana mga ka-K5, mo-action ang Kapitan Labinagyod pag imong pabalun. Now karon mga ka-K5, atong ipabati ang interview. Gamay lang, kapitik. Ang interview nato niya itong nakalabay nga simana sa atong programa sa El Castigador before na mga K5 nga wala pa ito na tagaan o pagtagad. And after that yun. Diba? Nice kayo mga K-Pops. Sige, atong paminaw ng atong interview ni Kapitan Jaime Joshua Frias II, Kapitan sa Barangay 23. Amo lang gustong ipaabot kap nga doon ay Diasamay Corrales Extension. Pipila ka mga motorista at nabalaka. Gumikan kay nasa kilid sa dalan na ibangag. So, nasayod na ba ka ni Kap?
1: Nakakita na ko siyang problema. Agi ko na nag-verbal sa DPWC ng formal lugar, ha?
0: Oo.
1: Pero ang ako lang nakita ng ana, supposedly a lookout for DPWH dapat ruta na.
0: Oo.
1: But sige lang, nakita ko naman ang problema. We will accordate ka ng problema kay Mura Gazardo siya.
0: Mm-mm. Okay, datong aging mga bulan, ako man ang gitanaw diya, gamay-gamay pa man nakap. So, kaya ako amo lang ipaabot sa inyo, kay wala mong guy kuan kap, kaya nabitang walay tabon ba? Kaya nabitang wala siya mga sign nga para nga digid makakuan bitaw ang kuan diya, mga motor, kay wala na butangan yun kap.
1: Okay. Sige lang, K5 just Tony, we will address that. We will make a formal nga letter sama sa samgi kuan ito sa huli pakaan ng magkuan pedestrian.
0: Okay, for
1: iusa ko na lang na po nato na siya. Kunya, salamat po sa K5 for the concern.
0: Mm-mm. So, di bali inyong nabati mga igala, review lang to nato para pamatuod nga ato ng gitagaan, gipahibalo si Kapitan Jaime Joshua Frias II, Kapitan Sabay Barangay 23. Motong before. Karon atong tanaw ng after. K5 Dayo tanaw tong after. Ang katong-atong picture. So kung makita ninyo muna ng after, wala pa man galing nagitrabaho ang bangag, but gibutangan na og unsa may gibutang? Kanang signage. So munang importante labaw sa tanan. Nga kailangan kung nay bangag, adun na gid nay signage. Kung ang gamay nga bangag, posible na muna ko K5D. Ay, katawa K5D. Yung muna. Di ba mga ka-K5? Oh, grabe ako tunlo-tunlo niya. Kana o, dako. Gamay pa kina sa una K5D. Muna nga, gikan sa gamay, ni dako. Ano katawa mga di, basta mo yung kong muna ko. Ha? Lahe, muna-una.

0: So nagpasalamat mga K5 ang pipila ka mga motorista lumalabay sa aksyon nga gibuhat na ni Kapitan Freyas II. Iyang gipaabot, nagliter siya sa DPWH oga hoping sa dili na madugay ila na kanang matabunan. Ila na kanang ma-repair ang bangaga diyang dapita. Kay simba ko, kung malusot siguro yung mong banga, bangag. Malusot siguro ang imong ligid ya di kanang motor bitaw ni mo di siguro gid ba kun jud tanggong gi kadiyang dapita ang nakanindot lang diya kay nihayag na diya kay 5D. Siga kayo na gabi, siga kayo, okay kayo. Ang Corrales extension, hayag na kayo ang street light. Congratulations mo nang gingon. Daigon ang mga barangay officials nga dapat daigon. Pero lambusan ta ng mga barangay officials nga dili dapat daigon ka na. Basta kaayuhan sa katawhan. Ato nang daigon ang mga officials. Ana. Pero pag dili kaayuhan, siguro, ha, lambusan ato na. Nadiri nga itong programa. Sige. So ato lang ang ipakita, kainan na ang mag-issue ang K5 News FM. Bisan sa gamayng butang, ang gamayng butang, posibleng muna ko. Kana, gamay man ang butang. Basin makaingon mo, gamay na kayo ng butang. Gamay ginang butang. Ba't posible ka nang makahatag risgo sa kinabuhi sa usa ka tao? Munang gitagaan na to o dinali ang aksyon. Kaysa magulat pa ta mga igala, nga adunay mabulasot diya, adunay pa'y masamdan diya, adunay pa'y madisgrasya diya, kay walay replay ra ba ang kinabuhi sa tao? So inana na mga kakipay, munang gamayng butang, atong direktong itagaan o pagtagaan. Di ba? Inana ang K5 News FM Cagayan de Oro, mga higala. Ilabi na yun sa itong programa. Tagaan, aksyonan, ang dapat aksyonan. Busa kung kamo, doon na mo yung mga problema niya. Ailan ng kwarta, mga higala. Kasi si K5 de Oro, yung makatabang sa inyo. Kala mga problema ng tagaan o pagtagaan sa itong mga opisyalis. Kaya nga, no, ang trabaho sa opisyalis, gibutaran sa katawan, aron niya mo alagad sa katawan. And the part of pag-alagad and hisgotanan sa pag-alagad. Atol sa gipaygayon nga convocation sa Kapitolyo Provincial kaganiya, adunay mga nag-donate, adunay mga naghatag o mga medical o kagamitang medical sa Kapitolyo Provincial. O gang nakanindot ani gamit sa mga 8 ka provincial hospital. Wow, pagkalabli. Unsa ba na? I-flash to K5D atong picture nga gi-send sa imo. Obay-obay nga mga wheelchairs. Obay-obay usab nga mga kagamitan ang na turnover or gi-turnover sa Kapitolyo Provincial. Unsa ba ni? Nawala man to atong de atong bulang kristal. Tanaw na nato itong bulang kristal mga igala. Tanaw na to kung unsa to ang ilang gikuan dito kaganiya. Unsa to ang ilang gibutang gikuan nga 390 na ka mga kagamitang medical ang na turn over diha mga ka K5 kaganiya sa Kapitolyo Provincial. Gamit kayo. Kay ngano? Nay wheelchair. Oh, nay wheelchair mga ka K5. So, unsa man diyan naghatag ani? Sige atong isusound. Kinsa man ang naghatag di ay anang mga butanga? Kanang naa diya ba sa ground sa Capitol provincial capital. Daw kinsay naghatag? Ang naghatag mga ka K5 mga private company oga mga agency sa gobyerno. O saan niya na ang Capitol University Medical Center o CUMC. Appeal pod ang Clarinson Marketing. Appeal pod naghatag ang A. Brown Company. Appeal pod ang Philippine Charity Sweepstake Office o PCSO Misamis Oriental Branch. O gang Hicksa Prime Incorporated. So lima di bali ang naghatag darang mga gamit medical equipment o mga medical nga kagamitan. Ang gihatag mismo sa Capitol University Medical Center o CUMC, usa ka defibrillator o usa ka ACG machine. Tenan ka na. Gikan usab sa Clarinson Marketing ang ilang gihatag diha o usa ka ultrasound machine. Wow! Dayon, gikan pod sa A. Brown Company, naghatag sila og 270 kakatris sa ospital. Wow! Gamit kayo na mga K-5 sa mga pasyente. Dayon, 70 ka mechanical nga lingkuranan para sa mga baldado kining ginatawag nga wheelchair. To si Tinta ni Kabok wheelchair nga gihatag sa A. Brown Company. Dayon ang gikan sa PCSO og Hicks Prime Incorporated 40 gyapon ka lingkuranan para sa mga baldado. 40 ka wheelchair. So 70 plus 40, so muna nang i-add dayon ni muna. Dayon na pulo ka makina para sa mga tambal sa ubo o kining ginatawag nga nebulizer. Kana bitaw nga nguson kani. So ko napulo ana. So sa kinatibuk-an mga K-5 ang gina-turnover ka ganiya atol sa gipaygayon nga convocation sa Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental. 390 kagamit nga medical ang na-turnover. Basin matingala mo, aso man ang uban anang 270 mga anang katre diya. Di man sana masigo tanan mga kipay mo nang isa-isawan diya. Gamay lang. sa Kapitolyo Provincial. O plano, nga iapod-apod ka ng mga donar sa mga private company, apilapod ang ahensya sa gobyerno sa mga 8 ka provincial hospital sa Misamis Oriental. Nga nung gitagaan tani og pagtagad? Gitagaan tani og pagtagad mga ka-K5 kaysa sama sa ato ng gingon, daigon ang dapat daigon. Lambusan ang dapat lambusan. Kani kaayuhan man sa katawan, siya atong ipaabot. Ya atong congratulate. Di ba? Pero pag way ayo, asiguro. Kani dako kayo nigtabang. Dili sa ingon nga naigilabana na pabor-pabor. But dako kayo nigtabang. Correct me if I'm wrong. The number one problem sa 8 ka provincial hospital, kini mga katri. Nanay gisi, di ba? Was nga kaning 270, maapod-apod sa 8 ka provincial hospital, haruhay ang pagpahulay sa atong mga pasyente, estudyante naman noon. O gubay-ubay nga mga kinahanglan o nag-need o mga wheelchair ng mga baldado nga di nakalakaw. Kung kaning 70 plus 40 ka mga mechanical wheelchair, so 70 plus 40 K5 diyo, pila man? 110. Ha? Yan ako, ingon ko kagani ha. Mubayad kita basta magtuon. So, 110 ka mga wheelchair. So, kung mahatag kini sa mga baldado, bayubay nga mga baldado, din sa Misamis Oriental, ang makaingon o magngisi-ngisi. Kaya nga no, ano sila yung wheelchair? Di na sila magpalit. So, inana ang pagservisyo. So, muning gikaingon, nga mas nindot di ay nga magtinabanga. Magtinabanga between the private company, government agencies, o guban pa. Di ba? Kay dili ni kaya. Ang matag barangay, dili kaya kung imong saligan mga officials lang. Walay kooperasyon sa utabang sa mga nagkalaiyang private company. Muna nga kinahanglan og nindtag tabang. Walay tao, no man is an island K5D. Remember, walay tao nga maginusara din ng kalibutan. You need a friend. Diba K5D yun? Kinahanglan nimo nga imong amigo. Kinahanglan nimo ang imong pamilya. Kaya pag-abot sa ikaw, kining na dunay problema, sila ang unang makatambag sa iyo. kung aduna ka problema kay 5 Dio nga ikaw gibulagan sa imong uyab, adunay mo tambag sa iyo, you find much better. Wow, pagkanindot kaya ng mga K-5. So wala gid kita igong oras pa mga K-5. So salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw din ng atong panaguban sa programang El Castigador. So kung kamo adunay mga suggestion, opinion, ilabi na gyud ang inyong mga sumbong sa nagkadain inyong mga kabarangayan sa mga naminaw karon, pwede ninyong ipadangat dire kay ato ng lambusan, ato ng tagaan o pagkastigo dire sa atong programa. Oras sa 5:51 na sa kapunon. Oras atod kinato sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500 makatabang kini sa pag-regulate, pagpabalik sa normal sa inyong taas nga blood sugar level. So kung kamo adunay blood pressure gataas, adunay diabetes, pwede ninyong i-maintain ang DTX 500. Pag-maintain ninyo, makaingon dayon mo. Bye-bye diabetes. Mapalit ka na sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. So wala naging kita igong oras pa. Musunod na ang D3 Bio Evening Newscast. Kauban si K5. Nanit pa sayon. Mga ka-K5 aron sa paghatag na usab mga impormasyon, mga balita, mga K5 may kalambigitan og interes sa katawhan. Sa pangalan na lang sa Tibok Persa sa K5 News FM, mga ka-K5, kini ang inyong ubos na alagad sa kanginan ng inyong tigkastigo mataghapon. Ang inyong ubos na alagad, dili macho pan guwapo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics. Ang tunay good bacteria. Yamang paundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Klinika Spore Biotics. Mabalik sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
3: Extend Food

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 깜병 라디오
2: A5 News FM championing the lives of the Filipino across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras atod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay vitamin D3. Isipin yung mga oras na nala size 1 sa kagabion.
2: D3 Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Og karon sa luhan sa mga balita. Uluhan sa balitang lokal o CDTN may agad sa ang publiko nga magtipid sa paggagamit og tubig sumabot nga El Nino. Dugang uluhan sa balitang lokal mga lobe nga gikan sa Mindanao gingong paliton na sa Japan. Dugang uluhan sa balitang lokal upat ka membro sa Communist Terrorist Group sa Misamis Oriental mitahan na mga armas gitugyan sa mga otoridad. Dugang uluhan sa balitang lokal buhatan sa Pedro sa Misamis Oriental mas gipahugtan ang pagbantay sa kadalanan batok sa mga gabuhat o iligal nga mga aktibidad sa kinaiyahan. Uluhan sa balitang regional, lalaki nakaplagang patay sulod sa barong-barong sa Valencia. Katapos ang uluhan sa balitang regional, lalaki kun na upat nasikop sa raid nga drug den sa Ruha City. Uluhan sa balitang national, mga beneficiaryo sa tupad ipa-appeal sa Brigada Eskwela sigon sa Dole. Tapos ang uluhan sa balitang national, SP kay Tano may depensa sa ilang grupo nga dili sila ang nagmugna og kagubot. Uluhan sa balitang international, Bona di Bogyo virus outbreak sa Congo o Uganda nagkagrabe sigon sa WHO. Uluhan sa balitang sports, sa Region 10 rank 7 sa 2026 sa palarong pambansa final medal tali. Uluhan sa balitang showbiz, ilado nga director nag-viral human nagpadayag og suporta kang VP Duterte. Mga uluhan sa mabalita hatod kanato sa D3 Bio nga papalit sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5 adlaw karon nga Lunes, Hunyo 1, 2026, inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro, pinagi sa dial sa inyong radio sa 89.3 FM o sa Energy FM Hingog City nga 90.5 o mabati sa all over the world pinagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3 o Energy FM sa 90.5 Hingog City. Ako inyong makauban K5 na net pasayon.
2: Balitang lokal.

0: Og karon sa detalye sa itong balitang lokal, giagat sa Office of Civil Defense Region 10 ang publiko nga magtipid sa paggamit og tubig sa kuryente alang sumabot nga El Nino sa nasud. Mato ni Patrick Alan Calianta, Disaster Risk Reduction and Management Officer sa OCD 10, nga kini aron dili madakuan sa bill. Dugto ni gipahanduman usab ang sa paglikay nga ma-expose o grabe sa open spaces nga direct sa siga sa adlaw aron malikayan ang dehydration ug banpang mga sakit sa balit. Kung sa panit. Ato pa rin si Calianta.
1: Pila sa mga advisory sa ato, sa mga tao, isa magtipid sa tubig o kuryente. Dili kinaglan, and then ato ng patyon. Then, ikanayan ang dugay nga pagpabilin sa ilalom sa kainit. Ang direct na exposure. Inumugtag ang tubig, aron malikayan ang dehydration, magsulog og presko nga sanina. Then, kaya na pagsunog-sunog na sa mga umahan, kaning, even sa itong mga basura, in which bawal na siya karon, di ba?
0: Duga nga balitang lokal, mapalit na sa naskun mo, palit na ang nasul sa Japan o mga di kalidad nga produkto gikan sa Salobe dinhi sa Mindanao. Kiniuman nagmalampusan ang usa ka memorandum of agreement tali sa Tokushima Auction Market sa Japan o sa Davao Katigan Manufacturer of Coconut Bay Products Incorporated. Gibutyag ni Department of Trade and Industry Region 11 Director Romeo Castañaga nga target sa maong kasabutan ang pag-export sa mukabat kon 8,000 ka tonelada nga coconut-based product padulong sa Japan. Nakalatid usab sa maong kasabutan ang paghatag og modernong teknolohiya ngadto sa mga lokal nga mga mag-uma aron mas mapalambo pa ang kalidad sa ilang mga produkto alang sa international market. Og karatong dawaton mga kauban sa gawas, alang sa balita nga local DOST-10 nag-abli og pinakabagong built environment laboratory sa USTP campus. Alang sa kaping report ka K5 Gistoni Pagulong, K5 mo.
2: Formal nang giablihan sa DOST Region 10 ang usa sa pinakabagong laboratory dito sa USTP campus nga ginatawag nga Built Environment Laboratory. Kini nga laboratory makatabang og dako sa mga estudyante dinhi sa syudad aron nga mapasayon ang ilang pag-research ug pagtuon may tungod sa science ug invention. Ang mga kagamitan sa laboratory magamit sa pagsukod ug direction sa hangin sulod sa building, makatabang usab sa pag-locate sa kasaba sulod sa maong building. Makasukod og makalocate kung asa gikan ang kainit sulod sa building og daghan panguman. Dagarosab nga mga estudyante ang nalipay tungod mas mapadali na ang ilang pagtuon og pag-research kung isgutanan ang pagtuon sa science. Nagpasalamat usab ang USTP ngadto na sa DOST Region 10 tungod sila ang napili nga makabenepisyaryo sa bag-ong laboratory. Hisairan nga ang bag-o nga kagamitan sa laboratory mo kandidat sa kapin 4 million pesos. Busa gisaad sa USTP nga ilakling ampingan aron daghan pa nga mga estudyante ang makapaymulos pag-abot sa panahon. Kini si K5 Jess Tony Pagulong para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: Duga nga balitang lokal, upat ka membro sa Communist Terrorist Group sa Misamis Oriental nitahan na sa sabakan sa gobyerno. Alang sa kampanya report ka K5 Rikim Sulitay, K5 mo.
3: Upat ka magasakop sa walong grupo ang misrender sa mga otoridad. Bit-bit ang tag-as ng mga armas.
4: Extend Food Supplement for Men. Mabibili extended nationwide.
5: Misrender na sa mga otoridad ang upat ka mga miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG sa barangay Kibongsod, Magsaysay, Misamis Oriental. Bit-bit ang mga armas sa nakalabay ng mga adlaw. Giila ang misrender pinaagi sa ilang mga alias nga si Umba, Kitsa, Suna og Puday. Dungan sa ilahang pagsurrender, ilang gitugyan ang upat ka mga improvised firearms o mga bala. Sumala pa sa kapulisan, resulta kini sa padayon nga koordinasyon sa Regional Mobile Force Battalion Region 10 o uban sa law enforcement units aron madani ang mga rebuilding grupo nga mabalik sa sabakan sa gobyerno. sa pagkakaron, anaana sila sa kustodiya sa mga otoridad alang sa debriefing o profiling isip kabahin sa ilahang pagbalik sa gobyerno.
3: Ako si K5 Rekin Pabisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita. Servisyo Publiko Kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal buhatan sa Penro, sa Misamis Oriental, mas gipahugtan ang pagbantay sa kadalanan batok sa mga buhat o iligal nga mga aktibidad sa kinayahan. Alang sa kampanya report ka K5 Jonathan sa Banali K5 mo.
2: Mas gipahugtan pa sa Penro, sa Misamis Oriental ang ilang pagbantay sa mga kadalanan sa probinsya aron masugpo ang ilegal nga kalihukan nga makadaot sa kinayahan. Nagbutang og mga checkpoint ang Penro kauban ang DENR Region 10 sa nagkarayang lungsod sa Misamis Oriental. Tumong niini nga mabantayan og masuta ang mga sakyanan nga dunay karga nga kahoy, balas, bato ug uban pang mga materyales nga dunay kalabutan sa kinaiyahan. Pinaagi sa mga operasyon, masiguro sa mga otoridad nga dunay tukmang dokumento og permit ang pagtransportar sa mga materyales og malikayan ang ilegal nga pagpumutol sa kahoy, quarrying ug uban pang kalihukan nga makadaot sa kinaiyahan. Sumala sa Penro DNR, ang ilang tumong mao ang pagpakgang sa mga nagpadayon sa ilegal nga kalihukan ug aron mapanalipdan ang pinalanggang kinayahan sa Misamis Oriental alang sa umaabot nga henerasyon.
3: Kini si K5 G Story Pagulong para sa Kampiyon na Balita. Servisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
4: Balitang Regional. Balitang Regional.
0: Oras alas 6:11, oras sa tugyanato sa DTX 500, the Superfood Supplement. O karon sa balitang regional gikan sa K5 News FM Ruhas. Upat nasikop sa Grey Raid nga drug den sa Ruhas City. Alang sa kampanya nga report ka K5 Roldan Bisana Villarreal K5 mo.
2: Hindi na nakapalagpang apat na mga suspect matapos mahuli sa sinalakay na drug den ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Mongpong, lungsod ng Ruhas, Linggo na madaling araw. Kinilala mga nahuli na sina Darrel Albay, Joy Lindy Malata, Julius Valera at Eldrin Amores. Umaabot sa 10 sachets ng pinaniniwalaang drogang na recover at iba pang drug paraphernalia.
4: Ligayan ang mga sakit, palig-unon ang immune system ng Mighty C.
2: Ayon kay punong barangay Ricardo Donato, una nang nahuli taong 2021 si Albay sa pagtutulak ng droga, ngunit nakalabas ng kulungan kamakailan. Nasa listan din ito aniya ng mga pinaniniwalaang sangkot sa droga sa kanilang barangay. Todo tanggi naman ang mga nahuli na sa kanila mga na-recover na droga at matagal na aniya nagbago ang mga ito. Sa ngayon, nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang mga sospek.
5: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: Katapos ang detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Dumaguete, lalaki nakaplagang patay sulod sa barong-barong sa Valencia. Alang sa kampanya report ka K5 Ashara Humilio, K5 mo.
6: Isang 37-anyos na lalaki ang natagpo ang patay at naliligo sa sariling dugo sa loob ng isang barong-barong sa Proxes Barangay Isbalabag, Valencia, Negros Oriental noong Linggo. Ang biktima na hindi pinangalan ng pulisya na nagdamo ng maraming saksak sa kanyang dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ay huling nakita ang buhay bandang alas 12 ng tanghali bagong nadiskubre ng mga responding pulisya.
4: Relax sa mahulay una, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: Ayon pa sa mga otoridad, mabilis na tumakas ang hindi pa nakikilalang killer matapos ang madugong krimen. Sa ngayon, nagsasagawa ng masusing imbisigasyon ang Valencia Municipal Police Station upang matukoy ang tunay na motibo sa pagpatay. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5. Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Balitang National.
0: Alas 6:14 oras sa tugyanato sa D3 Bio alang sa pagigbatok sa bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites and viruses. O karon sa detalye sa balitang national, maglusad ang Department of Labor and Employment kundoli o kapig 200 mil ka mga temporaryong trabaho sa tibok nasod ubos sa programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantages of worker kung tupad sugod karong adlaw Hunyo 1. Mato ni Dolly Acting Secretary Francis Tolentino, ipakatag og tudluan ang mga benepisyaryo sa tupad aron motabang sa pagpatuman sa Brigada Eskwela sa Department of Education kun DepEd. Pinaagi ni Gilauman nga mas mapadali ang pagpangandam sa pag-ayo og pagpanglimpyo sa mga pampublikong tunghaan sa tibok nasod samtang naghatag og dinalian nga panginabuhian alang sa mga nangunuhan kun mga nangkuan nga mga mamumuo. Katapos ang detalye sa balita nga National Gidipinsa ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang grupo dungan sa pagpahayag nga dili sila ang nagmugna og kagubot inay sila mismo ang kasamtangang ginagubot karong panahuna. Mato ni Cayetano nga ilahala mga tinguha ang pag-ayo sa mga hiwi nga sistema og dili ang pagdugang sa palasunon nga problema sa mga Pilipino. Ato paminahon si SP Cayetano.
7: We're not here para manggulo, kami ang ginugulo. We're not here para dagdagan pa ang problema ng Pilipino. We're here para yung hindi maayos, ayusin. So,
0: International. Alas 6:16 oras atod ganato sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. O karon sa tong balitang international, nagkagabi ng outbreak sa Bondi Bogyo virus disease kuna BVD sa Democratic Republic of Congo o Uganda. Niadtong Mayo 27, niabot na ngadto sa 906 ang suspected cases o 223 ang namatay sa Congo. Laing 134 usab ang confirmed cases niadtong Mayo 29. Lakip na ang siyam sa Uganda. 18 kakumpirmadong namatay usab sa virus. Lakip na ang usa ka kaso sa US usa kasaog kasamtangang gitambalan karon sa Germany. Tungod ini nalisda na ang mga otoridad sa contract at tracing, isolation o pagpahimutang sa mga referral system alang sa mga pasyente.
8: Balitang Sports.
0: Alas 6:17 oras atud kanato sa D3 Bayo aron malikayan ang ubo, sipon o hilanat. O karon sa itong balitang sports, natapos ng extra rating journey. Tungod opisyal na nga gipagawas ang final medal tally alang sa 2026 sa palarong pambansa nga gipagayon sa Agusan del Sur. Samtang anaa sa top 7 performing delegates ang Region 10, pumanasakmit ang 27 ka gold medals, 31 ka silver medals o 31 usab ka bronze medal alang sa regular sports. Samtang sa demo sports, anaa sa ika 8th place ang Region 10, humanatala ang 1 ka kun isa ka gold medal, 2 ka silver o 4 ka bronze. Ika-10th usab ang rehiyon sa Para Games diin nakuha ang mga atleta ang 3 ka gold medal, 3 usab ka silver o 1 ka bronze.
8: Balitang Entertainment.
0: Alas 6:18 oras sa tagkanato sa Mighty C, the alkaline vitamin C. O karon sa tong balitang showbiz, nagtrending karon sa social media ang isog nga pamaagi sa birthday greeting sa box office director nga si Daryl Yap para kang vice president Sara Duterte. Gawa sa iyang prangka nga pamahayag, nagpadayag usab si Yap sa iyang tibo kasing-kasing nga suporta o gugma alang sa vice presidente human mibutyag nga iya lamang pangandoy ang pangandoy usab sa mga opisyal. Namahayag usab kining natapos sa sila sa presidente nga gapamalikas og buot nila og katong opisyal nga kalit lamang nga gapan numbag. Alas 6:19 nabati ang kinatibukang detalye sa D3 Bayo Evening Newscast. Subli adlaw karon nga Lunes, Hunyo 1, 2026. Samtang sa dili pa, dagan pa shoutout, no? Shoutout sa Malasag Kugman, gikan kang Tatay Ramon, naminaw diri sa K5 News FM, si Dioy. Shoutout usab sa naminaw sa Zontin, Impantao, Bulwak, ilabi na kay Tiring Ugsud. Shoutout kang Mang Canor sa Kulambog, Barangay Lapasan. O shoutout usab sa Indahag ni John Tubbs. Always naminaw sa K5 News FM, si Dioy. Shoutout usab sa Pandi Castro, diya sa may Barangay Kamamanan, nga mga sulid K5. O shoutout usab sa Amposta Vulcanizing Shop sa Barangay 17, CDO. Shoutout kay Pawix Vulcanizing Shop Justo Ramonal Street, Barangay 32, ug shout out usab sa Gabaka family sa Dan Solihon gikan kay Noy Gabs. Og shout out usab sa tanang nagsaulog silang adlaw natawhan karon, ilabi na kay Jason Navajo. Nga nagsaulog siyang adlaw natawhan karon adlaw. Happy birthday diya kanimo, more birthdays to come. Og more blessings imong family ba ni Jai Jai og si imong anak. Ako na lamang yung nahimong atig balita, ako si K5.net pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: K3 Bio!
12: Bayong hapon ay, sa itong alan.
13: Si Lilith Dayo Laurenti.
12: Pilay mo edad?
13: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
12: Amang ka nagpuyo?
13: Dara si Barangay 70. Kinasunugan man ko, sir.
12: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
13: Katurang
12: Litri Bayo.
13: Litri Bayo.
12: Kaniyan tungwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
13: Murag medyo naka, doon na diferensya nga, murag na, arang nagyod, gamay.
12: Kaniyan tuluya kay ka?
13: Adi man yung luya po. Kana ante ko ang Japon, pero mas naigid pa nga, madugangan ba og inom kay para nga one pod ba
12: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
13: may man Japon mas may gud sila mamalit gid ana aran gud matistingan gid nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
12: bunya sa imo paggamit hindot kayo
13: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanang lagi ang wala fatay
12: budget
13: usay budget mo na nga kuan.
12: Pero nakita gini mong kapektibo.
13: Oo, oh, nindot kayo eh. Pas ba na? Pas ko kayo.
12: Salamat kayo na yan.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
14: Kapalit sa mga butika.
11: DJX 500.
15: Good morning, sir. On sa atong kumplito ngalan?
16: Good morning. Ako si Cabino, 55 years.
15: Tag-asa.
16: Nagayan di Oro City. Bako may experience ako ng panahon. Ang akong tila lapwa na pagka itumbang putir sa doon. Total, ang hitabo sa kong tiil, nagkubag siya. Pagdagan ako gito para tambal, huwag siya mauli. So, kaluwi sa Ginoo, nagtaga ako na guide, panhidirisado ka alternatibo, so ila kong giristahan sa mga tambal. Dating mga tulukad daw, ipik yung tambal, wala dito mga kubag.
15: Unsa na produkto yung gamit sa klinika ng alternatibo?
16: Nato yung mga DTX, D3 Bio, uban ang intaro na ako, kada ka man to. So, usang ito nga naulian na akong samad. So, ako yung pasalamat, nindo ka alternatibo. Nagawin mga bati yun, anhel ang direct. Sumpad na yung mga problema sa paglawas.
15: So, ang imong gamit ang DTX 500, D3 Bio?
16: D3 Bio.
15: Pila na ka... pila ka sani? Kung saan mo agad sa karon sa itong mga kaigsunan siya wala pa makasulay sa mga produkto sa klinika de alternatibo?
16: Gatong taga mo, wala pila itong mga balatian ani mo dire sa Duke Alternatibo, dire sa Agora, tapad sa balik na sa terminal. Ayun ang kabalaka dire kay maayos sila mo abiyabi, libre check up, BP. Kung dire ginam ko ang mga mayong tambal na dili magka-doubt sa inyong ban nga sakit. Kamudya, kung nagigimati ka ron, ay na mo paglangan, ano mo dire?
15: Salamat siya, sir.
11: DJX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ano sa'yong pangalan, sir?
17: June Nang.
15: Nag-aasa ka, sir?
17: Aswagan.
15: Pilay mong edad?
17: 71.
15: 71. Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit ka ron na nakahatag kinig karangan sa mong panglawas?
17: Kimo naman po. Naman siya akong lang cancer. So, kimo na ko. Igamok ko sa alternative medicine. Pero Diyos, so, nabig ko yun mga nagluya. Hindi po rin ako sa kumuod ang pasinti mo. Nagluya. Pero ako, pero Diyos, ang tulad karoon po. Abig ko yun mga naluya.
15: Unsa nga mga produkto ni sir?
17: Kaning pagagunta, itagaan ko doktor o ITC, gayon itribayo. Ngayon pagkagabi, katong DTX 500.
15: So, gikan sa mong pag-kimo, karoon wala na back to zero tanan?
17: Pero Diyos, sige ka pong kag-kimo.
15: Sige ka pong kag-kimo.
17: Gani, karoon, gikan kong gilab laboratory kay Ichados ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksyon di ko. Kung ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyo na naman ko'y buhok.
15: Wow! Congratulations! Salamat kayo.
11: Mighty C! Ang alkaline na vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dito ang suga. Unya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mauto, gisulayan nako ang I Care. Na-amaze dyan ko, epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
4: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: I Care Drops.
6: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
5: Eye Care Drops.
6: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
5: Eye Care Drops.
6: Mabisa, malakas. Instant na pampalinaw ng paningin.
5: Eye Care Drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Klinikas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Klinikas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Klinikas, 4Biotics, adlaw-adlaw.
9: Kapalit sa inyong kasuki butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Rosan, bau, akon ba na, sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami ga kaedad nga duwaba. Namigid ang extend.
10: Extend Food

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center
1: para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nanananahan dito ay lubang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
8: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
8: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
9: May gabi ka na itong tanan, mga kikilag, mga kingsunan, ang dapit sa kagabiyon. Kita na sa pagkiguban sa itong mga programa, din sa K5 News FM, kining gitawag nga Tinig ng Reformasyon. Okay, mga kikilag, karon nga naas inyong mga puluyanan sa tagsa-tagsa ninyo ka mga nahimutangan sa inyong mga trabaho o sa kadalanan ba nga nagapaminaw karon. Mayong-mayong gabi ka na itong tanan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, ingon usab sa probinsya sa Misamis Oriental, ingon usab dinhi sa Pulos Camiguen o bahin sa Bukidnon, o tanang maabot dinhi sa tuhang station, no, sa 89.3. Mayong gabi o katupong nagalantaw karon sa itong live, mga kisunan, mayong gabi ka na itong tanan. Agi pagsugod igsoon higala, di tamaglangan at ang inisugdan pinagigayod sa pag-ampo. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga na ikaw sa katasaan sa mga kalangitan, niningatak na amahan sa kagabion. Nagapasalamat kami kanimo sa kahigayunan nga imuha kaming gilugwayan ang among mga kinabuhi. Gitagaan mo kami sa mayo nga panglawas. Gitagaan mo kami sa panahon na usab karon nga kami magasugod sa amuhang pagtuki sa imong mga pulong. Tagay kami amahan sa kaalam. Tagay kami sa kalamtit sa pangunahuna. Amo kining makuha o amo kining masabdan ang mga pulong. O kini mahimo na mong galamiton usab sa among pagkainabuhi nini nga kalibutan o amo kini magamit nga makapaligon sa among pagtuo. Among giyan po usab o Diyos sa pinasahi ang mga katawhan karon sa tagsa-tagsa nilang mga puluyanan kung doon naman sila yung mga balatian. Tabangi sila amahan. Tagai sila sa mga panalangin, labi na gayod sa mga tambal nga iga dapat diha kanila nga unta kini magkapaayo sa ilang mga panglawas. Huwag among giyan po usab ang mga katawhan nga nagmaluyahon sa espirituhanon, kakulang sa kadasig sa pag-alagad, kakulang sa pag-ampo, tabangi sila amahan nga unta sila maka-amgo o sila maka-realisar nga gikinahanglan gayod ang pag-alaga diha kanimo aron nga kami o Diyos mahimo kami nga galamiton usab sa mga katawhan nga wala pa nakadungog niini. Among giyan po usab ang tanan nga mga ginikanan nga nagamuma sa ilang mga kabataan. Ikaw o Diyos maghahatag kanila sa kadasig o tagaan mo sila sa kaligon sa pagtuo diha kanimo o sa tanan. Kami amahan nag-ampo nga ikaw magatubag sa among mga pangamuyo. Kami nagalaom ikaw magapasaylo sa among mga kalapasang nabuhat diha kanimo o kining tanan ang gisalig pinagi sa ngalang Jesus. Amen. Bueno, mga kagilag, mga kaisunan ning dapit sa kagabion, kita nagapasalamat sa Dios sa kanunay sa iyang kaayo nga gihatag usab kanato og sa matag pulong sa Dios nga tumadunggan sa nini nga mga ataknaa nga unta kini mahimong instrumento o mahimo kining usa ka galamiton nga diin madasig ta, no, labi na nining panahon karon. Oh, no, panahon na to karon mga kingsunan, humubo na lang gyud kayo ang

kanunay nagapadangat igsoon no sa iyang mensahe wala lain. Nahimutang diha sa may Carmen no sa Sunto si wala lain si Sir Richard Gallardo. Sir Richard no maayong gabi kanimo diha. Mga Gallardo family de repita sa may Carmen nga bahin, maayong gabi kaninyong tanan. O unya gani natay Bible study diha gihapon sa Carmen nga bahin. Diha repita sa Picas usan nga dapita diha basta dool-dool po diha sa imo sir napuntay sa Picas kanto no sa may sa nga kanto kalimot ko sa kanto diha dapita basta diha dapita sa imong imong area natay Bible study diha mga kaisunan no diha dapita sa isa ka kanto sa ikanto diha kalimot man tong kanto diha sige lang ato na nami sir sunya diha no basta kay doon natay Bible study diha dapita no humani ni si Radyo. Mupantod lagi hapon sa mga nagdapit alang sa pagtuon usab dugang sa pulong sa Dios no. So atong ipinimbaya usab ang atong mga nagapaminaw kanunay dapita sa may tablon gabahin no mga kilog family mayang gabi kaniyong tanan dapita sa may tablon o atong pong panimbaya diya sa may upol ano sa may upol nga bahin no ang atong nagapaminaw kanunay si Sir Charis no always nagapaminaw igsoon sa atong programa usab dinhi og sa mga text pod na pinagapadangat mga kaigsoonan si Brother Romeo Pabro no dapita sa may Patag Cagayan de Oro City kan Luis lang nagapaminaw mga kaigsoonan mga Pabro family dapita no maayong gabi ingon sab sa mga Galasangay family sa may Gusa nga bahin. Ingon sab sa mga Robles family, maayong gabi eh, labi na kang Sir Rogers, Ma'am Mimi, si Rio, o kang Sister Susan Balbina, always lang nagapaminaw. O giyapot sa may lapasan nga bahin sa may Santo Niño no, Street, no? Maayong gabi sa mga Sandigan family, maayong gabi kanyang tanan. O giyapot na Pitas Villanueva nga bahin mga kaisun sa may Katipunan, paminaw hinaut nga naminaw si Sir Julie, Igloria, no? Nagahimo mga kaisunan sa pag-drive sa taxig zone, no? Maayong gabi ka rin mo, sir. Sir Julie Igloria, inaot nga nagapaminaw ka karon sa itong programa din sa Key5 News FM, no? Pa-shoutout diha de po, no? Sa tanan nga nagapaminaw o sa tanang nagapadangat, labi na sa bulwa usab sa mga Amugis family. Ang Mamirlinda Amugis, maayong gabi ka rin mo, ma'am, no? Sa may bulwa nga bahin. Huwag daghan pa sa may Makabalan, mga ebidensya pamili, maayang gabi kaninyong tanan, kumusta? Higala. Oh, sa tanan pong nagapaminaw diha sa may Kauswagan nga bahin, no? Maayang gabi is tanang taga Kauswagan. Huwag diha po napitas Kugon nga bahin, maayang gabi kaninyong tanan. Huwag sa tanan nga, wala to na mention, daghan mga kaisunan. Labi na usap sa Bukidnon nga bahin, ang atong nanay Dina Limpiado, o kang tatay Ilanim Limpiado, maayang gabi sa mga Limpiado family. Basing kayo nakalimot na ta, no? Always gihapon, no? Usahay lang good kay daghas kadaghan kay mga ipanimbaya. Ang atong nanay Gingging Flores gihapon, always way paglubad, no? Sa pagpanimbaya, pa-shout out diha sa atong nanay Gingging Flores sa may Patpat Mando Bangon Bukidnon. Ingon sab kang Sister Ethan, ingon sab kang Sister Raquel, Sister Helen, mga Ramos family. Mayong gabi kanyang tanan diha, dapita kang Sister Lydia Bugtay po, Sister Minerva Aluba. Always lang nagapaminaw igsoon daghang nagapaminaw nato karon no daghang nagapaminaw sa atoang programa sa matagabi labi na sa programang Tinig ng Reformasyon ang atong igsoon pud sa may patrosinyo nga bahin Brother Ronito Singson Sister Kili no mayong gabi nakabisita ray ko ganiha didto lapita sa may San Juan nga bahin kag nanay Primi gimingaw gyud siya kay nakahilak mga kaisunan ng atong parente dias nanay Primitiba no kay dugay-dugay nang hapit na magtuig zone. Unya siya di ay naghandong di ay nakitaan ko na nakita siya sa kuha, nakinumdong siya sa kuha. So, niabot o kalit, pretty niyang lipaya mga kaisunan. No? Nga itong always nagapaminaw gihapon sa itong programa. O kang Sister Milda, o Pastor Alikan niyo, nakamita dito. O mga magbanwa pamilya usab, ito pong ibisitahan sa Badalan, Sister Ilsa, nagkahimamat punta dito mga kaisunan. Buhay na dito maglanghan sa itong hilisgutan karon nini nga kagabihan. Padayon na itong hilisgutan mga kaisunan. Ang hilisgut man ta o usag ka kinaiyas publikan o kinigitawag nga parisi. No? So, unsa may nakahimong peligro mga kaisunan kung ang atong masunod kinig kinaiyas sa gitawag o parisyo nga din

pa rin siya, nagsalig siyang kaugalingon nga siya matarong na. Kay lagi kaduha magpuasa sa usa ka semana, kunya maghatag pagyud og bahin sa Ginoo maong ikapulo, no? Ikanapulo ka bahin, gihatag gyud ang suon, wala gyud na ingon nga kwae, kun gihatag yung tanan, pero ang nakadiferensya lang kay dili siya matinugyanon sa kaugalingon ng hinambog na Hinoon, no? So munay delikado, no? Kinahanglan ato kining likayan, kining nahimong kapakyasan nganha sa mga Parisyo, no? Kay unsa man di ay ang peligro kung kita wala nahibalo o wala na to gi-acknowledge nga kita di ay makasasala, no? Kana bang dita mo angkon o mo-accept nga kita di ay mga sinners data. So unsa man himong peligro igsoon, no? So naa dinhi sa sulat ni Juan Revelador diha dapita sa Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 16-17, nag-ingon dinhi igsoon nga mahimong maing-ani ang ato maingon-ingon ang kahimtang, no? Mahimong maingon-ingon ang kahimtang sa tao kung kita dili mo angkon nga kita magkasasala. So unsay mahitabo igsoon? Matod pa din sa 16. Og kay ikaw dagaang man lamang, unsa man ang dagaang? Dili init, dili pubugnaw, kana bang lukewarm, kung sa English pa lukewarm or dagaang. Dili mabugnaw og dili usab mainit, unsa may tabo igsoon kung dili bugnaw, dili init, dili ba urag luod na siya, no? Kay dili bugnaw, dili init, dili pubugnaw. Urag lain kay skutukuto mo nang giyong isuka ko ikaw gikan sa akong baba. Kay ikaw nagkanayon, ami ana depon ako dato, ako mauswagon og walay makulang kanako sa walay pagpanghibalo nga ikaw alaot makaluluoy kabus buta og hubo. So nagtuo ta igsoon nga dato na gita, nagtuo ta nga di na ta kinahanglan ining bisti, di na ta kinahanglan ining ikuan sa mata, igdidihog sa mata, kay nga naman kampante natay self-confident igsoon nga diin dili na ta manginahanglan ni ini. Kay lagi nagtuo ta nga kining atong pagtuo o kining atong gibatunan karon igsoon okay na ni. Pero diay kung atong ipahinambog atong kagulingon, ah kami nahimo na ko ni ini, na membro na ko ni ini, nagkinabuhi na gyud ko. So parehas pareho igsoon nga iyang gikumpara ang iyang usa ka binuhatan ngadto sa usa ka tawo, pero ang binuhatan nato igsoon sumala sa Isaiah 64 bersikulo 6, ang atong binuhatan o atong pagkamatarong gipakasama lang gyud sa hugaw nga trapo. Mo na nga dili ta mag-expect nga balaan na kay pastor man lagi o kanun sa bakharya kanunay magbasa sa Biblia. Pero dili na mo ikagarantiya igsoon nga di mubati tangana na hinambog ni yung ta kay mauni mo na kay kanunay tang nag-aablis pulong sa Ginoo, kanunay tang nagsunod siyang kabalauran. Pero wala na to unsa, wala na to gibati nga kita makasasala. Ura bitaw nagbati ta nga matarong na ta, righteous na ta diha sa tubangan sa Ginoo, oh nagunahaw na na ta nga di na kinahanglan. Pero ang nahitabo igsoon ang kahimtang nag-expecta nga dato mauswagon, wala na yung makulang, kumplito na. Pero di ang tinuod nga kahimtang o ang tinuod nga situation mao day ni alaot makaluluoy kabos buta ug hubo. Luloy kayo, no, nga unta nga nauna malagita, pero mas maayo pa tong mga taong makasasala. Nagbuhat sa ingon nga klaro kayo o pinli o obvious kayo nga nagbuhat sa dili mga matarong nga atong nakita nga di gid matarong kay sumalas balang kasulatan, wala gid nila nasunod. Pero gi-accept nila ang ilang kaugalingon ingon pagayon sama sa usa ka maniningil sa buhis o tax collector, Ginoo kaloy-i ako kay ako makasasala. So kana bang budawat ba sa atong kaugalingon nga kita walay mahimo o magkasasala at tubangan sa Dios? So automatic ang Dios higala mudawat ni ini nga usa ka klase nga espiritu. Pero kadtong hambugiro nga espiritu kanang wa na manginahanglan kay lagi
Kumplito na kami. Kumplito na may study. Layo rana inyuhang relihiyon mo. Ana din ta ba? Layo rana ang inyuhang pagtuo kaysa amua. No? So, naana tay gitawag nga, muturok na ang gitawag nga pagsalig sa kaugalingon. Muturok na ang gitawag nga garbo dayon igsoon. No? So, atong itandi ang Lucas. Unsay giingon sa Lucas? Unsay mamiligro igsoon? Lucas Kapitulo 5. Okay, by the way, abliha dayon inyong mga balang kasulatan diha, no? Aron nga maduyugan ko ninyo sa atuhang pagtuon karon ini nga kagabion. Ang Lucas Kapitulo 5, versiklo 31. Unsa po'y piligro inigsoon kung mahimo ta nga mapakyas lagi sa amas pa nga scribe aparisyo, matod pa din eh. Og si Jesus mitubag, miingon kanila. Ang mga maayog lawas, wala magkinahanglan og pagpanambal. Kundili ang mga masakiton. Di ba? Sakto man gano. Umay taglawas din at kinahanglan nga manambal. Kinsa ra may angayan ni ini nga manambal? Kadtong nagmasakiton. Apan ako muanhi aron sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala sa paghinulsol. So wala ako muanhi aron sa pagtawag sa mga matarong. Wala rin siya may anhigson sa kalibutan. Aron nga tawagun ka itong mga daw matarong, no? Miyami si Kristo, unsa man, alang di ay sa mga makasasala. Makasasala nga maghinulsol. So mao ka na ang gianhin ni Kristo sa kalibutan ni Gison. Dili ning mga taong mga matarong. Dili ning mga taong butan. Ang gianhin ni Kristo kadtong taong adautan o kadtong taong makasasala. Mao yang gibalikan igsoon. Aw no gibalikan mao yang giyanhi sa yuta aron nga mahimong maluwas sa ilang kahimtang nga makasasala. So kini dong mga taong mga matarong nga nag-expect nga matarong na gyud, kung ana kinahanglan kay mga bright kayo niya kanang nagtuog yun nga sila nagyud mao ang tinuod, no? Nagtuog yun nga mao na gyud ni pero di ay. Kung atong tanawon igsoon ang balang kasulatan, kung atong tanawon ang pulong sa Ginoo, kini di ay nahimong unsa man kabus buta makaluluoy gobo. So kinahanglan usab kita nga dili kinahanglan nga unsa man nga dili ta manginahanglan bati magutag di adi nay kinahanglan ana kay kumpleto na mi. Oh niya kusog dayon ta mahimong mudaot mo criticize nga to suban. Bantayan igsoon ka ng Espiritu ha. Dili ka na Espiritu ni Kristo. Kaya ang Espiritu ni Kristo, wala siya nagpili sa tao ngayong luwason. As long as mo dawat or mo accept siya ang kagalingon nga siya makasasala, aduna siya dakong kaluwasan nga gitanyag ni Kristo para sa matag-usa. No? So, siya kinsa nga nahulog o niya doon ay mga grosser sins. Kana bang daggo kay mga sala? Niya gibati nila nga naulaw sila o gibati nila ang pagkaalaot na ginahanglan sila sa grasya ni Kristo. So muna'y tinuod nga kanang mubati ta nga kana bang kita makasasala. Nanginahanglan ta sa grasya ni Kristo. Aron nga kita malimpiyuhan ni ini. Pero but pride fails nunin. Pero ang garbo ning bati nga wala na nang inahanglan. And the infinite blessing, ano? And so it closed the heart against Christ. Naon sa igsoon? Ang ilahang kasing-kasing na himong nasirhan at tubangan o batok sa Dios. Batok ang Kristo. And the infinite blessings are came to give. So muna yung mahitabo igsoon nga imbis ang Ginoo nagtanyag kanato sa iyahang walay katapusang gugma, pero ang tao lamang adili mo dawat nini, walay mahimo girang Dios. Nibati siya nga garbo na gayod, nibati siya nga di na ginahanglan nini, di na kinahanglan o Kristus kinabuhi, kay naana ni, kumplito na, no? Luwas na gyud. Pero ang kahimtang higala, bantayan nato kay kini nga kahimtang delikado. Kay ngano man, matod pa din sa ubos nga bayan, I am commissioned now to see in our brethren. Sa igingon mga igsunan, sugo siya para siya ang mga igsuon. Nga naman, humble yourself and confess your sins. So kinahanglan igsuon nga kita magmapainubsanon
magmapailubon, dili ta magpasigarbo tungod sa atong nakatunan o tungod sa atong nabatunan nga kamaturan. Pero kung atong kaugalingon, atong ipatuboy nga kita na gayod, maayo kaysa uban, ha? Pero ang ginahanglan ni Ingsoon, ang pag-confess nga kita magkasala, else God will humble you, or else sik ang Dios mo'y mo paubos diha. Kanimo, take the message of the Laodicean Church, comes home to those who do not apply it to themselves. So, doon ay panawagan ni Jesus Cristo Ingsoon nga kita, mubalik na siyang sabakan, mubalik na sa pag-alagad sa Ginoo, labi na nining katauhan na ro, o nining panahon sa Laodicea nga mga kapanahonan. Na atas kapitong iglesia karon Ingsoon, kining Laodicea, kining gitawag nga init-init o bugnaw-bugnaw. No? Usahay mo, bati ta sa kadasig sa itong pag-alagad. Usahay, maluya ta. So, mo na nga kahimtang. Mo na gitambagan ta nga unta, kita init o init-init na lang yun. No? Dili kay bugnaw, usahay mo nung pasabot, Ingsoon, mainiton sa pag-alagad sa Ginoo naga, kanabang consecrated o sa sagrado ng mga pagtulunan, kanabang gitawag nga loyal, kanabang gitawag nga dedicated ta. Natay determination, dedicated sa pagserbisyo sa Ginoo. O kanabang walay bahin o dili partiality zone, kundi wholehearted service gikinahanglan ning zone. Kanang tibuok nga kasing-kasing imong ihatag sa Ginoo. Aron sa pag-alagad, wala na ning mga butang niini nga kalibutan, kay kini igsoon makapahimo gayon. Ngaon sa makahimong dakong babag, makahimong mutubo ang garbo, mutubo ang kasina, mutubo ang kaibog, kay naa kita nagalantaw kanunay nining mga butang nga gipaibog-ibog sa kaaway, aron nga kita dili makahimos pag-alagad sa Dios. Aron nga kita dili mo angkon sa atong mga sala, kay lagi kita nakabato na lugar niini nga mga pagtulunan, pero wala na to kinabuhi ang tinod nga kamaturan, or nakadawat manggaling ta nini nga kamaturan, pero wala na to na amguhi, wala na to na appreciate ang maong kamaturan, o wa gyud na to kinabuhi kini nga kamaturan. So mo nang pinaagi niini nga unta kita igsoon higala, mahimo ta nga gitawag nga mubati aron nga kita dili mahimong mapiligro sama sa mga parisyo. Mubati ta nga wa tay mahimo, nagingon bitaw sa Juan 15:5, gawas kanako wala kamoy arang mahimo. So kun dili si Kristo magatugot kanato igsoon, dili si Kristo ang magahatag kanato sa atuhang kining mga panalangin, wa tay mahimo. Kung dili si Kristo mutabang na to ang atong kagulingon lamang nga pagpaningkamot kana self-righteousness, wala ginay bili. Kaya ang merito lamang ni Kristo Ingsoon ang nakahatag kana tong kaluwasan. The value of Jesus Christ nga nag-crucify dito sa cross, pinagi sa iyang pag-antos o kita na himong unsa man, giingon dahil si Isaiah 53, no? Na pinagis iyang mga labod, pinagis iyang mga hampak, kita na nga ayo. So, nining kagabiyon higala, ngaon ta kita sa gihapon mukat unta, no, sa pag dawat sa atong kahimtang, no, mudawat ta nga kita magkasasala kay si Kristo. Usbon ko sumala sa Lucas kapitulo 5 versikulo 32, wala si amianhi alang sa mga buutan nga tao, wala si amianhi alang sa mga matinumanon nga tao, wala siya menhi sa mga taong dungganon, kundili ming anhisias kalibutan ni Son, pinagi siyang gugma sa mga taong mga dautan o sa mga taong magkasasala. Muna nga dili kita angayan nga maulaw muampo, dili ta angayan nga maulaw musimba sa simbahan, no? Kaya na mag-iuban nga mabati bitaw sila og ulaw mga kaiko, tanang kaulaw diha ranas imuhang mga kaigsunan. Naapo na sila'y mga kaluyahon, naapo na sila'y mga kasalanan, but sa atuwa naging tayo mga makasasala tatubangan sa Ginoo. Sumalas kapitulo 3 sa Juan, no? Nga walay usang nga matarong, walay usang nga nangita sa Dios, lunlun daotan wala bisan usa.
So kung atong dawaton bisan gani si Daniel Ligzon sa iyahang kadugayon nga nangalagad sa Ginoo, pero pinaagis pag-ampo katubitang nag-ampo siya kay mahimo na silang dunay gawas nun sa pangulipon diha sa nagkasunod-sunod nga mga kanasuran nga nahimong nabihag sila. Una, asa sila nabihag diha sa Babylonia, pinagi kang Haring Nabucodonosor. Unya, napildi man po ang Babylonia, dito na po sa sunod gaghingarian nga mao si Cyrus, nga mong Medes o Persian. O kanang gigubatan karon kanang Iran, mao man Persia, no? So sila ni Darius, mao na igsoon na nahimos lang na ulipon ana og pinagi sa pag-ampo ni Daniel. Iyang giangkon nga siya makasala, pero dugay na siyang nangalagad, dugay na gid siya nga gigamit sa Ginoo, pero siya gihapon nag-angkon nga siya makasala. Ingon ana igsoon ang dawaton sa Ginoo, nga atong dawaton nga kita makasasala, no? Dita magsalig sa atuhang nabatunan, kay kung magsalig ta higala ang panalangin o ang grasya ni Kristo, udili gyud totally nga atong madawat, no? Parsyal lang pod, kay nganuman dili man pod wholehearted ang atong pag-alagad, parsyal man, no? Init-init o bugnaw-bugnaw, mudasig ra o dunay mga katalagman nga moabot, doon mo dasig ang pag-alagad o musimba na ta kung doon na po'y linog, musimba na po ta, umuampo na po ta sa Ginoo kung doon na po'y mga kalamidad, no? So dili na mo igso nga ay ha rata managang kung maigo na, o di ba, mo na yung panulihaman, di na, wala na sagang sa igo igso, mo na nga sa health mode, kung sa po'y ginoon sa health, sama-sama gihapon nga kahimtang, ingon dayon nga ining gitawag nga ang pagpalambal may maayo kaysa sa to gipaon sa to pag-istorya nga mas maayo nga kita magproteksyon igsoon kaysa magkasakit na ay hatata manambal, delikado na, no? So mao pud ni nga kita pud kanunay pud ta nga muampo o mudaig sa Ginoo, mudawat sa atong kapakyasan aron nga kita sa panahon nga duna nay mga atong gibuhat ang Ginoo mubalo sa atuhang mga gitawag nga pag-antos o mga pag-sakripisyo, no, sa atong pag-alagad, kaya ang Dios dili mahimong muhikaw o matinud-anon o matarong siya kung atong isugid ang atong mga kasalanan. Sumala sa 1 Juan Kapitulo 1 Versikulo 9. Okay? So atong basahon igsoon karon ang suwat ni Apostol ni Salmista David diya sa Salmo Kapitulo 12 Versikulo 3, no? Unsa may kasagaran sa kamot, no? O sa gitawag nga sa klase sa espiritu sa pagkamagarbuhon, no? What open goes hand in hand with his type of spiritual pride. So sa may kasagaran di mga kaigsunan nga magakauyon o magakauban uban sa klase sa espirituhanon nga kining magarbon. Nya unsa pod ang kapiligro nga ma-involve ni ini? Atong tanaw ni John. Bliha pod ang inyong balang kasulatan sa Salmo. Salmo Kapitulo 12 Versikulo 3, no? Nga ang kasagaran di ay nga mahimong mamiligro, no? Ang usa ka tawo tungod kay ang iyang espirituhanon, unsa man mga kaigsoonan, dunay garbo, no? Unsa may pasabot ni kha, no? Atong basahon ang bersikulo 3 sa Kapitulo 12 sa Salmo. Nagingon din he, pagaputlo ni Hoba ang tanang mga ngabil, unsa yung pagaputlo ng ngabil, nga magulog-ulog ang dila nga nagasulti og dagkong butang. Yawa, no? So munig piligro igsoon, munig itawag nga kasagaran nga dunay espiritu nga mapasigarbuhon ang mahitabo igsoon, kasagaran gyud matod pa ni Huba kanang kasagaran magulog-ulog ba, ulog-ulog dayon, no? Mao munig gamiton matod pa ni maulog-ulogon ang dila nga nagasulti mga dagkong butang, no? Pagaputlo ni Huba ang tanang mga ngabil nga maulog-ulogong
ang dila nga nagasulti dagkong butang. So delikado, no? Kasmoni kasagaran mga kaisunan nga mahitabo kung naa ang espirituhanon nga garbo. O, putlon yun, no? Walay mahimo ang tawag. Ini Proverbio 26. 26 versikulo 28. Atong tanaw ng Proverbs usa pa gisulti sa Proverbio mga kaisunan. Proverbs 26 verse 28. So nagingon din Nixon. Bisan pa nga ang iyang pagdumot nagatabon og limbong sa iyang kaugalingon, ang iyang pagkadautan madayag sa atubangan sa katilingban. Kuya ano? Kuya King John, no? Bisan pa ang pagdumot nagatabon sa limbong sa iyang kaugalingon. Kana bang urag ukira malipayon ra kunuhay. O wala ra iko pero naay pagdumot sa iyang kasing-kasing, naay pagdumot sa iyang hunahuna. Pero unsay gingon ang iyang pagkadautan magapadayag sa atubangan sa katilingban. No, kuya, no? So mo ni atong bantayan mga higala. Kabahi niini nga diin ang pagdumot gyud mo tabon gini, kuya kini pagdumot igsoon. Kay kung ikaw magdumot pod sumala sa bagong tugon, mahimong unsa man ang taong may dumot sa iyang kagulingo sa iyang isigataw, mamumuno. Oh, kuya kayo. Mo na nga nining bahina kung kita ang garbo na gani, ang espiritus garbo magani mga kaisunan, mo nang involved nini ang gitawag og pagdumot usag kini kapiligro nga mahimong mahitabo, no? What dangers involved here? So ang mahitabo igsoon kining gitawag nga pagdumot mo limbong sa kaulingon unya ang dautan, ang iyang pagkadautan mo padayag at ubangan sa katilingban. Nga dinhi sa Proverbio 29 versikulo 5, dugang dinhi igsoon diyan sa versikulo 5 nagingon dinhi, ang tao nga naga ulo-ulo sayang isigataw nagabuklad sa usa ka pukot sa iyang mga lagang. Kanabang kusog kayo magulog-ulog ba? Platiri, no? Platter kayo mga kisunan, kanabang ulog-ulog. So kanading ulog-ulog niya ay sa iyang isigataw, sama ra siya nga nagabuklad sa pukot sa iyang mga tiil. Sa ato pa, naunay, no? Kanang napukutan di ta kasalakaw kayo, napukutan rin siya. So may nga na rin gihapon ang tao nga diin nag-ulo-ulo sa iyang isigataw. Ano bang imong ulog-ulogan ang imong isigataw? Lahi binang platiri, lahi po ng appreciation. No? Ano bang imong ulog-ulogan ang tao? So, dili maayo igala. Kung yana nga mga pagbati kay kana siya, usaday po na nga gikinahanglan, no? Nga sa matagbutang nga unta, dili ta mo buhatag o pagtagad sa garbo o kanang mubati nga self-sufficiency. So kinahanglan nga beware ta sa paghatag nini labi na sa mga flattery words o mga praises. O, bantayan ni John, dili ta pwede na nga ato bitang ganapo tao ganahan nga ulug-ulugan. So dili din na mayo. No, it is Satan works of flatter. Buhat ni Satanas ni John kini pag-ulug-ulug. Usap po ni ka peligro, no? Nga kung dili ito mabantayan ni nga bahin sa mga parisyo nga kanunaa diha ang kanunay nga pagulugulog, pagsalig sa kagulingon, garbo, kiniday buhat ni Satanas. He deals in flattery as well as accusing and condemnation. Apil eh po ni, flattery, niya kusog kayo mo akusar, niya kusog kayo mo hukom, mauni nga klase nga mga tao nga diin gamito ni Satanas. Kay mauni yung kinaiyan niya igsoon, garbo, unya mulog-ulog, na kanang kusog kayo mulog-ulog, di ba? Kusog po kayo na mo akusar. Kusog po kayo na mo hukom mga kaisunan, no? Kunya, does he seek the work of the ruin of the soul? So, nangita gistanas mga kaisunan nga madaot yun ang kalag sa tao. Those who give praise to men are used by Satan and his agents. Kuya, no? Kadtong tao nga magpagamit sa iyang kagalingon nga mahimong mag-ulog-ulog, sama ra di ay nga siya gigamit ni Satanas ingon nga iyang ahensya. Delikado, no?
Let the workers for Christ direct every word of praise away from themselves. So matang magbubuhat kayo sa Ginoo, isang dili na to. So man, direkta nga ang matagpulong o mga pagdayig para sa tuhang gitawag kagalingon, no, kinahanglan nga away from themselves yun. Di na pwede nagsuhon nga ganahantag daigon ta, ganahanta o mga iplatter ba, no? Let self be put out of sight. Christ alone is be exalted. Kung di ginato po dito, boy, no? Pero kung dili pa ikaw, brad, pa ikaw, sir, grabe gaga, no? So, ikaw na nahimong natuboy, no? Dili, Ikson. Kung dili si Kristo. Ang atong ipadako nga nahimo na to ni mga butanga tungod kang Kristo. Dili, pinagi sa atong kagulingon kay nganuman, kay kita, dakong magkasasala. Munang atong gikinahanglan nga kina, nga kita, maka-amgo, pinagis pulong atong madunggan nga kita di ay dako kayo tagkakulangon sa Dios kay ang atong kahimdang init-init o bugnaw-bugnaw. Madasig usahay, maluya po at usahay. Halos sa bagyot, daghan kayong porsyon nga maluya kaysa kadasig. No, kay ka naman, kay kita po nagamit ni Satanas, pinagis pag-ulog-ulog, o pinagis mga pagbayig, so pinaraingyan ang mga higala. Bantayanan kini mga butanga. Although he was once of the proud leader in Israel, how did Paul experience change? No, bisan si Pablo, usa man ni ka liderato o usa kini ka leader, usa kini ka membro sa gitawag og Sanhedrin, no, mga magbabalaon, no, kana sa Senado, mga magbabalaon mga sila, no? So ingani ang kahimtang ni Apostol Pablo kay niadto. Pero how did Paul's experience change? Giyon sa man ni Pablo ang iyang kasinatian nga nautro. Okay? Atong basahon ang mga bersikulo iyon sa Pilipos Kapitulo 3. Pilipos Kapitulo 3 Bersikulo 6 nga tos ni Bigson na din eh. Matod pa din eh. Sabahin sa pagkamasibuton, maglulutos sa iglesia, bahin sa pagkamantarong nga pinasikad sa kausuguan, dili masaway. No, muna yung buhat igsoon, kanang maglulutos sa iglesia, o niya pagkamantarong pinasikad sa kausuguan, no? Muna yung mga presyo. Ngani, bisan unsa kada kadaugan, bisan unsang kadaugan, ang akong naangkon kaniadto kini, ako nang giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. No, muna, mga kaigsunan, nga dako kayong kausaban, nga matod pa ni Apostol Pablo, ang akong kadaugan, ang akong pagkainilado, ang akong pagkahalang doon, yun sa naman niya, giisip nga kapildihan. Kaya ano, lisog nga kaigsunan, daghang kang tao, bitaw nga, maningkamot yun, nga minila diya sa katilingban, o ganang mo, ningkamot giyon nga mahimong ilado kayong tao dungganon. Pero si Apostol Pablo ingana yung kahimtang ilado kay siya nga manglulutos, ilado kay siya nga unsa mga kaisunan kanang naangko niya ang gitawag nga kining kanang pagkamatarong, no? Bahin bas pagkamatarong, matarong ko, nagtuo sila nga matarong, pero manglutos, gipanglutos, gipamatay niya ang tanan nga mga sumusunod ni Kristo. Ingana, pero nabago igsoon ang iyang pagkahalang doon, ang iyang pagkakapitan sa kasundaluhan, ang iyang pagkamayo diha sa mga balaod, no? Pero giisip nga kapildihan tungod kang Kristo. Sa pagkatinuod, ang tanan kong ginaisip nga kapildihan tungod sa labawng kabililhon sa pagpakailah kang Kristo Hesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya, napildihan ako sa tanang butang, og kini sila giisip ko ingon sa mga biya na aron lamang maako si Kristo. Kaya ano? Gibaylo niya ang iyang pagkadungganon, gibaylo niya ang iyang pagkamaayo sa usa ka kasundaluhan, sa edukasyon nga iyang naabot igsoon, wala niya tagay pildi, giisip niya nga kapilihan tungod lamang kang Kristo.
Bini isa gi padako ni Apostol Pablo, dunay dako kayong kabag-uhan nga hitabo sa iyang kinabuhi, bersikulo 9. Og makaplagan ako diha kaniya, dili nga magabaton ako sa pagkamatarong sa akong kagulingon. So wala na siya, o dili na siya magabaton pag pagkamatarong sa akong kagulingon. Pinasikad sa kasuguan, no? Kung dili ni anang pagkamatarong nga pinaagis pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasukad sa pagtuo. So dili na makapamatarong kung pinaagis kasuguan. Okay, di ba ta makapamatarong anak kung dili makapamatarong pinaagi kang Kristo, pinaagis pagtuo kang Kristo o pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagasukad sa pagtuo. So muna inindot nga pagkamatarong, dili ng pagkamatarong sa atong kaugalingon. Muna dunay dakong kabag-uhan ang mahitabo ni Apostol Pablo higala sa iyang pagka-leader nga proud as a leader sa Israel Ixion. Pero dunay dakong kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Giisip ni Apostol Pablo, kapildihan ang tanan. So kung mga lagat as Ginoo Ixion, dili na to ipatuboy ang atong kaugalingon. Dili na to mahimong dungganon ilado ang atong kagulingon sa katilingban sama kang Kristo nga simple lamang. So mo ni si Pablo, ilado kayo pero iyang giwala ang tanan, giisip niyang tanan ang edukasyon nga taas nga edukasyon ang iyang naangkon, ang iyang pagkadungganon ilado nga manglulutos, ilado nga senador, o senador man ang naas bimbo sa Sanhedrin kaniadto. Pero giisip niya nga kapildihan ang tanan tungod lamang kang Kristo. Buino igalaw na igong panahon na kang kisalamat sa inyong pagpaminaw. Inaot nga doon na tayo makuha ng mga pagtulunan. By the way, doon ay text mga kisunan. Oh, long time nung si sir, gikan sa 374. Ang ipadangat yung mga kisunan, Lucas Signs 28. Panalangin ang mga nagapanghimaraot kaninyo. O giyan po ang tanang nagapasipala kaninyo. Sakto, no? So muna mga kaisunan, salamat kay sir sa imuhang pagpadangat. Tinuod na mga kaisunan, panalanginan nato gyud ang tanang nang himaraot kanato. Iyampo pag gyud ang nagapasipala kanato mga kaisunan. Monay atong usa nga kalabuton isip nga mga tinuod nga Kristohanon. Kay kun ang garbo gani mupatig babaw pagsalig sa kagalingon, adi ta pwedeng magkapang panalangin sa mga nang himaraot nato ulbong kaspa, no? Kung naa ang garbo unya iampo pagyod na iampo pahinoon, ipasan anton mahinoon, ho aron nga madaot dili yan, no? Iampo ang nagapasipala kay ngano man higugmaon pagyod ang kaaway. Okay, wanay panahon ni gala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa sunod nga oras ug takna og mga adlawa. Aton ni padayon ning son nga hilisgotanan kay nindot ni kay dako kay ning mga pagtulunan sa matag usa kanato. Buenos angay ang agi usa pagtapos magampo kita. Among dalang panan, Diyos nga makagahom nga ikaw nas katasaan sa mga kalangitan. Nining otak na amahan sa kagabion, nga unta kining mga pulungan nga among naisgutan, maghatag kini kadasig sa matag-usa ka namo. Mahimo kining ay-opener sa matag-usa nga diin, naapadiha na kinabuhis kangit-ngit. Tabangi sila o Diyos, nga unta magkat-on sila. Sa pagkinabuhi, nga bisan sa among pagkamasalaypon, ikaw kanunay nagamuma kanamo, naghatag kanamo sa libreng hangin nga among gininhawa, bidlis sa adlaw, ulan ug tubig. Og salamat gayud nining tanan amahan. Og hinaot nga ang tanan nga naa sa nagkinabuhis kangit-ngit nga unta ikaw Dios. Maga aluwas kanila nga unta sila makakat-on sa paghinulsol, sa pag-angkon sa imong sa ilang mga kasalanan. O tabangi ang among pamilya usab nga among ginirepresentahan. Iusahon mo kami sa panalangin, gugma o kadasig sa pagtuo labi na rin katapusang mga adlaw nga unta maandam ang among kagalingon sa pagsugat ni Kristo diha sa kapanganunan. Nga unta kami mahimong maapil sa paglalin uban sa mga mataro. O kami nagampo Dios nining nga kagabion sa among pagpahulay pagpangatulog, mabatna namong kalinaw nga hangtod sa sayo sa kabuntagon imo pagimpagdangaton, makahimo kami sa pagsubli pagdaig sa imong balangalan. Sa iluwa kami aman sa mga kalapasan kining tanang gisalig pinagi sa ngalan Jesus. Amen. Buong higala wa igong panahon daghang gisalamat sa inyong pagpaminaw. Pinagi sa atong CEO Dr. Amiloy, sa atong station manager Sir Nathan,
Sarmiento, o sa atong technician sa Pikaslawak, Engineer Dio Jan Obrigoso. O sa tanong nagpapinaw sa programang Tinig ng Reformasyon, kini ang inyong igsoon higala, Evangelist Brother Hansel Buhawi Kumingon. Dalay ganun Diyos, may gabi ka na tong tanan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag ug kaayohan sa GTX 500 nga si gamit sa inyong lola?
3: Ito mo pa magugugaan ganda yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Muni yung ginamurag food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take of GTX 500. Ito sabihin niya pa?
3: Malipo o kuan. Murag siya ba? Murag malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa pagsayang ka tinulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyong bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom murag. Ginatake na ginain niya. Pero
2: so ikaw pwede tayo kapalit din?
3: Ako din, siya palit din niya kung mag-ani ko deres ka ganyan.
2: So ma'am, kining taga-as si ma?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach po kitin. Ma'am, kining, basing dali pa yung mga katawahan na pagdira ko para gamit yung GTX 500, di ba yung pag-produk sa Pilika, isa may info, isa yung mga ito-historya ma'am sa mga katawahan na wala pa nakagamit?
3: Kanang, so wala pa nagamit yung GTX, kanang paggamit mo para sa or parang paggamit mo para maayo kanang itugnit or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si paano ito ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha? Huh?
3: Glidel.
2: Glidel.
3: Glidel. Okay.
2: Namas ma'am.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Champion.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

this song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. We were good.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ano sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Sila yung edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, ano sa'yo magipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito ang nakauna kagpalit tayo nga produkto ha?
3: Kung na matikda na ninyo po ang produkto ha, maraming medyo nagmayo akong lawas.
2: Kanihan itong wapakan na gamit unsa di mo mga baltian?
3: Maraming dahang kahit kong gabatiun. Maraming bili nga iku ka lato, tugod na ninyo ako ang mga bati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil lagi ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila.
3: Kung gihan niyo ang naga yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay epektibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumalisa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. I Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: pa konsulta ng libre!
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, bi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pakusog o maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigikatul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga iCare Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Baltera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Titri Bayo, Bitex. Taas ang dugo bita o taas ang sugar.
4: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
3: Naubos.
4: Wagi absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Rowa Cababaros.
1: Pinay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Kanang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniya duwa ka nagamit unsa may mong balatian niya karon nagamit na ka sa may resulta.
2: Kanang kuan na ligo na.
1: Kay kaniya to unsa may mong mga sakit?
2: Luya luya. Na ako sa mad sa ilalom o na ako sa mad. Na minus na sad siya. Yang to
1: unsa so kana karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan gyud
1: gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: I Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang I Care Drops. I Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. I Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. I Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik pumso!
2: Winigas Sporbiotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mang Sporbiotic, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mang Winigas Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Cataract, I Care Gold. Pterygium, I Care Gold. Astigmatism, I Care Gold. Glaucoma, mag I Care Gold ka, I Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata, adunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract, I Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo ug maski pa epektibong kapsula para sa mata, mapalit sa mga butika. Para sa epektibong nga kombinasyon, inom og I Care Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan may FDA approved nga I Care Drops.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
5: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. GTX
1: 500. Ako sa'yo pangalan, sir?
2: Carlito.
1: Carlito.
2: Probendido.
1: Pila edad, sir?
2: 36.
1: Taga-asa?
2: Taga-bulwa.
1: Unsa'y mong produkto nga ipalit sa Klinika de Alternativo, sir?
2: GTX 500.
1: Unsa'y mga balatian ni mo kani ato nga hatagag-arangan sa nagamit na kay GTX 500?
2: Sa pang, sir, bago ba yung gamit na sir, akong ibati ako, sir, kapoy, yung binod akong lawas ba? So, akong gitay na karoon, sir.
1: Sa imong pag-try o sa imong namatikdan?
2: Okay, okay rin, sir.
1: Okay, okay.
2: Muna nga akong i-follow akong fight karoon para sa imang bandi.
1: Tagasay ka, sir?
2: Bulwa, sir.
1: Bulwa. Sige, salamat, sir. GTX 500. Pabalisa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno ng

0: ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: May adlaw sa tanan, labi na sa itong mga suking tagapamati ng itong programa ang kasayuran sa may panglawas. Hatod gyapon kaninyo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inyo gyapon makauban usa sa inyong alagad o sa naturopathic practitioner Lipino. Dr. Bisri Naturopathy Dr. Louis and Chavez, makiguban kaninyo alang sa pagisigot-isigot sa kasayuran sa maayong panglawas. Inubanan, hatod kaninyo sa itong mga epektibo ng mga produkto. Labo na ka itong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, ang atong alkaline-based ng vitamin C, atong Mighty C, Clinica Superbiotics, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica D-Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o gangiban pa mga produkto nga naalamang mapalit sa itong Clinica de Alternative Medicine Wellness Center, Dinis Cagayan de Oro, mga higala. Makiguban ko nga na kaninyo salud sa 30 minutos ng programa. Live ta, mabati karon sa ito ang digital platform, din sa ito ang istasyon, o sa uban pa ng mga maka-access no, sa itong online na apps, mga higala. Pwede ka mong musalmot din sa itong programa. Pinag-ispag-text sa itong text hotline number. Ito ang bagong text hotline number, makigalaan. Kaya itong daan nga number, medyo tumod sa kadagag mga kuwan, di na nato ma... Tumod sa mga dagag text, di na nato ma-accommodate na. So, din ito sa bagong text hotline number na ito, makigalaan. 0985 0342925. Usbon ko 0985 0342925. Bago na ito ning text hotline number ha, pwede man din, pwede ninyo din ha ipaabot ang inyong mga pangutana, inyong concern dini sa ato ang programa ang kasayuran sa maayong panglawas, mga higala. Usbon ako 0985 0342925. Well, ang ato ang clinic schedule, makiglan. Doon natin mga changes ha. Ang atong clinic schedule every Sunday, Monday, Tuesday. Anata din is sa Cagayan de Oro. Ang atong free health consultation, nagapadayon. And then every Wednesday sa Hingog, makiglan, no, abot na ta hangtod alas 2 sa hapon. O tama na ta hangtod alas 2 sa hapon, makiglan ha. Matag adlaw nga Miyerkules, no, gikan sa alas 8 buntag o hangtod na ta alas 2 sa hapon, mga higala. O, sa mga suking tagapamitin ato din sa Hingoog ha, nga nagapaminaw karon, hangtod na ta alas 2 sa hapon din na karong adlaw nga puhon, no, karong adlaw nga Miyerkules, mga higala. Then pagka-Webes, Bernes, din nita balik sa Cagayan de Oro. Then every Saturday, close kita ha. Matag adlaw Miyerkules, close kita kay daghan gyapon ang di man pud masaag, no, daghan gyapon mo anha o mangadto sa tong clinic unya close di ayta pagka Sabado. Ang clinic branches na to din sa Cagayan de Oro, diha gyapon ta located sa may Agora Market City, naadi na sa may barangay Lapasan ha, naadi na sa may Lapasan ang ato ang clinic din sa may Cagayan de Oro City, mga higala. Diha sa may before pa lang anang Balingasag o gasaan nga liner kanang Kanto Bitaw, din sa may SSS Dapit. Di pa ka kaabot din ha. Di pa ka makaabot din ha. Dahil dako ko yung Karatula Clinica di Alternativo Medicina and the Wellness Center, mga kagalan. Dali lang kayo tultulon, no, kay nara magita din na mismo sa may Agura. Tuyok na muna ng Market City, makita na ninyo, mga kagalan. Maingon ganitong uban nga, ay nara day ni din hi. Bahalag tuyok din na, basta kay nara gid na sa may Market City, mga kagila. Then yun na sa Hingoog City, nata din na sa may corner Adelpha Street, din na sa may bus terminal, Hingoog City bus terminal, mga kagilaan. Dali ra pud kay tultulo, no, bus terminal din is Cagayan de Oro, bus terminal po din na sa may Hingoog City. Ingnana na ang ato ang mga clinic, may kagilan, dali or sayon kayo tultulon kay naraman ta din na mismo sa may mga terminal na dunay landmark ba, Oh, dako kayo ang landmark din ha nato or din sa Cagayan de Oro og sa Hingoog City magagala. Usbon ko ang ato mga clinic open gikan sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sirado ta every Saturday mga kagilaan. Medahan pud kayo ang mangutana kung abinilag Merkulis ra ang schedule dinis Cagayan. Every day ta na dinis Cagayan de Oro dito lang sa kining Hingoog City kay bago na ta. Doon na tayo bagong schedule dito sa Hingoog. Mahimo na tang hangtod alas 2 hapon din na sa Hingoog City makiglan. Pero ayo kayo mag paudto. Okay, basig magsalig na po ng uban. Oy, hangtod hapon na dahil si Duk Louie. Ang uban po, basig mo anha. Manog alas 2 na. Para sa una, nga tama na alas 11. Ang uban mo ato, alas 12 na. O di, tanawa, dilik na to maapas di dos butuan. Pero ana ha, hangtod na ta sa hapon alas 2 hapon din na sa may Hingoog City mga kaiglan. And then ingat ha sa mga fake counterfeit products sa to ang Klinika DTX 500 na banagyod din na sa online no, din na sa may online store online shopping kinahanglan gyud mag-amping no, sa pagpalit sa atong Klinika DTX 500. Kung gusto mo mapalit og legit nga produkto sa Klinika DTX 500 at tumog mga parmasya, number one, mga farmasy ha, kay ka na mga farmasy, di mo na mamaligya og piki. Di mo na sila mamaligya og piki. Pero kung gusto pa yun mo, pwede po mo wana sa atong mga clinic branches. Dinis Cagayan de Oro, usbon ako, nata dinis sa may Agora Market City, di na sa may bus terminal. Dito sa Hingoog City, nagihapunta sa may bus terminal sa Hingoog City. Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, mga higala. Diyan kung sa online mo mamalit, no, ayaw gin magpataka og pislit din na pag makakita mo mag-detect sa bandero niya, laban na naka soup gel. Laban na naka soup gel niya, daghanda yun og ganing promo. No, moingon, buy one, take two, buy one, take three. Wala kita yung nana, ha, di na sa online, wala. O, then ang tinuod nga Klinika DTX 500 nakakarto na siya. Wa na nakasulod sa garapon o kaning gamay nga butilya. And then naka-blister na siya o kaning nakabanig ba. So amping ha sa pagpalit sa mga Klinika DTX 500 nga products. Ang atong Klinika DTX Bayo doon na po'y counterfeit. Ang uban anak mga good kay mamalit sila katong mga barato kayo nga mga unsa na diha. Takabalog unsa na ilang gipamutang din na then ilahada yung i-refill ibutang dito anang butilya magprint og sticker butangan dayon og Klinika DTX 500 butangan dayon Klinika DTX Bayo. So, hamping mo ha sa pagpalit sa mga counterfeit products sa Klinika DTX 500 Klinika DTX Bayo ug uban pa mga produkto sa Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay, text ka mo sa itong text hotline number ha. Bago na itong text hotline number, usbon ko 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Sa di pata mo pala yung sunahan, pag-isgut-isgut, alang sa kasyonan sa aming panglawas. Ato sang paminahon ang mga natabangan sa atong mga produkto.
1: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: TTX 500. DTX 500.
3: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pagpumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nini Valencia. Hindot yung kayo ang DTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala ang mutasan akong blood sugar o wala usab mutasan akong BP. Bisan sige ko ginom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw, magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa may TC, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mabalit sa mga butika. DTX 500, Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500, makikilaan ang usas sa makatabang ka na to, aron nga makalingkawas kita sa mga balatian. Makalingkawas kita sa ato ang mga problema sa atong panglawas mga higala. Especially gutan taning indigestion o kaning dili ta matunawan sa ato ang pagkaon. O kaning atong ginakaon dili ba mahili, di ta mahilisan. So isgutan tani ang indigestion mga higala. Kaning indigestion manggod or kaning ginatawag og dyspepsia. Usa ni siya tungod ni siya sa discomfort sa atong upper abdomen makigilaan or kaning ginatawag natog heartburn mga higala. Kiniusab ang hinungdan nganong maglisod kag pagpagawas og hugaw sa imuhang lawas mga kagilaan. So usapon ni siya sa hinungdan sa constipation no, kung doon na kay or wala kay good digestion. So when we talk about constipation, it is the mother of all disease. Mo hinungdan sa tanan mga sakit, mo inahan sa tanang mga sakit. Mo na nga magkabalatian ka, labadi mong ulo, irritable ka, dagan ka og kaning bugat imong paminaw. Kaya naman ang mga toxins o mga hugaw, hugaw good na, kinahanglan everyday or daily gina ni mo ginapagawa sa imong lawas. Ang problema kung doon na kay indigestion makiglan, wala ka nahilisan o parong karoon gud na siya o di ka matunawan sa imong ginakaon, magkaroon gina siya conflict no, sa itong lawas o na problema o di na tayo makapagawas dahil sa itong hugaw nga sakto mga igal. At ibitaw ni mo kung maayo lang pagpagawas sa imong hugaw, layo gud ka sa balatian. Isipon lang ni mo ha, kanang basura nga nasulod sa balay no, mas nindot gyud everyday ipagawas gina na to. Ingo naman baho kay nga to ang lalo na sa kining kusina no, manimaho gid na ang basura. Once is basura, basura gid na siya no. How about kuna lang na siya sa tong lawas, wa na to gipagawas. Okay, o man sa reason ha kaning indigestion o dili ka matulawan sa pagkaon, unsa may mga sintomas ani, unsa may timailhan nga do na kay susama ini nga balatian. Number one, no, bloated or feeling nimo bloated. Unsa man ang bloated mga higala? Ang uban, no, mapapagkahuman og kaon, busog na, gigutom na pod. Kundi gani, while nagakaon ka, paminaw nimo busog na pero lami paghapon ni kaon. Okay nga naman, wala man na proper digest ang imuhang ginakaon mga higala. So feeling bloated, feeling sick, unya sige kag burp, no? Una siya, sigag pagpano ka, bamurag ka ng ginakabuhi permanente. Mugin ay klaro diha, no, kaning manugaw ka permanente niya, kusog ra ba kaayo. And then stress and anxiety mga higala. Yes, muna akong ginaingon na kung doon na kay or kaning indigestion or dyspepsia nga ginatawag na to, o dili permanente ang pagpagawas sa hugaw sa imong lawas, mo resulta gid na siya sa stress and anxiety mga higala. Ngayon naman ang mga toxins sa itong lawas, nagtuyok-tuyok lang na siya mga higala. So sa may mga pwede na itong buhaton, sa may itong kinahanglang himuon, aron nga dili ta magkaproblema sa itong digestion. Number one, diet and lifestyle changes. Ang ato ang diet dres Pilipinas, more on ta rice, more on ta sa carbohydrates, more on ta sa pan. Usa na siya sa mga hinungdan nganong dunatay in o dunay indigestion. Sige tag mantika, sige tag pinirito, sige tag ginisa. Kinumdum ko sa unang panahon nga sabaw lang yun, no? Ang halos ginakaon. O kaming anad na og sabaw-sabaw lang ba? Sabaw-sabaw lang kanunay. Pero karon ang atua karon, no, mostly is mga pinirito yun, ginisa. Sinabaw manggaling pero naglutaw po sa mantika. So na siya sa inyong dal makigilana, diet and lifestyle changes na to mga igan. Muna dapat na itong buhaton. Kinangan mukhaon tag more on fiber foods. Kinangan mukhaon ta or mag likay na tas mga bisyo aron nga di ta magkaroon og balatiang sama niini. Then regular exercise, avoid smoking and drinking of alcohol, avoid drinks that contains caffeine like coffee, cola ug uban pa mga higala. So muna siya ang pinakasikreto ha nga di ta magkaroon og kaning indigestion mga higala. Ang kini nga problema, no, kumunin siya nga problema nga itong masanitian, pero pwede gina siya natong likayan. Inom lang tag DTX 500, matagad lang. Magbitag itawag na DTX 500. It's because, no, sa short term na detox mga higala. So, i-detox na itong mga toxins kina sa itong lawas. Maintain lang kita kanunay sa itong Clinical DTX 500 mga higala. Ang atong Clinical DTX 500, makatabang na siya rin makalikay sa problema sa ato ang proper digestion. It takes time, no, ang pag-address sa problema sa hyperacidity, indigestion, o guban pang problema sa atong tiyan. Pero kung himo na itong lifestyle, ang pagtumar sa ato ang Clinical DTX 500, dali lang na siya ma-address. O dali lang na masulbad ang atong problema bahin sa indigestion, mga higala. So, yung nana ang pinakasekreto ha, maintain lang ito sa pagtumar sa itong Clinical DTX 500. Mapalit ka na siya sa mga butika, parmasya, nga naa duol sa inyong lugar, o sa uban pang mga butika, o sa mga branches sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Aron makabatong tag, maing panglawas, ato ginang i-maintain na itong Clinical DTX 500. Text ka mo sa itong text sa itong number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot din ang inyong mga pangutana kaya ito nang tubagon sa so, di pa na ito tapuson ang ito ang program
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Mamang sa ingana na ito ba?
7: O si Esterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong ibabi karong nga gainom o D3 Bio. Sa una, kibim kayo kong nawong. Ang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong Biki, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol. Murag amubububuk na.
6: So, ginom na ito?
7: D3 Bio. Esterlita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, ang napermi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Ibi ko. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa ko ang Mighty C vitamin C. Namunggan ako isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko aning tambala, ako dyan akong pagpasalamat. Tulong kay ni Himson na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C. Ang alkaline, vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Winigas, probiotics. Kabalik-balik sa CR, ga diarrhea. Mugs, probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-clinicals, probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. D3 Bio Health News.
0: Clinical D3 Bio, sab, ang usa sa mga epektibo nga pamatay kontra virus, bacteria. Bakterya ug mga kagaw. Ang ato ang Clinical D3 Bio magud makigila na doon siya cold press extra virgin coconut oil. Nagana siya MCTs, no, nga mamupatay sa mga bakterya, virus ug uban pa. So kung nabalaka ka sa mga bakterya, sa mga virus nga mga balatian, naatay Clinical D3 Bio mga higala. Na siya ang usa sa mga pinaka-epektibo nga pangontra sa bakterya o virus karon nga panahon mga higala. Ang ato ang Clinical D3 Bio, no, kung ato ng subayon, no, soft gel ka na siya mga higala na, kaya doon na po dirbay nag gaya-gaya. O doon na nga po yung nagpiki, ani? No, dili lang atong detect subandre ng gipiki, ha? Lakip na sa mga itong Clinical D3 Bio. Kaya basta may malaging effective ang itong product. No, ilagid ang sundugon. So, ang itong Clinical D3 Bio, nakasoft, muna siya ang nakasoft gel. Ang itong Clinical D3 Bio, nakakapsule na siya. Pero nakablister gyapo na siya ang itong Clinical D3 Bio, mga kaiglaan. So, kung doon na kayo mga problema, mahitungod sa bacteria, virus, fungi, uban pa, usa sa mga hinungdan ang or usa sa mga balatian nga hinungdan kay bacteria is kaning acidity gihapon sa tiyan or kaning ginatawag nato H. pylori bacteria. Kana nga bacteria mangigala kay isog kay na ha. Sahay mo nay bacteria nga kung asa problema kayo kay mo resulta na siya og GERD. Atong isgutan nato nga indigestion, no, common lang na siya nga sakit sa tiyan or kaning bloated o guban pa. Pero kung duna na gani H. pylori bacteria mangigala, bisan pag mukaon lang kaog mantikaon, bisan pag muinom lang kag kape, bisan pag mukaon lang kag pan, muhapdos gyud ang imuhang tiyan. So ang MCT nga naa sa atong D3 Bayor kani ginatawag nato medium chain triglycerides, mao na siya ang mukontra, mapatay sa mga bakterya sa diyang naa siya sa atong lawas. Dani, no, matud pa sa mga pagtuon sa mga eksperto, kung doon natin proteksyon, laban na ganyan nga itong ang D3-bio, muna yung pupaboost o muproteksyon sa atong selula, ang atong immune system, dili na siya mahago pa. So, pwede na palang daan, action pa lang siya sulod, patyo na siya daan, no? Patyo na daan ang mga bakterya, mga higala, ang mga kagaw, no, patyo na daan. Dili na siya musulod pa, mupenetrate pa dito sa atong lawas. Diya pa lang daan sa entrance bali, no? Sa entrance pa lang bali, patyo na siya diretso sa ato ang kining mga defender, no? Sa ato ang lawas. So maboost na siya pinagi sa pag-inom sa atong clinic sa D3 Bio. Eh daghan siya MCTs, nani siya MCT may kagilan. Muna mo magpa-metabolize, no? Sa atong lawas. Aron usab nga protektado tagikan sa nagkadayong balatian. Virus, no? Bagong mga virus usab nga mga nakaplagan nila, na diskubrehan nila. Balita na pud nga duna na po yung mga bagong virus nga migawas. Maghadlok na pud ay abi nila nga mapareha na pud ta kani ato tong panahon sa COVID. Pero kani siya protektado na ta diri pa lang daan kung motomar ta mo maintain ta sa atong klinika D3 Bio. Samot pa gyud, no, kung ato ang imnan sa atong mighty sea. Labanan ng sakit. Sa gisgutan na ako ganina, kung mag-maintain tag D3 Bio, sa entrance pa lang, di na sila kasulod. Now, kung ma-boost atong immune system, pinagis pagtumara sa atong mighty sea. Ah, kung naamang gyoy maka-ipsot, gikan dito sa entrance, si mighty sea na yung bahala ni Ana. Oh, una siya, yung Ana ka nindot ang protection kung doon na tayong pag-maintain sa itong produkto, especially itong D3 Bio, mighty sea, mga ibang. And then, ang itong Clinicas Probiotics, no, kanilang itong Clinicas Probiotics food, mga kiglan, isgot man ta o problema sa tiyan, need food ta o good bacteria. No, aron nga, katong mga bad bacteria, mailisan to good bacteria. So, atong Clinicas Probiotics, doon na siya 80 billion CFU, good bacteria, mga higala. So, protektado na ha, katong mga nagabati og aslom, nagabati og kaning hapdos ang tiyan, kana ang tubag, mga kagilaan. Ang pagtumar niya na, no, wala pa'y kaon, D3 Bio, may tisi og spore biotics, mga higala. Now, dinita sa kape, no, kay kaning atong kape, daghan kayo og kaning, kumbaga, matod pa nila, maka-addict ang kape. Gani, ingon tong uban, kung sa may naayin yung kape, dok, na nung kuhan man kayo, maka-addict man. Maka-addict ko no ang kaning kape na to. So, DTX Coffee Mix, no, mo ay tubag niya na. Pero kung taas-taas ng sugar, no, dito ka sa DTX Premium Coffee, mga higala. And then, kung doon na kay Mona, no, kung doon na kay GERD, o doon na kay pag-aslom sa tiyan, Dilikas Prebio Coffee, mga higala. Then, extend food supplement for men, dili lang pang lalaki, kundili, parte usab sa mga kababayanan. Makatabang po din siya. Then, do you fresh? No, kato mga gusto mo achieve o humot sa ilok? Hindi tama ulaw mo taas sa itong kamot ba? Hindi tama ulaw na manimahaw na itong adlaw. Dini ka Dio Fresh, no, pinaka unique na siya kay kana siya nga roll on, dili na siya kato mga chemical based nga roll on, mga gala. Pero na siya mga natural og herbal, mga gala. Then DTX Beauty Soap, dili lang ni pang beauty ha. May uban pag-out sa clinic,
10: beauty soap man eh, inyong sabon. O, dili na siya pang beauty, pangalan na ng Detex Beauty Soap. No, mga doon ay problema sa ilahang skin problems, skin allergies, skin disease, guban pa, ang DTX Beauty Soap ang tubag niya na mga higal. Okay, so text sa itong text hotline number
0: 0985-034-2925.
10: Ito na ang tubagon ng inyong mga pungunta na concern. Labi na good, may tungod sa ato ang produkto. Kaya text din sa itong text hotline number. Okay, so din na ito sa itong pagtubag sa itong mga pangunta na. From news number 0352, good day doc. Kapila magtumar sa D3 Bayo sa Osaka Adlaw. O kapila po, okay ra ba mo inom og once sa MyTC? Si JJ Dene doc. Ah, so ang pagtumar sa itong D3 Bayo, kung gusto lang taog protection o kaning for supplementation lang, pwede na ka magtumar once a day lang. Kung gusto lang ka og kaning protection, once a day lang ang pagtumar sa itong D3 Bayo. Kung doon na kay budget, di pwede mo 2 times. Pero kung doon naging kay mga balatian, sama nang gilantan ka, gihutoy ka sa ubo, pwede na mo 3 times a day. Sa imong follow-up na pangutana, pwede ra ba mag once a day sa MyTC? Yes, pwede kayo. So, vitamin C magigilan, at least na kayo mainom sa kaadlaw, no? Nga vitamin C mga gamit. Actually, up to 2,000 or 3,000 milligrams man ang makaya sa atong lawa. Pero okay na ang 500 milligram nga capsule sa atong MyTC sa isa kaadlaw kung protection lang ang atong hisgutan mga gala. Question number 2351. Good day doc. Ang extend food supplement asa man mapalit din sa may... Okay. Ah, ang extend food supplement ha? Sa pagkakaroon, di arasagin ninyo mapalit sa clinic na to ang extend food supplement for men. So, exclusive pa na siya na sa itong clinic, mga gala. Dagan sige pangitaan eh. Dagan sige pangitaan sa itong extend. Kaya gusto mo sulay, pero katong mga nakasulay po, sige po balik-balik. Eh, lahi maging epekto sa itong extend good, magkagalan. 3 days ang effect niya niya na. Usara ka mo tumar, tulog ka adlaw ang iyong epekto. Dili para sa uban, mahal pagkikaya ng uban, kausarain nun, niya wala na dahil effect. Pero kaning ato ang extend food supplement for men, 3 days effect mga higal. Text lang po ninyo inyong mga concern din sa itong programa. Pinagis pag-text sa itong text sa line numbers
0: 0985-034-2925. Okay, bueno, wala na git kita yung igong oras dito sa itong programa, ang kasayuran sa maayong paglawas. Susbon ko, gikan Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Then pagka Wednesday, nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 to alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato mga higa. Then pagka Webes Bernes, balik ta din eh. Then every Saturday, close ta mga kagilaan.
10: Kino na naman yung alaga, doon sa ka naturopathic practitioner, Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luton Chavez, magaingon, maayong paglawas, ipadayon, dili, kini nato abusuhon.
1: Kining tunumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Gatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga sa mangga?
3: Nato sa mga sandro, kilatasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: DTX 500 to MyTC.
2: Ganun na-encourage magkagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala pong magigibati. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, wala mo taas, wala mo... Kuwan siya ko, nag-minti ng 145, 90.
2: So karon medyo maayog yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayong. Kondisyon.
2: Kondisyon, yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM kaganyan di oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Ipin sa yun, labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang din na rasa ko.
2: Barangay Lapasan. O sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o Gitribayo?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa diyan nakagamit na mga produkto sa klinika di Alternativo?
4: Maayo naman.
2: O sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo ba? Kanang magkatulog na ko. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, huglisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold o I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatudan, niayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: I Care Drops.
7: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng I Care Drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. I Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa iyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract? Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta? Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Na po ba yung elektro lagong lumpur?
4: Kung sa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong ipalit?
3: Okay naman. Pero na-perhanap na po yung kidney.
4: Kidney?
3: After mga bilas sa kuwi, maintain ko lang.
4: D3Bio?
3: Una ka maintenance ka po sa kidney.
4: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga? Makaingon ka nga, medyo ni arang imong...
3: Okay man, normal man ang...
4: Normal. So, miangay ang imong lawa sa D3Bio?
3: Okay po kayo, naman po yung maintenance.
4: Maintenance. Kidney stone.
3: Kasahan po niya
4: na. So, okay na?
3: At ako yung niya po, may buwan man. Bago kayo na po, totoo kang si Bintin, ang pampasosyal ka lang, tali kita nga po.
2: D3Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3.

0: RTC ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitro Dino Pino. Kalita ka si Pugyo, pero natural ko yun sa kabalan. 62. May PC o kaming distribayo.
2: Power trio.
1: O power trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1K. Parang 2 hood o 1 hood. Ngayon, para po na medyo pagta sa atong immunity, may PC kay medyo atong dati kinasakong vitamin sa bangumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, masin, mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamitan eh.
1: Padayon, nandun sa. So, pag ako po sa kulti, on, mindas buhit na kita, mag-power tree yung ta, kay, power tree yung morgan na liyata na kung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may TC, o D3 Bio, na muna akong mungin pili.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika.

0: Ito ang Skabar!
1: I Care Gold Capsule!
2: Ako si Clark, 52 ang edad. Gali sa dugod drive kong gabi tungod kay sulawan dugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Tingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. Sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magabed na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
3: I Care Gold! Alaga sa
1: I Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: I Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. I Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. I Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pitoy Bayo!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Pitoy Bayo, Bitex. Taas ang dugo bita o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Sakit mangihi. Pasin UTI na na. Maglinika. Spore Biotic. At tunay good bacteria. Nga magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotic. Ang fortified nga probiotic. Klinika Spore Biotic. Mapalit sa inyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
2: Extend Food

0: Pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: This is the moment. This is the day when I

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

Mega Ripple 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: pagtitiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kumpleto.

kwentuhan ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.

dapat Linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong mga adlaw sa tanan, laban gid sa atong mga suking tagapamati ning atong nga programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Atod gyapon kaninyo sa Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Ini nga pa makaubano sa naturopathic practitioner Dr. Michelle Naturopathy, Dr. Lewitin Chavez. Hangtod ta sa 30 minutos nga programa. Makiguban kaninyo alang sa pag-iskot-isgot, alang sa kayuhan sa atong panglawas sa mga higala. Inubanan gyapon sa itong mga epektibo ng mga produkto, ilabi na gandang itong Clinica DTX sa 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang itong alkaline based ng vitamin C, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica D Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o ang uban pa mga produkto nga naalang makaplagan, mapalit dira sa ito ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang ato ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga higala, natada na located o dirita located sa may Cagayan de Oro, dini sa may Agora Market City, narata din ha sa may before pa moabot sa Balingasag o Hasaan Liner, mga kagalaan. Before pa din ha, di pa kakaabot din ha. Naitupad or naibaligyan din sa mga itlogan, tupad niya na. Dako kayong gratula Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. And then, ang Hingoog City na ito, makigilaan na ito din na located sa may Doña Graciana Street, Corner Adelfa Street, narata din na sa may Hingoog City Bus Terminal. Dali lang kay tultulon ha, kay Landmark Bus Terminal, mga kagilaan. Then, ang atong clinic schedule, doon natay free health consultation sa Gapon, nagapadayon sa tanan natong mga clinic branches. Dini sa may Cagayan de Oro, no? Every Sunday, Monday, Tuesday, nato din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday, nata din na sa may Hingoog City, makikilaan. Then Thursday and Friday, balik nata din sa Cagayan de Oro. Then every Saturday, close ta ha. Then good news na sa mga taga Hingoog, no? Kada Miyerkules, kutob na ta, alas 2 sa hapon ha. Na mag-uyuban nga mag-apas pa. Nagan ng usahay, paggawas na ta. Oh, ready na ta padulong sa tong sakyanan or kung di ta magsakyanan padulong na ta sa bus terminal. Napay mag-apas, no? Balik na putag sunod. good news ha, tama na ta sa alas 2 sa hapon din sa Hingoog City, makikilala. Pero ayo pud mo pug pa alas 2 ha. Ay, basig mo na sa tuwa sa una. Tama ta ingon na ng oras nya, last minute pud mo adto. Last minute pud mo ana. Sa itong clinic din na sa Hingoog City. Ha? Good news sa mga taga Hingoog. Sa mga dunay naadmangid din ha. No, kanunay magita din ha. Dagan mga nagapakonsulta din ha. Sa itong mga suking tagapamati din na sa Hingoog City. O, tama na ta sa alas 2 sa hapon, mga kigilaan. Then, amping o ingat-ingat sa pagpalit sa mga counterfeit products sa itong Clinica de Alternativa Medicine Dual na Center. Kaya huwag hapon ni sila mahurot. Daghan pag hapon kayo ni sila gapamaligya o peke. Ah, labanagid sa online, mga kagilaan. Kaning din sa kining dili online, medyo abot lang, no? Kaya huwag na may mga reklamo gana sa itong clinic. Yan na daw din sa mapalit nila sa mauna nya soft gel daw mostly good o kasagaran good kining sa online, no? Laban na to mga senior ba nga makikita bitog promo Clinica DTX 700, buy one take one, buy one take two, buy one take three, money ang sale. Wala kita nagapaingon ana, makigalan ha. Laban na gid ka to mga nagalantaw din sa online platform, din sa Facebook, sa mga Facebook, din sa mga shopping platform, no, sa Shopee. I-search mo DTX 700, perting daghan ng manggawas nga nakabutilya. Ayaw gid mo og palit ana, makigilaan, kay ikumpara nimo dito sa presyo sa katong nakabox kanang naka karton, layo ra gid ang diferensya. So muna ang uban dito sa butilya. Take note lang ha, katong mga nakabutilya nya soft gel gani na siya, Makonsider gina as fake or counterfeit products sa Klinika DTX sa 500 mga higala. Then di na pud ka kumpiyansahan ang Ditribayo mo pod, no? Naana po yung mga piki ng mga nagapagawas gapamaligya og Ditribayo. Muna siya makigila na sa mga nag-take o DTX 700, Ditribayo. Aron masiguro mo, add to mos mga parmasya nga doon sa inyong lugar. And to na mo sa mga pharmacy. And then, add to mos mga pharmacy. Unya, kamoy mapalit yun mismo, no, sa atong produkto Klinika DTX 700. Aron pa gid makasiguro ato mas mga branches nato makiglan. Dinis kag yan dioros bun ko nato dinis sa may kaning Agora Market City. Sa may Agora Market City sa di pa kabot sa may Balingasag og Gahasaan Liner. Yung mga nag-aali din ha, no, paingon og Balingasag, Gahasaan, ang uban din Manulo pa. Abay lang ta na makiglan. Likod bitaw o luyo sa SSS. Sharo naman po, no? Daga na kahit ang landmark ipangisgutan din eh. Kaya mabang magod manas clinic na to. Mahingan sila nga, ay nara din ni din eh. Natultulan na gina mo. Tagba magtuyok-tuyo. Basta kay dolan na sa may Hasaan o Balingasag Liner mga higala. Then open tag ikan adlong Domingo hangtod na sa adlong Biyernes. Close gita matag adlong Sabado. Kapila na nato ni ginabalik ha. Bisan pa gani to mga suki na nato. Malimot pa nga pag sa, nga Sabado makaanas clinic. Kung sirado man din sila adlaw Sabado. Pero open ta every Sunday. Usahay man gud ang uban man nagana, basig close ron kay Domingo. Mura na kanindot kay kung close tag Sabado, bawian po nato abri po ta sa Domingo. So open ta every Sunday sa to ang clinic makiglan sa atong store mga higala. Okay, so sa itong bagong text hotline number, ipaabot ang inyong mga pangutana, inyuhang mga gusto nga ipaabot din sa ito ang programa, labanig ka itong mga dunay balatian, mga dunay na nga gahambin sila mga balatian, basin din hi, dunay tubag sa inyong mga pangutana. 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Alang sa inyong mga dugang pangutana, o gunsa inyo ang ipaabot din sa itong programa kaya ito nang tubagon unya sa di pa na ito tapusun nga ito ang programa. Okay, usmod ko 0985-034-2925
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert.
2: Isay ngala na ito sir Poy Mercado di ay ni sir. Mutanan lang ko kanang gatumar ka o DTX 500. O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod ko pangihi. Kaya ni Kumbag man, mabag po akong tiil. Inahilantan po ko. Palit ng DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa taon. Kaayo ko, may review. DTX 500, lagi na kaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.

0: Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
1: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kada si Sheila Grace Mendoza, so ang natin may kuga pangluya ka ng murag kape kayo. Ibi ko, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati, maugi recommend niya sa kuha ang MyTC Vitamin C. Namunggan ako isa sa kakapsule 3 times a day. So, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat tulong kay Hinsol na ang akong paminaw sa akong lawas. Efektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500!
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsule sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health
5: Alert. DTX 500 mga kahiglaan mo prevent no sa cancer and genetic mutations mga higala. Oh, so nindot kayo og effect sa pagtumar sa tuang klinika DTX 500. Mali kayan no ang mga nagkadaiyang classes cancer and even mga genetic mutations sa mga kahigalaan no ang naamanggod aning atong klinika DTX 500 ngano man no nga iyahang maprevensyonan o nganong kaya niya batukan ang kining nagkadaiyang cancer mga higala. Ang usas sa mga sangkap or kining kampyon nga ingredients or kampyon nga sagol aning ato ang Klinika DTX 500 mga higala, ang kining ginatawag na tog DSE mga kahigalaan. Unsa man ang DSE o kaning ginatawag na tog disugard sugarcane extract mga higala. No dili na ni siya tubo ha, kaya ang picture man gud sa tong Klinika DTX 500 tubo. Nya moingon din ang uban nga, "Uy, tubo dai ni ang DTX 500." Ha? Muna na ginatawag na itong DSE mga kigalaan or the sugarcane extract no tungod kay panit na ni siya sa tubo mga kigalaan or kaning ginatawag na itong pinakapait nga parte sa tubo mga higala no, muna na ginatawag ang sugarcane extracts mga kigalaan. So unsa dahil naaning sugarcane extract no, matod pa sa mga pagtuon sa mga eksperto or sa ilang research no nga doon na gini siya yung pinakaabundang nga source sa phenolic compounds mga kigalaan no? Kini siya or mao kini ang super antioxidant nga mo protekta no? Sa panit sa tubo aron dili kini ma-damage sa adlaw bisan pa mabulad or bisan pa nga ang kini mga tubo is nabulad na siya sa init sa adlaw sulod sa napulo kabulan hantod o sa katuig, di ba? 10 months up to 1 year ang kining pag-harvest sa kining ginatawag nato og tubo. So ang naa ay aning tubo mga kigalaan, ang naa sa panit niya sa tubo mo na siya ang mga phenolic compounds motoy mo protekta dito sa sa sugarcane itself o sa tubo itself gikan sa kainit sa adlaw mo na nga dili siya ma-damage no, dili siya ma-damage ang kining ato ang or kaning tubo mga kaigalaan no, dagan sa bukid noon no, dagag tubo din sa bukid noon no, bantayan ninyo ha, dili lang sa bukid noon, dito sa Negros no, sa gina sa pinakalapad nga plantasyon sa tubo ang kaning Negros mga kaigalaan aside din sa ato as Mindanao na din sa bukid noon mga kaigalaan abunda kay ta og tubo mga higala no. So ang nasa kapsula, ang usa ka kapsula sa DTX 500 loaded kini siya sa Filipinos og flavonoids. So puno na siya no sa Filipinos og flavonoids mga transferred antioxidants nga moprotekta sa atong cellula aron dili ma-damage sa free radicals mga higala. Nasayod ta mga kaigalaan nga ang free radicals mogi na siyang mo-damage sa mga good cells na ito, mga kaigalaan. Then our body is composed of what? Cells mga higala. No, walay lawas na to o wala ta kung wala tayong mga cellula. Then kaning atong mga good cells kinahanglan maprotektahan nato na siya magiglan gikan sa mga free radicals. Asa man nato makuha ng mga free radicals? No, daghan, no, dili ta maka-escape o dili ta makaikyasan ng free radicals. No, na di nasa itong mga pagkaon, nasa itong palibot, nasa mga chemicals, nasa pollution, tanan, no? Daghan og pamaagi nga musulod ang free radical sa atong lawas. Now kung dili protektado ang cellula nato, no, walay proteksyon ng atong cellula, dali lang kita magka-cancer mga kaigalaan. Now unsa may naa sa atong clinical detection sa bandad, nganong protekta siya sa mga good cells sa atong lawas, mao kining polyphenols og flavonoids mga kaigalaan. Now sa kadaghan mga pagtuon, ang polyphenols o flavonoids o kaning phenolic compounds o sa kini siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory mga higala. No, kaning naasa ato ang klinika DTX 500 muna, no, nga kinahanglan mag-maintain yun ta sa ato ang klinika DTX 500 kada adlaw, no, ipaubos na to ang risgo nga magka-cancer ta. Kinahanglan nga doon na tayo protection everyday. No, kiniusab mo pugong sa mga inflammations, mga bukol, mga pagubag-ubag sa atong lawas. Kung doon na tayo antioxidant sa atong lawas magilan, malikayan nato kining tanan. So kinahanglan na doon na tayo ginatawag nato og supplementation, no? Protection no din sa ato ang lawas mga higala. Ang tubag niya na inom ta sa ato ang klinika DTX sa 500 matag adlaw mga higala. Mapalit na siya sa mga butika, mga branches sa Clinica de Alternativo Medicine Wellness Center, no? Og sa uban pang mga parmasya, mga dealers, og sa online magiglan, amping mo ha kay dunay mga duna paghihapon karon, no? Duna paghihapon yung mga fake, no, nga nagapagawas din sa online. So amping mo sa pagpalit, dapat dito mo sa legit nga page or store sa Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center mga higala. Okay, sige, text at text at the number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga text, mga pangutana din sa tuang programa. Ito ng tagaan o pagtagad unya sa di pa nato tapusun ang atong programa.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Mamang sa ingana nato ba?
8: O si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong libate karo. Nga gainom ang D3 Bio. Sa una, kibim pa yung nawong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoy sa Diyos, akong baby, normal na 120 by 80. Akong hindi ko antaroon sa niya, akong cholesterol mo rin, amububuk na.
7: Sa so, ginom nga
8: D3 Bio. Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta.

0: Sabado hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: T3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga kapiga.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadugan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Bio. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics. By 45 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw.
3: Kapalit sa inyong kasuki butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngay bala mga meg, the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio Health News.
6: Klinika D3 Bio, mga higala, makatabang usab sa pagpatay sa mga bakterya, virus o guban pa, mga kaigalan, no? Fungal, no? Fungal issues sa atong lawas, no? Makatabang yun ang atong Klinika D3 Bio. Katubitong ng labayang mga bulan, no? Doon ay mga ginakadlukan ng mga virus, no? Sab nga bago. Atong Mpox, di man gito virus, makigilan. Actually, di man gito siya virus. Pero managana ta, no? Muna nga nagsuot na pudog mask, suot na pudog mga unsani, prevention na po, precautionary measures. Klinika ban gani hadlok abi nilag mag lockdown na sab, murag di naman punta magpatunto, no? So prevention na tadaan, inom sa atong Klinika D3 Bio. Kaya atong Klinika D3 Bio, aside sa yang vitamin D3, dunay na siya VCO nga dunay daghan kaayong medium chain triglycerides nga mao'y dun nga mao'y maka patay or dunay kapasidad sa pagpatay sa mga bakterya, mga virus nga musulod sa atong lawas. Aning VCO makiginan or ginatawag atong cold press extra virgin coconut oil na nasa atong Klinika D3 Bio. Kung musulod na din na, kung naana na siya sa atong lawas, maintik na to na siya sa atong lawas, mo na siya ay mo act as another immune system sa atong lawas. Kaya nanamati immune system, di ba? Mo na yung mga defenders o soldiers sa atong lawas. Pero kaning Klinika D3 Bio, katong kumbaga sa kuan pa, no? Mahulog din siyang mahulog siyang frontliner. Sa di pa makaabot dito sa main nga ang virus, mga bakterya, di pa sila kaabot dito sa pinakasintro. Pinakasintro sa itong lawas, harangon na nila sa tuang mga medium chain triglycerides nga nasa Klinika D3 Bio, mga higala. Pwede po na i-maintain ha ang atong D3 Bio. Aside sa atong DTX 700, pwede po na i-maintain ang D3 Bio. Yan i-partner na ito atong Mighty C. Ang atong alkaline based nga vitamin C. Kaya mo na yung mapastrong sa atong immune system. Mo na yung magpa-boost sa atong immune system ang atong Mighty C, mga kaya. Sa idungan yung muniginom, buntag, wala pa'y kaon ang D3 Bio at Mighty C. Then sa gabi, ang atong Klinika DTX sa 500, makigilang. Then sa itong mga dunay problema sa tiyan, labi ng giyod ka itong mga nagapanghapdos ang ilang tiyan, dunay problema sa gut, makigilang. Gut health, no, kana sa tiyan ba? Problema, pagpangapdos, di makabawas, muragaw ang ilang tiyan. Acid reflux, GERD, makatabang ang ato ang Klinika Spore Biotics, mga kaigalan. So, sana siya makatabang na ito. Doon na siya 80 billion CFU. Mone siya inindot kayo kay nga naman, diritsyo gini siya. No, dito sa itong digestive tract, mga kaigalan. That's why ingon na siya ka-effective, mga higala. Then, ang ato mga kape, doon natin klase-klases kape, din Klinika DTX sa Coffee Mix, doon na tayo Klinika DTX Premium Coffee, doon na tayo Prebio Coffee. Pili lang ka din ha, asay mo ha. Kana tanan, lambi ginas la tanan kay ako nakatilaw na magikuha na tanan. Mo na mga healthy coffee magiglan, dili na mga traditional na andan na to nga kape. Ganita, dinita sa mga kape nga kung asa, nakakape ka na, naka detox ka pa. Then, napunta extend food supplement for men. Ang itong extend food supplement for men, mo na siya ang makapaligon na to. Itong mga mahuyang na, o maluya na. Maluya na ang tuhod. Maluya na si Junior. Extend food supplement for men. Dili makalabad sa ulo. Okay, doon na yung mga food supplement para sa kalalakinan, no? Ang uban maka reaction, doon yung reaction makapalabad sa ulo. Pero kaning extend food supplement for men, no? Digid siya makalabad sa ulo. Then ang iyang effectivity is up to 3 days sa mga higala. Muna dagang tagsukit din na taxi driver, truck driver din sa clinic na to, mabalit og extend food supplement for men. Dili kay pampa, dili lang ang purpose pampabarog kay Junior, kundi dili pampa ligon kanila sa ilang pagbiyahe mga higala. Instead mag-inom og mga energy drink, no, extend food supplement ang ito. Then atong clinic Adio Fresh, no, kana siya sa mga gusto mo sulay og natural nga kining roll on. Doon na tayo Clinica Dio Fresh available sa itong clinic. Then, Clinica Detox Beauty Soap, mga higala. Bili lang ni siya ordinary beauty soap. Pero makatabang po din siya sa katong mga doon ay ginatawag na ito o skin problems, skin disease. Clinica Detox Beauty Soap, mga higala. O ang uban pa mga produkto na mapalit din na sa itong Clinica the Alternative Medicina and Wellness Center, mga higala. Anara mo diha, ha? Kay dinara ta mag diha ta, libre atong consultation. Okay, so sa di pa na to, tapusun na tong programa. Matubag sa taog pangutana. No, kay ubay-ubay raman niya itong mga texters. Di na ito ma-upload og tubag. User number 5917. Good day, Doc. Unsa may para na ko nga kape. Ha? Unsa may kailanan na ng premium og coffee mix. Ay, depende na siya sa imuhang blood sugar. Kaning atong DTX premium o DTX coffee mix. Although ang DTX coffee mix na to makatabang man pud sa mga diabetic. Ha? Makatabang man pud siya sa mga diabetic. Kay naman ni siya ay ginatawag na to ang palaya. Pero kung sipa gani kayo or taas kayo imuhang sugar, managana na lang tadaan kay naraban ni siya brown sugar. Number one niyang ingredients is brown sugar. Muna pait-pait ni siya nga tamis-tamis. Muna daghan kayo ganahan. No, kay daghan man kayo ganahan og pait nga kape, di ba? Tama man ay lami sa kape gyud pait. Pero katong gustog pait-pait tamis-tamis, dili tas DTX coffee mix. Pero kung sipa na gani kayo imong sugar, dito na kas DTX premium coffee higala. No, ayaw nag-inom aning DTX coffee mix. No, kung taas na moabot na og 200, 300. 200 plus ha, 200 plus laban na sa fasting blood sugar. Ayaw na ginaan yung DTX coffee mix. Dito na kas DTX premium coffee. Ay, dali kayo na morot atong DTX premium coffee din as clinic. No, kung kusog ang atong DTX coffee mix, kusog po ang atong DTX premium coffee, mga higala. Pero sa isa kaadlaw, makahalin ta din ha og sobra na pulo kabak. Sa kadaghan og diabetic. Sa kadaghan og diabetic, mga higala. Okay na, igo na, no? Ang atong panahon, gamay ragi kayo. Padayon lang mo pa sa pagpamati ng atong programa kay katong mga hangin ng mga text message. Ato gihapon tong tubagon, no? Matubag ragi hapon mo basta kay mamati mo permente dinhi sa atong programa kasayuran sa maayong panglawas, sa samang istasyon, sa samang oras. Inyo gihapon makauban si Doc Lewitin Chavez. Okay, usbon ko ang ato ang clinic schedule, ha? Every Sunday, Monday, Tuesday, nata din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday, hangtod alas 2 sa hapon, nata din sa Hingog City. Then pagka Wibis Bernis, balik ta din sa Cagayan de Oro City. Then every Saturday, close ang tanan branches na to. Open ta gikan Sunday until sa Friday, mga higala. O, gula na gid kita yung igong kapanahon og oras. Din lamang sa samang istasyon, sa samang programa, kasi na sa mga panglawas. Enjoy pa makauban, Doc Lewitin Chavez, magaingon, maayong panglawas, ipadayon. Dili, kini na to, abusuhon.
7: kining tunumanon. Hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Baltera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras K5 News FM, kagayan di oras ito yung Philippine Standard Time, alas 4.32 sa buntag, kining oras, hatod na ito sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!

Mag-excess. Good morning, magbuntag, kagayan ni Orosyele. Hey, mata na mo. Welcome, my gala, dere sa atong tulumanan, ang balitang K5 sa maga. Ikaduhang adlaw na karon sa bulan sa Hunyo, 2026. Junto na mga suking tigpaminaw, adlaw Martes. Dali ra kayo ang adlaw, dali ra ang simana, dali ra ang bulan. Unang gingon nga sunod simana, may gala, back to school na. Hapit sa utso, back to school. Dani karon na hinahine nagsugod ang Brigada Eskwela. Kumbatihin lo ang mga ginikanan. Noon dili kani compulsory pero voluntary lang mga kaigsoonan. Ana wala. Ay kita ang mga Pilipino bayanihan magita. Tinabanga magita. Di ba rad kalingin mga wang? Inis bus jojo ka. Mangawang sa una sa isjanti pa ni. Di gini mo hawid og silhig. Oh, di gini siya mo hawid og silhig kay bular gis basketball hawiran ani. Ano na mo dia, Boss Jojo, absent ka kagahapon, ha? Busy siguro ka kagahapon, Boss Jojo, mga wang. Mayong hapon ninyo dia, may adlaw ninyo dia sa may Virginia, USA. Ato mga bisdak dia, mga bisendag ko. Ay hapon man sa ila karon dito sa Virginia, USA, sa Amerika. Ah, mo ilang kalinga og tan-aw niya itong programa, mga kingsunan. Ay ilang haringgangis, oh, Boss Jojo, mga wang. Iyang sidekick si Theodora. Ito may buntag ha, timo kalibutan. Ay makita via live stream mga kaigsoonan, kahitik ron sa atong teknolohiya. Makita na ta timo kalibutan o badunggan mga suking tigpaminaw. Diresaw sa atong pinalanggang syudad sa Cagayan de Oro. Oy, nawa man ang atong Kudne may galang the City of Golden Principe kay alingasa naman kayo ang atong mga coastal areas karon na dadagan man samok ay damatsuman. Boss Jason Alcorera, good morning ni Mudia. Na may nagsinumbaga na mga kingsunan na mga nakainuman eh mga batanon. Oy, nagkarambula naman mga sukin tigpaminaw. O niya, karoon may gala, doon ay kasikas gamay, makita, labay, daghan na yung mag-video. Ningon may gala dito sa mga caption sa gapost na asa naman ang The City of Golden Friendship, ani, mga sinuntuka naman. Camping ni gahapon, na signal, away, solay signal, anag camping ni Mabos Jojo. Boy Scout, kinis Boy Jojo, mga awang, oh. Ha, Boy Scout, kinis, ahon na pa ni Boy Scout. Ay, Boss Richard Galliardo, may buntag ninyo diya, Suntosi, ha, Barangay Carmen. Richard Boy Galliardo. Isog na ba kayong init, ba kayong taos, ulo karo sa CDO? Ha, sinapuka, tamas ginawa, Boss Jojo. May siguro marubing-rubingan sa tawagin sa kapulisan, ha? Labi na ito mga coastal areas, mga coastal road na ito. Kay lami baya, tagay-tagay niya, dapres, bye-bye. Ha! Bisag bawal mga kaigsunan, pero Pinoy ka pa nga may man mangitag pagi. Di ba nila ibutang sa... Ibutang ta si liter T lugar yung inan. Ibutang wala nila sa jar o sa baga, di ba ibawan? Diba? Anya pag makainom na yun, gamay ragbikil, dito, krambula na yun. Ay siguro mabalikan ni Suroy ni Rubing ning ato mga coastal areas. Kay sunod-sunod naman yung karambula mga kingsunan. Anyway, may butag. Ano niya Marites Castro, good morning. Good morning sa atong 80 ka barangay sa siyudad sa Cagayan de Oro. Politics na ilang yawa yan. Bunga na ni Squad, Boss Jojo. Bunga na ni Squad ba? Kinibang basta ito mga batanon kay hat kayo. Magawas na yung pagkapagarpar ba? Pagkapagarpar. Ang politika sa Deris Pilipinas, bibo kayo.
Ato na isgutan karon taon-taon ha. Gabi na ang pagsikop ni Senador Jinggo Estrada kaghapon dito Senado. Kuman migawas ang iyang warrant of arrest may gala sa kasong plunder case. Nga walay piyansa kining girekomendar. Ato na isgutan unya mga sukin tigpaminaw ang lain na usab nga pasundayag diya sa Senado kaghapon. Morning, morning, sa Chita Kabarangay sa itong siyudad sa Kagendioro, labi na diya sa may unang distrito. Naglangkob sa 1st District sa itong siyudad. Ang pinakadako ka barangay, Barangay Carmen, may buntag sa talang mga bala taga Barangay Carmen.

Basig, maapin ni sa inyong subject ng history. Kining mga syudad sa Kagandioro, di at least na namoy gaydaan. Dere sa Baygara sa segundo distrito sa atong syudad, good morning sa mga numbered barangays. May buntag syudad sa Kagandioro. Kumusta, kumusta mong tanan? Nakaroon ako ba may gala, naghinay, nagpanikaisikay. Ang ilang mga palalab silang kinabuhi, magtrabaho naman unyan ayon. Ang mga nagbaniyo sa Kiran Amping, ha? Ingat-ingat gid palagi, mga kaki-five. Ay, ang disgrasya, di ra magid magsaba.

sa Motorola body number 207. Abarkes ba to? Ano? Abilarkes? Morning gataw go na kugtor ko. Si Wilros Abastillas. Wilros! Wilros Abastillas aka Torco. Morning driver may galas Motorola body number 207 nga. Matapanya. Walang iwanan. Amura sa si Richard Gallardo na walang iwanan. Morning nga, morning sa ito mga Motorola drivers. Ay, sa Lalawigas, Misamis Oriental, maayong buntag. Sa ito mga mag-umag, mga mangingisda sa Lalawigan. Kumusta El Salvador City o sa silang mga syudad? Kumusta, good morning. Ewan na sa Maygala sa Hingog City. Good morning, kaya naka-live takaroon pinagi sa Tingsong Sibian. Ang 90.5 Energy FM Hingog City, mga sukin tigpaminaw. Sa 79 ka mga kabaranggayan sa Dakbayan sa Hingog, may butag! Kumusta, kumusta mo taran? Pwede, pre, pa-shout out ko kang Kunkunil. Maanday, pre, happy birthday, amo ba? Uy, nag-ilom-ilom na agaw, oh. Happy birthday ni Mugaw, Kunkunil, maanday. At ito ng kauban na konsiyo sila sa Kagidioro. Love you guys, ang birthday song with me. At ito ng kauban sa opisina sa konsiyo. Kunkunil, agaw, Monday, happy birthday!

0: Raya Engineer Gemer Bagendol. Sanay dili mabusog. Sanay mahubog mo kami.
1: Exercise.
0: Kaya ang kaon, pirmi mo ng kaon. Oh, ang ino makiksunan, sanay malasing mo kami.
1: Exercise tayo.
0: So, birthday, once again, Konkonel Mandig.
1: Katawan natin ay
0: sanis mga pinakabutan ng empleyado City Hall, mga kiksunan nga ako na ilan niya.
1: Tuwing umaga.
0: Danilo Dulay, ay, good morning mo, Danilo Dulay. Nagkapi-kapi na kuno siya ko, ano, DTX Coffee Mix.
1: Upang ang katawan natin ay
0: DTX Coffee Mix para lawas ba, para lawas baskog permi ayun na pa o oh. Ano ni mo niya ah, Danilo Boy yes pulos kami gina ito doy good morning ninyo niya maupay sa ato mga bulanon good morning alawa kaigsunan yes kinawing nagsaulog sa ilang araw ng kinawing itong binabay ng adlaw may buntag sa ato mga listeners yes kinawing Bukidnon ha maungon Bukidnon yes sa may talakang libo na Bukidnon. Daga pas binahog ato mga listeners dia.
1: Anin.
0: Ah, mga kaki 5.
1: 8, 6, 5, 4.
0: Para ubutaga may gala ato lakbit-lakbitan ang senaryo na sab nga nitabo kagapon dito sirado.
1: Tuwing umaga. Tuwing umaga.
0: Ah, maklaro gid nimo may gala nga ang minority black kabaw na sila unsay mahitabo kagapon.
1: Katawan natin ay
0: sumo. Ah. Oya gilang pasaginan dayon nga unsa man ning mayoriya nga. Hulat-hulat kunuhay sila. Kanya na pa ilang ingon nga gipagnan kuno sila aircon o wifi. Surpida ni basta magpatigbabaw gali ang politika may gala sa atong nasun. Inana gagid kagubot kayo. Nagpun pag-serve sa warrant ni Senador Jinggo Estrada. Medyo may palag may gala si Senate President Alan Peter Cayetano. Nga po respect na lang sa institusyon sa Senado ay na ninyong pusasi diri sa Senado sulod na. Pwede ninyo arestohan dito nas gawas sa Senado gawas sa perimetro Senado. Ah, rimulyang Senador Batong Dinarosa. Ayun na pa. O nadalag yun mga kaigsunan na si Senador Jinggo Estrada basik ini usab sa warad pares. Katuwa naging mo palag ato ariston gito kay Korte Matodere Satos Pilipinas ang nagmando niya to ha? Sandigang bayan man waras katok ang Bato de la Rosa matod palagis mga abogado wa may jurisdiksyon kay di man to sa judikatura dere Satos Dasod sa Pilipinon kiniwagi mo babag wagi ala.

Pesa gusto magpakustuloy si Senador Jinggo Estrada. O sa iyang press con, sa iyang pamahayag may gala sa before pa siya gidala dito sa buhatan sa CIDG. Alon sa mga booking procedure mga kingsunan. Engon siya nga deko may buya sa majority block. Magpabilin ko taliwala sa mga pressure lugar. Ayang naitabo og iyang atubangon ang tan. Na akusasyon batok ngadto kaniya. Oh, matod pa niya nga gihanyagan ko ro siya may gala. Ingon siya nga abangan niyo sa susunod na kabarata. Kinsa kini naghanyag kaniya? Nga og bubalhin lang sa minority block. Adili mahitabo nang nahitabo niya kaghapon. Di siya mapriso mga kingsunan. Pero matod pa niya. Di siya bisag taniwala sa mga hulga niya na. Tungod kay limpyo ang iyang konsensya, wa siya mahimo kuno og mga insertion yadtong 2025. Galit doon na to'y clearance mga kingsunan nga nagpamatuod nga wala insertion sa iya. Limta na po toon sa itong buhatan itong maghatag og katinawan mga kingsunan sa mga isyo. During daw sa silakson mo'y nagdumala sa Blue Ribbon Committee. Gi-confirm sa kana mga kingsunan nga may insertion si Estrada. Mauna may gala iyang pamahayag at tulo sa preskon ha. Taraon tanay kay Basig doon na sa isunod. Nga Senador baka mga kingsunan ang mapusasan. Kana atangan na to ang susunod nga kabanata. So karon niya sa Senado mga kingsunan. Kwana, igwalis na. Unsi-unsi na mga kingsunan. Unsi ka minority o unsi sad ka majority. Kaya na minusa naman sila ni 13 man to sila ang majority. Minus Bato de la Rosa. Minus sa Jinggo Estrada kagapon. Ang unsi pabilin pa kuno gapon. Kanaon taramay og duno may madugangan may gala kay remember. Ang apil sad nga gi akusahan mga kingsunan si Senador Joel Villanueva o Senador Chess Escudero. Kining pag-abri karong June 4 mga kingsunan sa Senate No Ruben Committee. Tanaw na to basig na nasay sa mga minoriya ng mga senador o guban pa mga congressman maigsoon ang na-involved na ning flood control anomaly. Alaka. Yan na mga pangyayari natin na naganap dito sa Senado sa Pilipinas, mga kaibigan. Ayun na mao. Unya pagaling atong kakipayb kumustahan. Practice ng Tagalog ay what sinanggo may itong Tagalog mga kaigsunan. Usahay bisag sugat maglisot ang nitok. At abangan ta sa tuigsun. Sugat yan, Kipay Martin. Ay salamat o. Kamu may mga Tagalog niya. Alas 4:50 na sa Sayos Kabutagon. Mga liyas at may gala sa itong ginong Diyos sa itong labaw makagagahong ang hari sa mag-hari. Gamhanan sa tanang gamhanan.

0: Oy, good morning na ni mo diya, no, Mang Canor. Kumusta ka na, Mang Canor? Madumduman ako sa ay. Bas na mag-prayer na gali si Mang Canor de Skulambog Lapasan. Morning ni mo, ha? Mang Canor de Skulambog Lapasan. Diya ka na mga top stories, mga headlines sa itong pagpanakuban. Sa balitang lokal, gisugda na ang Brigada Eskwela sa mga nagkariyang publikong tunghaan dari sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Mga magtutudlo, principals na nawagan sa mga ginikanan o kantong adunay mga sobra-sobra na pwedeng madunar sa inyo pinagi sa pintal, silhig o magamit aron paghinlo sa mga tulonghaan. Sa dugang mga balita lokal, kapong adlaw nag-ulan magkusog, kusog ang hangin, mga stalls na gini-spray diya sa may boulevard, sa may barangay Makasandig. Hoy, nangapalid sa hangin, nangabanlas, nahawan nagkalit. O diya, gasalaglaag na patan diya basta sa bando, kay dagang kang makaon diya. Nagibanlas tong mga tent, mga kaigsunan na gini-spray taon sa itong mga mamaligya ay diya sa may boulevard ning syudad. Sa itong balita nasyonal, balita nasyonal may galagi kabut siya nga pagpasupoy na sa NBI sa asawa ni Senador Bato de la Rosa. Trabaho matod pa ni Senador Panpilo Lacson. Trabaho kuno kinis mga tapulan. Ha! Lagi igna ni Lacson may gala ang NBI nga tapulan. Reaksyon na sabi ni Attorney Melvin Matibag, ang NBI chief may galamingon siya nga girespeto niya ang pamahayag ni Lacson. Sabtang isapoy na sa NBI ang upat ka mga individual. Sila si suspended Osaka head Mau Aplaska, si po police may gala sa Pasay City nga si police Colonel Adi Susay. Ewan na sab si Jim Robles ang chief of staff ni Senador Padilla o ang uyuan ni Senador Padilla nga si Virgilio Carillo. Pero giklaro ning ang supoy na dili man lugar ingon nga akusado sila whatsoever. Aron lang kuno pag shed light sa isyu mga kaigsunan. Bao ba? Sabtang sa dugang mga balita nasyonal. Sa presidential survey ning bag-o mga ka-K5 nga gipahigayon sa Pulse Asia. Ining hinangat ka 2028 election. Sa presidential survey, pabiling nag-una si Vice President Sara Duterte. Sumala sa survey sa Pulse Asia, si President Sara Duterte nakakuha og highest rating 51%. Samtang nagsunod sa iya, si former Vice President Lenny Robredo sa 41%. Taliwala, may galang si Lenny Robredo. Wa pa makadesisyon nga mudagan ba siya pagka-presidente. Kang sukway sa kang Sara nga sayo siya may deklara may kaigsunan. Taliwala sab nga grabing taguba kaniya apan ang iyang ratings nagpabining naguna. Samtang sa presidential o sa vice presidential survey, ngayong naguna si Erwin Tulpo sa iyang 46%. 46% mga kaigsunan ikumpara may gala sa iyang sa survey nga si Ruben Padilla nga naa sa 38%. Pero sa laing nga match mga kaigsunan between the Tulfo and the Bunggo, naguna si Bunggo may gala sa 47% ikumpara kang Erwin Tulfo nga naa sa 42%. Mga sukintig paminaw. Karon daghan pa man ni layo pa man daghan pa man mga issue budangat. So mga ang survey magod dunay panahon nga musaka dunay sa panahon nga muubos. Na depende na sa mga issue mga kaigsunan. So kini nga survey kini sa president vice president mga kaigsunan si Tulpo pwedeng musaka pwede sang muubos. Mga kaka-fine. Samtang sa atong weather update, ngayong bagyong si Doming Maygala, pagawas na sa Area of Responsibility. Pagawas na sa Philippine Area of Responsibility, atong si Bagyong Duming o inundan nga nakasinati ta sa pipila ka mga palagpatak sa ulan. Standby mo niya ha sa atong dugang pang pagkuha sa weather update gikan mga kakifab sa buhatan sa pag-asa. Kana ato mga top stories, mga headlines karong buddaga dere sa atong telemanon ang balitang K5 sa umaga nga hatod kanato sa The Power Trio nga produkto ni Dr. Miloy. Tested and proven na kini. Daghan ng mga testimonyang nagpadayag nga nakahatag og alibyo sa ilang maghambin nga balatian. Kadtong tag-as og mga blood sugar, tag-as og mga kolesterol, tag-as og blood pressure. Ni ana himo akinig partner sa inyong kaugalingon ang atong The Power Trio pinagi sa D3 Bio ang puno sa vitamin C, Mighty C, the alkaline vitamin C o ang atong DTX 500. Mao ni atong The Power Trio mga kaigsunan para sigurado nga legit na produkto inyong mapalit diha ra gid mo palit sa mga parmasya nga duol sa inyong mga lugar. E daghang kaing gasuroy-suroy ari deskadalanan. Di buy one, take four, buy one, take two, buy one, take three. Barato pa kay ayaw na, kay surambaw na. Ha, kay daghang kay gawat-awat tungkol sa kakusog din nga product. Kung gusto mong maka-discount, hala bisitahin ninyo ang atong klinika di Alternative Office. Kay daggogid mong mga diskwento. Labi na sa atong mga senior citizen o mga PWD, dalan ang ginag inyong mga valid IDs ha. Kung mana mo sa atong klinika office. Ang klinika office nato dres kagandiyoro na mahimutang sa may Agura Terminal ng atong syudad. Samtang diha sa Hingog City, naasab doon silang bus terminal ang klinika office mga kakifive. Ayaw na paglangan. Mientras wa pa na maglala ng mga inyong gihambing na balatian, pag-maintain sa atong The Power Trio, DTX 500, D3 Bio o Mighty Z. Sa ating pagbalik, mga sukintig paminaw, bulyada ng mga balita, inyong madunggan naman lamang sa atong pipila ka mga bulawanong pahinomdong. Standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ano sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Sila yung edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, ano sa'yo magipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito ang una-una kagpalit tayo nga produkto ha?
3: Kung matikla na ninyo po ang produkto ha, maraming medyo na mayo akong lawas.
2: Kanihan ito, wapak ka nagamit unsa di mo nga baltian?
3: Maraming dahang kayo kong gabatiun. Maraming bili kayo ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga bati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil lagi ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila.
3: Kung gihan nyo ang naga yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kini mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumalisa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. I Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: Kalagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro, 7 Philippine Standard Time, 7 minutos naman nakalabay sa alas 5 sa buntag. Dariya po, may gala sa atong pagpaguban sa tanumanong balitang K5 sa baga. Inigya po ninyong sabaan kada buntag sa iyo, K5 Martin Raparot, hantod ta sa alas 6 ang taklas buntag. Wapa mo ng kape? Lamian nga kape, may gala, why side effect, herbal kini nga kape. Niya ang atong lami nga kape. Mahiligon sa black coffee. Kaya natong mga taga sa blood sugar, Aritas black coffee. BTX premium coffee, mga sukin tigpaminaw. Pero ang in-demand kay nga kape, nga lami nga kayo, humot kay istanan mga kaisunan, baho pa lang, makuan ka na, maagni ka na. Yeah, itong BTX coffee mix. Nadasadya mo sa itong clinical office mga kaisunan. Adias Agora Terminal. Na dia itong daghang mga kape, mga kaki-five. Indot na kay YZDP, kay Herbal kini. Kumpara ng uban nga, goy, maka-trigger sa blood sugar mga kaki-five. 8 minutos, sumana kalabay sa alas 5 buntag. Unaon sa nato, may gala ang, huwag na ba ang atong botas pag-asa. Ay, bye-bye na, ha, Bagyong Duming. Pero ato sa tanahon kaysa bulan sa unyo, inaniting ulan na, ay, sure bull na na. Nga sunod-sunod na nila mga LPA, uban mahimo pang bagyo, basta ting ulan na mga kaki-five. So, may nalang itong ubang barangays kay Murabag, doon na yung mga drainage system. Napaspasan baka, labi na des barangay Bugo, ay grabe na ba ng dunop din basta ulan. Kaya sa ubang mga barangay sa subdiris Cagayan de Oro. Gali uptown may gala. O gapon, ulanon na gapon, ha? Anyway, wala po. Unahusin na ito ang itong patrol na K5 by Erwin. Kumusta na ito itong palibot siyudad sa Cagayan de Oro ng mga oras, ha? Pinagi sa itong kauman. Naka-on-board may gala si K5 Jonathan is prikitikitik sa banal. Anong giingon may gala karon ni atong panghitabo ba sa atong nasun nga makaservisyo pa baka ni atong mga gipangpili mga kaingsunan nga mga opisyal kay ilang mga naas ilang ba-ba permi puro ramang yun mga kaingsunan pag panaway sa mga ilang mga kaatmang politika. Morning problema karon. Ato sa check ato patrol, K5 Jonathan Sabanal. Kumusta ito palibot siyad? AK5 mo!
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report!
2: Ari biya bok bro, can be light in the spray, kitikitikitik moonlight. K5 Martin. Pagkasada, mas bulan karon ba?
0: Mo ba?
2: Nindot kayo. Lingin kayong bulan karong buntag kita, Martin.
0: Alaka.
2: Medyo hayag-hayag ng palibot karon sa dakpain sa Cagayan de Oro, pero ang bulan karon. Makita na to nga naagi hapon ang bulan. Oo, no, kita tong bulan, no? Dako kayo, murag full moon man siguro ni karon kay Martin. Full moon karon niya. Daga man po mga bituon na ito nakita, karon sa kuna ng bahay sa dakpayan, taliwala pa man, nga kagahapon, ibundakan tas ulan. Gahapon, ibundakan ulan. Oo, talo, makita ang bulan kay Martin, no? Ayag karon, pero ang bulan, makita paghapon. Nag-alawig ta karon sa may barangay 25 going tag Pogon area giganda sa may Makabalan giganda sa Agora Police Station atong kapulisan nagpadayon gihapon sa ilang daily routine labi na pagpahigayon ng checkpoint kay Martin onya hapsay malinawon ang atong palibot karon kay kagabi ulan-ulan lagi posible way mga nanglaag kay Martin kay gali gikan kog Northern Mindanao kagabi ay Northern Mindanao gikan kog GR Burra Hospital pauli gabi medyo basa-basa gyud kay Martin
0: ay nasapon ka na nasapon ka sa ulan
2: nagulan naman to daan mga alas 3 pa ba to alas 4 nagulan naman to but ang ihang ulan kay Martin continuous ba medyo hinahinay na pag-abot sa gabi eh, pero mo lagi basa-basa ang kadalanan so karon wala nga kabalakan kaya to nakita kan gina kay Martin hapsay ang kalangitan, walay mga dagumat na nakita, ubay-ubay ka mga bituon na ito nabantayan. So karon makita sa nato ito mga kining mga vendors karong skogon, public market ini mismo sa may Ramonal Street, corner Osminia, gamit silang tent yun kay Pamartin, kaya magsilbi o magdi sila mag tent, kaya posible, karong mga panahon na pagani kay wata makasin natin og pagulan-ulan pero tugnaw atong kalibot sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mm-hmm. So at least si Babarten karon mo nato inato pagulagway way kabilinggan ang may natang iskuta tong way kabalakan ganin iskuta tong lakas panahon kay tanang hayag na unya wala mga adag ko mato na kita karon sa kawanang bahin sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So mo nang inato lagway hatod ka nato sa TTX Copper Mix nakakapi ka na naka-titox ka pa. Kini si Kakipay, Jonathan Sabanal, para sa kampiyon sa balita, serbisyo publikong kalingawan sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Balita! Balita! K5! Umaga! Balita K5 sa umaga!

0: 13 minutos na nakalabay sa alas 5 sa buntag. Okay atong panahon ng mga orasa. Okay atong okay pass all right mga sukintig babinaw tanga pag-abot sa hapon ni magulan. Ay naon sa mga itong silpon nga na kuan man na op magkadali. Wait, itari kuan siya diyan kasi una naka-standby. Okay, nasa ang atong pag-asa. At sa unahan pag-asa makaigsunan si Sir Justin Navarro with a weather update. The newest pag-asa in Salvador City, Sir Justin Navarro, good morning!
1: Sulat panahon!
2: Mayong buntag sa lumay, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Ang localized thunderstorm ang nagbarayin kininginaghat agog epekto diri sa Mindanao. Karong buntag, ang tibok gapit sa Mindanao, makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom nga sa mapanganurot nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan, kilat o pagtanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang nato ang init o hayag nga panahon karon nga naay tsansa na mga pagulan pagdating sa hapon o sa gabi. Gaposibli gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kahinay nga to sa kasarangan nga magagikan sa pagatang silangan nga to sa pagatang kasadpang nga direksyon o ang kadagatan tapsay nga to sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura na to karong adlaw nagre-range na nga 27 to 32 degrees Celsius o gang itindex na to karon kay posible nga moabot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw musubang o niyang alas 5.22 sa buntag o musalop ng alas 5.57 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5.15 sa buntag. Mauni atong latest weather update ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Ini si Justin Navarro. Daghang salamat.
1: Sulat panahon!
0: Sir Justin, pamatana lang ko kamay Sir Jess, ha?
2: Ah, yes, sir.
0: Sir Jess, kini magbibiya naman to si Bagyong Duming sa PAR. But so far, ding bago, wabatay na si Platan sa Buhatas Pag-asa. Nga doon na sa posibleng LPA, baka ang musularay, Sir Justin.
2: Yes sir, as of now sir, kayo, wala man posibleng mahimong bagyo. As of now sir, atong mga forecast na to kay na ang high low pressure na posible dito sa west ng Philippine west ng Philippine Air Responsibility sir, pero wala man siya i-effect sa ato sir.
0: I see, okay. Salamat kayo ha, Sir Justin, may buntag, amping mo sa pag-asa.
2: Salamat sir, mayong buntag.
0: Salamat, why nasiplatan nga pasuluray nga LPE, no? Nining bako karon matod pa sa Buhatas Pag-asa. 16 minutos na manakalabay sa alas 5 sa buntag. Inita may gala sa report sa ato mga kaubas-gawas. Unaunta ang capital update, pinagi ni K5 Gestoni Pagulong. Mga job order daw nga sige bagot-bot niya, kipasinadaan sa gobernador sa Lawigan, Misamis, Orital. Unsa inyong gibagot-butan at wa pa'y sildo. Paano na maglayo si Tihol o Kapitolyo mamaor mo na basta G.O. galing doon na ginay pagkadilatar sa sulan. Anyway, ito check my mga capital update na pinagi ni K5 Gestoni Pagulong e K5 mo!
3: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
4: Mga job orders sa Provincial Capital gipasidad-an sa Gobernador sa Misamis Oriental atol sa gipahigayon nga convocation.
5: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil.
4: Gipasidad-an sa Gobernador sa Misamis Oriental ang mga empleyado nga job order nga magtarong sa ilang trabaho ug dili sigig bagot-bot tungod kay kasagaran. Matod pa niya, iyang madunggan nga nagabagot-bot mao ang mga empleyado nga job order. Matod pa sa Gobernador, dili man gani gabagot-bot ang mga regular o casual nga mga empleyado sa Kapitulyo. Apil na niini ang mga doktor o nurse sa 8 ka provincial hospital nga mas kritikal ang ilang trabaho ug usahay halos dili na makatulog tungod sa pagatiman sa mga pasyente. Dugang pa niya, kung dili na ganahan mo trabaho, mas mayong mag-resign na lamang kaysa magbagot-bot pa nga walay maayong padulungan. Gibot niya gusab sa gobernador nga igo na ang 300 ka mga job order aron niya matuman ang bulaton sa nagkalainlaing opisina sa Kapitolyo Provincial.
6: Ang doktor gani, maulahi, utong yun ang doktor. Sige lang niya kung panambal, kay servisyo man. Di gani, hindi mo sila madunggan, magbagot-bot ang mga doctors. mga nurses. Kita hinon mga GO nga gabaha, daghan kay aton GO na nobra nga dili kinahanglan. Pero giantos lang kay human, ingon lagi ka politika na amo dinhi. Pero tan-aw ninyo inyong opisina, pangutan na inyong office, naaba mo'y trabaho, ikabisihan. Angay ba mo magpabilin sa inyong opisina? Kaya ako, I don't think so. Mapili nga lang. Pwede na ni akong province? 300 rakatrabandi, pwede na ni.
4: Kinig si K5 Jens Tony Pangulong para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Kayo kay Gobernadora sa Lawigas, Bisamis Oriental, no? Prangka kayo. Sobra na ng job orders dere. Ako ba, nuhay mga trabaho. 300 ka job orders, okay na. Yun na pa, oh. Dito may gala sa itong news department. Senador Estrada Baigala na mugos nga dili mangayo og Senate custody. Atol kini sa iyang pag-aresto kagapon Baigala sa kasong plunder nga walay piyansang girekomendar. Na mag-classmate na sila ni Senador Mong Rebilla. Sa una, classmate ni sila. Karon classmate sa gapon. Arecheck Baigala ang news department kay standby slide number 1. K5 na net pasayon sanitary. K5 mo!
1: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Report!
7: K5 pa Martin, ipamugos sa Senator Jinggo Estrada nga dili kini mangayob kustudiya sa Senado nunod sa gitubang kasong plunder. Mato ni Estrada nga dili niya gamito ng Senado isi proteksyon batok sa maligasyon nga gibatungad to kaniya. Ipamugos pa sa Senator K5 Martin nga iyang atubangon ang kaso tungod wala kini nahimong sa laod o wala kini nalambigit sa korupsyon. Ang kaso doon ay kalabutan sa gingong pagdawat sa Senador sa 573 million pesos sa kantidad nga gingong kickbacks gikan sa flood control projects. Kini nga balita tud kanato sa DTX 500 ang piktibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Balita, balita K5 umaga.
3: Balita K5 sa umaga.
0: Alas 5.20 na kining oras sa Tugrato sa Extend Food Supplement, laban pang matagalan. Balikan nato itong patrol, may galaw na pa rin yung pataya sa ukay-ukay. Gatawagun mo nang ukay-ukay nga surprise. Nananawin tayo mga outlet, no? Nanagin ba kay suran? Mangiwat gapon ba? Naining issue, may galas illegal nga surprise. Ha? Nadakpan daw. Hello, oy basab. Dakura mga piyansas illegal gambling karon. K5 Jonathan Sabanal, Patrol, AK5 mo!
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon, Report!
8: Ang kagol karon na sa Malikar Custodia Facility, ang 22-anyos na laki, nagihilang pangalang si Dante, residente sa Zone 5, Rangge, Piyapa, Stationed sa Cagayan de Oro, o makini madakpan o mahuli-huli sa akto, nga nagbaygayon o illegal nga swertres o illegal numbers, iya mismo sa Zone 4, sa diskutang barangay, bandang alas 6:40 sa kagabiyo ni Adtong Gagapong Adlawa, malampusong ilusan na presyon sa Police Station 4 Carmen, kauban ng intelligence operatives ubos sa direktiba ng operasyon ni Station Commander Police Major Mario Mantala, inikabahay na Tipan Martin sa ilagipagayin na peace and order drive aron ang pinisahan mga illegal nga matang sa kriminalidad, labi na mga illegal nga kalihukan sa mong dapit. Pagkadakpon, ilabi na usab sa pagpangulo sa pagpahigayin ni Police Master Sergeant Ronaldo Cabrera, ang arresting officer mismo, ang medyo ulo suspitsado o misulay sa pagpusta gamit ang kanihang kombinasyon na sa numero. May kabat sa 45 pesos matod pa ang pusta o man makumpirma nga suspect nga otorisadong ahente. Kanina nga dili otorisadong ahente sa PCSO. Dali kini nga gipaybalo sa iyang mga katungod o gidakop gilang gini sa otoridad tungkol sa paglapas sa Republic Act 9287 nga namilihan kini kay Pabertin sa Presidential Decree na itong PD1602. Na-recover sa dinakpan ang line-line ng mga bit numbers, ballpen o sa carbon paper, lakit usab ang 376 pesos nga gingong pusta sa kining nagtaya nga ito kaniya. Uglayin usab nga nagkailahing kombinasyon sa maungan number. Sa pagkaroon ang suspect kasamtangang kustudya, yan mismo sa Marlica Detention Cell, kundin napasakara kay sa kasong paglapas sa Republic Act 9287. Kaya balita ko kanato sa DTX pabarili piktibong tambal Batok Diabetes. Kini si Kaki 5 Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita ng serbisyo publiko kaingawan sa Rakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Balita! Balita! Sa umaga! Balita K5 sa umaga!
0: Doon ang nag-iuban niya na may gala, no? Ako na observaran bang mangisyo sila. Pero itaya rin po nila dito sa outlet. Kaya at least ang ila, huwag makadaog, matagaan sila barato. Eh, muragwa naman siguro yung finance karon sa mga wirik-wirik na swertres, no? Loo isa ba kaigsunan, mangiyawat lagi na karon dahilabad ano yung ulo na problema na hinoon siya. Anyway, balita may gala sa atong mga balita sa news department. Balikan ta. Mga standby speakers linya si K5 Kamel Marquez, Pilipinas o Vietnam. Mas gipalingon daw ang partnership. News department, K5 Kamel Marquez sa Italia, AK5 Mo.
1: FM Kampyon Report.
9: Ito daw ng PDM ang pag-angat sa relasyon tali sa Pilipinas o Vietnam nga dos enhanced strategic partnership atol sa ilang bilateral meeting uban kang Vietnamese President Tu Lama matod pa sa presidente magbukas kinig mas dagang oportunidad alang sa kooperasyon sa depensa, ekonomiya o relasyon tali sa katawang Pilipino o Vietnamese kinig balita. Hatod ka na ito sa D3 bio, ang D3 nga doon ni Viseo, o ang Viseo nga doon ni Vatman D3. Nisikifib Camille Marquez, para sa kampin nga balita, sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, Gingo City. K5 News FM.
1: Balita! Balita! Sa umaga! Balita K5 sa umaga!
0: Opisina sa OCD Region 10, mga kaigsunan. Ananawagan daw nga pag magtipid tag tubig karong El Nino. Pwede ilinyo ng ating ula naman. Ejecta News Department K5 sa Ilevera sa Italia, AK5 Mo.
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
10: Giagat sa OCD Region 10 ang publiko nga magtipid sa paggamit og tubig ug kuryente alang sa umaabot nga El Nino sa nasod. Matod ni Patrick Alan Calianta, ang Disaster Risk Reduction Management Officer sa OCD 10, nga kini aron dili madakuan sa bill. Dugtong pa nga gipahinumdom ni ini ang paglikay nga ma-expose sa grabe nga open spaces nga direct sa siga sa adlaw aron nga malikayan ang dehydration ug uban pang mga balatian. Kini nga balita atoy ka nato sa Mighty C ang alkaline vitamin C. Ako si K5 Sai Elievera. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Balita! Balita! Kisay! Umaga! Balita!
0: Alas 5.26 na. Kering oras at grato sa Dio Fresh Roll-On. Para sa puti o gumot ng ilok, gamit na sa Dio Fresh Roll-On. Sa atong pagbalik, ka, standby mo sa atong K5 kumustahan. Pinagi sa atong maigsong sibihan sa K5 News of the Philippines. Human namang sa atong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Stand by.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics adunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.

0: Ang pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Siya

0: a las 5:28 na sa sayo sa kabutakon. Baliktad rin sa atong tanwaron ang balitang K5 sa maga. Inyong niya pong ubos kalagad sa kanginan ka K5 Martin Raparot mga suking tigpaminaw. Oy, malino mo niya, Michael Harawla, sa may barangay Indahag. Mientras kapabot ang mga kaigsunan sa atong linya sa atong mga iksong sibihan sa K5 News sa Bay Philippines, lakmit-lakmita sa nato ni gamay, no? Ang naitabo kagapo niya daw sab sa Senado, mga kaigsunan. Then, ila daw sang sisyon unta kagapon, but kinibang subo palandungon, kay giserve ang warrant of arrest mga kaigsunan, ngadto kang Senador Jinggo Estrada, si DALG Secretary John B. Crimulyag, yung banangin niya, no? Ang maginsakpan sa CIDG alang sa pag-serve niyatong warrant of arrest sa kasong plunder ni Senador Jinggo Estrada. Now, laktod na lang tagamay kay hapit naman na itong isong sibya atong link up mga kaigsunan. Klaro makaitong aware na daan ang minority ngay nana ang mahitabo, no? Ngay nana ang mahitabo kay sawa pagali ng migawas ang warrant of arrest na si Senador Erwin Tulpo naghatag na iyang manifesto may gala dito sa plenary sa Senado nga na ay mga senador nga posibleng pangsikupon so maabot ka mga adlaw. So kagapon morabag nahibaw na gito sila daan and then kunuhay nagpaabot sila sa majority block sa presiding officer nga si Senador Alan Peter Cayetano nga masugdan ng ilang sesyon. Pero kabaw na to sila ngayon na ang mahitabo. Siyempre, kauban ni Senador Alan Cayetano sa majority, iyag yung gitabangan sa, no? O nga, mahimo lang, ayaw ninyo dakpa diri sulod sa Senado kay independent constitution po respeto na sa lugar. Pwede mong mapusasa rin nyo, ala, gawas na niya Senado. Inana, so ang mahitabo, wagin ma-realize, wagin madayon ang ilang sesyon. Ingon to, nagpapaping na din dito si inyong kwan, inyong Senador Mindanao. Migsibiri nga daghan ko ng mga agenda nga angay tukion. Doon na pa yung mga bisita nga angay hatagas pagtagad. Senador Erwin Tulpo, maugya po, nagipagnan ko ng silang aircon o wifi, ayaw na pa. Daghan nang ikaw, samok yung kayo. Siguro as long as di ni makuha sa minority ang pwesto na usap nga mahimo na sa silang mayoriya, ay nani ang atong senaryo siguro niya Senado mga kaigsunan. Na, og sila na sa'yo mamunon, ambot, og madayon baka, kay karon na bang Huwebes, mo na naman unta ang kwan. Mauna may gala ang pagsugod sa pagpaminaw sa kaso sa flood control pinaagi sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Senador Dante Marcoleta man, kanon na may subcommittee ng ilang gimugna mo ay magdumala, unta mo ay magpreside. Pero I don't know, mahitabo ba ka ni? Yan na, ang atong K5, kumustahan?
1: Ang ating mga kasamahan, sa ating balitang K5, kumustahan? Unahin po natin si K5 Martin Raparot ng K5 Cagayan de Oro.
2: Ang K5, kumustahan?
1: Okay, good morning K5 Martin! Magandang umaga, how are you?
0: Good morning, magandang umaga sa ating lahat, sa inyong lahat dyan, dito sa Cagayan de Oro. Ang pasok nyo dito, walang problema, loud and clear, 5x5. Back to you, K5 Kodanda.
1: K5, thank you!
3: KFM, Palawan, 103.9.
1: Sa K5 Palawan naman po tayo, sa ating pong guwabong SM, mula po dyan sa K5 Palawan, si K5 John Paul. Good morning, Sir John Paul!
4: Walang umaga, mga ka-K5, naku po! Ayun, napakaganda ng signal ninyo dito sa aming lugar. Kaya, poging-pogi, kagaya natin. Back to you, K5! Conrad.
1: Hello, SM.
3: K5 News FM, Bantay Petrolyo.
1: Hoy, bakit yun ha? Dito tayo.
3: K5 News FM, Tacloban City 103.
1: Hoy, bago yung kasama natin sa K5 Tacloban, kindly introduce yourself. Good morning.
2: Yes, K5, Santiago. Bago siguro dito, pero lumang muka. Oo, I was able to... I was able to join you nung unang mga kumustahan pa. Pero you're coming loud and clear and you're coming poging-pogi ngayong umaga. K5 Santiago, good morning!
1: Alright, thank you very much, Zaki Vibe Takaloban. Your name please, because this is the first time yes, that I will meet you.
2: Si K5, Jaime Gravador muna ang makakasama nyo mula ngayong araw hanggang sa Thursday. Webesano on behalf of K5 Oxymel. K5, Jaime.
1: Thank you very much, K5 Jaime. Let's start the ball rolling sapagkat napakaganda ang ating mga signal. Samantalay natin ang ganda ng ating mga linya. Unay natin si K5 Martin sapagkat abay umarangkada ang Brigada Eskwela sa kanyang AOR. Kumusta ang nangyaring Brigada Eskwela, K5 Martin?
0: Yes, K5 Kundad. Nabigla ko tuloy, no? K5 Kundad. Akala ko yung kasama natin si Senador Jinggo Estrada.
4: Hindi ba masawing sila ni Senador JB?
0: Pwede rin. Parang. Pwede rin, oh. Pwedeng JB, pwedeng Jinggoy.
2: Doon ako sa The Good One. Okay,
0: fine. Anyway, nag-upisa na, no? Kahapon pa lang, ang itong Brigada Eskwela dito po sa aming lungsod na sa Cagayan de Oro, particular na po sa mga pampublikong eskwelahan dito po sa lungsod na mga K5. Si Dr. Paul Badon ang lead principal dito sa City Central School. Ito yung pinakamalaki na public school dito sa amin sa Cagayan de Oro, no? Elementary level. Nanawagan siya sa mga stakeholders, no? Sa mga parents, na kung pwede, maka-donate sila ng cleaning materials, mga in-kind items, no? Yan lang ang tinatanggap nila para sa paglilinis sa mga classrooms, mga kakikwag. Gayon din, ang panawagan ni Dr. Maria Teresa Absin, Chief School Governance and Operation Division dito sa Misamis Oriental, at pinaliwanag niya na itong Brigada Eskwela ay hindi to compulsory. But kung pwede, voluntary lang, no? Voluntary lang mag-bayanihan itong mga parents natin para naman sa next week na balik eskwela mga kaka-K5. 5 days itong Brigada Eskwela na nag-umpisa kahapon at hopefully nanawagan ang itong mga school principals pati na rin dito sa S-Citizen School na si Principal Maria del Magallano na kung pwede, kung hindi makadating yung mga parents, may mga representative sila para mas madaling malinis itong mga classroom namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro para pag Monday malinis ang mga classroom at wala nang hindi na maglinis yung mga estudyante na pumapasok next week pagbalik eskwela mga kaka-K5. So yan lang po, no, ang mga mabibigat dito na mga balita dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Walang nahuli na mga drugs, walang patay, at ganito lang good news kami dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, kaka-K5 Conrad.
1: Maraming salamat, K5 Martin. Dumako naman tayo sa Palawan, kay K5 Palawan, John Paul. Hindi ba ito, kasama rin ba siguro ito sa, o hindi ba ito nagsagawa din ng tinatawag na Brigada Eskwela, K5 John Paul? Sapagkat sabi mo nga, isang opisyal ng DepEd ang nawalan ng malay. Siguro kasama rin ba ito dun sa nagbibrigada eskwela, K5 John Paul?
4: Yes, K5 Conrad, tama ka dyan dahil simultaneous yung Brigada Eskwela 2026. Kahapon sa kick-off ng DepEd, yung programa ng DepEd na Brigada Eskwela 2026, abay nagbibigayan na ng certification para sa mga stakeholders nang mangyari yung insidente. Bumagsak yung napakalaking lead wall na hiniram ng grupo doon sa city government dahil nga dyan sa aktibidad na yan at nabagsakan yung ilang mga matataas na opisyal ng DepEd, mga ka-K5, kasama yung mismong regional director na nawalan ng malay matapos mapagsakan ng, siyempre, ang laki ng lead wall na yun, mabigat rin yan. Hindi ba? Nawalan ng malay. Kaya doon sa mga kumalat na mga video sa social media kahapon, makita ho talaga na may pinapahipayan eh. Yun na siguro si Regional Director Ronnie Malyari na nawalan nga daw ng malay matapos mabagsakan. At ang sinasabing dahilan ay yung biglaang pag-ihip ng napakalakas na hangin. Yan din yung naging statement ng aming City Information Officer dito, si Attorney Glyza, at maging yung official na pahayag ng DepEd Palawan kaugnay sa nangyaring insidente. Mabuti na lang at wala namang lubhang na nasaktan, nasugatan dito sa pangyayari, maliban nga doon sa sinasabing pagkakahimatay ng DepEd Regional Director na bumisita at panauhing pandagal sa kick-off ng Brigada Eskwela o Brigada Eskwela 2026 na ginanap dyan sa Barangay Tagburos, isa sa mga barangay natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. So yan ang isa lang sa mga nagtitrending na mga balita at nagbabiral na mga balita sa mga social media dito sa aming lungsod. Back to you, K5 Conrad.
1: Thank you very much, SM. Dumako naman po tayo, mga ka-K5, sa K5 Talk Loban, kay K5 Jaime. K5 Jaime, anong istorya dyan?
2: Yes, ka-K5 Santiago at K5 News FM Philippines. Ano, bagamat nakakaranas na kayo ang Eastern Visayas ng pag-ulan mula sa summer season na ayon sa PAGASA ay dry season. Kasi kung nakaka-experience tayo ng init, sobrang init naman. Kaya ngayon, isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar ang paglalagay ng 19 o 19 na Solar Powered Irrigation System o tinatawag na SPIS sa iba't ibang komunidad na nagsasaka upang mapataas ang produksyon ng palay at mabawasan ang pagdepende sa makinang gumagamit ng krudo. Lalo na ngayon, mataas pa rin ang presyo ng ating krudo. Sa tulong ng Bureau of Soils and Water Management, nagsagawa na ang Provincial Agriculture Office o PAO ng mga inspeksyon sa ilang bayan sa Northern Samar upang matukoy kung aling mga lugar ang angkop para sa naturang pasilidad. Umaasa naman ang lalawigan sa tubig ulan para sa kanilang mga pananima. Parang saktong-sakto to ngayong pagpasok ng Hunyo na may kaunting pag-ulan na para sa kanilang mga pananima. Kaya naman malaki ang epekto sa anin ng palay kapag matagal na tagtuyot at pagpabago-bagong kondisyon ng panahon. Saklaw ang ipinanukalang proyekto ang malalawak na bahagi ng munisipalidad ng Alen, Katarman, Lauang at Palapag. Alinsunod ito sa formal na kahilingan na inendorso ni Governor Harris Christopher Ongchuana. Kapag naipatupad at nagamit ito ang or ang sistemang ito, inaasang bababa ang gastos sa produksyon ng mga magsasaka at masisiguro na sapat na supply ng tubig para sa irigasyon sa buong taon. Yan ang pinag-usapan dito kasi napakalaking factor kapag paiba-iba ang panahon o malaking epekto ng panahon, particular sa agricultural production, kasi knowing na yung Region 8 isa sa malaki na nagkukontribute ng production o supply ng ating mga agricultural products. So kung merong pag-alali ang gobyerno sa magandang produksyon ng ating mga supply, mas magiging maganda rin ang buhay ng ating mga farmers dito. Particular doon, finofocusan

0: sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, but they're all in good condition. Pero malas lamang itong dalawang lalaki na sila ang nasawi sa nangyaring ang banggaan ano ng isang tricycle, na itong tricycle na lunan ano ang limang katao, at ang nakabangga naman sa kanila ay isang van. Nangyari itong vehicular accident sa kahabaan ano ng pambansang-lansangan ng Barangay Almaguer North, Bambang, Nueva Vizcaya. At sa investigasyon na sinagawa ng Bambang Municipal Police Station, ang dalawang sasakyan na involved sa aksidente ay nasa magkasalungat na direksyon. Kaya naman natumbok ng van itong tricycle sa di umano'y biglang pagliko ano ng tricycle, na kung saan itong tricycle na to ay minamaneho ng isang 63 years old na lolo. So yung kanyang, ma-imagine nyo, ang ganyan pasalubong pagliko, nabangga na siya ng van. Kaya dito, sa lakas ng impact, tumilapon yung mga sakay ng mga nabanggit na tricycle, ay dito magandamang nagsipag-responde yung ilang mga nakakita sa aksidente, tumawag ng MDR-RMO at isinugod sa paggamutan. But sad to say na among the five passengers noong motorcycle ay dalawa nga nasawi. Kinabibilangan to ng nabanggit na driver, ano, yung pasahero niya na isang 20 years old na babae, isa pang 50 years old, 55 years old na lalaki, at isa pang nasa tamang edad ano ang nasugatan. So yung dalawang matanda ang siyang ikanga mga kakipad ang talagang nasawi sa naturang aksidente ito. So yung driver ng van, as usual, nasa pangangalaga ng PNP for further investigation. So ito yung sad na naman na balita from Region 2, another case of vehicular accident. So wala tayong magawa, kahit maingat tayo mag-drive, kung yung misa naman yung mga nakakasalubong natin, yung mga ibang mga driver, eh wala rin silang disiplina sa pagmamaneho, we cannot do anything kundi mag-pray na lang every time na lalabas po tayo sa ating mga tahanan. So yan mga ka-K5, ang isang malugot na naman na information coming from us here sa K5 News FM Santiago, case of vehicular accident. Anong reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa inyo in connection sa another telenovela yesterday sa Senado?
1: Kami dito, expected na yan siguro, K5 Conda, dahil sa before nangyari yung kapon, may mga manifestation na ipinalabas si Senador Erwin Tulfo na baka a few days during kanilang plenary session, may huhuliin na senador. So, yan na siguro ang nangyari kahapon na mga ka-K5. And then, sa tingin ko lang, ha, my personal opinion, my personal view, na alam na ng minority bloc na ganyan ang mangyayari kahapon na mga ka-K5. So, siguro, ano na ngayon? Tayo 11 na. 11 yung nasa minority, 11 yung nasa majority black, mga K5. Sa statement ni ano, siguro sila naman both sa majority and minority, sabi nila, abangan natin ang susunod na kabanata. Siguro abangan na lang natin ang susunod na pagyayari sa K5 Pundan.
2: Kaya ako, nagdadalawang isip na eh. Gusto ko na sanang gayahin kayo. Eh, nalaman ko si K5 Ogsimer, si K5 Conrad, eh mga aktibong membro ito ng Sangguniang Bayan diyan sa kanilang kagawad ng kanilang mga barangay.
1: Barangay kagawad.
2: Si K5 Martin, dating kapitan.

0: Asan, kagaya ng
1: Puta.
0: sinasabi ni yung nga kagaya sinasabi ni K5 Martin na expected na rin namin dito yan sa Palawan dahil nga 'di ba doon sa mga unang pronouncement na baka kaya gusto niyong pasalihin sila, baguhin yung rules at makasama sila sa session natin online dahil doon sa mga lumabas na balita na mayroong mga senador na aarestuhin. 'Di ba? At ikukulong.
1: Yeah.
0: O eh sino pa ba yung mga nakapila? Kay Senador Chis Escudero, nag-umpisa na yung investigation ng COMELEC. Mga ka-K5, nako. Kaya nagdadalawang isip na ako, nagayahin kayo eh.
2: What? Dahil walang, ano, hindi maganda yung politika natin dito sa Pilipinas, no? Huwag ka nang pumasok, K5 John Paul, masakit sa ulo mo yan.
0: Wag na mag-re-election itong dalawa.
3: Oh, pero tama yung sinabi ni K5 Martin ano na nako-compromise na ang political party ng ating politika dito kasi tingnan mo naman na nung naaresto si Senator Jingoy kahapon, buong majority nasa labas. Samantala yung sinasabing solid minority nasa loob lang. So we see the yung pag-compromise ng by groupings kumbaga. At saka sa yung sinasabi ni K5 sa Palawan na teleconferencing, kung hindi man mangyayari sa force majeure kasi kahit si Senator Robin Padilla nag-explain binash. Kung walang force majeure, pwede naman siguro nga mag-teleconferencing pero nakakulong muna sila kagaya ng kay Dilima. Inalaw pero nakakulong. Parang yun na lang nangyayari. Kaya hindi na bago yung nangyari kahapong pag-aresto kay Senator Jingoy Estrada dito sa Tacloban. Pero bago yung groupings na yung majority sa labas at naiwan sa loob ang minority.
4: Okay. Thank you very much sa inyong mga matatalinhagang mga pananalita. But we have already no time. K5 Martin, go ahead please.
2: Sige, ang... ano pa nga, no? Marami pa nga tayong ano, mga pero para bang nandyan si Kip, oh, nandyan sa kiniran si ano, si K5, Errol na kami siguro. Wala naman dito, so, dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ako po si K5 Martin Rapanot nagsasabing magandang umaga, mayong buntag sa Tetran.
4: Thank you very much, K5 Martin ng Cagayan de Oro, K5 Palawan SM, go ahead please.
0: Ay, siyempre, happy birthday muna kay SMK5 Jean Siatita ng SM ng Kabangkalan, K5 News FM Kabangkalan. At siyempre po, mga ka-K5, bukas ulit! Magkita-kita tayo. Ako naman, K5 John Paul Dacoco, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God. Back to you, K5 Conrad.
4: Thank you very much, SM. K5 Tacloban, K5 Jaime, go ahead, please.
3: Alright, mula dito sa Tacloban City at buong Eastern Visayas, maraming salamat. Maupay nga aga or good morning mga K5.
4: Thank you guys. Mula naman dito sa K5 News FM Santiago. Good morning to all of us. See you again tomorrow.
2: Salamat, salamat. Inabati ato mga igsong sibihan sa K5 News FM Philippines. Alang sa atong ka-K5 kumustahan mga sukintig babinaw. Please, pabatin inyo mga balitag informasyon gikan sa mga nagkadayang dapit diri sa Pilipinas. Pinagi sa atong ka-K5, kumustahan. Ay kalibot ha nga! Aron di magdala ng inyong mga balatian mintras sa bago pa pag-maintain himuag partner sa inyong kinabuhi ang atong The Power Trio. DTX 500, D3Bio o Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Apay kita sa oras, may gala. Dungog-dungog tog makupuhon sa magtakna sa mga istasyon. Sa kanan na lang sa tumakarakuan sa K5 News FM Philippines. Atong CEO pinagi ni Dr. Ramil Uy. Atong SM ka pinagi ni K5 Nathaniel Sarmento. Salamat sa sabi sa ating isong sibihan ang K5 News FM o 90.5 Energy FM Hingog City sa atong sister station. Ilang SM niya, Kabayan Noel Isen. Takalan sa itong technical department, K5 Erwin Cueva. Kini na lang inyong ubus ngalagad sa kanginan, ka K5 Martin Rapanot, may ngon lamang para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko karingawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May butang sa tanan.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Entry Bio!
3: Masa ay mong kumpleto ngalan o taga-asa, pila pa rin mong edad?
4: Pili Mansano, akong edad 74 o 75 na. Para ko lang tuyo dun sa Agora, bang sa police station.
3: Naiyon sa mga produkto sa klinika di alternatibo
4: ha? Akong mapalitong dire, D3 Bio, may TC o DTX. Nga pa mako DTX dito, D3 Bio pa man, upuara makukurot na ako, may TC. Palit kayo. Kung taman kung ang hindi rin, hinahinir ako, maklay pa yung hindi rin.
3: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas, nga karon imong gigamit kaning mga produkto kay ikaw, da kong pagtuo nga nakatabang si mong panglawas.
4: Okay man, maayo man, di ba ya kayo kapuwi, makain ang malay kong Tribayo, makain ang pagpainti sila, maayo na akong kaon mo, na pero minti na akong kaon.
3: Unsa man imong makastorya, katong gusto pa mo palit o musulay, nga wala pa kanis klinika.
4: Katong makastorya, katong wala pa makasulay o ginom o Tribayo, palit mo kay maayo sa inyong lawas. Ako lang, pila na katuig na kung pinalit aming Gitribayo. Kaluyan ko sa Ginoo, ako masakiton mag-ikod, ako sakit hard, operahan ko, ako nag-opera. So kaluyan sa Ginoo, iabot na lang kung tulog katuig ka Ginoo, operahan ko. Puro mangyapon. Kasi gila, di ako huwalaan ang Gitribayo.
3: Salamat, Kenay.
2: Gitribayo, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
5: Ako si Irma Hadjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
6: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng Gitribayo o DTX 500?
5: Sa una, dalera kong ubuhon, dalera kong kapuyon, pero pag check na ko sa Gitribayo, ubuhon magaling, pero not nga, mapaingon sa hubak-hubak na yun o hangoson yun.
6: Dalera ka maayo sa so, pag naginom ka sa DTX 500 o Gitribayo?
5: Dalera ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
2: DTX 500! Mabili sa mga butika. Gitribayo! Mabibili sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailan.

0: Bibo. 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang eye care gold ug eye care drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang eye care gold eye care drops.
1: Eye Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: K5 News FM. Dakle, Zoban 107.1 K5 News FM on Longapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa tud kanato sa D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay vitamin D3. Isibon niyo mga orasan, alas 6:01.
0: Mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Ang karon sa unuhan sa mga balita. Headlines. Mga job order sa kagamhanang probinsyal nga giingong kanunay gareklamo gipasidadan sa gobernadora. Headlines. Mga ginikanan giagat nga musalmon sa brigada eskwela. Headlines. CEO sa K5 News FM Philippines nagdunar og mga armchair sa pagbukas sa brigada eskwela. Headlines. Kon Brigada Eskwela 2026 sa mga pampublikong tuan sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental gisugda na. Tindera sa bakery nakatulog gikawatan. Sa balitang regional, lalaki nga lango sa ilinong makahubog patay human malumos sa antike. 22 anyos nga lalaki arestado man makuha ang ilegal nga droga sa Tanhay City, Negros Oriental. Sa balitang national, SP Cayetanong Interior Secretary Rimulya nagtubag sa pagdakop ng Senator Estrada. SP Cayetano, miuban kang Senator Jinggoy Estrada sa pagtahan sa CIDG sa Camp Crame. Sa balitang international, drone nga gituang gikan sa Russia na hagsa sa apartment building sa Romania, duha ang samdan. Sa balitang sports, Wembanyama usa ka lakang na lamang aron makabot ang pangandoy nga NBA championship. Sa balitang showbiz, kapikas ni Robbie Domingo nanganak na. Sa balitang kakaiba ay kaduwang full moon sa Mayo gitawag og blue moon. Mga K5 adlaw karong Martes sa Hunyo 2, 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 FM ug mabati usab all over the world pinaagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3. Ug karon sa detalye sa mga balita, hatun kanato sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang lokal.
1: Nagpasidaan si Provincial Governor Joliet Uy ngadto sa mga job order nga giingong kanunay gareklamo atol sa pagpakayab sa bandila sa kagamhanang probinsyal. Gipamugos sa gobernadora nga dili ini itolerate ang mga job order nga kanunay na lamang gareklamo. Gikumpara sa gobernadora ang casual og regular nga tinuoray nga nagserbisyo nga wala magreklamo. Atong paminaw si Governor Juliet Uy.
2: Ang doktor gani maulahi utongin ang doktor. Sige lang niya kung panambal kay serbisyo man. Di gani ini mo sila madunggan magbagot-bot ang mga doctors. Mga nurses. Kitahin mo ang mga GO nga gabaha. daghan kaya itong G.O. na nubra na dili kinahanglan. Pero giantos lang kay woman, ingon lagi ka politika na amo dini. Pero tanaw ninyo inyong opisina, pangutan na inyong office, na amo mo yung trabaho.
1: Padayong giaghat ni Dr. Maria Teresa Absin, Chief School Governance and Operations Division, Misamis Oriental, ang mga ginikanan nga dunay anak ang nagtunga sa pampublikong tungaan nga musalmot sa Brigada Eskwela. Kininunod sa pagbukas sa klase karong Hunyo 8 sa tanang pampublikong tungaan sa Pilipinas. Matod ni Absin, bisan pa man dili compulsory apan kinahanglang voluntaryo mutabang ang ginikanan o guardians sa tinun-an aron mahimong hapsay ang tungaan sa pagbukas sa klase. Tumong usab niini nga dili mahago ang tinun-an sa pagpanghilo sa mismong adlaw sa klase. Atong paminaon si Absin.
3: Kung Brigada Eskwela kay voluntary mana siya, so dili tapog sana, pero kung maayo gid unta nga ma-motivate sila sa atong mga prinsipyo, sa atong mga magtutudlo nga atong mga ginikanan makiguban sa pagpanlimpyo o pagmuhimong ready ang atong eskwelahan. So kung dili sila
1: naghatag og 20 ka armchair si Doc Ramil Uy, ang presidente og chief executive officer sa K5 News of M Philippines, Rayo Foundation og klinika kun klinika di alternatibong medisina and wellness center, kiniisip suporta sa pagbukas sa Brigada Eskwela adlaw Lunes sa Hunyo 1 tuig 2026. Personal nga gidala sa K5 News FM Bacolod Station Manager Rods Palma o Rayo Foundation Manager Robert Pacardo ang mga armchairs sa Luis V. Puente Villa Elementary School sa Barangay Takuling, Bacolod City. Gidawat usab ang donasyon ni Maria Cecilia Malan Principal 2 sa tungaan kauban ang ubang magtutudlo. Hisayran nga mong donasyon magamit sa magtutunga aron makatabang sa ilang pagtuon ug magbaton og hanay nga lawak sa ringan sa nasingabot nga pagbukas sa klase. Dugang balitang lokal, Brigada Eskwela 2026 sa pampublikong tungaan sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental gisugdana sa detalye K5 Giston ni Pagulong AK5 mo.
4: Gisugdan na karon ang Brigada Eskwela 2026 sa mga tungaan sa nagkarayang lugar sa Pilipinas, ilabi na sa Cagayan de Oro. Kinikabahin sa pagpangandam alang sa balik eskwela karong Hunyo 8, 2026. Tumungog tinguan niini nga malimpyuhan og ma-repair ang sulod sa mga classroom o apil na ang palibot niini nga mahimong hapsay, limpyo og haruway ang pagbalik eskwela sa mga estudyante sa umabot nga semana. Ang Brigada Eskwela mauman karong Hunyo 5, 2026, apan dili kinibot ipasabot nga kung mauman na ang Brigada Eskwela mohunong na usab ang pagpanglimpyo para yung gyapon ang pagmintinar aron magpawiling limpyo og maayong tan-aon ang mga tunghan. Giawag usab sa mga magtutudlo o mga ginikanan nga duyugan og suportahan ang maayong kalihukan tungod kay kini alang sa kaayuhan sa mga estudyante.
5: Kini si K5 Gestor Ipagulong para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Tindera sa bakery nga nakatulog gikawatan sa detalye K5 Jonathan sa Banal AK5 mo.
6: Person ang kawatan ng misulod sa bakery samtang tulog ang tindera sa Bread Bite Bake Shop na imutan sa Mambato Street, Barangay Lapasan, ng siyudad sa Cagayan de Oro. Hunyo 1, 2026 sa kadlawon, ang biktima o tagiya sa mong bakery na ilas pangalang si Jean Marie, 41 anos, kinsa personal biyato sa buhatan sa kapulisan, ari patala ang maong hitabo. Matod sa tindera nga si Imagine na hitabo ang pagpangawat bandang alas 3:45 sa buntag samtang mibati siya og katulgon na kahigayon ang suspect sa pagsulod sa maong tindahan. O sa kawala mahiling lalaki ang kalit nga misulod og bikwa sa linsa bakery nga miabot sa 2,000 pesos. Human makuha ang maong katidad, dali miakyas ang suspect paingon sa wala matino nga direksyon. Sa pagkaroon ang maong kaso gidurso na ngadto sa Theft and Robbery Section sa kapulisan alang sa mas laom nga imbestigasyon og dinalian nga pagukot sa maong suspect.
7: Kini si K5 Jonathan sa Banal para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko Galingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Kini nga balita tud kanato sa DTX 500, sigurado makapubos sabay sa imong blood sugar level.
0: Balitang Regional.
1: Sa K5 Antique, lalaking lango sa ilim ng makahubog patay human balumos sa Antique. Sa detalye K5 Family Palanong, i-K5 mo.
8: Death on arrival sa ospital ang isang lalaki matapos malunod sa dagat ng barangay Mauno, Lawaan Antique, tinatayang alas 2:30 sa hapon na Mayo 31, 2026. Kinilala ang persona kay alias Rama, 36 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa press release na ipinalabas ng Lawaan Municipal Police Station, naliligo sa dagat ang lalaki at hinampas ng alon patungo sa ilalim. Hindi na ito nagawa pang lumangoy papunta sa tabi ng dagat dahil nakainom ito ng nakakalasing na inumin. Sinubukan pang dalhin sa Pedro L. Gindap Municipal Hospital sa Barbaza ang persona, ngunit binawian ng buhay alas 3:30 ng hapon sa kaparehong araw. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Sa K5 Dumaguete, 22 anyos nga lalaki sikap human makuha ng ilegal nga droga sa Tanay City, Negros Oriental, sa Ditali, K5 Rufa de Vero ay K5 Mo.
9: Nakulong na ang isang binata matapos makumpiska ng otoridad ang humigit kumulang 1 gramo ng shabu sa Barangay 7, Tanay City, Negros Oriental, kamakailan lang. Kinilala ang sospek na si Franz, 22 anyos. Nahuli siya sa akto ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit na lumabag sa batas laban sa ilegal na droga. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Romeo G. Cubo, Hepe ng Tanay City Police Station, isinagawa ang pag-aresto sa operasyong Infagrante Delecto kung saan nahuli ang sospek habang nabibenta ng ilegal na droga. Sa kasalukuyan, nakulong na ang sospek at inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa DTX sa Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
0: Balitang National.
1: Kung nagbatunog tensyon, tali ni Senate President Alan Peter Cayetano, Interior

Pagbasa, God bless you all and your family. Ato sa shout out ang Pusa Vulcanizing Shop, lakip na usab ang Auto Bike Link diya sa Barangay 17 ang An-Itere. Murag totoo, di kuwa kabalik niya sa ato po mga security guard nga digid matulog, gagikan sa gabi apil sa kadlaon o katupo na yung makatulog ka syempre nahago biya kay Five by Erwin o sa tanan na tong vendors no, sa nagkadaiyang kamerkaduan sa Kugon Market, sa public, sa Carmen Market, sa Westbound, lakip na usab sa Puerto. Good morning kaninyong tanan. Huwag ayaw kalimot o like, follow, share sa itong Facebook Live no, K5 News FM CDO 89.3. Huwag atangatangin ninyo ang musunod nga programa, ang Poros de los Pueblos. Din inyong makauban si K5 Natan Sarmiento. Inyong nabati ang kinatibukang detalye sa DTX 500 Morning Newscast subli adlaw karong Martes, Hunyo 2, 2026. Ako ang inyong tigbalita K5K Buscaino para sa Kampiyona Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.

0: of him, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Pinoy Bio!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dunggay na, Pinoy Bio, Bitex. Taas ang dugo bitaw, taas ang sugar.
4: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na yung magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: GTX 500.
4: Good morning, sir. Unsa atong kompleto ngalan?
6: Good morning. Ako si Cardinio, 55 years.
4: Tagasa.
6: Nagayan di Oro City. Ako may experience ako ng panahon. Ang akong tinlapwa na pag-itumbang putir sa doon. Total. Nagita mo sa kuntil, sa nagkubag siya. Pagdagan ako gito para tambal, huwag na siya mauli. So, kaloy sa Ginoo, nagtaga ako niya guide, panhinderisado kalteratibo, so ila kong giristahan sa mga tambal. Dating mga tulukad daw, ipik yung tambal, wala dito mga kubag.
4: Unsa na produkto yung gamit sa klinika yung alternatibo?
6: Nato yung mga DTH, D3 Bio, uban yung tanong na ako, kadagan man to. So, usang ito nga nauli na akong samad. So, ako yung pasalamat, yung local alternatibo. Nago yung mga batiyon, anhila mo dire. Sumpad na yung mga problema sa paglawas.
4: So, ang imong gamit ang DTX 500, D3 Bio?
6: D3 Bio.
4: Pila na ka... pila ka... Sani? Kunsa man yung agad sa karon sa itong mga kaigsunan siya na wala pa makasulay sa mga produkto sa Clinica de Alternativo?
6: Gatong taga mo, wala pinatong na yung mga balatian. Anhin mo dire sa local alternatibo, dire sa Agora. Tapad sa... balik na sa terminal. Ay nung kabalaka dire kay maayos sila mo abi-abi, libre check up, BP. Kung dire ginom ko ang mga mayong tambal na dili makadaot sa inyong ban nga sakit. Kamudya, kung ay gibati karon ay na mo paglangan, ano mo dire?
4: Salamat kay sira.
2: GTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Good morning, ma'am.
7: Hi, good morning.
4: Ano sa tong kompleto ngalan?
7: Tata na lang.
4: Tata
7: Gakos.
4: Pila mang edad?
7: 45.
4: Taga-asa mang kamang?
7: Derera, Agora.
4: Ma'am, unsa nga produkto sa Clinica de Alternativo ay mong gapaliton?
7: Mighty C, good ko.
4: Mighty
7: C. O kaneng DTX nga copy.
4: Sa imong paggamit, ani, unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
7: Mighty C na po, almost 2 years na gyud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun, since akong paggamit kay labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so ako maintenance. Then, dili ko comfortable nga ako maintenance, so ginatry kay sige na ko makalunggan sa advertise, so na kung Diyos ko, unsabag yun siya, so akong gitry for 1 week siya, gitway sa din ako. So, murag, paminaw na ko, murag, maayos siya akong epic sa akong lawa, so i-continue na ko, then muto siya na, once a day na lang ko. So, 1 year ko, wala nag-maintenance akong high blood, may TC regular ko everyday.
4: DTX 500?
7: Then, DTX nga coffee.
4: Coffee mix. Kani, yun sa manit?
7: Kani, may TC regular ko.
4: May TC.
7: Murag din siya ako, ah. So, normal akong dugo per minti.
4: Wow.
7: Normal, mo nang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matisipay good na ko nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So, every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
4: Wow. Pamon sa man imong ikagat sa itong mga listeners nga imong kaukar nakatry ka niya, nindot ko kayo para sa inyo.
7: So, sa wala ka nakatry, so, itry ninyo, basta sa ako, mayo siya ang effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So, mo circular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta. Kung sumurag lagsik imuhang paminaw, ba di ka gabation ng kakapoy? Di ka gabation ng kakapoy. So, ako gicheck tabang sa ko, like sa ko ang adagan kong gabation. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko ang sitabahoon ako. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basin dahi o ka ng hiyang po sa inyo, kanihiyang man sa ako, nga, daban ko mga sakit gani. Kanihiyang man siya. Pero, itry lang kay ako, charagid siya. Para sa ako, charagid siya, nga, vitamin C. Dagangki kong mga vitamin C kipang testingan. Diriragid ko sa may TC na dugay.
4: Salamat kay ma'am.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: Cataract, I Care Gold. Pterygio, I Care Gold. Astigmatism, I Care Gold. Glaucoma, mag I Care Gold ka, I Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yet capsula para sa mata at dunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract, I Care Gold. Ang capsula, ngagihimo ug tuyo ug maski pa epektibong capsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom ug I Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga I Care Drops.
5: I Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang I Care Drops. I Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. I Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. I Care Drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
7: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Philippine Standard Time, alas 6 media.
11: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
12: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.

0: Scott K. Fly, Nathan Sarmiento,
1: Foro de los Pueblos.
2: Aga K. Fly, good morning, kayong tanana. Welcome sa Dere sa Foro de los Pueblos. It's a dosa Sonia 30,000 by designs. At daw karon may galang Martes. Kaya kumbati na sad, mga son, kitang tanan, ng mga trabahante, trabaho na sad. Para may gala dito, mabuhi ang pamilya, kaya mamagin ang mga igsoon, kita mga pobre, mo trabaho, yun da, para mo income, o mapakaon na itong atong pamilya.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Sa atong kumbati, mga igsoon, ang atong paligamot, may gala, grasyahan sa kita, son. Mawagin na itong pangaliyang, adto kaninyo, mga igsoon, pangaliyang ngadto sa Gaitasan nga untara kitang tanan bubuas gasya para nga ato mga paninggamot may gala at doon ay mga sagtong nga bunga basta paninggamot sa sagto lang mga igsoon o huwag ipang tamakan nga isig kayo mon sigurado may gala ang gasya ay bubuas yung gala to. Again, welcome, welcome, welcome diri sa
1: Foro de los Pueblos.
2: Ato mga kasilinganan diri sa Cagayan de Oro. Even gani mga gala sa mga kasigbit nato nga mga probinsya. Dari sa may Misamis Oriental, dari sa may Bukidnon area, lagi na may gala dari sa may Mesok o sa Lanao area. Dabi na diya mong diya po mga igsoon sa Camiguin Island, Camiguin province. Abot ka pa na itong signal diya nga Dapita. So good morning ganinyo. Hopefully nga okay pa sa all right sa inyong panahon bahom karong buntaga. Bawat pa sa bawat dito, kung aduna may problema mga igsoon, at least ito kayang-kaya. Hawa mo po yung problema nga di magkaya mga igala. Kaya mga pagsuway naman ang kinatuntanan mga igsoon, wala ginagingon. Na sometimes gabayad yung mga igala tungod sa atong pagpangutang sa pagpakasala, pinaagi mga igala sa mga sinsilyo sa kasakit.
1: Foro de los Pueblos.
2: Bawat pa sa bawat mo, nag-cleansing ba? Cleansing. Tungod kay nagpakasala man ta, mo nang nagit yung mga kasakit. E mo na bayad mga igala. Pero sinsilyo na na. Kaya ang tibuok na na nga utang na itong mga igala. Gibayad na naman ni Kristo. O, oh, di ba?
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: By the way, katibuok ang presa sa K5 News FM. Gagayan di oro. Yan na saan mga igala. Mga servisyo na saan mi kaninyo. Mga impormasyon nga dapat nyo masayaran labi na mga igala mga isgutan ng pampublikong isyong pangkatilingbaan. Mga isyos mga igala nga doon ay kalamgitan ng lungsod. Mga panggita po may gala diyan sa atong panggobyerno. At the same time sa may gala panggita po sa komunidad. Dari sa lokal na itong mga gala nga panggobyerno sa Cagayan de Oro. Dari sa itong lugar may gala sa Cagayan de Oro. O ingon sa submissor. O mga panggita po mga isyos, mga isgutan ng pampubliko. Nga doon ay kalambigitan ang atong mga opisyalis mga gamaran. At doon ay diga may gala di sa Foro de los Pueblos. At the same time sa mga igala, standby. Kaya abang nga panghita po, may gala, samtang kita nang natulog. Ipang-consolidate na sa may gala, gilibot soroy na. Ang nagkalaya mga kwerpos kapulisan. Balay tambalan na ang mga igala, kung hain na, doon ang mga informasyon. Nga doon ay kilambigitan ang lungsod. Always remember, may gala nga kami nagtamod ka doon ay. Sa inyong katungod, may gala nga masayod sa mga informasyon. At doon ay kilambigitan ka natuntunan. Matod palagi sa itong Batangang Balaod, may gala the rights of the people to information on matters of public concern shall recognize.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Muna ibarugan, may gala din sa Public Affairs Department sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Responsibilidad na mo, may gala, ang pagtuman yan ang mandato sa itong Batangang Balaod alang kaninyong talan. So, standby mo, may igsoon. Bailan natin i-recognize sa itong mga partners. Ikas-pikas na wag may gala kaya di man mabati na itong tingog. Kung wala ni siya mga igsoon, siguro mabati man pero magtumpa na tani kung wala ni siya, no? Kaya siya na din mga igala ang in-charge ng kabalo niya ng transmitter. So, muna mabati ta sa ere. Tungod ni nga itong partners, pikas na wag. Hili, bugnaw nga lawak, pikas na wag. Kailan mo ng bugnaw nga lawak, basig samino na nga lawak. Pikas na wag, si Kaki5, DJ, Kuya Chris. O si Erwin mga igala. O sa itong patrol karon on board mga igsoon. Si Kaki5, Jonathan Sabadal. Inabagan sa mga igala sa itong mga beat reporters. This time mga igala ang nakabalik ang pagbabalik. Sagi paabot mga igala o gikamingawan sa Cagayan de Oro. Kaki5, K. Buscairo. Nag-ibog namin mga igala kaya di nakabalo si K. dito magbisaya daw. Kaya Tagalog kasagalan dito. O paningkamot yun kay nga magkabisaya gabalik kay bisaya na din sa Cagayan. Tanang uban dito. Ano Tagalog man nga gusan din sir mga nagka-K5 na ran. Ang iyang ka-istorya dito yun kay puro man mga Tagalog. So muna na Tagalog na ni. Naglisod na gani kong intindi mga igala. Tag-istorya gangkay kay Tagalog na gusya. So standby mo kay nagtambayayong isilang tandaan mga igala para nga hagyo dito makalusog ng mga impormasyon na angay ninyong masairan mga kakifime. By the way lang, tagyapon mga igala sa ato karon nga fanpage sa K5 News FM Studio Digital 89.3. Makita gyapon ato diyang mga igala mga videos visual mga igsoon sa ato mga balita mga isgutan ng pampubliko. Lagi mga maigala, makita ninyo mga isoon, tsaga ilang na ninyo. Sabi sa unsaon, balibali mga igala, ay maas man ang guman. Makita sa ninyo mga igala diyan. Ang inyong ikauban, gikan mga igala, las 6 media, doon na las 9. Kaki 5, Nathang Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Yan, pag-share, likes, and follow na lang sa diyan mga idols. Pero bye-bye ka punta mag-uban mga igala. Sabta sa lahing abahin mo sa mga igala. Tune in lang mga igsoon ka na Madi mo mga igalas radio 89.3. Tama na mga igala nga itong frequency megahertz FM band na mga igala. Sa FM band mga megahertz mga igala 89.3. Para nga di lang mo mga igsoon masayos mga impormasyon at the same time higala madugang-dugangan sa dangat kong mga kahibalo. Rest assured kumplito si Gados mga igala. Yan yung mga igsoon tulungan ng Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Alas 6:38 na sa kabuntagon oras mga igala. Atod gyapon kaninyo sa extend food supplement. In extend food supplement mga igala mo ni mga igsoon ang ato yun mga igalang kasandigan kita mga lalaki. Balik-balik yun nilago kaninyo. Kaya gusto sa ito mga igalang nga kamo dili maulawan dito sa inyo nga mga minahaus kinabuhi. Dili mo dito mga igala makantsawan. Di na ba musultihan anak sa tubangan? Dito na ba na ipanabi sa mga silingan dito? Kaya nag-imong pare ay sasay siya mas malo. Dito na ba na ipanabi? Sigurado man kita. Para nga para dili mo ipanabi dito mga igsoon. Kinanglan dito mga igala nga. Kini ba mga igala nga ready ta kanunay? Ready ta kanunay? Kana ba di ta maulawan dito? Di ta ma-intro boys nga maayo tag intrada mga igala pero way tapos-tapos mga igsoon. Kinana man nala, binagmaas-maas na. Ay sus, ginoog ko. Realidad na, mailas entrada dito mga igala, ang pagtapos may problema. Matod palagis mga bugoy-bugoy, mailan na sa pirmirong, sa pirmirong naman, nindod na datong, man matiwas. Munang aoro yun ang labas mga igala. Para dili ao, kinahanglan dito mga igala ang pag-abag sa extend food supplement for men. At isting yun lang na ninyo mga igala. Kamo na lang dito mga igsoy tisting. Dahil kung ako inyong pangutan on mga igala. Ayaw na lang ko pangutan na. Ako na lang asawa. Yeah. Okay, listen. Mabuga ko rin mag-istorya. Basigming ma. Ay, ikaw man. Ikaw may nag-indos. Dili. Pangutan na lang kung asawa. Makita mo sa kong asawa mga igala. Basta. Tisting lang. Extend food supplement for men. Dahil yung kapag kauwawa na ng mga igsoy. Pero wala size 40 na sa kabuntagon. Ay, by the way, de, mga igala, be. Unahon, tani, kay pinaka-importante ni. Kaki-5 ba, Erwin? Para dito, may gala nga. Ganabang kumbati na yung kanunay. So kanin yung tanan, kano may gala nga naminaw, kato nang inanglan, may isog tabaho, di lang nang inanglan, kundi may gala passion ninyo ang maingon ta mga igala pag-broadcast. O kano bang hiligid mo mga higala nga, kano bang magpakabana sa katilingban? inyong gid mahigalang passion mga igsoon ang current affairs. Mga paghitabos palibot, dilibot pasabot mga igalang katong mga hitabos sa imong silingan kay chismis man na. Ang paghitabo ba may galas palibot nga doon kalangbitan ang publiko sama may galas pang gobyerno mga issues pang katilingban kung love din yun na malipay mo mga igalang magpadayag o mulambigit na na imposible mga igalang nga inyong passion is naa sa broadcasting even gani mga igalang kala chismuso chismusa usahay may gala mo maprosper po na mga igsoon pagka broadcaster. Kaya we like it or not, ang mga broadcaster na agin ay pagkamarites, mga igala. Kaya kung di kamarites, na outscope ka. News for news, matod palagi.

Naglagdag ron, masigandahan ka mga igsoon. Na someday, kini nga mga ingontang mga popular, mga legendary nga mga burgueses kagandero. Kining tanan mga igala kay na magyoy mga mamaas naman yun, mamaas o mawana. So basig kamoy musunod din mga igsoon. Basig kamo mga igala ang mahimo dito mga igsoon, mga legendary sa inyo mga burgueses sa buong Pilipinas. Who knows? So mauna ning stepping stone ninyo. Kay ang K5 News FM kagandero nang inaanglan din mga igala. News reporter o reporter anchorman. Og surveyor, field researcher mga igala, nang inaanglan sa mga diri. Hold on gabigs na na mga igsoon. O ganila lang tulo. Surveyor, field researcher mga igala. Para dito sa kwanik, ano mga pang-research nga trabaho mga igala sa field. Og surveyor mga igala. Magiraan mo sa field mga igsoon, okay kayo na. May man ang field kay di kontrol imong oras pero kinahanglan nga ma-comply nimo ang imong mandato og responsibilidad. Mabito ng field personnel mga igala, wala na overtime. Exempted na mga igala based sa labor code kay di man na control ang oras. Pero nindot man ang field mga igala kay kung kugihan ka na, ma-comply na nimo imong kuta mga igsoon. Pwede ba kayo trabaho nag 4 hours na, di ba? Kaya K5 Erwin. Kaya ang imong mga trabahoan ang mag-matter mga igala. Even sa reporter, it's not about the hours, mga igala, but sa amo ang gani, mga igsoon. Ang prinsipyo na is not your physical appearance ito, mga higala, ang importante. Importante ang imong on-air nga product. Kaya bisag pag 24 oras ka din, makitaan mga higala, yung huwag kay on-air product, absent ka mong labas naman na. Kaya di man na mapuslan. Ang imong physical appearance, may macho dancer ka, kay imong lawas bubunan. Di man. Mauna, mga higala. So surveyor, field researcher, mga igala, nanginahanglan ng K5 News FM, kagandero. Reporter, mga igsoon, gusto mo mahimong the next Jonathan sa mga hala. Di ba? Di ba ka, mga igala, gusto mo masunod, mga igsoon, masunod sa kanabag tunob, o sa Tagalog pa, yapak ni K5 Gesto ni Pagulong, ang kulman, mga igala, sa El Castigador. Gusto mo musunod mga higala, huwag niyong subukan, masisira ang buhay niyo. Diluang man ang imo. Dili na mao. Musunod pagka anchorman. Oh. Ano malay? Musunod siyang kagwapo. Ay, problema na. Gusto mo mga higala, musunod pagka anchorman. Sama ni K5 Justin ni Pagulong. O, di ba ka mga higala, gusto saan mo maigson nga? Multi-talented sa anchorman. Wala po ka mga igalag si K5 Rikim Sulita. Mauna ni imong field. So nahigugma ka, malipay ka na na, mauna ni. News reporter mga igala o di ba ka reporter anchorman. Mupuli mo sa kuha, huwag mo po'y problema mga igala. Eh maasa man sa niyo, mapulihan man yun eh. Kung sa karoon ay sa puli, giginahan pa man kumuprograma. Ayaw sa. Practice ha, practice. Para na eh, daghang is tag knowledge. So nga, huli na dahil mo, nigmas-basa ka ng lain man po kayo, biya, to ha, kang K5, Erwin. Kaluyan sa Diyos dahil, matiguang, dili na ta matiguang sa K5. Lain man sa kag, tiguang na ng programa. Na yung bantag, mga K5. Lain, mamaminaw na. Ika mo, gimupuli. Ginahan po dahil mo maminaw, may galang, halos di nakalito, kipangag na mga ison. Pulihan na gina. Kining broadcasting mga igsoon. Palaging mga igala ang security tenor sa broadcasting is performance. There's no such things mga igala ka permanent in nature. Because performance based good mga higala ang broadcasting. Wanabita mga igala, inuod tong giingon sa una mga igsoon. Na ako mga naaagyan, na ang broadcasting ang pagka-media practitioner is may come and go. Walang touch and go mga igala ang tibada. Walang iroplano ba? Touch and go lang. Mag-practice ka, ganun mga pilot student. Touch and go man ang tulada na. Mulanding lang, pero lupad balik mo na itawag touch and go. Lahi, pero touch and go nga tira dito, pagbuntis, ibat na, di ko naman ho. Lain mo po na. So muna mga igsoon. Who knows, kamo na mamuli mga igala. Sa umabot na panahon, namo nga glingkod mga igsoon mga programa rin sa K5 News FM. So kung ano na mo, ikalipay na ng mga igsoon. Ala-apply mo mga igala. Nanginahanglan mo din eh.
sa Key 5 News.

0: FM Kagayan de Oro. So take note ha. Basta mo maigala sa inyong application letter of resume. Huwag mga papilin nyo. No? Inyong TOR. Ayan lang, TRO. TOR. Ha? Transcript of Record. Yan, TRO. Temporary Restraining Order. Mabunan. Mali man na. TOR lang. Para na i-record dito, makita mga igala dito. Oy, biga kandila man din yung graduan. Eh, bright day kayo. Ako, bali man din ay mga igala. Kaya nabay, bali nga ang 5 sa dito, may pinakadako nga graduan niya. Bagsak man din uno sa mga ekso. Ay, nala, bali nga, eskwilahan. So, ngandila din mong graduan eh. Kini. Pero di man yung nagarantiya, mga igala, na ngandila ka, maayo na ka, effective na ka. Kay actually mga igala ang broadcasting sabay gina pag ang gitawag itong talent o passion kay not necessarily magud mga igala nga maayo ka mo tingog sa mikropono makakunik ka sa tao di ba kaki Five Irwin daghang maayo na sorry daghang maayo mga igala maayo gid mga igsoon nga tao puno gid ito mga igala nga kana bang knowledge but sometimes mga igsoon ang connection magud mga igala between sa angkorman o ngadtos mga listeners maumanggod na diyan mga igala. E mating nga bitaw ka, daghan ba yung mga baliniktoryan mag-unboard mga igsoon, pero pildi ho naman dito sa mga kulukoy mga igala. Pabot sorbi, pildi mas kulukoy. Kay dili ka kunik. Mao na mga igala. Importante ang koneksyon. But not necessarily sa nga balag, wala na po suod, imong utok. Basta magkakunik lang ka, wala po nilami. Kinahanglan mga igala nga balance. Kay balo nga magkakunik sa kasataw mga listeners nimo mao man ay pinakaimportante mga higala tauban ra man as example dito nga bisan pag ang imo signal abot dito mga exhaust China pero way lami man paminahon imong programa wag ya po nabili ang kusog sa signal kay di man na magmatter mga higala asa maabot imong signal kun dili mga higala og matter na kung ganahan ba sila maminaw sa gilabay sa imong signal mao nang radio. Sige, saan ba mo? Basta ka nga, tanaw ninyo dito, mga igala. Mo ninyong passion. Mo ninyong career nga sudlan. Iga-apply mo, mga igala. Nanginahanglan mo, sublion ka, mga igsoon, ha? So, be your field researcher, news reporter, reporter anchorman. Reporter anchorman, ka na mag-report, o niya kininginani. Mag-anchor, mga igala. Sugod bitaw ko sa pamanibya kag Kipay Berwin. Nagsugod mong kong alas 12 hantod alas 4. Ha! Unsa ba lang programa ng Sayus Buntag man kag Kipay Berwin? Alas 12 hantod alas 4. Angkor, angkor Japon. Pero akong trabaho. Kaya ba ba mong kong siya trabaho na ko? Pag angkor, may gala ka na tigana lang. Sana na! Alang-alang kay off-air man ang mga ison! Kauro na yung akong trabaho. Alas 12 hantod alas 4. Tigs! Sana lang kahising na kay off-air. At least dito angkorman mga igala. Ing panghambong niyo dito. Unsa ba ka idea sa kwan? Angkorman gabay. Unsa ang oras? Alas 12 sa sitong ang gabi at alas 4. Unsa ba imong programa? Hising. Hising kay off-air lagi. Bahala na basta kay angkorman. Nagkay ka panghambong tong angkorman ka. Sige. Kumuna itong gikinanglan mga igsoon. May problema, mga igala, sa mga benepisyo na atanan. Mga statutory benefits, mga igala, tanan-tanan. Naapay mga add-ons dito, mga igsoon. Mauna yung mga igala, ang G5 News FM Philippines. Sige, resume, application letter, o niya, katong inyong mga papel na gigilang ng support dito. Like, mga igala, sa inyong TOR. May mga seminars dito mga igala, nagmasteral mo, nagdoctorate mo mga igsoon, ay pang apila tanan. Ayaw lang apila ng marriage sa contract kung may labot na. Ayaw na ng marriage contract, okay na na siya. Ya kong nga, kanabang daghan mong uyab, mas maayo na siya. Di ba daw, di mo na binuang mga igala sa tinuod lang. Logically mga igsoon, dito mag-speakers mo na kung gitanaw. Maayon ni Mang Uyab nga tawhana ni, maayon nga reporter. Meaning, maayon na siya may istorya, kaya daghan nagpasugot mga igsoon. Na siya'y kunik sa tao, kaya di man na siya magkauyab daghan kung di na siya kakunik mga igala. Di ba, kaki February, mo nang barometer. O sana, pero dili na garantiya nga mamaayog yung kang angkuran, pero barometer nga. Kaya napatuo ganin ni mong babae, ang mga listener pa. Ano na siya, barometer. To be honest, may ganun mo na yung barometer na mo sa una. Na mailhan din itong musikat na imong tuluman na musikat na ka mga igala. Pagdaghan na kag-uyabong. Ay nako. Sige. Basa, resume, application letter o mga papil-papil ninyo may galang inyong ikasupport para sa inyo dito mga igsong pag-apply. Hatod lang dito sa Royal Street sa GB Hotel. O, diba sa lifestyle dito sa rooftop. Pwede sa dito may galang. Para mag-uban ta. Balikan taning tanan mga igsoon, mga headline subang pamabalita. O man lamas importanteng pahinundong.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio Health News!
4: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong muinom ang D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak, inuman. Akong lawas, lain kayo pag na itong nangaging kuan, kay bugat, akong kuan, o'y kusog ang akong mga tiil, sigo ubo-ubo. Di, nagsugit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko, napahit ko isa ka-stab nga ditirbayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalaw sa Diyos, nidaan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako nang nag-i-alibig yun.
3: D3 Bio! Mabibili sa mga butiga.
5: Kinahanglan ko nga himso ganun na ibaskog ang panglawas para nga mag-iyahan na ito ang itong mga kabataan. Paipong kaayo nung ikaw ginikanan, nagmasakit ka, mga kabataan kang may pa. Isun kayo mga higala. Kaling kaliwatan, no? Ang high blood pwede nga mamana gikan sa itong mga ginikanan, mga pariente nga namatay na sa sakit sa kasing-kasing nga wala pa yung 50 anyos. So, i-consider na, no? E basin na naasa to ang dugog yun nga ay high blood. Pagkaon sa mga parat o mga tambok na mga pagkaon. Ng mga parat o mga tambok ng mga pagkaon, makapataas sa presyon sa atong lugo. Kasagaran ning parat, muni hinungdan nga nung mag-edema, maghupong ang atong tiil, kaning parat, mag-cause water retention. Kapataas kini mga higala sa atong lugo, ang mga mantikaon ng mga pagkaon, mag-cause kini pagbara sa atong mga ugat, sa atong kasing-kasing o sa atong utok, ang problema tani. Kaling sobra katabaan, sobra bitaw ang atong timbang, overweight o bista. Tungod din yung mga higala, ang atong kasing-kasing, mas purisado ang iyang pagbumba sa lugo kung tambok ta. Ang atong kasing-kasing, pwede na ito na siya nga makumpara mga higala sa makina sa salakyan. Kung ato nang gikargahan mga higala duha ka tunilada, ang atong kotse, madaot yun na. Madaot yun na makina na mga higala pati ang ligid na mubuto na pasibol, ma-overload. Ang lawas na to, kung ma-overload po na mga higala, huwag ato nang gina, sundan mga higala o ganang grabing nga mga mantikaon kay mga pagkaon, parat nga mga pagkaon, pwede mga higala nga ang atong mga ugat mambuto po na. Ang atong kasing-kasing mga higala mubag na siya. Madaot kini ng atong kasing-kasing, daot pa ang mga uban pang mga organo sa lawas maglid mga higalas balatian. Sobrang nga pagkaon sa mga mantikaon. Yan. Nagparat nga mga pagkaon ha. Dili aktibo ang kanabang natay sedentary lifestyle bitaw. Paratas balay. Sige lingkod, sige higda, walay lihok-lihok. Kulang ta mga higala sa activity, exercise. Wala tayo lihok-lihok at pasingot. Mas taas ang possibility nga mudako ta, mutambok ta, may ma-high blood ta, then magka-problema ta sa kasing-kasing. Ang sobla sa pag-inom sa alak, binom mga higala, maka-epekto sa atong kasing-kasing at tayo og sa tuang gitawag nga stomach o atong utok. Yan. And of course, mga higala, kaning stress, tension ba? Ang stress, mga higala, makapataas sa atong blood pressure. Of course, kini siya ang pagkapagkapoy sa lawas, physical, mental and emotional stress. Don't worry, be happy. Kanunay hinumduman mga higala, magbawas, magbago aron makalikay ka sa sakit o balatian. Kini nga mga pahinumdum mga higala according ni siya sa American Heart Association. And of course, kauban kanunay ang DTX 500 o Mighty C Higala. Kung naamoy mga high blood natay mga ingunta, ginabatyag na nga changes ato ang BP, nga tong kasing-kasing na nai changes. Number one, gin mga higala, hinumduman kanunay magbawas, kulangan na to ang sobra-sobra kagasulod sa tong lawas, magbago, mag-usap, maglikay, and of course, mga higala mag-DTX 500 o mag-Mighty C kanan na. May D3 Bio nila, ipadayo na, no? Adlawan na ang pag-inom sa D3 Bio na kuntabang na. Binagyan ko magbawas ng timbang, mag-usap na sa tong diet, mag-exercise na ta, then mag-DTX 500, mag-Mighty C ta, makurat na lang ta. Lindot man di ay, pansada man di ay, gaan akong lawas, taway akong pamatyag, ipadayo, no? Kung na ay mga changes, na ay mga improvement, gikan sa imong pagsugod sa pag-usap, sa imong diet, exercise ka na, ga jogging, ga walking na ka, ga bawas na ka sa imong timbang, din naakay DTX 500, naakay may TCR, ga inom kag D3Bio, ipadayon na mga higala, kunay improvement, kay mo na'y pamaagi mga higala nga, makabaton ta o ganang kahimsog o kabasko, gusto ang mama. Ipagkalimtan ka o ba na to, kanunay, DTX 500, D3Bio o may TCR, available sa mga leading mga drugstore sa inyong mga lugar.
6: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa Bulwa. Akong gipalit gisuwayan kaning D3Bio o DTX. Ang di pamati sa wala pa kung nag-detect ang nag-take ani. Ang nagamit na ko ana murag na ay alibyo na sige na ko palit karon. Dunya kung katulto ko o kaya may man ako open sila sa sabado lang hindi ay. So pwede ko kapalaw pero magalit ikong tuyo din eh para magpasapalit lang dito.
3: D3Bio!
7: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
3: D3Bio Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

0: Nathan Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos.
2: Anem, tamà, i galà, nesta tamà de cupa, ens a Foro de los Pueblos. Som on i mga Exxon. Alita ka, Maikaya. Ang magkita ang mga responsibilidad sa mga gala so ato sa pong giyatiman mga Exxon.
1: Foro de los Pueblos.
2: By the way mga gala, may standby mo. Ato sa delikatan ng atong pag-asa kay unan-ulan lagi mga gala. Kagahapon mga Exxon, ibudag ka na sa dasulan. Doon na po yung limaw na itong mga gadalanan. At the same time sa mga Exxon, kanabaga. Doon na po'y hulga, may gala sa mga babaha. Labi na, may Exxon, o gagusog ang ulan dito sa ibubaw na bahin. Tama na ito sa lantaon, karo may gala. Ato sa po'y mga Exxon nga susihon ang lakad sa panahon. Update din ni mga igala. Kaya naman to'y bagyo. Nakagawas na basbang. Kaya mo man ni although layo naman ang mga igala, ito mas ibabaw ang bahay sa Luzon area man na siya. Mga po ni landfall gani. So tungod lagi mga Exxon sa ginta nga mga higop dito nga mga banganod o mga hangin dito mga higala banganod nga magkapaulan. Ang galon-ulan din mga igala sa atong nga lugar sa northern na Mindanao. So istagbay lang mo ni mga Exxon ha. Kato ng siren galon todod. By the way, kana ito tanan mga igala, huwag kalimot sa Mighty C. The alkaline, the vitamin C mga igala. Labi na kaninyo, kita mga Exxon, kaya nag-isgot matag ulan-ulan dito. Nag-isgot man ta mga igala, o kanabang usab-usab nga lagad sa panahon eh. Muna mga igala nga, kinahanglan yun ato mga Exxon ang sagtong proteksyon sa atong panglawas. Dili ba yalali mga igala, kanabang masakit ka? Labi na guwana kay sick leave dito mga Exxon. Pait yun mga igala, no work, no pay. Na ba ang kasagaran na ito mga Exxon ng mga tabahan sa pribadong kumpanya. So kinanglan dito mga igala, yun ang protection sa lawas. Man ang kinanglan na ito mga igala, ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Kaya kini siya mga igala mo paligon sa itong immune system. Para dito mga igala mo function ng sakto. O madipinsahan ta mga igala sa mga sakit-sakit na posibleng maigo ka na ito. Inana si Mighty C, the alkaline na vitamin C. Patayin ng mga igalas, mga bakterya tungkol kay ligon mga itong immune system pag naka-vitamin C ta. The best na body sa ninyo mga Exxon nga ito mga higala sa inuntang pag-fight sa mga infections. Ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Nana siya kapitibo. By the way, diyan mga Exxon, atong paminaon ang testimonya sa mga yan nila lang sa eh, nag-straight man ta ads ganila isod man mga putol at umaning kwa kay mauni mga igala ang mga nagpamatuod sa giingon ta mga Exxon nga ka-epektibo sa Mighty C. Pwede ah mga testimonya nato mga igala nga mga gumagamit sa Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Miba papulangan, 75.
4: Tag-asa ka na eh.
3: Kanang diha ra sa kwan.
4: Parang ilapasan niya. Unsa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
3: Kani yung Mighty C.
4: Mighty C o Gitribayo?
3: Kanang di ko pa kakatulog.
4: Sa diha nakagamit na mga produkto sa klinika di alternatibo?
3: Maayo naman.
4: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
3: Maayo man. Kanang makatulog na po. Niya may na akong kaon.
4: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
2: Okay, vitamin C, Mighty C na gina mga igala. Para ligon yun, mga Exxon, ang atong resistensya. Diyan sa mga igala ang pag-asa El Salvador, si Ma'am Catherine Asunto. Mama Catherine, good morning ka rin mo.
1: Tulad panahon.
5: Yes, maayong buntag, sir. May buntag sa mga susunod kami now. Sa karon, ang habagat ay Southwest Monsoon, pipiling na nakapapos sa mga region at bilang sa western section sa Visayas. During sa Mindanao, tibok na at makasin natin isa panalagsang pagbagong hato na sa makunurong nga kalangitan na ay tsansa sa patak-patak mga isolated nga rain showers of thunderstorms na binakong hapon o gabi itungod sa mga localized thunderstorms. Inayangan to na sa kasarangan nga hangin magagikan sa bagatang silangan na to na sa bagatang kasadpang direksyon o ang kadagatan hapsay nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na to 27 to 32 degrees Celsius. Sunrise is 5:22 sa buntag. Philippine Standard Time 7:07 sa buntag. Ini si Catherine Asunto sa RWSD Pag-asa Lugan, maayong buntag.
1: Sulat panahon!
2: Nagkasalamat, Ma'am Catherine! Ikan may gala sa Pag-asa El Salvador. Dede asay mga mensahe dili may gala before nato dalikatan si Kaki 5 Jonathan Sabanal. Kay ni baba daw ang gasolina, matud pa mga igsoon ni Kaki 5 Jonathan. Libay ganis Kaki 5 Erwin mga igala gaya. Barato na ang gasolina mga igsoon, pero mga dunaan barato, pero kanang 79 di man barato na to. Mahal-mahal pagyapon lang siya. Pero at least nalang may gala ni Tungtong ng 70. O, 79. Kung gamay pa ko gana, 80 na sana. Ay, 79 man kapin. Pero na may uban mga gala nga mas bubarato pa na. O, mas bubarato pa may gala ang presyo sa gasolina. Sa lana mga gala. Martes, Mangodron, mamaliting schedule mga isa mo. Baba ba mo taas ang presyo sa lana? Pero mo lagi na mga isa, no, say, kung di na ito na badayan. Kasi matingalan tanga, uy, iwan man ni, ubos yun. Ubos naman dan ang presyos pangkalibutan noon nga presyuhan sa petrolyo. O say, kung di lang kita magbantay na mamahigal ang katawan, naiuban mga Exxon nga mga oil companies nga magpasulabirasan. Kaya nabang nga, inuminom lang. Yan, lanta na ito dito mga galawa. Again, nabalik sa normal. Although, matod ba sa mga eksperto nga lison na daw, balik yung normal. No? Ang ingon ta mga igala nga presyo gyud sa petrolyo. San bay mga igala diya si K5 Jonathan Sabadal. K5 Jonathan, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Good news karong adlaw K5 na tan na adlaw nga
2: makawao man sa kay good news man. Oo.
6: Oh, good news. Good news sa ato mga kaigtunan karon nga mga dunay mga sakyanan. Pero di kihapon makahupay lang gamay K5 na tayo, pero medyo arang-arang na lang lugar kini karong mga panahon ah. Gumikan kay ang good news pagtas man. Niyobos ang tanang klase sa lana K5 na tayo.
2: Oho.
6: So karong adlaw gi
2: pa pati siguro ang lana swak-wak ani kay tanang magkang lana na.
6: Yes, K5 na tayo. Karong adlaw K5 na tayo, di pa tuman ang dakong rollback bali.
2: Oh.
6: Sa kining nagkanyang kumpanya sa lana din sa ato sa petrolyo. Karong adlaw Martes, Hunyo 2025, ang mga lang hatag, naghatag og dutay lang kay para natan nga kahupayan, ilabi na sa mga driver, motorista, o ga ilabi na sunod-sunod nga human sa kaning sunod-sunod gasaka sa presyo, ya atong yaging bulan kay para natan. Ilabi na nakuha na ito karon sa report sa atong nga basis kong i-conduct na research kay para natan. Matod sa DOE, kong Department of Energy, ang mga kausaban karon nagsumikal kini sa naglihok nga presyo sa merkado sa tibuok kalibutan. So ang presyo sa gasolina nakuhaan kini og 1.20 centavo matag litro, ako 1 peso and 20 centavos matag litro. Samtang ang crude oil diesel miubos kini usab sa 0.85 matag litro, lakip na ang idaugan si presyo sa kerosene kung gas sa 1 peso matag litro kipabdatan. Alang sa mga nagamit labi na itong mga kining mga tani, gasa na kadihang panimalay katong galuto kay Pabritan, labi na sa itong mga pagsusi karong kay Pabritan apan auban ka mga gasoline station doon sa Ratos na kwenta ka kay Oro nagulat-ulat pa sa kamanduan kay Pabritan sila mga galon kay alagi kung atong tanawan ng size kabuntagon wa pamangkit ang napapila ka mga gasoline station na rollback kay Pabritan. Pero arang-arang malangka ni karong bintaha kay doon ay pag-rollback kay Pablatan kung atong susihon, kumpara to miaging si Mana nga, mo rollback, mo taas, dako ang taas, mo buo na po kay Pablatan.
2: Mm.
6: So, na natin na kuha ang gandaling listahan, Atong tanawon kini kipatatan kini nga tong ginabi kanina nga kuan no kini nga usa ka nag-change og
2: gasolina 2960 so,
6: oh pero jog medyo medyo gamay rapot kay pamatan no gamay gamay
2: regi pila may nababa na basig sing Gustavos ba na sa pila may nababa na
6: 1 peso ra gyud pa 1.20 centavos.
2: Sige na lang, atis na lang na.
6: Binta na lang kay Pabata, no? Oh,
2: makapalit na ba yung nagdagom ng piso sa tusok-tusok sa itong mata?
6: Ako sa siya, sa mga tos, kasi kung ang rollback karoon, no, karoon na ako kay pinaka-listed sa rollback karoon, rollback sa presyo ko na, ato yung kay Pabata, pero na lawas, ato tanawag yung pinay-diferensya, ginani, no, sa itong mga suking tigpaminaw karoon kay Pablatan, labi na din sa nakuyan sa Cagayan de Oro, labi na nga, susiyon po nato kay Pablatan, kung pila yung lugar ang kuwan sa DOA karoon nga, ang pag-rollback kay Pablatan, no, ang ilahan na presyo, pila ay price, no, update karoon monitoring, sa rollback din sa ato sa kinibitaw nga nasud Pilipinas. O kaya di maging malilong karoon kay Pablatan, no, nga, kining, ako man, baka kuwan, kinibitaw, marullback gamay, niya, reklamo gihapon kay Pablatan. O, ang uban gihapon reklamo ah, gamay ba kay nang rollback kunya mutaas kay po nang kung mutaas man galing kay Pablatan dako oh. Po kay taas no
2: pero pag rollback inagmay
6: oh inagmay ra gyud kayo kay Pablatan og gasolina nakuhaan og 1.20 matag litro unya sa krudo pod 0.85 matag litro
2: ini mahal ang krudo na po no kumpara sa gasolina. Kaya itong yes, agi, mas barato man itong krudo.
6: Kaya nga mga gasoline station, murag wa maghihap po natando kay Pablatan.
2: Ang krudo?
6: Oo. Oh, ang krudo, pati ang gasoline. Murag tanaw na ito ba, murag wa po natando kay, gumikian kay, mutaas siya.
2: Oo, oh, maulang maghihap po ba? Oo,
6: siya. Oo. Oh, mukunod gamay, mo, increase na ko. Walang diyo, yan na kay Pablatan, murag wala-wala on na ito sa presyoan eh. Yan, murag makaingon na ito.
2: Naman ito'y 0-0 dito, baka na lang takay, libre siguro ako sa ito.
6: Okay, yun na lang tayo sa Kipagatan niya. May mga panahon, Kipagatan, no? Kasi bitong mga gasoline station sa Tustakpay sa Cagayan de Oro.
2: Uh-huh.
6: Ang tanaw na ito, bitong nga, gagmay ragi diferensya. Ang mga gasolinahan, at kanima ang kanyang magpatubil, murag, atong mabatay, murag, anad-anad lang taanin siguro. Oo, oh, okay. Wala naman kita yung chance nga, mutaas, maubos. Mutaas, maubos. E nanak magiging nakikita.
2: Sa ito, delicate problematic, ani, kaki-5 ba, Jonathan? Kaning, nailigas lang dito nga mahal nga, 2 pesos, 3 pesos, kay, we like it or not, ambot ikaw, kay, tig-full tank, mga ako, kay, nag-isa ka litro, ramang yun ang akong itubin, so di kay kumapigong, 2 pesos naman. No? Ang bulto-bulto, ani, no? Kumakumulit, no, dako na.
6: Oo. O sa ekipa natin, masalagmaan, makapultang,
2: mm-hmm.
6: Pero sa gadget kay Pablatan, talaga sa kita makapultang kani ang atong budgeted ani kadadlaw gyud na. Karon sa una katong pagsugo na kadto sa radyo, kwinta pa back and forth na nga akong atubel karon sa kapos na gyud matag adlaw kay Pablatan, dako kayong diferensya.
2: Oh, may bawo an man na pag nakapultang nagagaya puno pud ay imong yubag so kanabang putumaya.
6: Murag ka na agad kaya Pablatan, murag ka na mo timailhan yun.
2: Timailhan na, pag naipo tumaya, pultak na.
6: O, pag naipo tumaya, pultak na. Pero wala pa gani, murag, alams na. Murag,
2: alams na.
6: Murag malisot pa yun kaya Pablatan. Pero at least lugar, no, nga ang importante karo kaya Pablatan, makatiyam-tiyam gihapon, makapatubil gihapon takay. Grabe ka, increase. Karon sa gasolina mo, mo decrease na po, gamay. Mo-increase na ko. Ang ya, ato naman tayo, kipag natan, ang Leox gasolina, ha? Kung tanaw na to, mag-ilad-ilad lang style ba?
2: Mm.
6: Okay.
2: Yung mo-increase man ka. Siya,
6: kung kita mag-implementing ang update, kipag natan,
2: oh.
6: Okay, every Martes mata, kada Martes mata mag-update gasolina, kung tanaw na to, atong may agi, pangilabay pang mga simana, kung tanaw na to, yun ang Leox, mo-increase na ko, karon ni decrease siya, pero kamay ra.
2: Mm-hmm.
6: Pero, kung tanaw po na to sa kining, Juan, medyo kayo mga dakong kahupayan pero murag wala gud nagmatter ang tawo ng kipablatan ang gimatter kung tawo kung o ba bang kipablatan mo ingon nga ana ng ayuda. Ana lang ayuda daw kuno.
2: Ayuda na lang. Hapong,
6: oh, ayuda na lang kay fuel subsidy sa mga ato mga kining mga drivers.
2: Napadi ayuda karon nga murag wa na mali mingaw naman ang kalimutan.
6: Kagapon kay Pai Marte, kipablatan.
2: Ay, maulaw tanang ka K5 ang Martin kay kapitan lagi itong eh. Murag imo magyong kumpirming painom duman nga ako pildiro.
6: Kagapon kay Prime Natan sa Barangay Bugog ipahigayon ang fuel subsidy.
2: Mao diay.
6: Oo, kagahapon. So medyo ubay-ubay gyud kay 525 man ka mga drivers. So kuan ka sika drivers kay Prime Natan 400.
2: Mhm.
6: Oh, 400 ayon na ay bao-bao nga 50 dayon ay taxi driver, taxi driver.
2: Mm-hmm.
6: Dapoy ginatawag og kining mga kuan kay Prime Natan kanang minibus. Minibus dayon do na poy mga kuan kay Prime Natan kining sapa. Sa pag-ay wala ko na tawag minibus, mga jeepney driver ang nakadawat kagahapon sa fuel subsidy. So may ubay kagahapon kay Prime Natan ang nakadawat yon sa may barangay Bugo. So atong natanawan kay Prime Natan nga medyo nalipay man sila pero lumalabay lang yun. Pila naman ang internet, butang bagan, 5,000 ang yata or 4,000 baron. Pagpila kaadlaw na kay Prime Natan, hubas na po na. O niya, ang kining lihok lugar sa atong petrolyo, gasolina din sa atong Pilipinas, kung tanaw na to, wa man gyud kausaban. Oh, mo kuan lagi sa kipamatan mo murag mo gamay mo decrease.
2: So, sa pandemic pa ni Kakifab Jonathan na kining presyo karon sa petrolyo sa Pilipinas murag mo na ni ang new normal. Oh, usually basi mo na ni ang new normal. Mo na ni siguro. Wa di na suni mo baba man. Si tinta naman si Unita man.
6: Mo na gyud ni kipamatan. No, mabantay na lang nato nga nagka senior citizen na ta ani.
2: Oh.
6: Oy, niabot na ni 200 ang gasolina.
2: Lugay pa man po na kay bata pa man ka, G-C-Utso, babaya ka. Ako yun, masenior na kuwani kay 10 years to go, senior naman ko. So, ambo, tumpila na yung gasolina na.
6: Pero kung tanaw na ito, kipipatan na, pasalamat niya po. Tanong nga, ang importante, isang tawag sa kalisod sa panginabuhi karon ang atong mga kaigsunan, kitang tanan, naning kamot, yapon. Taliwalas bang is politika sa atong panggobyerno.
2: Mm.
6: O na nga, huwag kayo lang kay Prime Natan nga maningkamot, kita naman sa tumatag pamilya. Nga, karon bang is politika, apil-apil po ta.
2: Mm.
6: O naman sa tag mga correct nga ng mga bright, ane nga, wata na side on sa katuyuan na nila, ano nga, sige na silag-away kay Prime Natan, samtang kita, nagkamuritsing, nagkalisod-lisod karong panahon na sa atong pagpaningkamot.
2: Mm.
6: O, muna nga, muna ilang taon sa atong mga kaigsunan kay Prime Natan nga, di na lang tawag matter, no? Kung sa inatabo sa atos gobyerno karon ato ane, maningkamot sa pagkos sa kita may bangon sa itong kugalingon. O niya, gali, sila tagsalig sa iyo na sa gobyerno, wala na ito, no? Huna-una, nga kinibitong sumpaki niya po sa iyo na kay Prime Natan, na iuban, mayon nga, ano, may pirma man ito sa kuan? Na may pagduda sa uban, kay Prime, basta nakadawat o malita-malita. O niya, pag abot sa ating ayuda, ano nga may ayuda ane? Wala nga, mabasol na din po si si Kong, si Mayor, atong mga officials gobyerno kay Prime Natan sa ubos-ubos, medyo mapasol na dayon sa kining mga supporters.
2: Mm.
6: Gamiton na rin yung politika kay Prime Natan. So,
2: oh, mamamalay na, problema na, kay mahimo mang propaganda gun. Ya, usay po kita nga mga Pinoy lagi kay di man po lagi tahimasa, di li po tatig verify, nga hina po tag comprehension mo nang usay, mailad ta mo nang usay. Barking in a room treat, kay bisag nasyonal nga ayuda, wai kalabugitan dito ang lokal, at least lista-lista lang sila. O say, mabirahan tong way labot.
6: Mo, good. Ya, yeah, karong pag yun kay Prime Natan is very rampant kayo, no, ang social media. Ang grabing dinautay niya karon.
2: Mga bitang di, minimize ko ang nagamay niya kayo sa mga bakak. Pero di na ko ikuan, di na ko isit aside nga. Mabasa ko, verify. O niya, research.
6: Oh.
2: O niya, tunaan kung sagto ba o dili. Anak man ko kay tanani mo dia kung kauno na ni mo dia mo na po kaghangga tuo lang po dayon ka kaya mga bakak din man
6: mo na itino kay Prime Natan
2: kumprehen kumprehen lang yun
6: ang uban kay Prime Natan dili mo may tawag og fact check ba nga dili mo tanaw kung unsay ka kana bitong kamatuoran o kung unsay na ko sa Facebook dili mo kanda og research mo na dayon ang tuuhan kay Prime Natan. So mo na nga atong mga kaigsunan karon okay man magamit social media but be careful. Ilabi na kay Prime Natan, karong mga panahon na, bisan pag wala naka-eskwela, nagamit og social media, totoo na.
2: Oh, naputo lang signal may gala ni Kakifab Jonathan. Tinawa ni Mike Zon, kaninga, pero, nag-isgot mata sa petroleum, pero naabot man ni Mike Galas politika, kaya anak mga nasya. Kaya kinimanggod mga igala ning mga kalisod na ito, Kakifab Irons Pilipinas, naman yun ni kalimbitan, gapos politika. Oh, di ba, kaki-5 Jonathan? Nga naman pong ganahan mangin magpolitika nga, samog man politika. Nga naman sulod ka, kaki-5 ba, Jonathan?
6: Yes, tinawag kipag natan. Muna nga, ang ato na lang buhaton ano karon kay usahay ra ba, membros pamilya, magbangi, tungkol sa politika, gi-adolize. Oo, magbangi, isa usa ka balay, kipag natan. E may soot, pika skolor. Ikaw, pika skolor. O niya, wata ka bantay, ang gasolina, pertinang taas ah.
2: No.
6: Oh, ina na ba? Sige lang tagbangis politikan tungod sa atong gipang idolo diha. Wa na to tanawa. Unsay dagan sa gasolina kita kadadlaw kapaning kamot. O niya ang sulan wa nagmoving kipaybra na tanwa magsibog. Samtang ang mga paliliton werte kataas karong panahon na.
2: Mm.
6: So muna nga muna hinuklugan sa to mga suking tigpaminaw kipaybratan. Nga be wise lang yun sa so, umabot nga panahon sa eleksyon kaya mawalagin ang kipablatan bisag mingon sa karag be wise niya wala mo po ito kapalos sumong tinguha kaning atong gisuportahan
2: mabitaw nga yun lagi ng be wise ay advice kay tungod na mamisinterpret mo na sa ordinaryong tao ng be wise mingon sila mag wise wise ta dawat pikas dawat pikas
6: may tagalan lang kipablatan oh dawat pikas dawat pikas kaya maramang gyapon pag makalingkod
2: ah. Pero maro, di man na mahitabo, kay maro man ang uban yun. Di man na basa-basa nga muhatag. Labi na ka na bang organized, good nga, ka na bang naging kay organizational chart ba as politician? Di man na ihatag basa-basa dito nga dili sure-sure na. Oh, so, ka na nga dawat pikas, ang labas ano, huwag kay madawat, ana. Oh, tinod, kay maro man ang pinsagod tao, hindi maro. Katong mga way klaro, katong walay organizational nga structure sa ilang politika nga pagdagan, amo na kasagaran maidoy-idoy nga release by release lang. Pero katong naagi klarong structure nga pamulitika, ay, hindi na mahitabo ng mingon nga, dawat nila, dawat bikas. Kay makitaan ka to as bikas, ah, cancel na ka din. Amo na, nasa naman kong lista? To akas bikas. Wah, naginong kayo na dawat.
6: Wala na lang yung kipagdatan, yun na pa.
2: No, ana, maginadagan. Mabito nga, wagi ka sinso ang Pilipinas kay, sige lang tagreklamo, kanaghang malita, nagang malita. Nga, kita part, bayo sa dagis, mo tagpangayo pa ng seleksyon din, ngita, ginang malita na yatag.
6: Kung tanaw na ito karong kipagdatan, sa pagsugod lugar kay malining pagtaas gasolina sa Tosnosul, Pilipinas,
2: no.
6: Grabe, halos mag-wheel kang tao, halos kadaadlaw mag-wan. Pero, gikapuyan. Gikapuyan magyapon pagka abot pila ka semana pila ka adlaw. Ay undangan magyapon lang kipamdatan gani pag rally-rally. So meaning wala na atong pagobyerno sige na sila. Kapuyan nagyapon na sila karong pila ka adlaw.
2: Di ana so, ginatong kinaiya actually no. Parehana pare politics ma tong gisgutan karon bisag gasolina ang tanang impladaan eh pero karon politika na. Pero sige lang kay nindot man gisgutan ang politika sa yon. Kay init man ang gisgutan nan karon. Na magigingon kay K5 Dad Jonathan nga kita mga Pinoy. Maay lang ta sa pagsugod kinabang karon reklamo ta ni Kwan kani si Congressman Jolatan sa Banalwani ayo kurakot na etcetera etcetera pero pilag ka bulan dito labi nag panahon sa eleksyon na nagani kay ihatag nang the day gyud sa eleksyon kinabang padung na kaspresintong yan na sobre malimtan man tong imong bagutbot
6: Pero di pa natan.
2: Kay mo ana man itong uban nga. Ah, kanira makabalos ta at least nakadawat na din tong 5,000. Di na wala ibili to.
6: Tinood yan ang gingon siguro kay Pam Natan na money is the root of evil.
2: Oo. Oh. Sige, kakibad Jonathan, balikan talang kahabalikan pagkakaroon daw-daw kay Inindot, magyapon ng isgutanan. Pwede mamusal mo tanga itong mga sugit paminaw nene. Kaya mo man iinit karong isgutanan politika sa itong nasot mo'y nagpainit. Mao karong nagkaguliyang na dito mga igala, senado, politika ang hinungdan na ng talan. O man, mas importante yung pinundom.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: Clinicas 4 Biotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mang's 4 Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4 Biotics, pas-pas ang alibyo. Mang Clinicas 4 Biotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.

0: pagpaganda ng cooties with 48R protection. Bilhin na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold.
5: Pterydium,
4: Eye Care Gold.
5: Astigmatism,
4: Eye Care Gold.
5: Glaucoma,
4: mag Eye Care Gold ka.
5: Eye Care Gold.
4: Ang maski pa kusog,
5: maski pa epektibo.
4: Yung kapsula para sa mata.
5: At dunay superior antioxidant
4: para sa mata.
5: Sama sa lutein,
4: Vitamin A,
5: Vitamin E,
4: Vitamin C,
5: Zinc.
4: Og maski pa kusog sa pilberry,
5: berry extract.
4: Eye Care Gold.
5: Ang kapsula
4: nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
5: para sa mata.
4: Mapalit sa mga butika
5: para sa epektibong kombinasyon.
4: Inom og Eye Care Gold.
5: Og patuloy
4: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Padenta may gala din sa itong managubang sa Foro de los Pueblos. Sa itong oras maigsoon, alas 7:29. Oras sa itong dininyo sa DTX Coffee Mix. Coffee na detox pa. Hindi na bagay kay may galan. DTX Coffee Mix. Kaya ito mintin matagbuntag mga Exxon. Namian yung kay may galan. Sabi na sagro limus pandisal ito mga galan. Pag kanindot. Kanya na kanindot pa nini mga Exxon. Limpiosan mga galan ang imiyong inner part. Bot pasabot ang imong internal mga Exxon. Ng kahimsog sa panglawas. Nindot sad o himsog sad. Tungod ni DTX Coffee Mix. Why? Because mo limpyo kini may gala sa itong dugo sa mga toxins nga mapagawas sa itong lawas may gala. Muna yung nakanindot ni DTX Coffee Mix. Muna nakakapi ka na. Nakapahimsog pa ka. Tungod lagi kay Detox Man, si DTX Coffee Mix. Muna ayaw kalimot yung mga Exxon. Matagad daw. Instead dito may gala, magkapi-kapi ka nga walay binipisyo makuha ni mo may gala. Kundi pag-alerto lang sa imong labas o imong utok. Hiri na lang ta may galas magkapalirto si imong utok at the same time mga Exxon mulimpyo pa sa imo dito mga galang lawas. Pagawason pa mga toxins dito mga galang mo detox pa. So asa magkana? Diha na mga Exxon. DTX Coffee Mix na. Para kumplito yun mga igala ang imong makuha mga Exxon nga binipisyo. Then, by the way, ako sa nimbasan before na ito, baligas ka K5 ba, Jonathan? Kaya magpa-shoutout daw, matod pa, ipa-shoutout daw si Mary Ann Lungay, ipa-anhi sa ilang Ann Ethery. Kasi nga na yan, siguro dito ilis tapos ayuda dito ilan. Masing pwede sa tamo at ni dito, mga linya mo. Oh, good morning dia sa may Aniti. Oh, good morning, gani yung tanan niya. Baka ng radyo na to dia mga igal. Dungog nga dungogin mga igsoon. Good morning dia sa lahat sa Minamide sa Balay, si Foreman Alex Mansigyaw. Oh, oh, Titay. Oh, Gerald Waray. Oh, gikanin ni Sir Boyet Baligwa at mga igal. Oh, salamat sir. Dito na naminaw mga igsoon sa ilang mansion. Kung ako nasayop, diya sa may buluan ni sir. Baka ni kanunay may gala, dito silang balay. O diya po mga igala sa may Agura area, sa may lampasan. Sa ila dito nga fry goods mga igala. So salamat sir, Boy at Baligwat. Good morning, ganyan yung tanahan namin na ni Foreman Alex. Nga nagtrabaho, matutpa silang mansion dito. Eh, pa idugan din may grabe. Ato sa nalikitan si Kaki 5 Jonathan. Ganyan ah. Kaki 5 Jonathan, i-K5 mo.
7: K5 News FM Live Report.
12: K5 data, pinakalitis up dito itong i-perspective. Okay, ipag-try. Natan uban man. Papagyan ng pangapagod sa kining
11: na. Cutting out man.
12: Itong i-tanggapan, kining bitong i-compare yun sa National Capitalist Organization. Kung atong tanaw, nandun ay in ibukaan lagi parang sa Nikunad, Nikunad siya 4.76 kinatang gatling ko. Mugi na yung mga rollback karong
11: pwede na yung bagay mo rin putol-putol man yung signal. Mura magda ka nang naamay nag-gitig-gitig siguro yung dapitan niya.
12: Kanay dabi?
11: Kana. Sige daw. Testing daw, testing.
12: 1, 3, 5
11: Putol-putol gyan, putol-putol.
12: Putol-putol gyan.
11: Oh. Sige, otro ha, otro. Kantahan na lang siguro, para din putol-putol.
12: Hello.
11: Putol-putol gyan. Putol-putol. Ah, sige sa ato sa i-plastar mga igalas, kay Kipeb Jonathan, kay masayang man yung report mga igala, putol-putol man. Yalisod na ba ng paminaw ng putol-putol mga igsoon, kay ma-misinterpret o malain o niya meaning mga igala. Kaki 5 Jonathan, balik daw.
12: Okay, 5 Jonathan, kani, klaro na.
11: Klaro na, klaro na ang signal. Imo na pong tingo, dili klaro, kaya pagawa-pagawan. Desi, okay na na. Klaro na na.
12: Kali na, dahil yun karoon, kay 5 Jonathan. Sa atong, kay sayop matugihatag sa katong naghatag nato dito sa Utagdagol Station.
11: Uy.
12: Akong gikwinta-kwinta.
11: Oo.
12: Ang kinatibukan dahil yun, kay 5 Jonathan, no, nga pag-usol sa gasolina karoon, 4.76 pesos. 4 pesos 0.76 centavos.
11: Oh, dako.
12: Sa diesel, dako kaya po ng kunod sa diesel. 9 pesos 0.26 centavos. Sa English pa, 9.26 centavo. Okay, na may makasabot ang English, pwede makasabot ang Bisaya, kibabatan.
11: Oh.
12: Sa kerosene, 10 pesos 0.86 centavo. Sa Bisaya pa, 10 pesos 0.86 centavos. Muna siya ang pagkunhot kay Pagdatan.
11: Pero sa imong sa atong tanaw ba no? Dagko ang kunhot pero si Tintay no ibi paghapon. O wa di ta kabantay ni mahal lagi dai ni siya.
12: Actually, kay Pagdatan, mo lagi na atong gingon nga mo kunhot karon mo increase na pod og ginahinay dai kay Pagdatan. Ang
11: increase 1.7 mao nang dinato ma-feel okay mo wala man kay ato ni Agis si Tinday ni Ubi o Sinta mong gyapon tong karon ni kunhod og 4 di ay mao ra man gyapon presyo kay kang imong punto ani mo ra galon mo kunhod sila si Tinday ni Ubi sunod adlaw ani mo balik na ni 85 para next week na pod kunhod og 4 mao ra gyapon na bas ana ila gan siguro ani
12: tinod gyapon ta mo na nga dili kit nato makuan gyapon no ma kining na-estimate gyapon, diba? Mabantayan na to. Ato lang na siyang tutukan yun, ato mabantayan. Pero ato mga motorista kay Pabratan, manta, increase, decrease na oh. Pero sa untanaon yun mo kay Pabratan, pila ka adlaw, huwag yung kausaban. Gumikan ka, increase, gamay, decrease na po dako. Anak kay Pabratan, mo manandagan ka ron sa kuan yun. Gasolina, din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa ato sa nasun sa Pilipinas, yung kipagtatan. So, di yun ato, abantayan. ang increase o decrease kay pamnatan gumikan kay wala gi sa ato pang gi tan-aw karon nga o decrease siya usay dako. Pero magsunod-sunod po eh ang pag-increase kay pamnatan. Inakpay siya pag-increase pero og matibo na na kay pamnatan, iyo sakit-sakit na gyud, magdako-dako na gyud po siya kay pamnatan. Muna nga din ato mabantayan kay ato mga kasagad makabantay anak kay pamnatan kini ramang atong mga drivers nga kapatubel kada adlaw. Pero kini nga atong mga commuters na kusog po magreklamo kay pamnatan, bayan pritihan, wa sila nagkabalo nga ang movement sa atong gasolina, grabe gyud. Una nga, di po na itong mga please lagi talan kay Barbatan. O, ang uban ay masinabtanon. Ang uban po na medyo mag-all po, nung masuko, gubikan sa kalisod yun po sa panahon kay Barbatan.
11: Una ang kanina nga mga big three, kanina gitawag lang big three, no, nga company ni Shell, Petron, Caltex, pila may ilang presyo ani kanang mauba-uba o mas mahal sila gamay aning mga independent players?
12: Actually, kay Pablatan, kung tanawang bitaw na ito, may parehag nga brand sa gasoline station, pero dili sila parehas o kanang presyo. O, dili sila parehag presyo kay Pablatan. Dila na ito, nganlan ang gasoline station, but may gasoline station nga parehag pangalan dili sa area sa Gaswagan, o itandi sa Barangay Carmen, parehag pangalan, pero di, kung sila kay Pablatan, matawag na ito, kay bitawang dunay diferensya. O, diferensya ang ilahang presyo. So mo dahil mga gasoline station po kay Pablatan nga nagtapad na sila pero ang pikas taas kay ang presyo, ang pikas medyo mubo siya pero dili kay ngon nga kuan gyud kay Pablatan mubo gyud kayo ila bitong kuan na bitaw kanang ligasan lang gamay kay di mapo siya pwede magpaubos gyud o magpataas po kayo kay kuan ba gyapon eh kaning gitawag na to kompetensya kay Pablatan na kung pikas lugar karon na nag-presyo siya og taas kayo o 5 paron ang agwat lugar sa ihang gasolina na wag yung magpatubil diha niya kay Pablatan. Dito yung speakers mabalhin. So mo na ito nabantayan kay Bali kaning ipang kating-kating man na ito nga video kay Pablatan nga ipang kuha sa lain-lain ng gasoline station din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro na makita na ito kay Pablatan unsa yung diferensya karong panahon na. So dili kayo nga dako diferensya ang ginagmay rin yung diferensya. Pero mayon lagi ka kung taga Gaswagan ka o niya matukag o matukag biyahe ka karong adlawa niya matukag kining lanaw ako ina matukag pa kag Carmen kay Pamnatan ganito ka magpatubil konsum gapon kag pila ka piso kay Pamnatan so useless gapon so mo na nga ang uban kung nakita nila kay Pamnatan nga asa sila maka medyo makadol-dol pero mubo ra po ng diferensya dito lang gapon sila kay Pamnatan magpatubil. Muna ito na matikdan lugar ang dagan karon sa gasolina dili sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Nahangtod karong panahon na kipamdatan, na ito na matikdan nga medyo miuspos man siya, pero adunay mga panahon kipamdatan nga di na ito mapantayan nga murag walay paglihok yapon karong panahon na kung tanahon na ito. Kaya narapang magkipon siya sa linya sa si Tinta Kapin o Tinta Kipamdatan. Wapag itong miabot siya sa original nga katong ilauman sa mga tao na maabot siya sa isinta ang presyo kipamdatan. So muna ito na matikdan karon nga atong pinakalitis update kay Pablatan. Ato laning tanawon ang dagan ani next week kay Pablatan kay wala gi gilauman nga sunod-sunod man ang kuan maton pa no ang rollback na ini atong sa taon og moabot ta ni sa kaning gilauman sa tong katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro na moabot gyud kini sa kini katong original kay Pablatan nga sa una nga mga 50 aron usab nga kini medyo maka ikaw na kita kay Pamnatan makaluwag na kita sa atong pangadaadlaw labi na ako ang mga trabahante kay Pamnatan kita so medyo kung sa gasolina basihan kay Pamnatan dako gyud kayo og impact sa kanato mga trabahador pribado man o nga panggobyerno kay Pamnatan kay ato nakita karon medyo apeke gyud kay ang 100 ga tubil pa nako kay Pamnatan hangtod pa panahon na sako lang wa ba gyud sa ingon nga ni kuan lugar so, ako nakatagamtam kay Pamnatan kay ang back and forth na ko 100 mo pa man gihapon ang akong ginatubil karong mga panahon na. So, mo na kay Pablatan at least lugar at paabot sa makaigsunan ang kining update is update basta ang gasolina ang pagkubos karon 4 pesos apunto 76 centavos diesel iabot siya sa 9 pesos punto 26 centavos kerosene 10 pesos punto 86 centavos. So muna pinak latest update kita pagdating sa tumpang libot suroy sa dakbayan sa Kagandorong, latest update sa presyo sa lana. Kaya nga balita tugon nato sa DTX 500, epektibong tambal batok diabetes. Ini si Kaki 5, Junutan Sabanal para sa kampiyon sa balita sa presyong publiko kalingawan sa dakbayan sa Kagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
13: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Okay, salamat ka, K5, Jonathan Sabanal. So mga tumahigal ang update na to ni Kunhod, lagi ang presyo sa petrolyo. Batongod mga igsoon sa medyo taas-taas good nga presyo ni adtong mga niagi, mga adlaw. Maura, gahapon. No, actually, last week mga igal, nagpagasolina ta. Nama to sa 80, tati si baba gamay. No? Kaya mga 80, 81. O karon nag-79 pero naman po'y kapin. So mapadong riyan po sa 80 ang labas na ni Mahigala. So mayingon tayo na ipagunhod. Dago na ba itong gingon? Ay 4 kapin mga igsoon sa gasolina. O ay 10 kapin, 9 kapin mga igala sa krudo. But pag sumada na yun sa presyo nini, daw maghapoy, kwan, maghapon Mahigala ay kausaban. O diyan sa field. O doon, ingon naman itong mga dati mga igala, mga eksperto, mga igsoon, mga opisyal sa Department of Energy. Mga kanhi, mga igala, mga opisyal sa DOA. Nga malabo na daw na mabalik yun sa katong normal. Mga 50 kapin, 60 kapin. No, usually, ang pinakababaan nga ibaba, mga igala, matulpas mga eksperto, nasa 60 kapin. So, ato na lang yun ang dawaton, mga igala, nga medyo mahal-mahal na yun ang presyo sa gasolina o petrolyo karong mga igsoon. Pero mahalaga na giingon, mga igala, nga may mga alternatibo nun eh. No, nga mga giingon ta mga igala nga pwede nila itong mapuslan para makunhuran mga igala paggamit nato dito sa petroleum products. O,

after 5 years din eh, kinahanglan na dito maigala, magpulin lang kagbago, kay mas mahal pa mangkuno mga igala nga magpalit kag brand new kaysa magpalit ka sa spare parts yung baterya na mga iso. Mga na gingon nga. Ang era po na sa doon ay sapi nyo, dala maigala ay bundong asag to. O kaysa maintenance ka maigo after nga magdugay-dugay na nagkatuigan. O pila nagkatuigan imong gumamit, mamaning nga petroleum products ang gasolina. O ito bill ni mo mga igala kay mulong last month. No, ang uban kung maayo lang pagamintin, maabot mag 30 katuig, usay gani mga igala, mas mudugay pa sa ganan kaysa asawa mga iso. O tinoga. O, mas mudugay pa mga igala sa ganan kaysa asawa kay ginamintin man po ang sakyanan ng asawa mo, man po gimintin mga igala. O, muna mubiya ang asawa. O, matod palagi ako migo dito kay Kipay Berwin nga, amay pa niya akong sagyanan, kaya pirmin pa na akong masakyan, ako asawa, di na yun, magpasakay na. Kulang manas maintenance mong asawa, ka nandiyo magpasakay. Kada bang dili, ginamintain, mama, nasakyanan kay buntag pa lang, tapu-trapuhan na ang asawa, bakit kapuhi? Kapuhisan! Para nga, ukisan ang inyo bang relasyon. O, oh, mora man po diya po nagsagyanan ko na itong asawa, actually. O, oh, kinanglan po na ni mo ati Manon dito mga igala. Para nga, kuan gyapon ba? Mapuslan gyapon bisag dugay ng katuigan, mapuslan gyapon, mora po imo sagyanan, basta well maintained lang dito mga igala. O, oh, sa akong gingon nga, mora po nagmakina, kinanglan ko na, chinsuwil po gano'n ay. Chinsuwil yun na ni mo po. Para nga, dili ka makaingon dito nga, may pangsagyanan kay mo abot pag tag-try ta katuig. Ang uban ko nung asawa nito, dya, na po katuig, nabulang na. Kulang na nas maintenance ison. Man ang pagmingon gani kag kulang maintenance apil na natanan kina hapu-hapu nimo na limpyuhan nimo, liguan nimo, washingan nimo, o i-change oil nimo. Na way pinaka importante. Pero sa ikaw nga di magkaka-change oil kung wala kay oil mga igala. So mo na nga sa ato ha, pasumbingay naman itong sagyanan, pero sa ato ha, sa in realidad mo na nga kinanglan na itong extend food supplement na para nga magka-change oil po kay basin lagi mga higala dito, mas maay pang sagyanan kay mudugay. Oh, so balik ta mga igala. Managi ingon dito mga igsoon nga sa magkakaroon nga mahal lang yun ang bisyo sa petrolyo. Mangita na lang talito mga alternatibo mga igala nga pagi. Mabitaw nga wilay kayo ito nga ang atong kadalanan karon ka K5 Erwin, no? Medyo hawan-hawan. Sukwahi ato mga igala ng mga pipila ka mga bulan nga wapay krisis nga. Medyo kuhan yun siya mga igala ka na huot-huot. Although, naman po yung mga factors na yun nga dilikayo traffic ang atong magkadalanan tungkol kay waman po yung klase pa. Pumatistingan na ka ng mga Exxon kay balik klase naman. Hunyo naman ta. So expected mga Exxon bumper to bumper na sa dagdagan sa itong traffic ko. No, kaya gamit naman po ang mga ingon to mga igala mga sagyanan nini. Pero lagi uban mga igala nga nagtipid. Lagi uban mga igala nga kung sila-sila lang, asawa lang, mag-scooter na lang sa sila. Oh, kada bang motor ba? Motorsiklo lang dyan mga Exxon. Oh, basta lang kami. Kaya may mga problema mga igala. May problema. Kaya isa ka litro nila, dagan naman nagtulog adlaw, basta kay balay trabaho lang, balay trabaho lang. O, aga, kakin, ang kuwan na, gasto na, balay nga, trabaho, padong dito, hatod mga igala, mula kang taxi, na ihatod dahil. Ang gasto nga dito na. No. Balay nga, trabaho nga, hatod nga, padong balay na sad, na, eh, gasto nga, kaya nga, nung maghatod-hatod, mansan ka. Pero balay trabaho lang yung mga ison, kaya nga, isa ka litro, abot na mga igala, motor, ah, labi nagbagong imong motor, ah, yun ang mga igala, gastuso, mga exhaust gasolina, mga na madadana. Pero for wheels ka, ah, ma-feel yun na ni mo, mga ison, kaya mo hab-hab man na mga igala, o ga, kana bang gasolina, o di ba kakrudo ang mga for wheels. No, wala mga igala nga, kuala, kana bang magdipid lang yun ta? Although, itong mga adunahan niya, saktong bala nito, saktong sapin, okay na nga, nalang magtipid-tipid. Kami lang sa dito magtipid. Kaysa ito lang gingingon mga Exxon, bisan pa magdikonhod karon may gala abisyo sa petrolyo, nag 79.80 na lang kanaghana nun eh. Napoy 78 mga igala gani. Oh. Pero sa premium, 78.72 ang uban. Napaging mas barato di ay. Pero napoy uban mga igala, sinta paghapon. Muman na mga igala ang realidad sa karon. So kaninyo, labi na sa ato mga estudyante, nga balik na mga higala sa klase next week, usan na sad ni mga higala unya ka dugang nga alsahonon sa mga ginikanan. Kaya di ba lali mga higala labi nagdaghan kag anak ya taga adlaw mag hatag kag plitihan may mantong sa among panahon mga igsoon kay mga maas sa malaki ni ani. Oh, may mga maas. Oh, saon na mga higala bagtason ra man na. Ang eskwelahan bisan pagpila ka kilometro na bagtason ra na sa mga estudyante mo tabok pa magani mga higala mga suwa. Karon mga higala, arte naman mga estudyante, naman mo baktos kay madaot man mga higala kay
Big up ba yan? Bakta siya. Oh, kami

0: Oh, kay Kiskis Kilay man, kay Pulihan matong linya, mga kaigala. Linya, Kiskis, anya Pulihang linya. Sa amo sa una, ang Kiskis Kilay, kanag yung grabe mga kaigala ng kuha ni mo. Adili Kiskis Kilay, kanag sunog kilay yun. Kanabang bupasabuti doon, grabe yun nga pag kuha ni mo, mga kaigala, pag tagad, pag seryoso sa imang eskwila mo, nang sunog kilay yun ang labas, mga kaigala. Pero kanon, Kiskis Kilay na. Yun na sunog kilay. Oh. Kiskis Kilay, mo nang magyamot, matingaan na lang ka mga isong, hinindot naman, natanay original nga kilay, kisisong yun, pulihag linya mga isong. Okay naman po na, kay Freedom of Expression na part magyapon na Freedom of Expression mga igala, wa mo po'y nadaot nga uban, basta as long as wa nilapas sa limitations of Freedom of Expression, then you can do, uwan sa inyong pagabuhaton mga igala, sa inyong kinabuhi. So mga nagingon, kani mga isong nga mga presyo sa lana, karon ma-feel na ni, inigbalik sa klase kay ang ato mga kaisudyantihan nage ato naman po na siyang budgetan. In fact kagapon sugod na mga igala ang mga limpyo dito sa mga tulunghan garing ready na sad mga igala ang ato mga kaisudyantihan o ato mga magtutudlo para na maigala sa school year 2026 or 2027. So good luck ha kanto mga kuan ato mga ginikanan nga nakaroon sa tagsa-tagsa ka mga tulunghan labi na deskanswagan minor ba ni mga parents niya mga igala kani mga organisasyon sa mga parents, so good morning kani nyo. Kumbati lang mo diya sa inyong paglimpyo sa batag tulungan kaya kana nga bigalis kwaila mga igala kwa mga requirements matod palagi dito mga igsoon sa atong Department of Education. So labi na yung mamilsa din sa kauswagan minaw na kanunay mga igala dresal sa programang Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. So good luck kaninyong tanan mga ginikanan, responsibilidad sa nato mga igala nga moabang nga doon sa itong mga magtutudlo at limpiuhan mga igala nga itong mga tulungan kay public school man eh. Sayo pa nang miingon mga igala nga public school na may budget gobyerno nga apil-apilon pa mami. Matod palagi mga igala, World Public School, iyas gobyerno, kinsa man gobyerno, kita ba ang gobyerno? We are part of the government mga igala. So, mo na magtinabangay yun ang mga igsoon. Kaya ato man ang tulunghaan. So, magtinabangay ito mga igala. Di na lang kung magreklamo, pila naman ang mga igsoon maglimpyo-limpyo. Ako, kung wapag ito ba, maadto man ko dito ka K5, Irwin. No, mo, kung ano ito, brigada eskwila man ito. Sa una bitaw, brigada eskwila man punta. No, maglimpyo ito dito. Masingtan pagka mga igala, o nga, maabagan sa nimo mga igala matag classroom sabi na sa imong room sa imong anak nga komportable sad sila dito no mahimo silang komportable mga igala sa ilang nga pagatong ha so di na ta magbagulbol dito mga igala ato lang ang buhaton sa dang atong responsibilidad kay part man sa atong mga responsibilidad isip mga ginikanan mga igsoon manigingon nga nung ni-inter oh nganu ni-inter ka magkaanak so part na sa imong responsibilidad ang gikinhanglan sa imong anak kung gikinhanglan niya di sa tulungan din ato sa na maigala lang i-comply kay wa may nagpugos nimo mga igsoon nga magpapiyong-piyong ka para magkaanak ka wa may nagpugos imo man ang kabubuton oh wa man ka dito mga higala gihiktan dito mga igsoon para ana no imo man ang kabubuton dito nga instead dito inigsisbuntag kay tugna mo tikongkong itikangkang magkaanak imo na na mo na imo na responsibilidad kay nganong ni tikangkang mo na. Sige, good luck ang ato dahil sa itong mga kaisudyantihan o mga ginikanan, mga magtutudlo nga busy ka rin, maigala, para sa pagbigkada eskwela. So, mga naginagingon na ito, kaning presyo sa lana, ato na puning ma-fail next week. Pagsugod sa klase, kay need na po tamo budget nini para sa itong mga kabataan at the same time sa maigala, para sa ilang pagtungha. No, karon busy na ganun pamalit mga exos, mga school supplies. Kamong mga naay mga bata, di ba? Busy na mo ron. Mo nang uso ron ang loan sa isis, pag-ibig mga gala. Kaya ilan naman na. Ilan naman na mga gala. Iloan man na ni mong pag-ibig, loan na ni mong isis para nga magpalit kag magamit sa kabataan. Mo gina mga igsoon. Kaya ang kinabuhi mga gala, kinabuhi mga igsoon sa pobre, mo ginagingon, wa nagsalig sa sweldo, nagsalig sa utang mga gala. Tinood yun ang mga igsoon, moro man ni ato trabaho ani. Utang karon bayad na pud liter, utang na sad bayad liter ana gina mga higala, ana gina kinabuhi mga igsoon. Pero at least na lang naay magpautang kaysa wa gyud magpautang dito mga higala. Manang bayad-bayad pud lagi para naay magpautang. Sige, mubalik ta mga higala sa duga na to isgutanan. Lakit na ni mga igsoon nga tong balikan. Kanina itabo diya sa Senado kay si Senator Jinggoy mga higala. Agoy ka mga igsoon, giaristo. Oh, giaristo na si Senator Jinggoy. Ay nagyaw-yaw dito mga higala si Senate President Cayetano mga igsoon, kaya di niya dito iparisto lagi Jinggoy. Oh, nagatuba niya, yaw-yawa niya din si Rimulya, mga igala. Nga, si Rimulya po, matod pa niya nga, di na kumusugot, kaya nawa na yung problema nga mong kusudiya. Kaya ang last man nga na sa imong kusudiya, imo manggipa si bata. Human na mas importante yung mahinomdom, standby. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Anyways, mga higala itong isgutan ron ng mga balatian sa ato mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizen. Itagod mga senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy yun, kahimsog sa panglawas. Sakto ba ko? Diba? Nangandoy yun ang himsog, malawig-lawigan ang itong kinabuhi. Magagulang ta, kailad ta, nga wala tay balatian. Gusto ba nato nga mutaas-taas ang itong kinabuhi, nga magkaedad ta? Ari ang pipila ka mga sekreto, no? Kung nagatigulang ta mga higala itong lawas, nagaluya. It because of aging. Nag-aabot ng panahon mga higala nga, ang itong mga selula, uli na kayo ga, himo o enough nga selula ang itong lawas. Tungod mga higala sa kadaghan sa panahon, exposed ta sa pollution, radiation, bisyo, mga added sugar fats. Inactivity mga higala, kung magkaedad ta, nai-resulta yun, no? Exposed man ta ni, unhealthy lifestyle, bisyo, di ba? Magkaedad ta, nagi-resulta. So, kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage ang pagbatunog balatian kung magkailan ta. Now, number one, bisan magkailan ta mga higala, maningkamot yun ta nga makalihok-lihok ta. Mag-exercise ta, bisan may ilan ta. O, dayo lang tong mugat kayo, mag-exercise, walking lang, breast walking, stretching, kana, jogging ginagmay, inhale, exhale mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise, makatabang kini sa papaubos sa blood pressure o nagapaligon sa itong mga maskulo, joints, o nagapawala sa stress mga higala. Maklikay ta sa osteoporosis, colon cancer, o nagapamubo mga higala sa risk sa pagmatunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, o niya ang mga transferred antioxidants, nagikan sa prutas o utan, makatambang kinikan atong ginakaon kada adlaw, ang mga gulay, prutas, sa ato mga selula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So, mas dako mga higala ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato mga higala sa pag-inom sa DTX 500, unang-unang nagapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox sa itong atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa itong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na ito gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindot sa tulog, nagataba mga higala sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta mga higala sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala mga higala sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw kalimot for healthy aging, ha? Take DTX 500 everyday. Mampalit ni mga higala sa mga hindi nga mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
3: Kinsay ngalan nato, sir?
4: Paul Mercado, di ay ni sir.
3: Mutanan lang ko.
4: Kanang gatumar ka o DTX 500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod ko pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit o DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susitown. Kaayo ko, may review. DTX 500, lagi na kaayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
2: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix. Kalami sa kape, lami as kape, oy. Muni kape na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay, kalimot ka, kanina itong DTX Coffee Mix na anise Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang Ampalaya, maayos sa high blood, maayos sa detox kay ang Ampalaya blood purifier man na, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakong tabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na ito kadaan law. Anyways, ga, coffee man ta. May ganahan ako ba nga, pagmatas bitaw sa bunta, naka-DTX coffee mix. Kaning ato mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka, o niya, kutoy pag dimuntian ka. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Ganang, ako, makasundong yung gusto kong lula sa una. Ay, hindi naman ano to sa pag-inom sa kapis, doktor. Kay, kuan man to. Palpitate man to. Mukulba man to. Mukurog man to. Tasang uric acid. Hindi naman to. Maluoy ko ba nga? Dong, on sa may maing imnon, dong. Hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom mong tambal. Maghapdo sa ginaang tiyan. Sa may imnon ako, dong, hindi naman ko inom mong kape. O, manang, sa itong mga senior citizen, kanang atong mga nanay ba nga gakutoy antian, gapanambal, tagain ninyo DTX Coffee Mix. Kay, maluoy po tao nung gakutoy ng tiyan na DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
1: DTX 500 Health Alert!
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Insakto alas 8 na mahigala sa kabuntagon. Parang yapon ka po, nagpaminaw din sa Foro de los Pueblos. Koyog yapon mahigala. Iwalagat sa kanginan, Gaki 5, Nathan Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro.
0: Dederi na ta mga igsoon sa laing mga isgudan na nato doon. Labi na mga igala, gaya kaguliang mga igsoon. Di lang dito sinado. Lakit mga igala aga mga katawhan nagkaguliang tungod na isna itabong na pag-aristo ng mga Kagi 5 ni Senator Jinggoy Estrada. Oh, kung makita niyo dito, naglalis-lalis na ito dito mga igala, ni-invoke na dito mga igsoon ni Senate President Cayetano ang giingon ta mga igala nga pagka-independent sa Senado ngadto mga igala sa laing mga branches. But you know, sa ato mga igala sistema sa panggobyerno, wala may above the law. Despite pa man may galang adunay pagka autonomous mga igsoon sa matag branch sa matag usa, but ang check and balance na mga igala na agyapon mga igsoon nag-govern anang maong mga branches of government. Therefore, tungod mga igalas, gitawag lang itong rule of law, mata, lex suprema est, the law is supreme above you over all mga igala sa tanan. Oh, matod palagi, the law is supreme over all. Oh, matod pa mga igsoon, persons and entities. Subot pa sabot dito mga igala nga walay mas mulabaw pa sa atong rule of law. Kay, we are still rule of law man mga igala. Sumoto nga wag ginahimo dito mga igala, gihanyo na lang. Mugawas na lang dito si Senator Jinggoy, dito lang dito sa gawa sa building matod pa aristohon. Although na naman po mga president din mga igala, si Dilima, giaristo man dito sa premises mga igsoon diyan sa atong Senado. Even Trillanes dito mga igala, giya aristo man sad dito gihapon mga igala sa jurisdiction sa Senado, no? So we like it or not, the excess na ginawa mga president kaysa ito laging giingon mga igala. Even gani ko nga mo sibat ang aristohon nga doon ay valid warrant of arrest, pwede man mo break into building mga igala, ang giingon tanga mga law enforcers. No, garantiya man ang mga igsoon sa itong revisions and criminal procedures. Pwede sila mo break into pag mo dagan mo recess sa arrest mga igala ang usa ka balidong aristohon. And walay exemption na ang mga igala, even gani mga igsoon naas mga buhatas sa gobyerno. Wala man giingon dito nga exempted. O, wa may gibutang dito nga exempted ang Senado, exempted ang kanabang executive department na yun, mga buildings sa executive, Exempted dito ang judiciary kung dito mo tago, maigala, ang ingontang subject sa ingon nga valid arrest. Kung mo tago dito, di pwede mo sunod. Kaya kini sila exempted. Wa may ingong exemption, ana. Ingon man, break into building man, maigala. Why exemption? So, kung giingon lang dito mga higala, nga klaro namang banaod, klaro gina siya nga, why exemption? Pwede kita ma-aristo dito mga higala.